0: fonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Ungadureliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Alright, it's 060-8875942. Iba kari blaka sense ko magale blaka yo vele kari yetisa. Minga ba tingu vele kala kana mboro ele kuduma sune na 060-8875942. Ito kunguna mi wana chan magale wani ka blend yo wala nuan. Ay tu yinu ku. Marco kwa lani mani bakashi bambo. Mano shi bambo miko kumbe se mi ligo patrole in vele.
2: Ani una ikora, una ikora, tuma uno aya vivi.
1: Ya, ite to tumak.
2: Tari.
1: Ma titi wa na kai bula iton. Ila kuti wa gusa ya. Meru kundla ka yini?
2: Ayo kumbe heli yini mina vanga va chukile botela ra ya.
1: Ba ise heta vata heta hi 3. Yeto hi 3. Hi fika makumi hi 3.
2: Boti friends. Hi fika makumi hi 3. Ya boti friends ni vuya ni vuya makeni. Loko ma ha ri va ntsinini ka handliwa swihi swa vuhlangi.
1: Ku hava swa vuhlangi misaveni. Why loko ku ri swa vuhlangi why ku huma n'wana?
2: Na hi n'wi bebulini n'wana hi ku hi endle swilo leswi nga ta endlaku ku va na n'wana mara na hina loko a ri kwanani na mi wansati no hlamala swi va swi tetani ni va ni a ni nga ri aware ku ni ta va ni kuma n'wana.
1: Ku hava ku mi ku aware mi kha mi swi tiva ku mi le ku ndzeni ka yini. Kasi mi va mi kha mi ndla yini loko mi va mi kha mi ndla yini mi nga ri awe.
2: A ni hileswiwa swa ku dyondzisana a va ha ri ku dyondzeni ka swihi sweswo.
1: Mi va mi dyondza yini? Mi dyondza yini? Ku na swi swo dyondziwa why va nga swi nga na subject ya swona le xikolweni loko hi ku swa dyondziwa
2: swi
1: koho subject ya swoho
2: yi ko life science yi dyondzisa swo sweswi ta pfana sweswo ya fika kwalaho
1: yi khaim dyondzisa ku n'wana wa ali wa vhele
2: hayi swo ala n'wana a yi dyondzisi
1: swi a swi ko yi kona na swi
2: mara swaku i kuma vukati tshama swin'we mi khi mi swi veka rhandzu leri ya ra ku a ma ha ri va ntsinini ma huwa swa vuhlangi a swi talangi
1: mara hi swo swa rayita swona
2: mini nge yimi na swo ngopfu leswi ya na swi opposa
1: mi opposa mi ya kun kasi n'wi mi lava ku ncica why mi lava kusuka kwala ka xivamba I'm not sure. I have a song.
2: I'm not going to be able to do it. Dangi.
1: Namba kwa kurufu kati.
2: Ajurikaze.
1: Masumono kuku hapa kushisho uwa. Shungwana shungwana shita angi. Shiti sale sumi himisha kwa washo.
2: Hita himisha kwa washo. Manisha ku. Hila hii uweshi. Mwereza shaba tumbani. Kira. Ite kana. Ize ike gula. Ike kana. Dwa shungwa shakana.
1: All right, money to a young Luba go every in. Yabo,
3: the gem red.
1: I go one.
3: The Fukin is my data.
1: A Fukin in and go born.
3: A Fukin.
1: A go one.
3: DJ.
1: Namid.
3: Yeah, so Makai live to a talent. Mara inang senkas ng krona nina ayon ale yuan anga lima la loy abaja loy anga kuma accident ayon.
1: Mere sunte sa kung ko kwan mo ni metwa kasi amo kusog.
3: Soko makale iya putlo y anga lima la anga sikwa sa tibis ay akuma mali yun ayon ale.
1: I own
3: me indeed. Kayon. I say,
1: One moon, and I want someone jay Langa Vanga Hua, Nova Hua, Vaila Vacuva to Lucuraja to Commercial Tombani, Vaila Vatuanam Neng, Evi, Kutson and Gam Nangaluelo, Ayakaya, Basvona Gulu, one and a signal to Magala, Vagun Tongola, Fumba calling a Rolaco Shishawe. In the I would sagu, Randrero Fanarero, Eramapella, Kumbeshani. Roman Pelota Tumbulu Gandelini, ke Nagona. Robert is some second shana, gay.
3: Oh,
1: vice versa, in Jala Yingo.
3: Lay vice versa, because Le short Tangama Tumban and
1: this.
3: Oh, Nango Fuku. Out Tangama Tumban and Ruach.
1: Harivambirhi na bebu xa mina.
3: Lavan'wanyana va nghenelelanyana la.
1: A ni va n'wana un'wana na xindyangwana xa yena kwahala masin'wini. A ni xa lava xindyangwana xi ri hala tlhelo ra kulenyana hala kusuhi na toilet.
3: A ku na swiyindlwana swin'wanyana swa tinhlanga wena.
1: Hi swo sweswo ni vulaka swona.
3: Swa ku tlanga mathumbana lawa u kuma ku mi gurupana nyana swin'wentana.
1: Mina a ni ri na vavasati vanharhu ene a ni ri traffic.
3: Ende u kuma ku ku na nkoro mbirhi ya vavanuna kumbe yinharhu la.
1: Ya.
3: Ende ku tlangiwa mathumbana ya lawa ya tihlanga kwale masin'wini kwale. Ene vatswari hi nkarhi lowuya a va nga ri na mhaka na swona ku swi langutisa ku wa mi tlanga mathumbana na vafana n'wina. Switluka swi ku chakalachakala a va swi tshika swi pfula swin'we kwale.
1: Sweswi hayiko yo.
3: Sweswi nyamuntlha swi ya swi ntivi.
1: Mi nge pfumeli sweswi ku n'wana a ya huwa na swifanyetani.
3: A ya huwa na bufentana halaya. Se vulavula hi mhaka ya tolo la leswi xifanekiso xa xitori xi nga xiswona. Mhaka leyi ya tolo a yi hlupha nyana because a yi fika kwalahaya ka ku loko se va n'wi napa loyi loko se a vuya tshopine ngani. Hi ku va ta n'wi tekela na xitiropo loyi. Va n'wi napa hambi a yina yi xintumbana xixiya xi ko tindi xigubu nyana lexi va n'wi vutisa ku he wena thyaka leri ri kuma kwile ha swi nga tihluka swona ha swi nga tihluka ku he wena hi ta laha hi ta ku napa
1: a za boxa ku hi mizamana
3: la i ta napiwa la loko i nga vuli sweswi swa thyaka leri n'wana rona u vula kunene. Se a ni ni vanhwanyana va tolo phela a va chava na ku biwa. A za ku hi DJ Mrex. Ha! Vila ti fulundu wena i ri yini i DJ Mrex kati a mi endla mathumbana na va DJ Mrex mi hete a mi endla leswi. Kati a nga yexe lo DJ Mrex loyi. Ku na mizamana hala tlhelo. Se ina ka yi nga na DJ ku nga mukhacani na lowu mizamani loyi vambirhi ene a byi tivana lebyi ku bela khale lokuya loko mi tlanga mathumbana na leriwani ri pfari nghenana a byi hleketanga ku byo huwa kati ti le ku dumeni hala. Se swi gina swi ndla sweswo loko va ku rhangisa mahlweni va ku binyise xichalana loko i ya fika lei eka mitshama ko khorweni kwalaya ku na vayeni ku na vayeni mara vayeni ku na un'wana a nga manyisiwa xichalana la hi ku ku na ximtumbana xi nge le ku chayeni va teka va va veka kwalaya ya leri DJ se ri swi vone kale ku se la ku na milandzu ri jika na yindlu ri ya tshama hala ndzhaka khumbiyana
1: mi ta vitaniwa
3: lava ri chuhe ku dlaya ri chuhile hi ku se ri n'wi vonile luya tsakani ku hi yena lowu va nga n'wi manyisa xichalana va nga n'wi rhangisa mahlweni a ta va teka va va rhurhela. Lava va va le khorhweni leyi va le ku vatleni ka mukombe leyi kokwani Maluleke va le ku vatleni ka mukombe hi timbatu halaya
1: vo twa hi loko va ta vitaniwa ku hi ku na milandzu la
3: nakona swi ta sungula swi tumbetiwa nyana ku ya vitaniwa vahahani ku vitaniwa vakokwani la
1: a ni ku chaviwa xigiya hala
3: le ku chaviwa xigiya na nkombe na mbatlu leni ya ku loko madala wo ta hambele maphaxani la swi swa n'wina mi ta hangalaka vakhegulu va tumbela kweleni ya ngungurungu kwena vula ili swi tisa ku yini mukacana mukacana nge ndai mukacana a hi tlanga mathumbani swibina swa ku taniwa se loyi a nga ta boxa Mzamani hi loyi DJ loyi ya nga ta vula mina ni nga ri nexe na mukacana a hi ri kona a hi ri swin'we hi tlanga swin'we mathumbani leyi mara mina a ni nga swi tivi ku kona va ku a wu nga swi tivi a ni nga swi tivi mara a ni nga ri nexe wena Sara i ri yini wa n'wi i ri a nga ri yexe
1: a nga ri yexe a ri na mani
3: a mi tlanga mathumbani na va mani leyi loyi ku va n'wi byela ku va ta n'wi napa ene va ta n'wi vitanela mukhalabyi ya ta n'wi xupula laha hikuva a nga hikosi a nga ta vula va tele loyi se yi biha kwalani DJ Mrex hi ku loko a ku ri ku a mi tlanga mathumbani mi ri vambirhi a swi antswa yi gina yi hlupa laka ku kungela laha hi ku yi kungeriwile loko yi kungeriwile a swi tika ku komba mujahani loyi a nga yena mara hi ku a ku chava ku biwa ku za ku endliwa ku ku langutisiwa muti wa ka mani va langutisa muti wa ka Cawuki ku laha ka Cawuki laya hi ko ku nga kahle ku na loko va ya byela mukhalabya va byela mukhalabya va kha va endle pressurizing ya ku n'wana loyi i fanekele a dlidlimbeteriwa ka muti wa ka mani
1: yane
3: ku ta tumbetiwa lowun'wanyana wa muti lowun'wanyana na matikhomelo ya vatswari wa kona a va kahle
1: ene mi kuma ku n'wana i wa le ka muti loyi wun'wana a tumbetiwaka
3: n'wana i wa kwale va nge kwale ku nga yiwi kwale wa hala se timhaka leti tiya hlupha loku DJ Mrex loko n'wana a rila a rilela vito ra le muti lowuya a phahliwa kona i that's why u kuma ku vakhegulu va endla leswi va endla leswiya swa viyivela na lebyiya byo ku sala ku yiviwa timhaka laha n'wanuna a nga ri kona a ri dorobeni ku ri na vamahlaleli va lava nga kwaleno kaya kumbe a ri khazi ya lava nga kwaleno kaya a sala yiva timhaka ta vanhu loko va xi bebula hi ku xa rile va jika na yindlu va ku ci n'wina mathewuya hi le mutini wa vanhu laha mina mi ta yi tengisa n'wino mi yelani kunene mi nga yiva ka a swi vona ku phela a hi le ka n'wina la mara ni mi mbuwetela ni mi byela ku hi le mutini wa vanhu mi yelani ku na mi ta nghenisa timhakeni hina hi ta tenga hi mhaka ya n'wina la
1: loko munhu a khatwa kahle
3: a mi yeleni kunene
1: nga biwa
3: hikuva phahlile manjhe ni va n'wi vitane hi vito ku n'wina mathewu yo a mi mi yeleni kunene mi dondozana hi le mutini wa ka Cawuki la mi ta bohiwa mi ta hi hlongorisa hina mutini la hi ta hangalaka hi ta heta hi ta mi veka ku mi yelani kunene ka n'wi xi huhwini se hi yo mhaka mi kumaku ku wa dlidlimbeleteriwa nandzu ku nga ri n'wana wa wena
1: mara swi kona swa ku mina ku a hi n'wana wa mina ku hi ku n'wana wa mina a ni chekanga ni ku a hi n'wana wa mina ni n'wi ala
3: ina leswiya i ku vhika xigiya u vhika xigiya hi ku a wu ngo lo tiyimisela ene a wu na nchumu xo teka n'wana loyi i ta n'wi komba xona laha se i fane vhika i phika i ku ho mina hi mina o ni hembela le a n'wi vutiseni kahle ha mina ha mina iwo mana mbinyi wo ka xikomu wu ta hlakula mbinyi wu ri hava xikomu laha
1: kahle
3: me hlakule mara wena eka leta timhaka leti tivaka ku hi wena
1: yeah
3: a ku nga ri na un'wanyana laha hi wena i ri wexe
1: m ene wa swi tiva ku loko endla so ku ta endleka yini
3: mativa
1: m
3: hi tlangini naswona DJ Mrex ya hi tenge ngopfu hi swi swa muxaka lowu mfana wa phika a kha swi tiva a za nhwanyana a za vula un'wana
1: m
3: ey ku ri ku un'wana wa dyona leyi
1: na mitoko kona
3: divika hi mhaka ya ku ndzi n'wi vonile na luya hlengani siku rin'wanyana va yime swin'we va kha va vula
1: mara i ku tichava vutihlamuleri ni kha ni swi tiva ku loyi i n'wana wa mehe mara na ha lava ku ta ku hawu wa vanna
3: di chava vutihlamuleri just because why a dova na nchumu ene a di swi endla ngaku byo huwa kasi byi le ku onheni ya tshova n'wana wa vanhu nene
1: i huwa njhani mi nga hambalanga nchumu
3: swa huwa sweswiya vhela leswiya a swi huwihi loko izi i n'wi tshova nenge n'wi tshovi nenge
1: n'wana wa vanhu i ya tlhava ombiwa n'wana wa vanhu mara vevo huwa
3: vevo huwa
1: aha
3: mphikwa walowu wu onhe ngopfu va ka vana va vanhu fela vana van'wanyana va dine va nga ri na vavanuna mara va kume swihlangi hi mhaka ya swona sweswi dyoma na nhloko ti ku hi mina ha mina ene ku ri a nga ta komba yena u swi kuma leswaku i a ri wile i a ri wile kwele ka chauku va vuya na yena va tomi vela heyi loko tiyatiya twakala ka madala mi ta hangalaka la mi ta hangalaka ku ri ku tlhokomhaka yi ri yo yaleyo ya ku hi wena wa swi tiva mara loko se swi ya fika leyi i fiki phika ivi va za va langusa ku ya kwala mutini wolowu ku ha na xo sungula laha na xo na ro bambyana ku hava a tlhela na yena va va tshama na yena hansi
1: ya
3: ivi a za ya chucheka bubula n'wana lava va ku va ku yini va ku i ku horile thakeni hi dyisiwa hi n'wana a swi na mhaka i ta kurisa n'wana n'wana a kula a ri n'wana wa ka Chauki ku ri ku i kanetiwile leyi mfana luya a dika di swi tiva mara swi hlupha laha DJ Mrex loko ndzi vona ku kurile bya tshenelela futhi ndzi la ku nketa
1: a ni say right
3: ndzi la ku nketa manjheni se na yena yaloyi na yena u donono leriwani ri la ku pfumela na rona ku ri ku i a ri wile ku sungula ndzi la ku tlhandlamela
1: ixi
3: ku fanekele ku endle vhela tolweni wa tolo wa masiku swin'wana a swi tengiwa ximati swin'wana swi tengiwa swona kuma ku i kuva bvanga yaleyo i mavonelo ya kokwani Maluleke na ku mavonelo ya kona swin'wana swa kona ha swi tiva ku leswi a swi ndleka leswi swi ndleka swi ndleka swi nga ri swona
1: kasini kokwani
3: ndleka swi ndleka swi ri swona mara ku va na mphikwa
1: ya hayi ni mitwini kasini kokwani alright khumen'we kahlekahle khume ra toti mina sevhele kongoma kahle ka wari liya ya ku hetisela wari liya ya nharhu u nga rivalile ka wari liya nharhu tlaimi lowa DJ va ta ha ri kona na nongonokolo wuya wa morning busy hi ndlela yaleyo a karhi a teka n'wina tlhava ni tlhava hi ndlela yaleyo ku hala ka nongonoko wa morning busy vhele hi ndlela leyo nongonoko i xintshuxo mani xivambu a hi tweni marito ma ku hetisela kusuka ka n'wehe
2: ni va twini kahle vokana va twakelela kule ye a ni swi naveleni ku va twa kahle mara
1: ni swi voneni ku amukele ku va tweni so mara n'wina hi marito mo hetisela mi nga ku yini loko hi languta nhlokomhaka
2: ya nhlokomhaka leswi mi nga yimikisa swona swa ku ku va ku ri rirhandzu na kumbe swi fika swi developa loko se a fikile loko se va karhi va tshama swin'we a sungula ku va kha ku nga ri rirhandzu ku va karhi ku vata swin'weni mara sweswi ni sentisa hi ku va nkarhi lowu wa sweswi lava sweswi a va huwa hi swona va kha va swi tiva ku mindzuku swi ta yini loko va tinghenisa va tinghenisa va karhi va swi tiva ku ku ta va na n'wana swi fana na hina hina a hi nga a hi nga ri awe ka swilo swo tala
1: kasi n'wana mi nga swi tivi n'wana a mi ya ku ri yeni ka n'wana a dan'wini a mi ya ka xiseke
2: va ti kumbe kisa ri mi karhi se yi cincile mi vula ku sweswi swo tala lifestyle
1: ni vula ku n'wina mi swi phase kwini swi swa n'wina
2: ah, ni swi phase kwini swi vonela ko se ni ri na n'wana ku swilo leswi va leswi endla swi ni nike mbuyelo
1: a mi yangi dan'wini
2: Ha,
1: kan tsaka ne ngo. Ho ku tukuma zeni na mwana zeni ku. Eh, zwe leswi kasi swi na mbuyelo wa so. Na, na beta. Mara ene loko nwana mi kame endla
2: Mwana ifomeka hi just a second. Anti nga ku hi loko u tshama u kha u swi endla swiswo. Na loko no endla kan'we, anti nga ku nga va ku nga ri na n'wana hi ku ni endle kan'we. A nge se ze munhu a va na vutivi. So sweswiwani etli va dyondzisiwa vana lava ku swiswo so swi endla yini. Na swisirheleli swi kona hi nkarhi wa hina na swisirheleli a swi nga ri kona.
1: Ai na mito.
2: Kana se swi loko kwa a ku kwa ku tlhela vhlangini huwa a heta huwa eka re protect a swi nga ta va kona swilo. A swi ta va kona mara a swi ta va a swi nga ta va swi ka high rate.
1: All right. No. Ni kusa swinene na.
2: So.
1: Ai kana mo. Me na se na yoma la. Claimi ta landzela la ni kana ngono ku lo morning base.
2: Mona
1: Minduku and retire Minduku. Yeah, mina ni ta hlangana n'wina hi mugivela na nhlekana. Kasile la ka tu ka nkurisi fa sokela. All right, Dr. Thomas Soki ba kuri hayi kona majaga ndekusen fambini mina indlela leyo no famba leswi tlemile wa DJ wa landzela na nongonoko morning birds tabantaba ni re.
4: With Google Workspace app

0: ku na swiphiqo nyana la ni nga kola mara kambe hambi swi ri tano mi tshero na titshemba loko swi ta ka ku fikisa kumbe ka ku lunghisa nyana leswiya swa vuthekinika sike hambi swi ri tano mi tshero ni khomele swinene ka sike ni pfumele ni tlhela ni endla nyana na leswi ni twa ku swa endla swona ki Leswi endlaka mina na wena ka nkarhi lowu nga kona mikiso ra mintlhaveni ka nambara 060-875-942 byela ku weka mixo se ramtlha u ni kuma ku ri ku etlhelo ra kona tanihi laha tivaka mikiso ra mina leswaku xinyanya lexi vutaka xi dya swivungu swa nwana u byeriwe eka mixo lowa siku ramtlha i ramtlha namuntlha ni u ni byela ku we u dya swivungu leswi nwana u ri kwihi ka van'wana swi endlile namuntlha i ti-22 ta n'hweti leya ya May swi endlile ka van'wana na sweswi na vurhongo lava nga kona a bya ha khomi va jele ku ya va kolekakoleka hi ku hey u nga ze ku tika laha ka tiakhawunti ta vona kambekambe swi ri tani a humeni ka sweswo a swi lavi yini swi le kule nyana na hina sweswo tsi mo sungula bya swivungu swa rona la
1: chiko maji
0: kwala na kwala
1: brahmin
0: brafan egg
1: hayi loko ri wa ni twani le ku ku tweni n'wana mhana ku na ntambu yin'wana yi nga kandziyiwa
0: ende ntambu leyi loko no khoma yona sweswine swi vula ku hi ta tekanyana nkarhi hi nga vulavuli na vayingiseri awu shame

0: John Vulligator sabra kolor tshaka kola na mixer man kesa shane ba mandla biela and kesa na kuba kumele isambile mixer ba man and kesa na ba mandla biela shem na stokola mega ko mbilingo ba itele maka sungana sungana mara no at the end of the day that hitela like rest some sort of mixer shibeka la ka awara mona enhle ka nhloko ti ivela ngo awara le ya mona le tshendla ka mina no ta bangela vo shira mo tata vere ka vere tutoba eya ya tutoba na ro ka number 0608875942 le swinga endleka ngo swimana khomela a swile matimbeni ya mina kumba swile mbukuni ya mina hi leswi swilo swifanele swibisa hi swona a swinga ta tsakisa swinga ta nandzika vo sungula sungula ka ku pusha vanharhu hi lava namuntlha tsi tlhavele la
1: le mi my DJ
0: yebo ma'am
1: nakhana ku layeni leyiwani etintambu leti ti la ku ta hi kota byebya bya vhusimavhusani bya ka khomrade xigevenga pfukela mahala
0: n'winana
1: wa ni twanyana
0: ni mi
1: twilinakhano ka tlilemi ka lunghisa tintambu ka tlilemi ka ni ta pfuka ni dlaya virhongo bya mahala xo yini kunene marhambi swi ri tani ni nghena ku ta va pfuxa yi pfa yi tshika mara hambi swi ri tani swi nge ni tsandzekisi yi pfa yi khoma yi tshika n'wana sesi mara yimani va pfuxa swi ri tani swi komba ku munhu a tshwetinyana na xiyanamoya mara ku nga vile xo ku dlaya tindlela mona ya ni ya nghena le kakakakakakaka va ri le kwihi ka bungeni leyi kakaka mbhokota ka tani basini ka ni ya kuma braya mina i roger sinkanyani ni ku braya mina ri ngesa ku pfuka ivi ni suka ni ya le thothokwe leyi ni ya kuma i braya mina a ya khale na yona yi ri bra ya mina i Richard Mate a thothoko n'wina ni ku a va ringesi ku pfuka na vona ivi ni ya ni ya hetelela hi loyi xibudungwa xa party time laha atikweni ra ka bon'wani va ku dilo
0: ya
1: ntukulukulo ya loya na yena mukhalabyaliya a pfuki na yena va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo lavi lava nkata muwanati luwa wa ntlhowo wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla TikTok ya hi radio va hlaya mina na nchumayela n'wamaloko tswantswa ro handle makala na kufa tleme
0: yebo
1: loko i sungula ku ni teke ya ku fana na sweswi ngo yebo wa twala ndleleni senike a va teki khwati n'wana swivari nkarhi lowun'wanyana ni a ni haxa na wena ni kha ni ku twala ka xiyanamoya i le ku twaleni i nga ha chuhu va teki
0: amisatala se swivekelaka timela tatimbera ibile hundzela wara liya ya munhu se swi right siku right siku mtswembu ku mjojo a yi fambe ka nambara 0608 75 942 si tlhavelela ku na munhu kwala jisarfamelo ku na munhu la a ni vulaku munhu koo kwala
2: hayi ko
0: Nel njani mara he? Di sarfa belo.
3: Teka fan wel magoda ka mkhoma pupi. Teka mama kesri singa view na wena pupi. A tele like this in class ka dinga lo. Up ke posta store ka dinga.
0: Kesa zwina ne stole.
3: Thank you.
0: Wotharo tani mara why tablet swi endla wa mthari mara ai khona mana tsi tlhavelela
4: was a friday was a malambe
0: it's friday boss
4: ya nena
0: ai pokela me jarungwena
4: a pokin mol ma pusha bana
0: ai ba tudzeni ba
4: ya nena
0: ai pokela me jarungwena
4: a pokin mol ma pusha bana
0: ai ba tudzeni ba
4: wo sungwe ka ndlovu ka sile ka huma 14 ya va poki

0: na waeneo nusui imani wanyangaza
1: aya wanyangaza ile baba
0: kuna difufunu ni la blue tree kama ni adifu difufunu ndi jela Jamaica alikuwa ngaina moyo anga to all total anga rivalo sasa kuna isigodomi la leba sanga hlane ni medona divuka kuna egne ndi kuona mana rete na mpuru na ina puka ndio mashara tu wadi sanga ane ane wang disa na busi
1: Nasa makuwa studio ni budungwa
0: la wangwana mduku usaila na muta ntena wakela mduku wakela kurika wakata diyo mduku kifabi
1: ngezo zineri budungwa na patem tineo mwa hibu tsoaka eishu watu wabara sii tabi nila
2: tawa ntawa
1: tabi kutawa sesu
2: reka tzingi tzingi kuna mani nesengkuna kusito manina ama fuke
1: ya
2: ni ala haka kukua na mgangeni wa fara noma kuna butu wa mina mbazi masamuari mashaba na wana wafukri shini taetele la imano wa stange kwa lakaya kunga kreisi matehula mga magulasaba na enani awa fukri shina la mtaswa munti vanda wafushua imasenyani Daniel mashaba kwa lakashi kukua na mgangeni wa mzinda na etira treni mashaba
1: kiasu shina nchaisa gani?
2: Tango
1: Jisar FM tabi lila
3: Tawa nta
1: Tabi kutaba sezu
3: Nipusha papa sungwa nika nombela Neswa na tavene Tagumba gumba kasha wasa Nina sama ni magote kama kuhu Mase mtika mtika wana mache
1: Kazu nene mase mtika
3: Iso
1: Jisar FM tabi lila
4: Vula vana
1: Maichotri maichotri
4: Maichotri papa Ani kona mpukiri kaba
1: Mpukiri ngobongo
4: Ayo kuhlaiswa ishikwembilo nwe.
1: Amen.
4: Ikuwa kushikwembisha. Lava mungu kuna lava ngata diwa. Wabula kudu umati.
1: Wabula leswa aswa bolo.
4: Ayo wabula. Ewa tolo vera. Ayo wani niteka lava ngata kulo kumito kushinangani shifikini. Alaka nitangudo uwani. Baranga wako yetlemi. Awo sitini kumbaisu kewili ase iwe keliweli. Kuna shikwembu ashizai bangi iwelela kamchindu tuchata pukano kama kulela nishini Emmanuel Matubias mfana wa mina puka ubona kuidaini na mati ushabi matikuli kishini unanangane nikwambela kuyetele ibotoma langute pukano bot majeke nishini wanda wapusha iko kwa nkavini menikuwa lati kwera kamona wakulukumbala DJ Tlem ni kutanza hira kanzona ka mfana wa mina Haira
1: Haira baby
4: Ai kongo muto ka ndinga kuva kona ndi
1: Ni kese zwe nda ise ka Sa A jisa rafa mtabilula
3: Eh ha tsaba tsaba tsaba Friday boot
1: It's Friday boss
3: Yes kuna mali magoda le ka mapovla va makhelon wa ndona xitavi ava pfuki mali magoda ni Lengwa nkhwani le ka msinyo tswala nyama kuna va mana advice hey mana advice swilo swa ngala u pfuka ni vona va mthani u njani ntaitelela hi mani no hey but ma seems ka mdabula machela hayi ma me mati ni ke macheli ka titimele but
1: yeah
3: inkomo but a trainer vona friday
1: kesa swina nhlayisa ka re baba Tabilila.
5: Hilaria.
1: Hilaria.
5: Mano ku sa kokon sa bora kama kosa vango yo papa ma dawuli ndoku va heta va ku khatsa. Kona en similano kona kwale kama kosa ni ku fuka u vona yiki hini hini ka se. La di ala. Kona kokwana wa ku hlu.
1: Ai.
5: Loko va tsakini va ku hi vona kwa tsakisa ni ku fuka ni vona ku yini hini mintu ku rasha. Ela kumbona mina ku tedi mahlo. Rana ikwala. Aba pusha go go tejina di jeleri sa ke muta sa go go mbile na jiki jara e ke mo mondi ala ke tekete. Isa sana sesa wa sa Friday ma fara zo zo enda ku rata. Hey yo.
1: Ye wena. Ke sa fa mtabelela.
6: Kuna papa remote Richard Mahlinga eke kusuka la ma wa Black Nine. Papa ini masenyani idoni rana twa ka malula eke kusuka kona la ma wa Black Nine jamcha. Malti lora makubele kusuka

0: Kona la mawa block 9 kamjay.
1: Mm.
0: Awona kumango. Ngithi tichokuba ikuchika la sikwetla kamshane. Kita ku kama she gobini gobela phela mlanza thaba ngkhaba ngwana ba ba. Hite. Tengwana ba.
1: Hite to.
0: Kita motu dongira ba kisa.
1: Hey bana bakwana.
0: Masifone.
1: Thank you baba. Khaban bosha.
2: Khaban bosha.
1: Ntlabe ku tlhaba sweswi.
2: Se kandiro gonzo baba.
1: Gonzo ra 578.
2: Wo namhlanzu dza vaka xewe.
1: Mm.
2: Wo sungula ndlovukazi ndlovukazi kwala kuna mangombe krala akupfukiwe le ku tena hetara yo hefemula yo rara. Eveni jika ni vuya ni nda nteka mdiwa wangwe elisi akupfukuke ya bona swivanani ku se swinjani kwalano.
1: Yo.
2: Ni jika ni nghena le a hlangana RDP ni kuna hanu wa ndavisa mzai wa mina loye ni ku pfuka mzai na swikhiya swa wena leswa xiphaza swo ngondlongondlo swikulu ku tlu vanhu na vona hinkwavo a va dzodziwa bodimasiyani la ka majosi ka gondo ra R578 tlhava ntlhava vo mina manuku
1: ndwi jesarfa mtlhavelela
3: pfuki mhana nhleko ka mavalani ni pfuxa Masevekeni Deso ni betsaka xikokwani Lagos ka ku ri ka nkomo A. Ni pfuxa Maselehlekani Maria Makamu ka Phaphazela. Vanhu lava hinkwavo va pfuxa yanhu wa Masilo. Virgin Ndlovu ka Mapuve a Jamandu. Danki.
1: Ntangu ni khezi ri hlayisekani.
3: Na ku tala.
1: Si, tlhavelela.
4: A ni ba wu hlanganani, pfukani mase wa mina rixini.
1: Mm.
4: Wa James kwale hlanganani. Fuka mantongo twishini ni etisela mana hi mana nhlamuli ka mapuve ma kelani wa nduna xitsavi fukani rixini a mi ri na handla hi dzavaka makhekhe aka hosingovo wa rintlhanu tlhavetele va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana boti hambi loko swi tika
1: khesa swinene hani
4: iso
1: danku si tlhavelela
5: Jiko maji.
1: Kona na kwa.
5: Ah, si za sfume.
1: Aso bwa si enda mzai.
5: Moi kaza eso lungi, zaso kaso koshi nuka.
1: Eh.
5: Brahmin, I put the Queen of Limpopo, ni mrabu ni zovu, kaza wako ala zoze. Even naka Brahmin, na yuko pala kepisi kufana na mena kusuka laka ndambe, uwe sani jayi makamu.
1: Yo.
5: Mwono etela tatana mpatini, itatana yuza Bennett Mashele, wako meka la wishi, na wafuki. Wapusha the choice of Jesus from choice for flow and mina ni Santos City Brahmina ka hele xa block 23 aiko asulungi vanhu ku ama hlweni jika maji
1: ekora na kwala xifambile ti tabelela
6: aku pfuka kokwani wa dakale ku pfuka magoda ka mkhomi ku pfuka se tsapunda ka mapapila vapusha ndlovu ka tsona pa zwino me kra la hi
1: hi siku ra mphogori ra mundi
6: so boha ya kwale
1: hambi u toko ka nkumba wi
6: Ehi! Ma sono la famana, la famana imperetta, da haka!
1: Guarda in con poco!
6: Ne haka la da che tenisi!
1: Di che sono stessa, se cane te fukasi!
6: Ayeni!
1: Ayeni! Giuseppe Femmelo! Guarda mulla! Tabelela.
7: Enda mkaram.
1: Eh, ngwana moyanga.
7: Bubuwa.
1: Re vhor khobu sangena.
7: Ni kombela ba pusha man.
1: Mm.
7: Ari tungula hi mana nhleko la ka mavalani fukani mkhaya wa mina.
1: Mm.
7: Uni ta layani ta mangena layani. Kuna nkata Joni e mana ne u fukani mana mina.
1: Mm.
7: Loko no siya mngano wa mina long Nengane ka hikwembu ne ndavani kini ndame steki ikulu kumbangu hikwembu chingani kwa tela hii
1: Mmm
7: Gumba gumba Elias novela Kukani mgano wa mina Netanyana la gian la Ina matichere adenda na munto Ana vela ae vale kini na muta avuleko
1: Ndoru wanga maa tiko na mianga
7: Kwa sa mtichere mini
1: Ah no situa na muta sesu kwala
7: Mtichere mpo
1: Ah ngezo sinene
7: Kaitaka mgana wa masile
1: Ndoli wanga manda kuna mianga Alien panda na pengenya mshumo
7: n'wana wa boto wa bigindlo.
1: Thank you, baba. Je sa fami chamini da. Kuna mona. Hello. Si, chamini da.
8: Bravo.
1: Emina loy.
8: Moni sugula kupucha mana sanksha mini mana remote jeshila sa pita mana gla ma blogu na ndam jaji. Bakona mani meri sa kala sa da manga jila ata dongo na wana loka wa pukiri shini. Bakona mani emma baru dini ponyoka makubala sa wala blog sa vena tukatare na wana loka wa pukiri shini. Mamala banko ba pucha ngwana ngwa na jole papa ri mutu malo le la ba blo ngala ka ntse tsa tsela ka tsela ka tsela mutu kana ka ka ni kuchinu bomba mezi bla bala
1: muchinu bomba mezi
8: o tsha mina 6 o'clock ka ta ra mu gaba ku balo
1: ni me kulunga ku endla sweso
8: tsela ku na tsati kuku
1: tikoke baba je sa rfa mthabile la
9: aye bi jetlem
1: aye
9: nda pusha ma e mana ne ola va kata joni loko va kha va ha kata joni e vene pusha man gele ma the ola ka masangani e pusha ko kwa ma hangele ka mkhomo
1: e
9: ava pusha ko kwa ma dakalo kwa la ti e inkomo ti jetle mi
1: me bilingo mali ya kata joni ma tive ko kona dakalo ngezile sa sekani
9: Ja,
1: no vona phela. Ingakungwe vona ko shota ri hunyana leri ya ra vona ri tsongonyana leri ya.
9: Masvora
1: na. Ee, vaimbele le linga kona ka volume 1, kuna volume 2, volume 2 yo liya ya ya rap ne. Tsi tlabele da.
10: Ba wonto.
1: Tlabe ku thaba sweswi.
10: Aro go zwanfukana. Ba mare ya masanga, inga masanga nya vapuka. Ta kombela ku tsene ta tama set big first mathe la la ka bote. A vha ri na ku tsana u lover di tsa tsala tsantsi papa u mama.
1: O rokocha.
10: Ayo ne ne mwana ba.
1: Thank you baba. A je sarva mthabele.
10: Ri ka tsha man ti ora ma khuyele ama wa dot nine. Ele me fica na lava, ele fica com chuchuana, na tua casa ele trava na goma. Ele me fica na maçã, lá já está me dando uma maçã. Eu puxo a minha coca de manga, só com cume. Mano, é a galbo.
1: A stand number 125.
10: Ok, eu me dá de longo.
1: Thank you, baba. Just a little bit of time.
11: Ni fosha la hashila gifi ara hikwa avapuki. Ni fosha mtano wa shtudu avapuki. Ene ni fosha wa sekitele hini kwa avu la baba sekitele ku gifi ara. Na waka waka wa hashetela hini kwa avu. Avapuki tele malavu kama ngefi puka. Na fosha wa ima na mkateko kwa laka shkila ni aska pao brahmi.
1: Brahmi no.
11: Isso é
1: só Thank you, bro, for an egg.
11: Aye.
1: It's exactly 7 minutes past the hour, 4 o'clock at the door. Sit, come in.
11: Ah, nice. I'm a cake. I'm a food. I'm a food. Kuli popo afu kundovu kazi. Nia tena na hizi jingovu asa chamanda. Mana goda malansamuli ni na yeri na shwa mi.
1: Kesa sina tayari sekan.
11: Thank you.
1: Tabirira.
12: Ikusha mngana wa mina rokun. Ike jikwa hela wena hansi ba xikwembu. Nga masilo. Ibwezi wa chopa.
1: Bulubu ku.
12: Ikani ku na hani bi jindu bula chamanda la na bona la.
1: Bulubu ku.
12: Kasi kuna koko wa xingwavila. Kwala ka xihosa na bona la.
1: Bulubu ku.
12: Ba crash. Ba ba pusha kula. E gumba gumba pele sino re mdiwa ti please jo kwa xhosa ni ma xhomelo wo sese ko
1: ni seromelo ra ndze ko
12: thank you
1: baba just sir from tabele
13: da win
1: ayi
13: ni kombe u teka ti legend
1: ayi ba teke in general
13: kuna mhani anakanya ni ra vapfuki kuva na sesixalati na vona ni ri a vapfuki kuva na mhani mhlanga laha 19 a ka siyandhani na vona a vapfuki ni ri i ti-legend letiwani ti pfuxiwa hi general atikweni ra ka ntshuxi ni ri bayo
1: sesa swi endla ka ntshuxi laha hi general
13: thank you
1: baba just out of time to yes
14: van vohleva akula ku biwa munhu kwala
1: akunga dlayiwa munhu kwala
14: ex mitani misa vayingiseri 72 days nda ku Durban serious sinekusana swa mampela na samirilarila n'wana mo teka tinoti laha ngo kata mo ni ku ni dyohela lavaya ni dyohela lavaya ni ta vatla ku ni dyohela va mani ni ta rhanga ni ku mani jajani nga ku hi n'wina voice leya tolo a yi ni binyana mani mani jajani nga ku hi n'wina mani jajani ka muchipisi se n'wina kokwana wa dyakalo ni ya humesa new release after 72 ni hetelela hi va humasilo mugweji wa chopa eyi ni la ku vhaka mani sorry lava vanghana va mina ni la ku vhaka guys ey I'm going guys lava vulavulaku i kata
1: jone
14: legele
1: i guess say by my remix vel Sei, sabele da. Kura bona.
15: Ah, ei.
1: Ei.
15: Eh, aba pupe se sickness mama dit la binai. Eh, a pupe na lo a mwana pote la epitere se kwa la bihe. Eh, ni etela mwana khatsa da ka ngolo. Ba pushi u sa bere se mo kele la bihe.
1: Ke se tsena da bihe la. Sei, tabelela.
16: Eh, DJ Tlemi.
1: Eh, baba.
16: Moyo wa push.
1: Ai, bazudze.
16: Ah, usimani da pusha, ya fuma ngoma, i give joke by, vona va kumeka le ka mswane le na vona hawa a vapfuka. Ntanta pusha, Mr. Gumba Gumba, Elias Novel, vona va kumeka le ka Johnson le na vona hawa a vapfuka. Ntanta hetelela le 1 billion moya ni kusa hosi ni kumeka le ka Sablon block 25 le muganga wa tana kahle le na vona hawa a vapfuka. Vanhu lava hinkwamo wa xa pusha hi xilahla Richard Dzamukeni ni ri la sadana lonji ntirho laha a ka a ku ri ka Nsavulan block 25 le muganga wa tana
1: kahle
16: tlhavatlhavani mi ya mahlweni ta va swin'wana tiri 6 o'clock muhaxi wa mina
1: bye. Jesar fa mi tlhavelela
17: njhani
1: i pfukele minjhani
17: ni kombela ku vatanharu
1: a va teke
17: mabakani ya sinya simayimele kwala ka gongo kala xa kamanganyi kwala ka gongongo ni hetisa hi wili baloyi kwala ka gongongo ndzi fane ya ndhavezi ka gongongo laha vanhu lava hinkwavo swi chaya swi na swiphelo kusuka kwala ka gongongo danko
1: khese swi na nhlayiseka
17: na matweta
1: sabelela
18: Anchaki pukani mangwathela pukani kokwan garene pukani mitase kati hove ka mingini sta hopu majoko matapa vatseleka kokwan chaki imali dzima joko mingisa block 3 ko
1: tsasa zvina imali dzima joko
18: thank you
1: je sarfa mthabelela
19: mwacho ami
1: thanks for more anzeka
19: minjani
1: epukela minjani ngwena
19: hlayisiwile ni nghena kwala ka ngove kwala ni ku gotini swilo swa layoni a va pfuki ni ku i mani Grace Makamo a va pfuki mfundhisi vhelevhele a va pfuki vanhu lava a va pfuxiwa hi mani Dlawula ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani danke muhaxi wa mina
1: khese swi endla ka Sikhunyani block 20
19: a ku tata
1: danko tlhavelela
20: ku na Glory Maluleke vona va kumeka laha tikweni ra ka khakhala Pfukani.
1: Mm.
20: Ese kuno kunana kuna mavona Edison vona va kumeka la a tikweni re levi. A va pfuki.
1: Mm.
20: Kuna papa Elijah na Thembekile veri hi vona I same big five mathebula la tikweni ra ka bode. A va pfuki thebu. Vana va kwana vona a va pfusha hi mhana anakanya.
1: Kesuna loko kona ntsuvi kambe miteme kata.
20: Nikata vhiki.
1: Kesile hlayisa ka.
20: Rele ngomene ifaza.
1: Oh, all right.
20: Ai dine bo so man.
1: Kesile hlayisa ka. Ngwe mi mi ha ba album.
20: Eh, mi ha ba ba. Mukara nga ku humesa mhana leyo.
1: O ba humesa volume 3 ne.
20: Loko va humesa ku talanda xalati anti ita xaviwaki. No kuta mwana wa mina. Anti.
1: Rigezile.
20: Yes.
1: Danke ku rwantsumi. Jesa rwa mtabelela.
21: Ina DJ un tshabe kahle na muntu man. Ngena le ka mapuve ntusha mfana wa gosha man ku pfukane. Ngena le ya 14A le kuna manana kanya nga ku va ku huma sweswi wani ni ku ri xili jambu ri hlayiseka. Ni tani ya le veri le kwini RC ya view kuna masevu wa mina e mama Casey. Ni ku maseve hi mina loyi wani mataleni mina ni ri kwala garden ya ka makhelwani yo tlutlama ni ndla le xitindzana ta swoti ndla ku swona. Danke DJ.
1: Ngeze nene mataleni.
21: Eso es.
1: Eje sarfa mtabelela.
22: Una mama khethi nwa holela la kufinga view la wani. Aba pokhi?
1: Mm.
22: Uta amkela ntabani. Kala kufinga view lwa plumbing na yena a pokhi.
1: Mm.
22: Etelela hi sweswi wa mina wa nkoka i mhana nyikiwe handle disampula ka dzingdzinga o va ntombi a ri wana hi hlayisa majamu tala a pfuxa hi buti wa yena marina kwala kufinga view a hi xumeleeza
1: swinene mawelela i magigigi
22: makula ya ri yena
1: danki baba. It's exactly 25 minutes past the hour, 4 o'clock at the door. Today, she's like a bit of a mixer. Good morning, man. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you Facebook. Welcome to my Facebook mixer. Of course, it's a Jesaro Space FM. Hello, I'm going to tell you about the post. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. I'm going to tell you about the Yamun. Just a family.
23: Go go at that. No, like he have a foot. Man, I'm not going to afford him. Have a foot. More than me. Better than man. We won't be at a gym. I'm not sure. Man, I saw the book. Can I pick a little bit? France. My father is good. Gandhi.
1: Gandhi. Sing. Come here.
23: That's a boy. Sam.
1: Ninga shy.
23: You, I call him. Hey, Bapu,
1: Sam. How about you, Derma?
23: Man, my brother is so poor. I am buying a Bapu. I just care. Care to my, it is to my marriage. Le, you see, I am going to go and call. So I am buying. I just care. Care to my marriage. Le, to my Bapu.
1: Hmm.
23: But you see, I am man. Care. Le, to my pay. Man, le, can be. I am buying a Bapu. And I am going to go.
1: Hmm.
23: Kan la bungkwa la bapu siya man e sangang kuna kala kan sana kilang dango akan pain si sa seka na ano tuwa kaya dana la yun.
1: Nang wala sa seka ano?
23: Eso.
1: Jisar fam kabili la.
24: Sangbo na wiki jay chaba.
1: Yebom taga baba.
24: Lande na sumatan sa fasyaliki si kala atama ewa kisindi. Ili, nantoni ba vusa ba?
1: Asma vusa mtaga baba.
24: Right. Bako ona poti ujani somba leke wana ukumeka hala baba.
1: Hmm.
24: Nkata anta great kekwa mechi samasyami. Ye ye ye kose.
1: Hmm.
24: Kibata wena kufuka hala gandana nikaka. Mei ava nu kumbetuwa pambu na nita wa mama. Niteke liwa tolo na tole. Ma blanke la sumatan kisafatafu masyami. Kufuka la atama. Yisi, ye DJ Sawa, mbongeka kudu mtakababa.
1: Nami nyabu nga mtakababa, suku lubele uchi.
24: Nawe, it's Friday, iku pate kate mtakababa.
1: Thank you, baba. Jisara fami tabi lila.
0: Visati nwa hila kanku zani apuki.
1: Mm.
0: Bo deri kishivambo apuki.
1: Mm.
0: Haa nwa ndavizi takwala shangana na RDP apuki.
1: Mm.
0: Apu shwa mamda wakwala shangana na RDP shitarata iya anyeka bayi mashwa ni.
1: Anyeka zalu.
0: Tanku.
1: Fei, kabelida.
0: Pusha.
1: Ai, batute.
0: Eh, no pusha, mana ishlobo, tabo taileti kwende le kule.
1: Mm.
0: Na wapuki. Even tabango ven, arisinga, rina wapuki. Even hetelele, koko hawa. Very, very koko no man, lavele, mama kelo no amina kwa. Very koko anwa. Barijiji vendanyana vitra kondri ver.
1: Mbula koko no Dakaro.
0: Eh, kokono wa Dakaro na wawa puki. Ima kelwani la.
1: Mm.
0: Marana hawa tivi, chwa famba. Iu menfisha groundi. Kesiri, tanku.
1: Kesa minala groundi la.
0: Tanku.
1: Ebok mena rot mena tabing sorome sei bila wara liya mune shenta kaming sorome tabar kan tata na bambira banaru lar kungwe lai banza kaso aso sumela shika ongkala banga kuna lika Facebook le tsi musungulo kung tata lela.
2: Jaga riseso bako na man tala kutaka kuraka kunya nila sangbona sangbona warko na malar
1: eh
2: kasi hindi etera yung gamyam nila yun ay hindi sa patrong mo mga kakala kakaka yung pa ko wana man ng wana mo maike le butoy ko rando awulan ni kasi na kaman tala
1: kasi mina baba lutsa tala lala
3: Ayo, Mr. Patsy.
1: Ayo.
3: Jani.
1: Ibu kena menjarum kena?
3: Ustin.
1: Hmm.
3: Ni kamela wukusha Queen of Limpopo kala ka umma ngombe kran. Ni pusha manja jankan sisis makela no amayin. Ni etela e abu masangani kala ka masangani. Ama pusha itaveli akumini kala ka mapapil.
1: Kesa shuna ina ka mapapil ala?
3: Thank you, Mr. Patsy.
1: Danko. Mo etela la kwana ngutatela la kungwena.
4: Eh ninge ba dudza banda.
1: Ai ba dudzeni banda.
4: Eh ni tsu ya a Grand City ba kona the general person course aba pu.
1: Mm.
4: Ni suka ngena ka miningi ni si ba kona papa tiveka swa ba ba makahlele aba pu.
1: Mm.
4: Ka etela le ka skumba cha dzoba kona jara mthengwe so much ya ka kuna nwana. Abana na kuchoko choko information siwe yu kusuka kwala suku mekar ni kesi digital ni mopa watanda kukumeka bye
1: ni kesi snenza isekani
4: thank you
1: and thank you baba menaro berta mena tsai bela wara lia ya mona ne pomele mingsa bena ntai le mafekele nanza ka swasuru ke ka dar sim e bela gore buya etse mena ka banga gore banga tirsa sengse ma burisha facebook bo sha sande ka ngoro nga skota ka tata no we mingsa rome e kuba nanda ka facebook of course tsa ruk jisi aruk space ku fa meti capital letters ni ndan shab sala
5: madanzo pe traditional lila dr giligili buru ngo famuka ka ber kona ba pfuna ka kususa swinyama ku tsungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tsungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasat ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tsungula switshetshela ku tsungula vana vo wa ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku
6: ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga laughback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na ti-bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelelo

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: hambi we mingi zira mehe vatshembe va u va na wo nkateko wa ku loko mi ri ndhawini yo karhi va ku nkata mehe yima va ku vona swi tala ku endliwa hi vanhu va xinuna lava loko va ri lomuya tikerekere kumbe va tsariwe ta ri hi swivulavuri lomuya mikhubyeni va ku nkata mehe yima va ku vona a ni fambeni ri na xiyima va ku vona hi loyi khale u fambisana kahle kun'we na lowu wa jala akani touch risimu ra koho akani touch ne risimu ra koho kahle yima va ku vona nkatanga awu shem kadegeni lowa jala vanhu tiphele mingi se ri na vuyi

hanyu famisana kahle ra malongari aka ni touch ri sembra ko yima va ku vona nkatanga yima va ku vona my love ri sembra ro mix rabe ri teka ri veka lama kama kume mberi timana ti nga se bawara liya ya ntlhanu ka sike ni pfumeleli mix rabe ni ku nyiketa kambe ni ku phinda ya ra mutlhanu phela namuhla ya endla hi ku rhandza hi lo hi rusa the pro ri sembra ko tixo kahle mi ta twa mihlolo na vuyi lonivela hi tsutsuma na xikan'we ka Facebook hi langutana va nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa vumburi xa Facebook va va xixa ndleka nongonoko na le ka mixo Instagram tlha tiphina.

loko ku ve event u tshame byela swin'wana swo tika kumbe swo vava kumbe swin'wana swo kwatisa swi tivi ku nkarhi n'wihi na wihi mi ngo na twa mihlorho ni va byerile me sorry ka n'we mi nga byela timhaka ta n'wehe kume se ta ni tika timhaka ta n'we me na va byela venyu va tona se risimu rero simu ri kusuka ka Rosa the producer risimu ra ko ri veka laha ka 15 timinete yi nga se ba awara liya ya 5 ka sike ni pfumeleni mi ngisa rime hi tsumela xikan'we le ka Facebook loko tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mpuri xa Facebook wa xixandle ka nongonoko na le ka mixoso ra mitlhano khesa swinene ka hinkwenu n'wina mi nga ku fambela mina a eka nongonoko morning bads ka mixoso ra mitlhano ku ri ra mitlhano i ti 22 ni ri ka matiza swi endlile ku on mzara.

Nta sungula na ku tanyana vangandzi va nga yimisa blue thumb laya ka Facebook post ya mina va ku hi loko fambela wena tlembe ro tijela vo ri yimisa vo konsera va fike va kuma lexiya xa blue laya ivi va fika va xi layika kumbe va layika kunene laya ka nongonoko namuntlha va kona mani nda german maavanyisi la va ku loko fambele kun'we va kona mani makumela va duma dokodra wa n'wina mavokuma ma vona va kona masini vadzivandila na vona na beth xivutiso ni mbonile wise man socha ni mbona tadibit maluleke ni mbonile charles lwanga ni mbonile king khalanga baloye na mbona colin shuma ni mbonile kusandro charles ni mbonile na n'wina eric tarimbe na mbona n'wana mandle gracious ni mbonile na n'wina mhluri matsilela ni kubonile na wena mikela xinanga ni kubonile man josephine dlungwani challenge mdunu maxava ni mbonile na n'wina lugamuchizi tanani wa daniel hlanhlango mani ni mbonile na n'wina masengwana bodhonga mtuku ni mbonile mavoni ntombi futhi masingi ni mbonile na n'wina tshikani fera mani ni mbonile nduna zia za pin ni mbonile na n'wina patrick jesto master manyai ni mbonile basangwana maniphosa na mbona mabunda david ni mbonile na n'wina emmanuel makubele ni mbonini radio ka radio ni mbonile school boy la ka homu laha ni mbonile jz maswanganyi kumbe jz maswanganyi ni mbonile na n'wina xo bebereta mijanu mara la ka ximawu sa diploma mhovi ni khesa swinene ka skipo kona mazambala green farm ni mbonika watam quality ni mbona tisana ni pinki na ku vona hi soli mongo xitwayimbi ni mbonika hle dledweni mabasa ni mbonika hle vanhu va rihanyo gian baloye ni mbona tisana lava marikotsi zekari chatter khotso choice wore xa wela liki ngomeni ni mbonile ni bamandla ni vuyelela eka n'wina hinkwenu nkwena mi nga fika mi yimisa blue thumb la mafacei mulamza na mbona na n'wina thomas mdungwa zi xivambona mbona na n'wina emle xivuri ni mbonile emle mhluri ni mbonile na n'wina takanani nenguda ni mbonile rhandza ka thomas malek sekeri ka mafuza ni mbonile na n'wina hano ni ta visita na mbona kokwani shayi ni mbonile na n'wina khesa swinene lava hi lava nga fika va yimisa blue thumb ka post ya hina namuntlha ka facebook kasike a hi tsumela ku tala va nga tsala kunene laha ka facebook ya hina laya va kona va hlayeli swinene ni khensile na le ka n'wi hinkwenu n'wina mi nga kota ku va moxa xandle ku tirhisa xiyenge xa mpuri xa facebook wo sungulasungula ka mixoso ri mitlhayimana i judgment va nyichavalala la ri singa vhi va ku ri xele tlembe ro tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa rungula ncawu ke mana blessing laha ka siyandani laha ni pfuxa na mani na makongrisman maphophela ka ndhambi la enda hi telela brenda mirimi la ka rivala laha va pfuxa kahle judgment va nyichavalala la ri singa vhi ni khensa swinene kasike bazangwana va ni phosaka kona va ku swin'we mavhulavha lowo ku on ka radio it's Friday boss wo ti endlela hi ndlela ya ku rhandza vhele va ku ri mani la richard bisi va ku ri xile milambya brian mina ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa sesi lc milana ka makoxalapa va mihlurisi zaka ri chatter khotsa robert ka xihoko na fm nyanyakhelani i laki mhlongo lava le waterfall amidrend kasike va pfuxa kahle hi richard bisi kusula lulikani matiko xikaya kasike ku ri mani la dlokodla wa n'wini va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka thavelo ya kumbela ka mapapila la ibi maswanganyi ka maswanganyi va ku ri kombela ku pfuxana wun'wana wa ku dzela okay khensa swinene va ku kombe ku vulani ka bedhe ka tsatsi holeni kwale peritoria amascral lava pfuxa kahle dlokodla wa n'wina ni ri kwala ka maswanganyi khensa swinene ka sike kona kona ka xandla va ku ri xele tlembe ro tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzela ka mani ri mari ya ri khoto na sesi brenda mirimi la ka rivala laha tata na phonyaka mahuva laha xawula block 23 awu xem le xawula block 7 va pfuxa kahle dluriya ka xandla ni ri kwala mihlakongo ni khensa swinene ka sike ku ri mani la sesi lava va ku ri xele hi tlembe ra tijeni kombe ku pfuxa mama albi laka xikuwani laha mana nhleko la ka mavala laha na kulana iron stole i mani nhlungwani laya ka ngove lava pfuxa kahle ngoma vona la ka siyandra vulaa ta va ka nkomi botheni khesa swinene sesi ka sike va ku ri mani makhomele va duma lava ku ri xele hi tlembe ra tijea ku fuki vanhu lava rhandzelaka ni kombela ku pfuxa kunaliya ka xiyani laha mihlakongo laha na kokwani wa dakaro laha gian section e na mana nsuku na stimbile la ka mapubela ni kombe ku tlhelelana ku felix anversario ka vanhu lava rhandzelaka felix anversario aka thomas rivele laha ka mapubela na home majok la ka milingrisi block 3 va pfuxa kahle nolovelero kahle mani makhomele va duma khesa swinene va khomela vadumo kusukala gian section fm gangeni wa ri voningo kasike kona mani tlifod ra mathuva a va ku swin'we ni ri kwala ka maxamba ni khesa swinene la ka maxamba laha kasike antony jz maswanganyi va ku swin'we ni ri kwala basani ka michetweni khesa swinene la basani ka michetweni john week i wisani mishak la va ku swin'we ni ri kwala ka majosi mina mishak novela ni khesa swinene danko kasike va kona mani la ifili jones machara va ku ri xele tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa maxudu gracious pepu mazamba la green farm na vere machaya va kona mani la wisan jay makhamela vona va tlhavaka sweswi va ku minjhani va xume tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa kokwana mahangi laha ka mikhomi la magoda laha ka mikhomi la na basani kona mani phosa laha ka ngovela va pfuxa kahle wisan jay makam ni ri la ka ndhambi la kasike va tlhava kona mani la emanuel makhomela emanuel matubias lava va ku ri xele tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa vayingiseri nkwavo lava nga ni pfuxa ni pfuxa na okay ni pfuxa vayingiseri nkwavo lava nga ni pfuna ku navelela n'wana wa mina tolo siku ra yi ra ku velekiwa ivi ni pfuxa na kokwana gabeni laha ka makoxa ri sesixala tlungwani laha ka makoxa va pfuxa kahle hi emmanuel matubias laha ka makoxa la ni khensa swinene kambi swi ri tani va kona malatisa lara marikhotso lava ku ri xele tlembe ro tijea a ku fiki vanhu lava rhandzelaka vo pasta vo patrichez vo master munyayi na vo mani la i mani lava
Mananyana sokora maram sir tar bagu nabar baranya la kangkur kato muntaya itelala i gian banoi la biye tera bafusha kase itesala la mor koto nlanya gianane la e gian banoi bakura la borobor shire tlemiro di jak fuk bana baran zara kutukulu entukulu amina lo itesala la mor koto la kashnya gilan ka shoko e na fm ya shoko pa mantur sisi kar chadar koto la robin ka shoko na fm ya kampambo ilo duk manu leke bafusha kase gian banoi nir la biye tera kisunen la biye tera e tkan filomo bakura la borobor shire tlemiro di jian kamila kusha thomas mdungwa sishwambula akam swan la kendi daison betsa e la kashkukwan la ya na erik tarbin la bunela fusha ka tsika ka feroma ka nkuru zamani ite kan tsatsoka ba kona ba kurshile tlemelo tje aku fuke se swami na kiza dorbela kula ka mapayen la man bursa ka mapayen man kheila ka mapayen afusha ka tsika ka rozma chimza ner kula ka mapayen kaske ba kona ba fisim lamza ele bin na inde ba kurshile tlemelo tje ko ba fusha ba ba nsara ka ma mana rina man rina ma la bin na la na ses khanyi sa isekela ka tomara mana na kanya ra 14 a afusha ka tlema fisim lamza kiza sna ma fisi kaske ba kona tje bit ba dole kela ka mra mona ba kurshile tlemelo tje aku fuke basan ngona man posala ka ngobela erik tarbin la bulwin la kenny dyson betala stadium mraba fushaka tsi tadi beti modore ka kusukari kamra muna le kaske but 18 kobani vakona la vakurishile ni pusha shon na chachi na bumba nkobani kwala ka dumela nkesuna ne kusukari ka dumela le kaske vakona bangona iman maria ko tola vakurishile ngona ngona kobela kusha skoni lindango modole ke a robert ka shoko na budusa nje ma kamla ka ndabela na papa mthorisi zaka richard ko tola robert ka shoko pusha ka tsi iman maria ko tsonder kwala ka ma gaba location petro shati van vakona la vakurishile temro di jer kobela pusha bana bana kan kobela pusha mkate ko tivana cosmos city intiro ni pushana kukwani gabenda kama kosha la kufuki na tibeka floor matibula la B9 la pufusha kate imana mavelas kwana kama kosha B9 shuma shuma na mashu amino nikeza suna nangwa shuma nkwana mgako kumbenda ni kwa suna spesial taka kwana mgako ay watu babara ewa kwana marungwa na mkama kosha lenka kwa tumere dhati nga sale wolta mkwati la pakurishi la itlamura jenko mbala kumefusha FM ya anya gelani ela ki mshangu na mama kensi nga ulela la rasinga view ena kasi zekar chadir kuto la robirga shoka pufusha kate wolta mkwati niru kwa la nya gelani kaske wakona anwanda bezita the original one kusukar kamsa ni pakurishi la itlamura jenko mbala kufusha sishala tila kama kosha la papa nantu mbunu perku nika la kama nikini sila na papa kala shaka dhavlo kama nganyi laka gongo wala afusha kasi ya anwanda bezita kusukali kamsa nli kaske wakona rulani li nama kurishile mwasi nuka mbala kufusha wana barazira kani basa nguna manposa kusukala kangobe la netele ntele na mana mchotili zita la kangobe jamela wani kuntaitele la iman grace makubele kusukala gandara nika kana wafusha kasi manli na vuke kusukala kangobe mgangye nuka makamu tanku kaske makor mada itakara ningu dabago vachipurani rote ndo dubanga manda ti mana kende dibako na robo morning 326 shows 106.0 max fm and kobra kusha peters watu sulungana john matons la ka tomara mo fire gram for mara mavuza la and about judas 182 la gian section f drive via kito ya leyo au pusha kahle imantsongwa ndo na brawen kaza ti ra physical science la school ya ka sianda land kesa sunan ai bako mana ti tara pondo menier matebo la bako ni pusha satu wa mina kesani mana ma sisrap moduleke la basan ka hlani kilan pusha ngwana ga advice ma tebula la ka dzingi dzingi la ndaitelela emalume fos maroleke kusuka naka dzingidzinga pfutsha kahle pondo menier matebula ebokona email mhlori bako zwinwe neri kwala kamdabura tsangelani in case asinene lamba kamdabura tsangelani laba kona mana tana no daniel bako irishile tlemro dj zwinwe neri kwala bhetle in case asinene kusuka bhetle manar basila rse mara tsulana bako robo bako shile tlemro dj neko black pusha mana makobela bdo kusuka la gian section fm mana magoda mana mhlamulo la ka mapobela ya na mana ngwenyana la na masebe mana hlengwe mtireni in kobe tlelo lwe pepe day aka monthly fee ka gym bako pusha nona belero kahle manar basila rse mara tsulana kusukala kama pobela and kesa sna dori madule ke bakona bakho morning mr party and kobela kufuta kokwana manyunyu kala ka kala la kokwana wa gweba ndaka thomala ena baba jo gift khoba kusukala kama swana bavusha kahle dori madule ke kusukala ka kala danko akula na irene stole bakona rabona bakuma zambala green farm up okay judgment mawini chabala la larsing of you ena kokwana vela vela la kangobela bavusha kahle singwa sem sithole iman hlungwana la kangobela and kesa sna ndaka skeo eric tarambere bakona na bori bakrushile tlamra tu jack fukwana bana zara kangobela kufuta amekala nshinangana la gadlanan kama pambela tsikana fulo bakona kuri zaman tadbit madule ke rakamla mulala bavusha kahle eric tarambere nirla bulwin king kalanga baloi ba korba ko singona kuring sala kahle ne tra valdez yala e ba korba ngwana e barba rahanya la kankur ka tomba go akufuke ti sala na mor khotso e kupuka si zekar cha der khotso la robere ka shoko barba rahanya la kankur ka tomu

0: ka seke khona mani n'wana i wise man so chari va ku ri xile hi tlembe ra tijeri kombela ku pfuxa vanhu vanhandzelaka kokwana va ka pulela ka xikokwana laha ni pfuxa na minyikelo laha ka miswani la enta hetelela hi ku pfuxa khongi mk laha ka mavalwani lava pfuxa kahle hi wise man socha kwala ka xikokwani pfala no mani khesunani emagret va khona va ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa vanhu vanhandzelaka ri kombela ku pfuxa bodigiyani paro lava yehlela fm semendelani va va mi hlurisise ka richadi rikhoza vanhu va rihanyo laha ka nkuri ka toma pfuxa kahle hi mama fikele magret cosa ekusukala ka mikongomela nyeleti nga mafoto va kona na vona va ku ri xile hi tlembe ra tijeri kombela ku pfuxa vanhu vanhandzelaka ni kombela ku pfuxa hanla izavaka makhekhe laha ka nkovela kokwani gaveni laha ka makoxelana schoolboy laha ka home 14b i n'wa mafoto laha ka home 14b lava pfuxaka ka sike kona barenda marimi la ka rivala lava ku ri xile hi tlembe ra tijeri kombela ku pfuxa judgment monya xichavala laha ri singa view laha na xigodo xa mondo miyela laha basani ka nhlaniki nakwena liya khaxani la mihlakongo laha kombe kuthani vuroke bibethe eka mihlengwe ebabangu thomas rivele laha ka mapuvelana gift sambo ababangu va pfuxa kahle nonavelero kahle brenda marilemi ni ri laha ka rivala la ni khesa swinene ka sike folo ku ri simati thomas va kona na vona va ku ri xile hi tlembe ra tijeri a ni kombela ku pfuxa gian baloyi lava yehlela sizeka richadi rikhoza roberi ka xihoko n'wa mavona laha ka siyandala kombe kuthani vuroke bibethe ka n'wana thandi beti malulekela ka mulavula ku nga mikateko siku rivele rinene va navelero kahle hi thomas risimati i folo kila kasikemakonomanla i ruli nyiko ndlovu lava kumijani muhaxini kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka nyiko khosa la univen la junior khosa a ri laha ka nkuri ka tomi la tahetelela hi ndzima makhuvele kwala ka nkuri ka tomi va pfuxa kahle hi mana vona i sisile ya ndlozi a ni ri kwala ka nkuri ka tomi ni khesa swinene ka sikemakonomanla timanes kuna laa ka dzingedzinge la xintomanini va ku it's friday boss a ni kombela ku pfuxa vanu va landzelaka body gian thomas la ka khakhalala gian thomas hlangwani la khakhalala na xilahlari xa dzambukeri la sadana lonch laya ni tahetelela hi lizi mani sesi mihlote lizi zita laha ka nkove lava pfuxa kahle hi mane kuna laka dzingedzinge tsi ni tlhavile mi ka sike va kona mani n'wana la emasengwana boto nga mutukula va ku morning ni kombela ku pfuxa manyangi sport xixoka laha nyani thoma laha na mesiya fisan xixoka laha ka ni ta hetelela malume simon malapane la ka thoma xikontirini ni khensile va kona vanu la kenny dyson betso lava ku ri xile hi tlembe ra tijeri ni kombela ku pfuxa vanu vanandzela ku sesi khanyisa yiseke la ka thoma la mama albe la ka xikokwani la mindlani la na mana nhleko i vaina la ka mavalani lava pfuxa kahle hi vongani mbetsa makash la i n'winyi wa xigubu la ka xikokwani stadium ka sike yelana na mani n'wana nga kota ra hi mani okani nga za ku ni endza hi le ka yena laha u ni langutanyana vukheta ra vuxiyaxiyanyana la kona mana nsuku na sithembile lava ku ri xele ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka mani magoda makhelwani wa nduna xitsavi laka mapuvela mani josephine hlungwani la ka xihosandla na papa makapule la ka xikokwana ni kombe kuthani vuroka bibedheka thomas rivele laka mapuvela na hlayiseka israel khambani laha ka ngove laha va pfuxa kahle no navelero kahle hi kokwani wa khensiwe i mana nsuku na sithembile na nkateko laka mapuve a lipompo ni khe swinene kusuka leka mapuvele ku na manala i mama khensi n'wa hulela n'wa mothi ya mona kusulaka la ri singa view va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanu vanandzelaka ni kombela ku pfuxa masevu wa mina wo tiya mataleni laha ka mapuve la rhandzaka thomas baleke laka mavuza la siza ka richadi rikhoza la robeni ka xihoko la ni khensa swinene va ku i love you mara hayi ra baby ka sike kona manala i liki ngomeni valoyi misa vokoboko loko fambeni kun'wana khe swinene vutaleke ngomeni kusuka le vuyehlele ledwin mavasa va kona va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanu vanandzelaka ni kombela ku pfuxa sadam sadam lowa manager ya giani poison la polokwani la ni pfuxa na king gaza la hosi ya machangani la ka xikokwani la ni pfuxa na mafesi mlandzwa la bnine lava pfuxa kahle hi hosi ya masocha la ka xikokwani khesa swinani hosi ya masocha la ka xikokwani la rugamichizi va kona na vona va fika va yimisa va kuma kelo ku famba ni kungu va ku vamani rirothendo ri va nga manda t vakona mazavala la green farm laha va kona ku fambeni kunga tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa thanobeni maluleke kusukala ka mulamula la kula na irin stole la ka ngovela na philly jones machau va dzingai village ni khesa swinene mazavala la green farm ka sike kona mani n'wana hetelela hetelela n'wi tsatselela kala amukelani xinangani lava ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa manana kanyala 14a wisan jima ka mila ka ndambila na eric tanimeng kusuka la bolwini laya va pfuxa kahle amukelani xinangani ni ri kwala ka vavambe a gandlana ni khesa swinene hambiswiri tanamikiserove swi veka la ka awara leyi ya ntlhanu yi belele henhla ka nhloko ya ka yona sweswi yi novhela yi kungo ni pfumeleli mikiserome tsutsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va boxa xa nhleka nakonakona le ka mixo wa siku ra mihla a hi tsutsumi xikan'we ndlela leyi ni tirangana hindra ni xavisa nyana laha ndzhaka sweswo hi tsumeka lava nga koxa koxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp
1: cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 R100. Kasi na family plan leyi khavhuraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va 6 leyi u hakela R80 yi ku nyika R10,000, R120 yi ku nyika R15,000, R160 yi ku nyika R20,000, R200 yi ku nyika R30,000. Kasi lawa i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela R100 i tikumela R10,000, R140 i tikumela R15,000, R180 u tikumela R20,000, R220 u tikumela R30,000. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va 6 lava sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela R200 i tikumela R10,000, loko u hakela R250 u tikumela R15,000, kasi R350 u tikumela R20,000, R400 u tikumela R30,000. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela R220 u tikumela R10,000, R270 u tikumela R15,000, kasi R370 u tikumela R20,000, kasi R420 u tikumela R30,000. Kasi waiting period ya refra isuketani is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena, ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
2: Avuxeni tlema DJ Mr. Pat mavulavula mpfukani na moya va pfuxapfuwahla kulikolo ko teka vanharhu. Ni ta pfuxa mafemani mataleni munhu wa swigangu loyi a pfuki, kasi ku na xibudlunga xa part time xi loko bondla bong city a va pfuki. Ni ta hetela ku pfuxa kokwana wa risima kusukela ka bode a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu papa hlaka madavulumbu ya mina ve ri na khatsa
3: tlhavantlhava ri kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mana siku na Sithembile na Nkateko kwala ka Mapuva Lipopo. Ni pfuxa kokwa Mikheso kwala ka Mapuvi. Ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani Mahuri kwala hansi ka Spoke Center kwala ka Mapuvi. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mani Magoda ka Mapuvi a tiritiri e driver a tiritiri yaleyo danku
2: inkomu khaze twana we inkomu khaze twana we ndzi tsumela ka zumiri va kona.

0: kuna Sisi Flora Makhuvelela Amawa Block 9, kuna N'wazitha Man Grace Makhuvele le gandlanani ka Khani, kuna ntokolo wa ka Xithwayimbi yena ku nga Mkhomazi Sulu Mongo la a robeni ka xihoko swa ri Thembisa. Vanhu lava pfuxa hi FM ya Nyakelani like Mhlongo Danko.
1: DJ Tleni ni pfuxa tinyiko maleke ka Ngove Jamela 2 ehanyi wa vana lava. Ni pfuxa Wisani Jema Kamu ka Ndambu wa Dzumeri. Ni pfuxa Kokwani Gavini ka Makoxo. Vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi Manjuliari Mambari ka Magezani la Khekhe.
2: A va pfuki vanhu lava landzelaka. A va pfuki Mani Elisa N'wankuna kwele ka Nhlani ka mugangeni wa ka Penyisi. Ku pfuka sivara wa mina ri kaka ro bava na marhanga emtindhambi kwele xivulani le mugangeni wa Gwangwangwa le ku nga na gungu ra mali pfukani ka sivara ka. A ku pfuki Mani N'wamudun'wazi va ka Makaringi ka nyama yavo kona kwala ka Jimngalalume mani pfukani mi ta hi xavisela mihlata na matamatisi. Mi pfuxiwa hi Manchau ka babu ka Jimu inkomu.
3: DJ Tleni. A ku pfuki Mani Jajani a va pfuki. Ku pfuka Mama Albi. Ku pfuka Mama Neli a va pfuki na vona. Hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ri bava na marhanga. I muthiwa ka ndhambi sweswiwani ni ri a Freedom Park a Soweto a mutini wa mina ni nga ri kona le Gwangwangwa le xivulani le Danko.
4: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi. Ni pfuxa Kokwani Mahangi ka Mukhomi va Mhana Khavisa ka Ngove Mhani Mavundza hi vona ka Ngove a va pfuxa hi Mhani Flora Makhuvele a Mawa Block 9.
5: Lava muti a va pfuki ni ya ni ya pfuxa mhana mina le gandlana ka Khani Mhani Makhuvele N'wazitha ni ya hetelela hi n'wana wa mina le hlangana ni RDP Mhani Maria N'wa James ni pfuxi Mhani Rivombo N'wa Mavona kwala Ngarasburg ta ku.
6: What's a Friday with a malamulele no manga manga yen om te bla bla why minya why reka ku pfuka Khalanga same Big Five Matevula abode. Kwa kwa pfuka baba Shilowa na bafana ka Sikhunyane. Kwa pfuka Kokwani Ndala wa Ngalava a Tomo Block 7. Vanhu lava va pfuxiwa hi Ponyo ka Makuva a kaya ku ri Xawula Block 7 at Katari. Munumuzana Vulavala menikeze guruguru magaria.
7: Kurhula Tlemi a ku pfuki vanhu lava landzelaka Kenny Dyson Betts a Stadium Pfukani Mani Rikhotso ka Njhakanjhaka Mandela Pfukani Mani Mana Mkateko ka Xithelani Pfukani na n'wina hinkwavo vanhu lava pfuxa hi Mahlekani wa Manyunyuri kwala Zone 4 ka Papazela hlayisekani tlimile wa DJ Danko.
8: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana leki ngoveni a wu hehli Pfukani ku na Mhani Ngonyulu Xigwatsu Mani V aka Mapuvi Pfukani ka ta malume ni ta hetelela hi Solanga Mavasa ka Bode vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala kwala hansi ka vobya ka holweni wa Maxangu wa Mpatso Danko.
9: Avuxeni avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Kokwani Maria Masanganyi kwale ka Maswanganyi ni pfuxa malume Morris Masanganyi kwale ka Maswanganyi ni hetelela ku pfuxa buti Avele Chauke kwale ka Maswanganyi a pfuxa hi mhani wa xitichi GCR.
10: Ahe Tlemi e kombela ku va teko Tlemi hi teka yena xalati ya langa ku vulavuleni ni ta ni ta teka Mhani Magoda Mhani Nhlamulo makhelani wa hosi xitaha wa ndhuna xitaha ivi ni ta ni ta teka Bin Ocean hosi Siyandhani pfuka Bin Ocean imayimi vona swa vuhosi i Mhani Mahori kwala ka Mapuku kwa dyona na ku hlula Danko.
0: Rixile rixile DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza ku na hosi Mahlohlwani kwala Sasalamani ri a va pfuki ku va na school boy kwala 14 na n'wina Pfukani.

0: Ra ya mina hi ta hetelela hi kokwani Gaveni kwala ka Makoxa. Vanhu lava hinkwavo a va zamiwa ku pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Minginis Block ni ku danku Mr. DJ Tlimi.
1: Avuxeni muhaxi minjhani hina hi pfukile, ta pfuxa mhana ri basile a 14, ni pfuxa mhana Bumba Jesilusi a 14, ni hetelela hi mhani Sofi Vuxaka Jotola, hinkwavo pfuxiwa hi mhana Nhleko ka Mavala na ka vanhu nya vo saseka muhaxi dankuni.
2: Tlemi lowa DJ, ku na DJ Lerisa i kokwana wa ti-junior laya a Jilongo laya ka tiva kona Generala Chabalala laya ka Ntshuxi laya. Ku na Thomas Irandeka makwa Chipa Fred wa ka Maleke laya ka Mavuza laya hinkwavo a va ri na kalaxaka EW Manganyi Mensa Makati ku erilaka kona ni kensile Tlemi lowa DJ hosi ya mina ne boboy.
3: Swimuhaxi ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa mhani wa Zita ka tlhelo Gagani, ni pfuxa mhani wa Zita a section F xitarata ya Maryland Drive, ni pfuxa sasekingasi dokwana Midnight a va pfuxa ya Julia Chawula mafumani kwala ka makoxa xibangi.
4: Ni kombela ku va pfuxa, kombela ku pfuxa vanhu va rihanyo ka nkorhi ka Tom, ni pfuxa Boden Mahlawulo ka nkorhi swa Sonke, ni hetelela hi mhani wa Mafoto a 14B. Hai va pfuxaka Rain Maluleke hlayisekani muhaxi.
5: Rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya ka Sikhunyana va kona mhani Dlawela ku tsaka a va pfuki, ka Sikhunyana ku na Papa Xiluvana vafana a va pfuki, a ka Mokoxa ku na kokwana swa boha emadavulweni a ni hi navele na va pfuka ni mi ya ku phandeni. Vanhu lavawani va pfuxa hi nkuzana laka siyandani muhaxi boy.
6: DJ Tlemi a ku pfuki mhani Rikhotso a ka Njhakanjhaka a Mandela, ku pfuka mhani Sara Chake a ka Minginisi a Block 3, ku pfuka Sisi Dlori Maluleke a ka Khakhala. Vanhu lava pfuxa hi mhani wa Zitambahlangana ku hleka danku.
7: Rixile DJ Tlemi ni kombela ku teka nkarhi ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Laya ka Nhlanik laya ndzhaka ntshava lani ku na braha mina Boteleso Ngoveni Pfukani na mani Joyce kwalano, and jika ni nghena laya ka Mpenyisi lani ku na sesielisa n'wankuna Pfukani, ni ta hetelela hi mani Chingisa kwalaya ka Nhlanik laya ndzhaka ntshava lani. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandzi ka Thomas Maleka kusuka la tiko ra ka Mavuza lani, ni khensile DJ Tlemi danku.
8: DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa Thomas Chauk ka Xikhumba, ni pfuxa Sipho Choice Slojohn, ta pfuxa na kokwana swa boha laha ka Makoxa laha va pfuxiwa hi Velevhele.
9: Rixile DJ Tlemi a ku pfuki na Ntsumani Benkwini ka le ka Minginisi Block 3, ku pfuka swa va va tiveka Makahlela ka Minginisi la Block 3, ta hetelela hi ri kaka Ribava na Marhanga emthindhambi leyi a xi vula na Gungwini ra Mali. Lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma ri yexe, munhu wo duma a ri one la mugangeni wa Ndhuna eka na Muchava a Block 20 ka Sikhunyana ku na Papa Xiluvana vafana. Hlayisekani DJ Tlemi ka ri ku hoza Friday hoza Malamulele tanko Xilungu.
3: Rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, ku na kokwana swo boha le aka Makoxa le, ku na Papa Velevhele le aka Ngove le, ku na Skim Sesti Nyiko Maluleke ka Ngove Jamela 2. Vanhu lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni a vihle danke Brahmin.
10: DJ Tlemi ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove, mhani Nese Nkuna ka Dzingidzinga a Xitomanini, mhani Maria Blankulu ka Minginisi Block 2, va pfuxa hi mhani a Khavisa ka Ngove inkomu.
11: Michelle Onene Tlemi lowa DJ a ku pfukiwa mbilu na moya Evidence wa Mugwena la Agera Section A, ku pfuka kokwana wa Gwevani kusuka le eka Thomo, ni to hetelele Manalo ku ni nga heteleli hi Dlori Maluleke kusuka le tindhawini ta le ka Khakhala. Vanhu lava va pfuxiwa mani lowu nga DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawini ta la Agera Section A kusuka na hotela Xilumana Kreche Mamavi ya Sungula Ge. Hlayiseka Tlemi lowa DJ danko.
12: Anchauri babu ka Jimpukane, ku pfuka mhani Basani n'wana mhani Phosa ka le ka Ngove, ni hetisela hi ku pfuxa eku pusha Rulani Chabalala kwala ka mapayeni lava va pushaka lava i mani burisa kwala ka mapayeni kona
13: ni kombela ku va pfuxa Botlemi ni pfuxa Botuisani Jay Makam Kandambi ni pfuxa Vambala Felicia lava kokwa Mbali ka Dzingi Dzingi ni hetisela hi kokwani Mangi ka Mkhomi valava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta Boti Richi ka Ndambi Kensile Muhaxi
14: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Jajani kwala amayini pfukani mhana mina ni landza mhana mina ku nga mhani Magoda mhana Nhlamulo kwalaha kusuhani na ndhuni na Xitsali pfukani ni tlhela mhana siku na Sitshembile na nkateko kwalaha tikweni ra ka Mapopi pfuka n'wananga vanhu lava vukaka vona va pfuxiwo mhani Mabondi mina ni kwala ka Nghodanki
15: Tavan Tava, Matan Chisamashara 15 P. Avogan Dangwana, Tanta Pusha Butara, Maruleke, La Papanga of Pugavan Sundown, Tanta Pusha Kokan Sombo, La Kamakosha of Pugavan Sundown, O Pusha Tavatawana, Gandaranka, and Marshall Maitre until 6 o'clock, Tangwanaba.

0: Absolutely mixer sibe kana ka comment sa botobela ta sibe la wara li aya ntlanu pumelele mixer ku tsarako and kesa swona ka nkwini ngona nga ku famela ku nga ku suka le ka wara le na rko South Africa la nga fika kono ku ku flash ra moyo xoxe xarantu and ngona ko e morning bell tsaka ji sa rfa mina ni tlemiro di jama vhora vhora mesta patro ku fika no plan pala ne pala ne pala gena mo xinga gongo tsang e mina na mixer na swona abra swona ku ta ku ngona nga fika ka wara li aya ntse swo leka xenga le xa xarantu swona e xenga xampanga ni su konza ya fika le ka makumela ra tmena ta bila wara li aya ntlanu ni kota ku teka ka Facebook ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka na le riqingweni nkarhi ku ri un'wana ntsena eka nambara ya Facebook 060 nambara ya WhatsApp 060 875 942 kusuke aka Facebook ni kuma at GCR space ku FM kasuke eka riqingho ni kuma ka nambara
1: Thank you, Baba.
0: See, Tabitha.
2: I'm not DJ. Hey, 182 Legion 16 F, the man and the ass, the man and his yeah, yes. Who can put just as me and the rest of God? Hey, Kupuka. Hey, my family.
0: I think I'm a lamata.
2: Thank you, Kumale, Kapere, Kangome, ah, Jamela, too. I'm a very young Chamatali. Le a o tshi ara le ka xikopana vana hi nkwa va pushwa hi mani maxindzi iko kona ku fula sikala game 16 inkom the DJ aye
0: kaza swi nhlayisekana hlayisekana vele o tshi ari mikateko mathebula ni
2: ho se se mikateko all right thank you
0: thank you fi tabelela
3: sa go xa ka mapuwe fukane Raza ya tretere kama puwe aifuke na yone.
0: Yo.
3: Manu wa mabona aka siandani e mandidi ya masaule ke ya lebora baba.
0: Lena ke ya lebora mama.
3: Ke ya lebora baba.
0: Danko. Si, tabi lila.
4: Aku puke hang dainan tukuluwa hosi. Nego hanyi pukan kwa lanu mwona kuyini yini. Ntutu umani ele gangeni leka sirakirama kulaka sikujani. Niku majamalume mandawela kutaka. Niku pukani malume miwona kwa landeka muta wa malume kuleka ini. Nta etelela ima na mina. Ima ni mama ila unga Daniele. Niku mani ni mirazani ngapimi. Pukani neka mavele rishili. Aba pusha intombilia. Yotonga inga tonginsena. Yotongela nino ayon. Ah! Nikale ngofu DJ wa mino danki.
0: Nikeza shine namba mingene kwini we.
4: Mwina sivi hosi.
0: Nikeza shine tlaise ka smart le shotonga. Jisarfa mthabelela.
5: Eh DJ mpuki.
0: Epukela minjani wena?
5: Mwe vaposho.
0: Amen.
5: Man gaven kama kosho. Wakongwana vavani pukane ni pinto loko mini pushi. Ivi nghena kwala ka mapoo mhani magoda driver tiritela a mi nghene ku hi ka mhani a hi nga ya ku mitweni ni mitwini ka mhani na n'wina pfukani kwala mutwini kwala ka tirekereni puka mi driver tiritela ivi famba ni ya le hlangana ni RDP mhani ndhawu pfukani na n'wina mitwinto loko mini pfuxa ka mhani i pfuxa hi mhani mahuri ka mapoo a hasi ka sport center i nkomu tlhavani tlhava a hi
0: kesa swina nihlayisekana
5: Eso.
0: Atako. Kaske am sirdar bakore bakore banga tersa sheng shampuri sha WhatsApp ba kan dise kuna da busu kula sungula kar shush kampanga ni soila.
6: Rishini mashu wa mina rishini. Ni kombela ku pfushela ba landela ku. Nta ka va pfuku mo mabona layani ka siandani. Ni ka va pfuke mo fire mathosi leka mavuza nto etelela hi pfusha mani Gavin laka makosha ava pfusha shoes course la Rotterdam mhlayisa ka mahlo wa mina
0: khosa swinene la Rotterdam la nangwe mina ka leri nyere ka vike I know khensa swinene ku twa ku ma ri kona la ka share mo yena bakore bakona laba
7: ye vula vala mkombolo ku vateka nge te ku vatala nto teka vana la nto tuvana le ka ho fucking bam kanga wele ni stanga ko kwanke tsa ntla tsa malaka nena lwa le ntutumane ya ka makoshu kuna sutulia chabalala mafumani ntayetelela hi mani wala ke na ora ku mani ya le satan londo kuna tatana ri chat zambukeli xilahla la mpfukana kwala satan londo nkwakwa pfuxerato ka rato schoolboy man a fambe digitally
8: ava pfuka papa remoto lama wa block 9 va pfuka ponyo ka makuva la xawela block 7 at Katarini va pfuka Richard Matela hansi ka tshava tatoko wa block 24 ava pfuxa masenya Ronald Malek lama wa block 9 ke sendi jet lemi
9: sem big 5 matebula kusuka la ka bote hi mina ni pfuxa kokwani Gaveni la e hatshama eka makosho ni pfuxa sesi xala tihlungwani lava nga ta mun'wanati la eka makosho i TikTok ya radio ni pfuxa na mhana anakanya la F14A kokwani wa ntsumi pfukani rixile va pfuxa hi same big 5 matebula kusuka ka bode ni khensile xaka ra mina inkomu
0: jesarfem tlhavelela
10: yakaxababa yimani teka ntambo ntisa laha ka swikhonyana ku na papa no vana vafana mabunda pfukambesile ya le asuku maikari le na papa xokoxoko information a va pfukisile
0: fuweleuka
10: ntanta etela hi mani maria aka masongani laya a va pfuki na vona va pfuxiwa va va tiveka makaeni ni tala block tele ni wa swiwamina lomena
0: vengiseromele wo rhandzeka
10: yimani good and bye
0: it's a good and bye
10: Ina
0: ko. A tsara fam tsabelela.
11: A e moai.
0: A e.
11: A no kondela ku ya la ra tsara dam no ku hey, nke re tora nkulu kumba ngwe yana ba re kana tsikosa. A poki. Mi ya le ka Josepha. Mi ene ya kuma challenge a mfana ka mdu. A ni tsane bu yini no ku la aka apa bangu ni ku elexarar makumaleke a ku ri xigodo xa mondo muyila la basana ka hlaneki bye bye
0: khesa swinene xigodo xa mondo muyila la ka nhlaneki la
11: hi swona moxa mina
0: la basani khesa swinene ka skam swiri tarabekisele hi ya mahlweni swi vekela ka makumembere mona timela sa yibela wara liya ya nhlano tsi tlhavelela
12: sweswi eswimilani a va pfuki botiwile ri gidi ka minenginisi a va pfuki Mani makhuvele ama wa block 9 avapfuki. Va pfuxa hi mani Rose Hobyani n'wana nga i nga hayi hlayi khomenda a ni twi nga ku ni ngengheni mani Rose Hobyani ka nkubyani danki mfana wa mina.
0: Khesa swinene namuleli ku longhela.
12: Danki.
0: Tsi tlhavelela.
13: Hallo.
0: Aye.
13: Ku ni ku va pfuxa. Ni pfuxa masenza amateur. Ni pusha Colin Juma a Bogora. Ni pusha Gumba Gumba ka Xhosana. Va pusha Msingwa Jujuvuka kwala ka Xipawa. Thank you.
0: Ntoso swi na hlayisa ka.
14: Ni kombela ku va pusha. Kokwani swo boha le ka makosha a va pfuke. Ku pfuka. Botlinking govern abehle nda hetisela hi kokono wa the junior ajelong ava pfuxa hi mama baby zat tinyi komeleka la kangove a chamela tsungo mu
15: efulele ri vante na na hela ku nghena ka mu hi va pfuxa aku hi ku pfuka sesi wa mina na maroda a ri singa view ku ya pfuya pfuka Mackenzie a ri singa view ne telela hi ku ya pfuxa papa amusinganya papa amusi mbuweni aka bakota aka mkejwani vana vinkwa va pfuxiwa hi mana xihloko kusuka etikweni le kule eFrance ma pfana hi va kuma eko kandla
16: rixile ni kombela ku pfuxa mhani Maria wa James a hlangana na RDP. Ni vuya ni pfuxa mhani Julia a Giyani section A a ri mamera ka Magesa. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnes Ndlovu wa milandzu ya mina ka Jim ni pfuka na Mkhaya vana va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi Papa Pheli Kangalalume Nkomu.
17: Avuxeni avuxeni tlhava ni tlhava khalanga moya va pfuxa sweswi swa laha tiko le ka Makoxa pfukani kokwani Gaveni ka Makoxa pfukani. Tlhe ni pfuxa na mani na kokwani Kheyila ka Mapayeni pfukani. Ni tlhe ni khensa vanhu lava nga navelela vana va mina tolo ni ri xandla henhla ka xin'wana hayi tirhisani sweswo ni le ka van'wanyana vanhu ni khense swinene vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mhani Maria va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneni kwala muganga wa ku n'we hi sindzile tlhelo ka pavement Nkomu.
0: Tlhavelela
18: laka mahlohlwana
0: laka mahlohlwana la
18: ora tikuna a mina i n'wata ku smartphone kwala ka basotswana kwala ni tuka ni ka swa namuta tsene kwala ka mimi hi tele hi mananeho va ri tata fika kwala ka mangene i maswana ngo vana va hikwavo lava tumesiwa pusu swa yisa mitirhweni ya vona ku hambanahambana ka vona amen a ku kurhula i je ya mina
0: amen. Thank you, Baba. I just heard from Tabi Dila. Metro Lela Kule Kudla, you.
19: Mani Tosina.
0: Yeah.
19: Moi Vapush.
0: I want to say.
19: Ya kuna skim shamna le school sa le pompu na kuna shala tele ka makosha ne aba poki le hey dan gena ra ka khuza la kuna mantho zo tsana ke ra aba poki ka tele le mana e le shoko shoko siwe ya usuka le so me kar le ba pusha e mana e ja ro po vai u tshi go meta mo ndi ro jo ska ja suka ku ba na ka go bota mo kange no le tar basi le no ko zwarita
0: zwarita
19: baya
0: baya. Moi tele le kwatu zala tsingwena. Tlabo tlabo.
20: Yeah, ni pusha mhani Maria va ka hisheshela ka nhlaneti la mugazo kwa va hisindela a tlhelo segment. Ni pusha rhandza ka Thomas Maluleke le ka mavuza ntwe ha famba njalo tola hi rifinwa. Ni hetela la hi botshweni ya sisikola le ka gonga nga hi ka xithadzwana le. Havana ku mtsana mkhurumbela ka nhlaneti ka segela ngoku. He baba.
0: He baba.
20: Nga suka tsamisa sweswo.
0: Ani wo suka sweswo la.
20: Na ta sweswo.
0: Thank you baba.
21: DJ Tlebi, hey, line ya hi ba mngana ya hi ba line hey, ku suka saka tolwene hayi mngana yi le ku yi donorini kombe ku pfuxa manyumisa la ka makoxa va pfuki mana triple R na vona a va pfuki la ka makoxa ni hetelela hi kokwani Gaveni la ka makoxa ni ngo na vona a va pfuki a va pfuxa hi xikwembu hi dza hi mbangi laha swi ka ko bya ndhuna mungoni. Hi, so much for my DJ Tlemi.
22: Felice, I'm the sorry. Okay, man, love and they love. Felice is no pain, yo. Felice.
23: The copy on his arisa. Okay, man, love and they love.
24: Salvation, copy.
22: Felice, I'm the sorry. Okay, man, love and they love. Felice is no pain, yo.
23: Le copia ni sarriza aga vanda va landela ku
24: Salvation copia.
0: Sense mixer be jumpile le ka xenge xa ku va hendla leswi.

0: 2022 May namuntlha u tiva vonaka leri loko hi siku leri fanaka ri namuntlha u suka madyondzo ku ri rungutiwaka ntlhavele ka nambara 060 8 75 94 2 byela ku u tiva mana tlakela siku ra ra ku velekiwa ra muntlha. Mina ni ta ku byela na ku felice anniversary kumbe ni ku byela na ku felice compleanos, it's Friday boss. Namuntlha hinkwenu hi tirhisa felice compleanos na felice anniversary, swa hi birthday a swi yiminyana namuntlha hi endla Friday wa Friday wa matimba swinene ka sikuya amiseri ra mixer khesiwine ka n'we hinkwenu hi nga famba kungondza fika laha hi nga kona sweswi ku emakume na rin'we tema na tisayibela wara leya ntlhanu sweswi a va byela ku felice anniversary and felice compleanos swi vula ku ntsena ku happy birthday sweswo. Wo sungula ku va navelela la
1: Compleanos Felicia. Plus one eka Hope Majoko le ka Mninginiso ya block 3. Ku na Thomas Rivele ka Mapuve, ku na Boti Mhlengwe eBabangu, hambi Boti Mhlengwe, ku na Nhlayiseko Israel Khambani le ka Ngove, na hinkwavo lava kulaka namuntlha na Boti Mhlengwe eBabangu hi mindhambi ya mukateko a yi vaneli lava kulaka namuntlha hi ti 22 and 20. DJ Ntom ka muka meka nsavula hi laha ni nga xikava ni xa mhexi nga sala kona leyi hikoho laha ni nga tsariwa koho ka nsavulani mikolo lexa mixula ku xa faza hayi malembe ndhaku a mi nge se va kona na ku mi ta va kona swi nge se va kona hi 1985 a ni sungula xa i koho mudanko
0: kese swi ni hlayisekani
1: i koho
0: danko. Hello, we're going to talk to the number 060-8 75 942. Tsi, we're feliz cumpleaños, kamana.
2: Feliz cumpleaños, ka Thomas Rivele, kwala ka Mapuve.
0: Yeah.
2: Feliz cumpleaños, ka Hopi. Na lava vanga vahlaya kwala, mbiri mihlengwe. Mani va goda, mana nhlamulo mani tlhelela ndzi ra xitsaza. A hi yeni mi haxiwa minuwu.
0: Kesa swi na hlayisekani mana la ka ndzi ra xitsavela.
2: Danko.
0: Mer feliz cumpleaños, kamana.
3: Feliz compañero, ka Thomas Rivele ka Mapuve. Hello.
0: Aye. Me kona?
3: Ni kona.
0: Ay bana belele.
3: Ni feliz compañero ka Thomas Rivele ka Mapuve. Na hinkwavo lava bidi yaku na vona namuntlha ni ri siku a rivele rinene a va navelela kusuka kwala ka gongongo tango.
0: Kesa swinene ka gongongo la. Thank you, Baba. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the
2: next
0: one.
2: Mchengo babangu.
0: Yeah.
2: Kula ka jara mina kula. Ha ku randa. Ha ho ri bana ka mapuva a swa sokheta na inkwa vula birthday ya ku na muthavi na siku leri nene inkomo.
0: Ke swi nhle hlese ka.
2: Eso.
0: Danku. Ber feliz cumpleaños kamana.
4: Ku rulo.
0: A ku tani.
4: Yele Scorpion aka vanhu.
0: Woah woah. Meri yele?
4: Yele Scorpio. Wala wanga bona bisaba hi date ya nda ku 2022. Nuri happy happy birthday aka bona hi mpoma kete wa va. Ah hi zanga na akana vanhu va Xikwembu wa hina gezi impomo. Nda na tokulu wa hotsi.
0: Ke se sile tokulu wa hotsi na feliz cumpleaños ya kwa ya ku ntsakisa.
4: Ahe.
0: Se, meri feliz cumpleaños ka bana.
5: Feliz cumpleaños aka Thomas Rivele le ka Mapuve.
0: Yeah.
5: Ne le ka vanhu hinkwavo lava birthday eka siku ra namuntlha ni ri ndhambi ya mukateko a yi vaneli va naveleriwa hi mhandlawa la ku tsaka maloleke kwala ka sikhunyani. Danko maxi wa mina namuntlha ni swi kotile.
0: Namuntlha mi swibiri wa mizento mi twa ni nga vuli ku he hayi khum jojo.
5: Hayi na kesa.
0: Kesa swinene kesa mina mama. Atsi meri feliz cumpleaños kamana.
6: Bulava
0: mai tsotsi mai tsotsi
6: ni mandwa eba na vela ila ku ya ku hone ntle ba donti ni mandu ku feliz cumpleaños aka hopfu majoko ka mininginisi kula ndzaya kona kwala ndzeleke na tihove hambileswi hi nga na mkhuhlwani va ta hi bohe timaska hi nga tluletana wa tlulela lowu nga kona ivi ni ku Felix Copernicus ka bottom rivele aka mapfuri a ku na n'wana mhani xikwembu xi ngendetintswalo ku humelela ka n'wina kwahala ka mapfuri hinkwato tihlaneti ti humelerile Felix lexaro ni ku Felix Copernicus ka nhlengwe ta vangu kulani xikombe xa mantsena ku humelela ka n'wina kwahala ka vangu va lava kwahalani va ta humelela xikwembu xi mi endleti ntswalo kwala mutirhamba kona humelelani i tiva ku na le ka nkove ni wo swi tova swi vula a ni swi tivangi kahle ni leti siku yini kwalaya a ni swi tivangi lango Felix Copernicus i kokwani gaveni ka bava mi kwala ka makoxa n'wana nga ni ku rhandza hi rirhandza ra lavo papa hayira
0: baby
6: famba mi ya wisa ka bava hi ta vonana kwala ku fambeni ka masiku a ni
0: kese swi na nhlayisa ka rima
6: namuntlha swi nga ndleka ni laha nambara ni ya ndzeni tlhava hi hleka kunene ta
0: kubedamana
7: ku bedeya enhletelo ka mbayo laha ka nkove ku na Thomas Rivele kumeka laha ka mapfuvi na n'wi vona hupu majoko ya ni kumeka laha ka mininginisi hinkwavo ka vona vulavulelo hi manyunyu loko va ku tika swihanyanganya va vula mini switambu ti nyika tlhavanitlhava ni ku hi teto
0: hi teto
8: pipipipipipipipipi ka Thomas Rivele ka mapfuvi wa kula namuntlha a kule a kula a kula na vanhu hinkwavo lava a kha a kulaka na vona vana va le la hiri kaka ro bava ri bava na marhanga ni nga ri kona le xivulani le ku nga na gungu ra mali ni ri la Freedom Park la xindyangwanini xa mina la Soweto tanko
9: Felix Copernicus ka Thomas Rivele eka mapfuvi gift sambo a babang hope majoko ka mininginisi block 3 hlayiseka Israel a khambani ka ngove a va navelela hi manese ni khensile tsi
5: Oh, wa mina ni ri happy happy birthday eka nkateko mahosi ka Mlamula hopu majoko ka mininginisi Thomas Rivele ka mapfuvi gift sambo a babang hinkwavo va navuleriwa hi mhana nhloko ka mahalana ka vanhu nya ku saseka na misinyi yo ringana nyi tsola ti-tofelaximuha xidango
10: ariariariariariariaria happy happy happy happy birthday aka Thomas Rivele ka mapfuvi happy birthday ka hopu majoko ka mininginisi block 3 happy happy happy birthday aka boti mhlengwa babangu happy birthday na vanhu hinkwavo lava birthday ku siku ra namuntlha ni ri eka vona Felicia anniversary hosi ya muhlha a yi va fitheri kupa ku peni ra yona vanhu lava hinkwavo va nga navelela hi mani handle ka manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vobya ka holweni wa maxangu wa mpatsa mi va na mahele ya vhiki lamanene Mr. Party Dango
0: mere Felix Copernicus ka mana kuna munda mere Felix anniversary ka mana
11: hi ri tirhisa contemporaryani a nga no hi mihlengwe babangu ni ku na lowa ka nkove leni na hinkwavo lava beda ya ka siku ra namuntlha ni ku tirhisa scomperiani a va navelela hi kokwa wa xivhixi kokwala ka swikhunyani
0: ngese swinene kokwana walowa mfu wethu xivhixi kona ka swikhunyani la
11: i swano
0: dangi hlayisekani
11: dangi
0: ku bedhe mana
12: Finis Copernicus
0: akan mirinjani
12: Finis Copernicus akan sengwe babangu Finis Copernicus aka hopu aka majoko Inavelele mandro zodzani Finis Copernicus
0: danke Jesus nezai sekali
12: danke mwanangu
0: Si, mire Felix Copernicus kamala.
13: Si, ka hopu majoko ka mininginisi. Ni ku finish anniversary ka mhlengwe babangu. Ni ku finish anniversary ka Thomas Rivele kama puwe ava navelela hi manigele mathevula na khensa n'waxi wa mina
0: ni khensa swinene hi manigele
13: hi
0: swoeri xikombelano xi kamala
14: a i ri ni gi va navelelele ni
0: a ri va navelelei
14: gi dori ka kuwa a mapuve gi ri Thomas a hule Thomas Rivele a hule
0: ya
14: le ba bangwe le ba bangwe ba elorong ula le bona
0: a ri va bojeni uri Felix Complianos ba yo thaba ka mada
14: Felix Complianos
0: ke levele ka mada kere
14: Ke se
0: ne ka tsha mondo mi le ka pasar ka tsane kila. Danko. Se ne re felish complainos ka mala. Aye. Kuna mona. Ah, kuna mona la.
5: Finish and Vesar ka bottom as revele ka mapu. Hope majoko le ka mningene si block 3. Ta hetele le hlaiseka. Israel eka ngove na hinkwavo lava base yako ka nga vatlangi vana va le kokwagwe vanhu kwala ka Thomas
15: muhaxi wa mina ni kombe ku navela base day aka dlori mavundla mana vutlhari na junior ni ri hepi xikwembu xi ku ngeteli masiku ma ku hanya xi ku hlayisa xi ku hlayisela vana va wena ni ri hepi kulela hosini loyi a ku navelelaka i tati wa wena i kokwana wa xivono kwala ka sabulani kwala hepi
5: happy birthday ka bo Thomas Rivele ka mapuve happy birthday ka boti Thomas Mhlengo le babangu tlheni ku happy birthday ni le ka yo kwale ka boti Hope kwale a ku ri manjhejani lava navelela hlayisekani Felix Complianos eka vanhu lava nandzelaka boti Mhlongo ebabangu Thomas Rivele aka mapuve na hinkwavo lava birthdayaku na vona va navelele mhani vombon'wa va vone kwala nga Lasberg obrigado
16: Ke lekela re tlhonolo ka kateko mahosi ka Mlamula. Ne re Felix Kopiano ka Hope Majoko ka Mninginisi. Ni ku Thomas Rivele ka Mapuve. Hlaisan Khambani a ka Ngove. Vana veleliwa Felix Kopiano hi Taveli ya kume ni ri kwala ka Mpapila. Dark Tlemi.
0: Ber Felix Kopiano ska mana.
17: Xikompiansa ka hlayiseka kwala ka Ngove.
0: Ber yini? Mita yini?
17: Finicha xikompiansa.
0: Ey.
17: Kwala ka Ngove. Na Mhlengo babangu. Na Hope. Hambi hi le ka mapuve. Finicha xikompianos. A mi ri na handla hi dya. Va ka makhekhe ka hosingolo wa vintlhanu.
0: I ke se swinene hani.
17: Kambe ya humula n'wana boti.
0: It's Feliz Complianos. Sí, mir Feliz Complianos, come on.
18: Feliz Complianos.
0: Feliz Complianos.
18: El Complianos. Rivele ka mapuve na Mhlengo babangu na hinkwavo lava besideyaka va navelela hi mhani swo vixaka byo tola hi ri kwala ka 14a kwala ka Scorpionos laha ma hi dlaya
0: kese swinene mhani vuxaka bya gobo
18: swoleswo
0: ngopfu mhaku a na ha ku heta ku yi vula hi ndlela liya ya vona si mi ri Felix Complianos kamana
17: a ka Mhlengo a babangu na Thomas Rivele na Hope Majoko kula tikulu wa mino ni ri hepi birthday ka vona
0: mi ri Felix Complianos ka vona ni
17: Felix Complianos ka vona va navelele mali si va joka mnikisa block 3 ko
0: mita yini
17: Felix Complianos
0: Yeah, red. See, me Felix Complianos kamala.
19: Christine Scorpianos. Aka hoku majoko ka
0: Mm.
19: Ndi ndi Christine Scorpianos. Aka Thomas Rivele. Ina kweni wa mina leyiwa.
0: Mm.
19: Ndi Christine Scorpianos. Aka Mshange Babangu.
0: Yo.
19: Vana vana leyi ina isanga nkuna kola ka Mshange ka mgangu wa kampeni.
0: Kasi swi nendla kampeni sala.
19: So no.
0: Mir feliz cumpleaños, comanda.
20: Happy birthday, aka labo birthday. Iti hosu leti birthday ako na munta, ane shukula moholo. Happy birthday, aka mina. Ima ni mtile laka zingi zingi mkundi tuwa ka GCR. Happy,
0: Mfundise? Mfundise?
20: Happy birthday, nile kote nshengu, ngu kwale baba, ngu kwale. Meri nita, nane shukwembu ashinikate kisi. Nitira hi mapimba ntirhandzi wa xikwembu lowu xi nga nyika wona kwala xitichi xa kwala ka jisara wa munhu un'wana na un'wana ri hepi
0: Mfundise
20: ahe
0: vabyele vulani mi nge felix compianos to myself
20: felix compiano for myself
0: nikezini
20: 47 years of grace
0: kezisine hlayisekani
20: thank you
0: Merry feliz aniversário, Kamanda.
20: Feliz aniversário, qual é a confundição lá com o Marco?
0: Yeah.
20: Neleka voto mas ele é Marco, né? Neleka Israel, Kamanda, ele é Angola, né?
0: Yeah.
20: Neleka Hope Majoko, ele é Ninguinis, né? Neleka Enquavo, no feliz aniversário. Então, caso não recuperar os números da mãe, família, eu olhei para o governamento.
0: Que isso não é necessário.
20: Aye.
0: Thank you, Baba. Amizade da minha senhora, sou Kume mberto mbera tere tinga sara kume kongoma elika wara liya yantzibu. Hoi chona banga kuna raka watabla.
21: Feliz Kopianos ka Hope Majoko ka Mninginis. Feliz Kopianos ka Thomas Rivele ka Mapube. Tlaiseko. Mhlengo Babangu. Aba na bende kwa Julia Chabana Mafumani kwa laka makoshi dank.
0: Kesa shne. Kesa kema kwa wangwana kongwe la. Mir Feliz Kopianos ka mana.
22: Kamu fundisi mtileni.
0: Yeah, yeah.
22: Hampeni ta ise si phelani wa ka mtileni ku velekiwa. Happy birthday sesi, I love you.
0: Hi tirhisa feliz cumpleaños namuntlha.
22: Feliz cumpleaños to my sister. Naleka ya matafamba. Kuko le babangu va kon'wana. Ikata jone. Happy.
0: Feliz cumpleaños, comanda.
23: Bueno, un trabajo, bajo, porque creo que no voy a un trabajo.
0: Feliz cumpleaños, comanda.
23: Feliz cumpleaños, bueno.
0: Ay, bueno, pero le encaj. ¿Amcho le la cul?
23: Hope, le da blue tree. La revela, le da gama puro. Nalega ngobe namhlengulo nami le babangu kona ndamfundisa imani umfundisi kwalana ka ye ka dingi dingi jela mani gaveni vanhu va dya swimunyu ku ta hela mukhuhlwana
0: jiomo
23: kupfuno xa wena a xifambi
0: mere feliz cumpleaños kamana
24: munhu ku feliz cumpleaños aka mfundhisi mtileni laha ka dzingidzingi vanana siku ra kahle n'wana mhani loko mi ze mi navelela hi mhana anakanyo ku na ku mi kateki ngopfu ma swi tiva na n'wina ivi ni ku ku na khale ka muhaxi wa GCR mhlengwe babangu vanana siku ra kahle kwala yi nga kona ivi ri ku na Hope Majoko le ka Mninginisi siku ra yena a ri saseki na yenavo vanhu lava hinkwanu lava a va naveleriwa hi mhana anakanyo
0: kokwana ntsumi Danko.
25: Botitle mi, ikombe kuna vela birthday ni happy birthday. Ka Thomas Rivele ni happy. Niku happy birthday na le ka Hope, niku happy. Niku happy birthday na hi kwa vela birthday au ka vho, ba birthday yako swinwe ni ku makeke and see munhu. Akarwa na vela mana xikhongelo wa jaku la ka sikunyani mkulu.
0: Si, mer feliz cumpleaños kamanda.
19: Thomas Rivele aka Mapuve.
24: Feliz
0: anniversary.
24: Feliz anniversary.
0: Yeah. Let it get it. Hey, what's up, man? Say, merry birthday, man.
1: Happy, happy, happy. Eka mfundisi wa hina wa kereke liya ya ka JCR. Ka hinkwavo lava endlaka leswinene va ri vaakatiko ka hinkwavo lava nga tsoloka sikula namuntlha emasaswana
0: va byele ku Felix Complianos
1: Felix Complianos
0: yini
1: n'wimirini
0: ni ri Felix Complianos
1: Felix Complianos
2: I'm going to go to the hospital. Ina mani ni le ka mani na ina le ka Thomas var Thomas man
0: rivele
2: rivele man go kwala ana ku tiva ngwi le kwi ina mani na hinkwavo man wa ta wena va katsa hinkwavo ku na vana vele hinkwavo na ngweni nga msiya man ano mhlawula
0: mme rina ka bona
2: loko Feliz Complianos man wa ta wena ni swibeyini ha na mutigeni na
0: namutla swifana
2: Beso, Agabora, Quaman, M. Judam, Judy, his man, the man van Aldiman, and his man Avana Velera, woman, what all in a man. Busaga, come on.
0: That, Hilaria.
24: Nikalo ko happy birthday ka hope my job block tiri kam ningini. Nele ka mantong wa mina mampileni. Ka dzingi ningo swamba simkateki swimana mhari mi fundisa ku ya matweni. Nikano ko happy birthday ka Thomas Rivera ka mapo. Nikano ko mihlengo wa le baba. Go. Siko arisa seki mwananga ukula swinene ku navela ka wena a ku humile. Banda kwala aba navelelo ya kokono wa Virginia nikano ku Felix anniversary Felix and Copianos Eso va a ser acá te quiso malavo
0: ¿Qué es eso?
24: Hey yo
0: Ye wena
24: Esa lo voy a kubona ni thogori ni tota ni vuyisa
0: And then ya ku DJ yena hambi nto vuya swindlisa so swi ya we
24: Ai DJ ka ka te ka hoko muli ngoku
0: Ke sa swina hlaisa ka
24: Isa sala tsepa hey yo
0: Ye wena Agrobe telela lart ko gwe laka skam sir tarmi sir swi vekela ka tlhato tbele te inga se power lia yantse bo me sino ai huma ke ai ko sino famba me ntara le ntate ka botsu ba telela telela ka WhatsApp la
25: Abshen abshen tlava ntlava ne baizin ante lo ko swingeneni lo swa sungula ntate Thomas Mashele ka se bo Thomas Rivele ka mapuwe na boti mhlengwe babangu avakulu nwana wa mena na boti hope hambi hi swona ke vanhu lava hinkwavo va navelele mani mariya va kaya hi sweswo kwala ka nhlaneki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzila tlhelo ka pavement ni ri happy Felix Complianos ka vona Felix anniversary mikateko ya tirho a yi vaneli hi swona
0: Tano tato mera tming seringa se pawara liya tsi ukas kero kara mera desena yuma kero kuzi sali swam tano wana wana sini viku i weekend and the mera famba vel. Gondi boy, from Saraka Tanisha Combo, Shama Danger, Bakusha weekend, Moya Taka Bangan, Mr. Pinam Nagrukwa, Jisar Fam, even though weekend, you can know him come back. Sakil me. Bye bye.

me u twa leswaku ni twa yini ndzeni ka mina ndzeni ka rirhandzu leri ngo pfapfa ndzeni ka mbilu ya munhu Afrika-Dzongo a i khona vanhu heyi rirhandzu nkarhi wun'wani vingiseriwa me ra namba ra tsakisa swinene ngopfu u tshama u rhandziwa vhele u swi twisisa ku we u le ku rhandziweni ne ya swa humelela swo swa ku fana na van'wani mi le ka xiyimo lexo xa ku a va ha believe ka timhaka ta marirhandzu xivutiso i ku mi yo hlangana na yini hi na yo mpfapfa. Yeah, I do love it. Here to see from Sadaka to being seen. Yeah, somebody called it one time. So, Samuel Facebook request Africa Zogar Castle standing over the similar one. Right, Fushan and Zen Camarazzo, a Camisho, Otan, Carbisho, Rishaka, the state 46, already our 6 o'clock Africa Zogar Castle standing over Lumino, come and find this. I come back. So, let's tell the shock mob. He started our corner, very corner. Yamana, longer our Yankombe Camisho, Sukura Moon coming seen. Fambisa sweswo vhele eka mixo wa siku ra namuntlha sweswi ni ta va ni kha ni ku nyika kahle ti-weather updates exifundzheni ku luxa Limpopo hi ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo ya Afrika-Dzonga kumbexani va South African Weather Service a hi vi hi kha hi twa leswaku loko hi kha hi langutisa mingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha kokwala exifundzheni ku luxa Limpopo ka madoroba lava nga kona va kha ri xisekwini leswi va va kha va swi vumbile endlela yoleyo kasi hi ta sungula ti-weather updates ta hina ku langusa kahle doroba ra Giyani laha va kha hi ku haxela hi ri kona Giyani yi le ka 14 ku ya ka 24 kasi Malamulele e 14 ku ya ka 24 na sa kahle drapa ra all day se ka mixo wa siku ra namuntlha yi le ka 15 ku ya ka 22 langutisa kahle bilabila i 14 ku ya le ka 22 liphala le 14 ku ya ka 20 kasi langutisa kahle tindhawu leti tatele livhubu yi le ka 14 ku ya ka 20 kwe kasi makhado kumbexana lost richard yi le ka 20 ku ya ka 20 mukopani 14 ku ya ka 19 musini 17 ku ya le ka 23 Afrika-Dzonga phalaburi 15 ku ya le ka 26 pulukwani 11 ku ya ka 17 Tamba Zimbi ile ka 16 ku ya ka 20 kasi Thohoyandou ile ka 15 ku ya ka 22 Afrika-Dzonga etshela kahle doroba ra Tzaneen mixeri eka mixo wa siku ra namuntlha Tzaneen ile ka 12 ku ya ka 19 swa leswi nga xisa swona exifundzheni ku luxa Limpopo ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service leswi va va kha va kha va swi vumba eka mixo wa siku ra namuntlha a yi kho ku na rimoyani ra kahle ra ku titimelelanyana kambe ka tindhawu ta ku tala swinene ngopfu loko hi kha hi langutisa mixeri exifundzheni ku luxa Limpopo ku ta va kha ku ri na moya wa ku titimela endlela yoleyo kambe ka yiveni ni kha hi hlayiseka swinene loko ku ri ku ri a swi fanelanga leswaku me na wehe mixeri va yi kha hi jikajika kumbexani hi rhuma around etindhawu ta ku hambanahambana kambe ke a hi tshame ndhawu yin'we va kombisa timhaka ta ku a swi yili sweswo endlela yoleyo so hi swo ti-wet updates leti a hi khomele tona exifundzheni ku luxa Limpopo ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service endlela yoleyo mixeri 48 after 6 12 wa timinetse tikolotaka ku ya le ka wara ekoba mixeri doroba ra Tshwane mixeri ritimele ndzawulo ya mati na nkululo kumbexana va water and sanitation gezi hikuva va kolota masipala kolomu ya ka 582,000 endlela yoleyo se xivutiso ku vukorhokeri bya yisa kuyini ka vaaki loko va Tshwane va teka xiboho xa ku va va kha va timela ndzawulo ya mati na nkululo water and sanitation endlela yoleyo kasi va kombisa timhaka ta ku va water and sanitation be le koloteni ka ntsengo ringana 592,000 hi vulavula hi hafu wa miliyoni eka ntsengo walowo mixeri so swo swin'wana vhele swi nga ku endlekeni xivutiso i ku va tsandzeka njhani ku va va kha va hakela tihakelo toteleyo to mixeri kasi maphorisa ya khomile wanuna wa ku huma eZimbabwe eJoni endzhaku ko kumiwa na michini yo endla maphepha yo va laha tikweni heyi ya vuxisi driver's license ta swithututu na mapasi a hi vulavula hi swo leswi ka gistar talk mi kha mi vula vubihi bya voho va hlapfala hi loyi un'wana wa mihlapfa wo huma tikweni akelana Zimbabwe va n'wi kume na michini lowu a wu tirhisaka ku va kha endla mapasi na tilayisense ta vuxisi hi ndlela yoleyo se hi loyi munhu va n'wi kumini va n'wi kumini ro swele hi tisimbe hi vitwile tolo ka nongonoko wa gistar talk a hi languse swinene ngopfu ka timhaka ta vahlapfa hi ndlela yoleyo so hi lowu un'wana wa mihlapfa ku huma tikweni akelana Zimbabwe mingiseri va nga n'wi kuma na michini lowu a wu tirhisaka ku endla mapasi ya vuxisi hi ndlela yoleyo na kuma a kha a endla ti-driver's license hi ndlela yoleyo kasi maphorisa ya Durban ya khomile wanuna loyi a kumekeke na swidzidziharisi leswi durhaka 19,800 Phoenix hi ndlela yoleyo kambeke va kombisa timhaka kumeke na swidzidziharisi loyi kambeke sweswo ro swilo hi tisimbi hi ndlela yoleyo va kha va kombisa ku ya mahlweni wun'wani futhi hi ndlela yoleyo kambeke u mihlapfa na yena va kha kha kumiwa na swidzidziharisi swa ku durha ntsengo lowo kasi mingiseri ya ka swin'wana swa swiviko leswi va ka hi mi khomele swona vayingiseri va mehe eka mixo wa siku ra namuntlha vaaki va thokoza eJoni a va ri karhi va macha laha va koxaka leswaku muhlapfa loyi a nga ri ki na maphepha a muka aka kaya magidigidi ya vaaki va thokoza va hlundzukisiwa hi vugevenga endzhaku kidnapiwa ka wun'wana
wa ngama binzo e muhlapa wa mkula kumbe xana e ndlalo le mixer kambe ke eso swinwana vele swinga ku humeleleni e ndlalo le mixer eka misho wa sukura namuta so eso swinwana swa swinwana leswi nga swikombisa le kusunguleni kulu kuna ntombi ya 31 wa malembe lo anga tikuma a randzane na muhlapa lo anga na nsati ibi sati wakwe a endla leswi anga endla swona vulavula ntombi leyi se hunduke muduhari eso swinwana swi le ku trendeni swinene ngopfu lo kha ri langutisa aka swiyenge swa mahungu na swiyenge swa mabulo mixer van'wani le ka WhatsApp leyi va swi vonile van'wani va ni byelini va rhumelini timhaka ta kona mixer endlalo kasi nkulukumba Pat Mabandla va voniwile va ri eka nhlangano wa Action SA Mabandla kumbexana Pat Mabandla van'wani swa ndleka kumbexana va teke xiboho xa ku va va kha va endzela kahle kumbexana bandla ra Action SA ndlalo leyi kambeke ku ta fika sweswi a swi za swi tiveka official ku ri va nga va yimekile ku kha ri langutisa ka site ra vona ra tipolitiki ndlalo leyi mixer so hi swo swin'wana swa mahungu leswi va kha ku khomela swona mixer ni le ka mixo wa siku ra namuntlha mahungu va tshama ma tele mixer ndlalo leyi kambeke ya mahlweni ku nyiketa swiviko mixer eka xihondzo 106.0 Megahertz FM eka mixo wa siku ra namuntlha coming city kambe ke ke o salantsene nungwa tibinetse eka ngoma kahle leka awara ya manalo ngara awara ya nkombo ta kuma mahungu na mtrikuloni lungule wa kamale pfane eka misho wa sikura na muthla ndlalo le mixeri kasi ya mahlweni ku nika ta swiko swa mahungu leswi ibaka emkhomelo swa mixeri leka misho wa sikura na muthla eka ngonoko wa the big breakfast zone ndlalo ba ake ba kwazulu natala ba ri ba hlampa ba xabisa laba ba bona swidzarisi ba hundzula vana maghosha kasi leswi landzela ngriko ya kombisa kubilela eka vaaki ba Pine Town laba bilelaka enhlayo ya le henhla ya vahlampfa ba Afrika dzonga ba kutala swinene ngo mixer se swikoma nkarhi va hlundzukiswa swinene ngo loko swi teka timhaka ta vahlampfa lava va ka va ri kona tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi ndlela yoleyo kasi wansati wele Ghana Queen a byi u vula leswaku vutomi a byi tsakisi endzhaku lahlekela hi ntirho hikwalaho ka mapfhumba ya ku hlongola vahlampfa Queen Aji u ri va byeriwile leswaku hi ti-30 ta June 26 va ta va vuyerisiwa ntirhweni kambe ke va ku ta fika sweswi va yimisiwe entirhweni so swin'wana vhele swi nga ku humeleleni loko hi kha ni langutisa eka vahlapfa lava va ka va heleriwa hi mitirho kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga endlelo kasi vamuti va tshovekile timbilu hikwalaho ka rifu ra n'wana wa vona n'wana u tekile vutomi bya yena hikwalaho ko xanisiwa kumbexana u chingeriwa evadyondzi kuloni loko a ri xikolweni n'wana a dyondza xikolweni xa Pholoso eprimary naswona a ri ka grade 6 n'wana u vula ekaya leswaku loko a ri exikolweni wa xanisiwa evana van'wana kasi swi tikomba ku a nga tekeriwa nghoza eka vana kumbexa ku tekiwa nghoza eka vana lava xanisaka n'wana lowu ku xanisiwa ka yena swi endle leswaku a teka vutomi bya yena endlelo leyi vulavula hi n'wana loyi nga vulavula hi yena futhi eka siku leri ra tolo laha hi nga vi ya kombisa timhaka ta ku u vi a teka vutomi bya yena kumbexana ivi ya laa nga hetelela a tisunga endlelo wansati u tiyisisiwile ku va a hundzile emisaveni exitichini xa maphorisa xa Mfuleni eBlue Downs eCape Town ku vokiwa leswaku wansati u fika exitichini laha a vonaka a nga ha titwi kahle a va sungule ku vutisa maxaka yena laha a nga kumeka kambe loko maxaka ya yena ya fika a hile matimba a wa ehansi va ndyangu va kombile maphorisa ku va va n'wi yisa exibedhlele kambe maphorisa a ya pfumelangi tanihileswi nawu a wu nga pfumeli ku tleketla eswigulana wansati u hetelela a hundze emisaveni exivandleni xa mhangu hikwalaho ko pfumala mpfuno ndlalo leyi kambe ke va xilamulelo ya mhangu loko va fika va kombe leswaku a yi khoma se humba yi olele nkuma ndlalo leyi mingiseri so hi swo swin'wana swa swiviko leswi baka hi mukhomela swona vayingiseri va hina eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa breakfast zone mixer ke sala ntsena tse wa tibela tse tikola taka ku ya lika wara ya manna lo nga ri awara ya nkombo tsa tsumela kahle vhele leka awara ya mbiri ndlalo leka simurangeri wa march movement Jacinta Ngobeze Zuma u vula leswaku vahlampfa lavanga ta South Africa hikwalaho ka nyimpi 20 years ago va fanele ku tlhelela makaya ya vona tanihileswi nyimpi yi nga hela Ngobeze Zuma u ri matiko yo fana na Mozambique Nigeria a va fanelenge ku tshama etikweni tanihileswi va nga swigevenga swa vukarhi swinene ngopfu u ri xana hikwalaho ka yini mfumo wa Afrika-Dzonga wu rhamba vahlampfa va ta onha tiko ra
ra ka bona ka si ba march and march movement ba laba leswa ku mfumo u hlongola ba hlamba eku chopela ka tiko mixe so so swinwana nga khomela swona ka si maphorisa Joni simekele mapfumba ya ku lisana mgingiriko ya bugabenga e Joni maphorisa na brangeri ba masipala wa Joni ba hlangana komeshana ba balanga ximo ximo exibendeni xa Joni ba khoma vanhu bo pfumala maphepha na vanhu laba xanisaka ehandle ehandle indlalo leka simi ako lenga taxiwa ya ranga emahlweni ka agenda ya masipala indlalo le so swinwana mixe leswa hi khomela swona ro khare langutisa kana ngona ku wa the big breakfast lo mixe rome eka misho wa sikuna namuntla e famsa swa mixe ri kambe ke tabaka ku niketa kahle risimu leri nga ta hileketa kahle mixe ri eka misho wa sikuna namuntla ndalo loyi ke va hi kha hi twa leswaku ku va ku famba yini mixeri ndalo loyi le ka mahungu ya awara ya nkombo na mitirhi kuloni lungu leyo ka malepfana eka mixo wa siku ra namuntlha tiva leswaku le ka second hour mixeri ta va hi kha hi phina swinene ngopfu timhaka letiya ta himi na mani ndalo loyi mixeri na today in history kumbexana leswi nga humelela malembe ndzhaku i siku leri fanaka na ra namuntlha mixeri risimu ri swaka kahle eka ntombi leyi ziyincumalo and funky ola va ku ngitikhethiwe hlala sithukuzeni kona ndzeni ka risimu tiphini good morning.

0: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Phalaborwa ka sivula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe u nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Nalila Dr. Giligili Miru nga fambu kaka ya barikona
0: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana ka swona Ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
2: Kokolo Funeral Services hiku avela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani balo yi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyane. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Ihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: ri sibula kona twantsela leswaku 101 nwena nwe swa kahle ka WC the King Dzonga Afrika Dzonga eka mixo sokana namuhla tani leswi ni ku byelele mixele leswaku loko a sungula loko ndo kho eka mixo sokana namuhla ku namuhla ita veka ibulisana kahle na WC Tam King Dzonga mixere eka mixo wa sokana namuhla na musaka kahle ka album ya bona leyi ntshwa lenga ku ben bembele lenga ku karateni switene ngopfu hi va kha hi twa leswaku kube ku humelela hi rivele eka album leyi wana kho yi humerina kho va hi tireku ina kho ti sungulene ka la ku va kha ku humelela ni hi to Afrika Dzonga eka mixo wa sokana namuhla King Dzonga se ina bona la la ka line 1 eka mixo wa sokana namuhla WC Tam
1: Ayemlanzo
0: mvukile baba
1: ivukile ngoba
0: tabe zita mhlubulela xihuku man
1: no na kenza
0: na kuba muhoyozela ka album ya nwina
1: na kenza swinene
0: tabe zita rishile amamkela ka ngono kwa the big breakfast zone heka mixo wa sukura na munthla hey byele ba yingiselo ka sungula leswako etabana nwina vele eka mixo wa sukura na munthla ndata ku mi byela ba yingiseri ku loko hi vulavula hi King Tsonga hi vulavula hi mani wele kwini endla ku yini kuna munhu la amitwa ku ro sungula ka xiyani moya na munthla ifani amitiba ku antswa
1: King Tsonga inqambi le yimbelela ku music wa disco xikanwa na afro nqambi leyi humaka mixiyani a switikwaneni swa Giyani
0: King Tsonga ku hume album laniwani 16-1-1 yi hume rini album leyi nakhomi yi tire kwini na vomani
1: album yi hume hi ti 15 ta May
0: 2026
1: ni yi tire na Tebza the DJ
0: okay alright you feature tinsimu tingani album ya n'wina kumbe xa yi na tinsimu tingani
1: yi
0: na khomera tinsimu ne i nghena hi risimu 101 i ku komisa ka risimu leri ku humelela hi ndhavu ziti
1: risimu rero ri ni ri rhandza ngopfu ri khutaza vavanuna ku ri no matter what a hi tirhela vana lava hi nga na vona ri kombela na vutomi ka Jehovah hi kombela swo tala ni ho kombela nkarhi wo hanya leswin'wana ni ta va hi karhi hi wa hi pfuka naswona
0: leswin'wana swi ta tandzhaku
1: ho swi kombelela nkarhi wo hanya ku vana va nga sali va kula va nga ri na vatswari va vulavula hi sweswo
0: ka album leyiwani ku na ti-features to karhi lami nga feature swin'wana swa swiyimbeleri leswi mi nga va mi kha mi tsakela ku tirhana na swona
1: ai lembe lero vani ni tihawa na ha tirha ni ri nexe
0: Okay. Alright gaming center put sana kahle na King Tsonga ndabe zitha heka mixo sokana namuhla na ngusa kahle ka album ya bona le intshwa 16-1-1 Afrika Tsonga hi ndlela yoleyo ka tinsimu leti nga na ndabe zitha ta khume ni swi tiva kahle ku i tinsimu ta n'wehe tinsimu leti wa ndabe zitha kambe ka hi ri risimu leri ri vulavulaka ngopfu na mbilu ya n'wina leri loko mi ri chayaka mi swi twa ku ri simu leti na loko mi nghena studio mi ri yimbelela a mi ri emotional swinene
1: i risimu ro fana na two soon track 10 too soon ri vulavula hi ku ri why rifu ri teka vatswari le kusuhi na mina swinene wun'wani wa loyi a nga tekeriwa vatswari hi rifu malembe ndzhaku ku ri lavo endla swo biha why rifu ri va chava ri nga va tshineleli lavo pfinya vo yiva a ri va hlonipha ngopfu rifu vanhu lavaya a ri va tshineleli so ri le kusuhi na mina swinene tlhariso manae
0: King Tsonga loko a tsala tinsimu kumbe xana loko ri a nga tsala a lora tinsimu a nghena studio kahle kahle u langutisa ngopfu yini ka tinsimu ta yena King Tsonga kahle kahle ku nghena studio i va xivona xa yena ku va ku ri ngopfu yini ka tinsimu ta yena
1: ku va ku ri ku nyanyula vanhu hi ndlela liya ku va huma na dyondzo ka xin'wana na xin'wana lexi yimbelelaka loko mbona ku ta tinsimu ta mina a ti talangi leta mhopani hinkwato ti vulavula na vanhu loko ri xini
0: Response ka album le King Tsonga mi kuma yini ka basiketeri ba n'wina
1: the response is very positive Mlanzwa ni happy swona ni happy swinene saa ku ri khale ni nga se humesa album vanhu va responda hi ndlela leyi ni happy ngopfu hi swona
0: a na hala ta mi vutisa xivutiso xexo xa ko hikwalaho ka yini mi tekenyana nkarhinyana a mi yi twa ka ti-futures voice ya n'wina hi ti twa ka loko ka vanhu lava va va ka va mi futurini hikokwalaho ka yini King Tsonga a tekenyana breakinyana kumbe xana ko va timhaka ta ku u tshama ri ku futuriweni a nga lava ku tshama ri ku twaleni hi ndlela yoleyo
1: No, eh, ani humesa loko ni nga twali xivangelo I think a ku ri ku tata ngopfu vanhu ka album ya mina.
0: Okay.
1: Eh, album ya lembe ra ku hela ni tirhi na vanhu vo hlaya va fika 6 or 5 loko ni nga hoxisi. So and vaseketeri va mina va prefera ku ni yimbelela ni ri nexe naswona. Loko se va bya va vona a yi cover yi ku featuring mani mani va namba va yi blue tick album yaleyo va nga ri na mhaka na yona.
0: Hi swona swin'wana swi nga mi hlohlotela leswaku mi nghena studio mi ri n'wexe na muhumelerisi wa n'wina.
1: Valandzeri va mina va ni kombele ngopfu lembe ra ku hela hi kombela u endle tinsimu ku fana na khale u ri wexe. Hi lava ku yingisela King Tsonga so ni nga ha wani tatata.
0: Ku na risimu laha track 3 Enlighten Me. Ni kombela mi ni byalanyana xivono xa n'wina ka risimu leri.
1: Risimu leriwani ri vulavula hi jaha ni. Leri ri nga swi tiveki ku swa right na swa wrong hi swini. Ri vutisaka ku ri kasi swona hi swini. A swi antswi mi ni pfula matihlo na matwisisi. Hi ku ni nga tshika ku maketa kasi mundzuku a ku ri siku ra ku ni ta thoriwa hi rona. Kasi ni nga yimbelela kasi vutomi bya mina byi le ka makhenikhi ni fanele ni tshika swo yimbelela ni ya khani kha timovha. So va tele ngopfu vanhu lava va nga ka ti-profession ta rhongo mi kuma ku ri a hi calling ya yena yaleyo mavona se ri vulavula hi swona ku ri a swi antswi hi va na xin'wana xi enlightenaka ku ri hi kota ku vona ku ri laha ni le ka ndlela ya right na
0: mi tikeriwe kwini hi kwihi ku tikeriwa lowu mi nga hlangana na kona loko mi kha mi ri ka gondzo kumbexana riendzo ra ku kandziyisa album leyo saseka swonghasi King Tsonga hi kwihi ku tikeriwa lowu mi nga hlangana ngopfu na kona mi swi twa ku nkarhi wun'wani kumbe xigangananyana ka n'wina mara ku va khohlokhohlo famba na yo mi kondzelela ku ya mahlweni.
1: Ni tikeriwa laha ku hlawula tinsimu a ti hindza 10 na ni fanele ni selecta 10. Leswi ni nga ta ku swi ni tikerile ku mina a ni ti rhandza hinkwato a friend katsoko ni te 12 se wun'wana wa advice ya mina ku ha-e i humesa 10 lembe na lembe so a ku humi 10 yaleyo teka timbirhi u ti veka tlhelo. Se hi leswi ni nga ta ku swi ni tekerile leswin'wana swo yimbelela hayi a swi ni hluphi leswiya no tsala a ni tsali no nghena studio ni ti yimbelelela.
0: Mo fika mi nghena ku pfuleriwa timike n'wemo lava beat ntsena.
1: Xin'wana xi ni tsakisaka ku no ti rhekoda hi nexe a ni vekeriwi ngopfu nkarhi ni no ti rhekoda hi nexe then loko ni heta ku rhekoda ivi ni tshama hansi na lowu wa producer hi vona ku ri hi rhaba yini hi khipa yini.
0: Alright guy, hi sweswo ka mingiselo wa GCR FM loko ri va ku pfulela radio ya wena mingiselo yi kuma kahle ri ka mburisana na King Tsonga ndhava zita i langutisana kahle ka albamu ya vo leyi nga huma hi siku ra 15 ka n'hweti leyi vaka hi ri ka yona lembe ra 2022 mingiselo i ndlela 16-1-1 mingiselo va kombisa timhaka ta ku albamu leyi respond ya koho yi nga kahle swinene ngopfu. Mi tsakela ku nyika ti-credits ka vo mani King Tsonga ka ku va mi kote ku humelerisa nkandziyiso lowu wa albamu wo saseka swonghasi.
1: Wa loyi ni nga tirha na yena tebs hi yena ni nga n'wi hluvulelaka xidloko u tirheni swinene na sawundi kuze yi va yi cincile ku nga ha ri liya King Tsonga va n'wi tivake hi yona i mitirho ya nkulukumba loyi.
0: Swi nga ha vula ku nkataranyana leyi ni yi twaka ni nga va ni twa yona ni vonela ka 1-1 ni twa hi nga ku na xinarinyana xin'wana xi hetelela xi ni nyika nyanyulo wa kahle swinene.
1: Swi nandziha ngopfu xinari xexo swi nandziha ngopfu na ku ni ta xi jikela andzhaku ka malembe mo tala ngopfu swi ni nandzihela ngopfu xi endla ku ni nyanyuka na mi loko ni nkarhi ni a na ha ni ti nyungubyisa ngopfu na loko vanhu va nga ri machangana va ni vutisa ku hi we King Tsonga ni ku yes i na King
0: Tsonga leswi vula ta ku hi koho laha mi nga hleketa ku ya mi ve mi cincanyana sawundi nyana switsonga kahle kahle ku cinca ka n'we sawundi ko va ku faka nkatara kahle kahle.
1: Ka vulakalani mina ko ni munhu loyi khale na khale ni navela ku ri ni nga tikuma ni yimbelele tinsimu ti ri na guitar live guitar so a no ku ni nga ri na vanhu va right kusuhani na mina vona swi veka hi ndlela yaleyo.
0: Se Makhi ku ndlaka yini hi makhelwani mara na ni n'wi vonele ka TikTok Makhi hi nga ku hayi kona Makhi heyi makhelwani Makhi
1: vanhu vo tala nga ku va na problem na vo Makhi mara hayi nothing personal ko va risimu njhe ri ngo tiyimbelela hi Makhi kumbexana wun'wani out there a nga swi tirhisa ka makhelwani wa yena.
0: Gondzo leri mi nga ka rona King Tsonga ri olova kumbexana ri tika ku fika kwini gondzo ra vunanga mara kahle kahle mi nga yi byela xihundla lexi ku swa endleka a ri kona munhu loyi a lava ku ta sungula gondzo leyi kumbexana u le ndzeni ka rona kambe ke swa nanayila swi famba ku fana na xipotsi
1: leri gondzo ra tika emahaxi wa mina ra tika a ri olovi and then va swi vulavula xin'wanyana xa ka xivahambo xi ku kahle kahle ku va nitlambi ya xichangana swi fanele swi ota vusiwana
0: um
1: leri gondzo ri lava munhu a karhi a pfukela ntirhweni nampundzu a nga kota ku hanya kahle la ka rona otherwise loko mi lava ku relaya ka swona ntsena ra hluphekisa gondzo leri hi ku ri then mi fanele mi loko mi ya vanhweni mi fanele you must look nice smell nice and everything mi kuma ku ri music ko duma tinsimu ka TikTok n'wina tlhela ku mi ndlela nyika mali and then loko se mi hlangana na vanhu you look like a hobo hi ye nhlambi yako leyi ma vona
0: Alright, being says FM King Tong, ka grand form ka wireless being said ka Jesus FM the voice of the nation. Ena ngutsa kahle vele ka album ya bona lay in tran tran tran tran tran. Ba secretary ba ngwena ku ya mahlweni minga ku yini kahle kahle ka ba secretary ba ngwena laba vanga sungula na ngwena le ndzaku le kha ku nga olobi King Tong ku ta fika la minga kona swi. Mi vone yini futhi nele ka ba secretary ba ngwena?
1: Ba secretary ba mina ba tiyini swinene ba strong. Swi tele ngopfu leswi swi vulavuriwaka hi vanhu lava nga ri ku vaseketeri va mina mara a va ni tshiki vaseketeri va mina hakanyingi va ri ni yimbelela swi cele lava va nga ri ku vaseketeri va mina and then vaseketeri va mina va ni tiyisa ku ri hina hi lava swona swi cele leswi a swi yimbelelaka ya ande vaseketeri va mina a hi age yo karhi hi vanhu hinkwavo lava va nga ku hanyeni ntsongo kokwani boti papa nseketela vanhu va ku hambanahambana
0: loko va ku tsimu ta n'wina ta swicele ko va ku a ni tinsimu tin'wana na tin'wana ta relate ha swona
1: ya kumbexana mina na a ni yimbeli ngopfu hi byala
0: na marhandzu
1: naswona
0: baby hi swo hi leswi vanhu
1: va ku tlanga 3 months kumbexana swi tlanga 3 months swi nyamalala
0: mi teka xiboho xa ku ka mi nga ri kona ka ti-electronic music
1: ai leswiya a ni swi koti na loko ni nghena studio ni ku na chaya a ku huma nyakanyaka leswi xikwembu xi nga ni vekela swona hi sweswi swa afro na dis a ni swi koti leswiyani no kota ntsena loko munhu a fika ni feature ku ni kombela u ni hoxela voice risimu ra mina ri yime leswi na leswi na leswi mara tin'wani na fika ni ti rejecta ni ku leswi ni nge swi koti ku swi yimbelela ivi tin'wani loko ni twa ingaku ni tava comfortable and then ni ringeta
0: ma va ka xiyimo leyi xa ku loko munhu alaka mfuture ra voku leswi e-e a hi mina voice ya mina yi fanele yi nghenaka ka swona
1: mi kuma ku nkarhi wun'wana u yimbelela swo tivana na yena swi ri ku swi vula hi ndlela yaleyo mi kuma ku ri vhela munhu loko a ha ku heta ku yimbelela ka yena swi n'wi bela mara loko ni fika ni swi twa ni ku hayi man leswi ha ni da production ya serious na yena wa ha ni da ku tshameriwa hansi a byeriwa ku ri e leswi na leswi na leswi swi yimbelele so na so na so u kuma ku munhu a ta ku rhuketerisa aka risimu ra yena se
0: i kona munhu la nga mi hlohlotele hi mani King Tsonga ku tikuma mi teke genre leyiwa mi nga ka yona sweswo a va talanga vanhu lava va ha swi tikaka ka this kind of genre loko kharhi langutisa ka generation leyi nga ka yona King Tsonga
1: leyiwani kahlekahle ni mhoni ku laha ni nga kulela kona vanhu va tiko leriyani mhoni va khensa aka mixiyani hi vona va nga ni nyika matimba a ku ri vaseketeri va mina vo sungulo before ni tiviwa hala kun'wanyana hala handle vaseketeri va mina lava va nga ni nyika matimba ku heyi music wa wena wu kahle ngopfu ya na mahlweni ya na mahlweni ya na mahlweni
0: King Tsonga yi khomeni kwalani nghena ka tihlokomhaka ta mahungu
1: inkomu
0: alright ke bingisa safam hi loyi hi lunghile wa ka malepfani na tihlokomhaka ta mahungu lunghi
2: 43 wa vatirhi ka xenge xa SASSA va hlongoriwa khale ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga Sola Shimo xa vandla ra ANC lavuni ya n'wana eka awara ya nkaye
0: sweswo ke khesa swinene ngopfu mutirhi kulo ni lungulo ya ka malepfani swo vula ntsena leswaku mangu xitalo ta va ri kole ka awara ya nkaye va kha yi kha yi gimeta kona nongonoko wa the big breakfast zone eka mixo wa siku ra namuntlha mikiseri kambe kha yi va yi kha yi korisela mburisano wa hina exikarhini ka mehe na King Tsonga na wehe mikiseri lawu la ta twa swo tala King Tsonga kambe ka mikiseri ra FM i fambisa sweswo i khari songasonga na ndhavezitha eka mixo wa siku ra namuntlha ndhavezitha marito man'wina ma ku hetelela loko hi kharhi hi langutisa hi kha hi songasonga eka xitichi xa hina xa Gian Community Radio i xitichi lexi vanhu va ku tala swinene ngopfu eka nkarhi wa sweswi va nga ku mi yingiseleni na le ka vaseketeri van'wina mi nga ku yini ku songasonga ndhavezitha
1: mlandza
0: ndhavezitha mari kona
1: nikona
0: ani kuri ha songasonga marito man'wina ma ku hetelela ka xitichi xa hina xa Gian Community Radio hi ku sweswi vulavulaka vanhu vo tala va le ku mitweni sweswi mi nga ku yini futhi na le ka vaseketeri van'wina hi ku angarhela
1: le nga ku aba aba hi mahlweni ba hangalasa album le ya kumako ni nga tsaka swinene i album le ni nga tineka nkarhi hiku ni sungule lembe ra ku hela hi June ni ri busy na yona so a ni kombela ku va ni pfuna ku yi hangalasa yi fika laha ni lavaka kona ni nga tsaka swinene
0: ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio mika kwini
1: ni nga ku xitichi a xikulu swinene ende ni khensa ku va ni ri wun'wani wa tinkambi leti ti nga recommendiwa ku ni ta ti vulavulela na mina ni khensa swinene a xikulu xi hi kurisa xitichi xa hina i xikula xi ringana leswin'wana switichi
0: loko va n'wi lava King Tsonga va la ta n'wi buka i buku wa ndhawu ta njhani King Tsonga nakoho va n'wi kumisa ku yini na loko va lava ku n'wi folowa ka swiyenge swa mabulo email address social media platforms na swin'wana na swin'wana
1: ku tirha ngopfu WhatsApp masiku lama na kholo va nga ni kuma ka 078-077-2672 nangeta 078-077-2672 nambara leyi a va yi tirhisi ntsena loko va lava ku ni buka va nga foni va ni pfuxela swi disturb ngopfu leswiyani mi kuma ku munhu u fona a pfuleli na volume hey why don't you buy it now so sweswi swin'wana swa ku ri a ni swi rhandzi ngopfu leswiya
0: i performa tindhawu ta njhani King Tsonga
1: ku nga ha va ntlangwini ku nga ha va festival ku nga ha va tavern ku nga ha va ti night club na kumeka
0: ku na ti-after tears ankosini masiku lamawa a nga ya sula vanhu mihloti King Tsonga
1: rimanyangisela ti-problem at the same time ti ti vulavula ngopfu a ni qualify ku ya leswi
0: alright ku na un'wana wa miyingiseri laha i mi rhandza swinene ngopfu rhandza vunanga bya n'wina i ri yena xalati kusukela ka makoxa la
1: no na khensa sesixalati na khensa swinene
0: Nkomo King Tsonga khensa swinene ngopfu loko mi kota ku endla nkarhi na yini a hi mi lave life studio ka veke ni tshemba ku nkarhi lowu ta ku mi ta kota ku endla nkarhi wa kahle na yini
1: ni khomeleni swinene ya ku short notice
0: a ni ta kota ku baleka na swin'wana swa swikoropa kambe ke a khensa swinene ngopfu ku dya ku engeta mayelo ya vhika saseki a ni tivi ku gig guide tshamise ku yini ka n'wina ka nkarhi wa sweswiwanyana ka ti-weekend leti ya ka tona
1: ni tsutsumela Pitori namuntlha ni na gigi laha Sunnyside
0: okay
1: yo va yoxa unfortunately
0: all right Thank you very much, King Tsonga, for making time with us. Have a blessed day.
1: Thank you
0: much. Thank you. Shosho ke Mixosa family, Burusana kahle na King Tsonga, Mixere eka Mishosho kona namuntlha. Langisa kahle ka album yabo 101 Africa Tsonga. Ndalo swipiyo swa ku tala ngopfu ebo King Tsonga eka Mishosho wa sukona namuntlha. Kambe ke e famisa swa Mixere ri kona vhele risimu leri va nga mbyela ku hayi valambya ni lava ta ku u ni humesa risimu leri. Enlightenment hi rin'wana ta risimu leri nga vutisa ku humelela endzeni ka risimu leri. I leri risimu Mixere kusuka kahle eka King Tsonga i leri vaka kha hi famba hi rona Mixere. Eka misho wa siku ra namuntlha kambe ke hi nga se ku ni nga kahle risimu leriwa a hi xavisinyana hi twa ku heyi va ri se hi xavisa ela muhumelerisi
3: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. U suka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
4: Hippie Puri Tangela tetu wa malembe na la duma duwe giana malamlele Himi tsengu ili hansi hansi kuba ya kensa wa sekretari wa hina Kwa mi sekretari ile tetu wa malembe nkwa Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters Hi 369.90 Actic white cabinet combo Leifamba una cabinet basin Nashiboni I 1299.90 Kuma ekonye 12,000 BTU I 5,399 Tutuma sweshi Iku speciali Shefi kama kume 31 May 2026 Latuma Wayne Say And score
5: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La wena individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand u ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina eka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra isuketani i 6 months. Eka refra mhangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
6: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Palaburwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeke kwala Giyane. La hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, Mthabalisinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumele.

0: Abezitha enlighten me baka banga switivi ku ri loko va chela fola mandlhoveni e va chela madimoni loko lava va nga fa ku se va vitaniwa madimoni na xin'wana na xin'wana xi tirhela ku rulama loko pandza hi nhloko u xava grand palming se ri u nwa u hola un'wana u nwa mati yo tala a hola hi ndlela yaleyo mingisele so xin'wana na xin'wana xi tirhela ku rulama ivi n'wana a nwa philisi yi nga n'wi tirheli n'wana n'wana xi lexi xi n'wi a believer-ka xo xi tirhela ku lulama mikiseri loko ku ri ku ri wehe loko u veka believer-ka loko u veka ti-R5 ta 20 ehenhla ka sirha u believer-ka swin'wana swa wena swi ta pfuleka swi ta pfuleka hi ku ya hi leswi believer-ka swona hambi ku ri ku ri mindzuku wa wena ta tikuma tshamise sweswiya kumbexana van'wana va ti tekini ku na van'wani vanhu a va na mapfalo va teka malele mandlhaveni khome munhu wa timinetse mikiseri kongo va kahle ka awara ya nkaye khensa swinene ngopfu mburisano wa kahle kusuka kahle ka king tsonga ku va mi xiximi nkarhi wa yehe eka mixo wa siku ra namuntlha nhlokomhaka yi khensile lungulo wa ka malepfana mangu xitalo ya ta va ri kona vhele le ka wara ya manalo u nga awara ya nkaye laha hi va ka yi gimeta kona ku loko wa the big breakfast zone friday ya malamulelo ra vuntlhanu yi serivala sweswo mingiseri e ndhawu leyi nhlokomhaka siku yi kahle yi saseke swinene ngopfu tshama hansi mingiseri e twa va kwihi va squeeza lava vo ka va nga la ku huma switandi na valava namuntlha la ka nhlokomhaka laha va kwihi va lava makota va tshami kahle na tindisani ta n'wina lava mhaka hi leyi mingiseri ya siku va ri xana loko swi ta eka ku huma xitandi swa boha leswaku n'wansati a huma xitandi kumbe a nga tekiwangi ke naswona loko munhu a nga ri na makungwini kumbexana ndzipulanini to huma wa byeriwa ku a humi xitandi kumbe wa tshikiwa a ti tshamela kwala kaya ke mingiseri xana loko swi ta eka ku huma xitandi swa boha leswaku n'wansati a huma xitandi kumbe a nga tekiwangi ke naswona loko munhu a nga ri makungwini yo huma wa byeriwa ku a humi xitandi kumbe i tshikiwa a ti tshamela kwala kaya ke hi loko a vona phela na yena maka siku laha 060-875-942 kokwani phahlani
1: yebo
0: ahe kokwani lavo phahla
1: mpfukile
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile
0: a khensa
1: ya n'wansati loko a nga tekiwangi a swo huma ka yena a nga humesiwi xitandi
0: vatswari vana a va na mfanelo ko va va n'wi humesa xitandi
1: hayi hi n'winyi a tirha swi vona ku ri hayi i rihayi ku navela ku ya phetha na van'wana wa huma ene mara loko a huma xitandi a nga tekiwangi swi tala ku ri a nga ha tekiwi hi ku i va a hleketa muti lowu a nga wu aka hala ndzhaku ene lowu wa jaha na yena loko ku ri ku a nga na lexi a xi endla kwilo tshami davuke kwala phaya nga zanga tirha hambi o va na nsati i covo ro swi homu swongola loko hi ku huma fana mara swi va swi kostiwa hi nsati ku tshama swi ku ri na swicele ku dyeriwa swilo tikamarini ku endle mihlolo leyin'wanyana swi ze swi borha ka lavaya vatswari na tindzisani ta yaloye kumbe va lava van'wanyana va nga kwala hlaya se va sungula ku n'wi haraza ku n'wi byela ku hayi wo humi famba
0: nimitwiliso
1: swona a swi fanelangi swo lava ku hanyiwa kahle
0: yebo khesele kokwana lavo phahla hlayisekani
1: tanke
0: xilungu khesa switene kokwani phahlani ku va mi yi teke nkarhi wa n'wina eka 060-875-942 rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060-875-942 mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi burisaka hi yona rixile
2: valandza
0: yo
2: va huma mhlaveni ndhina ku nghena n'wansono
0: ina
2: n'wahlungwana n'wa tshika misava hi malwandla
0: tana na tona
2: kaamiiritani yi twala kahle swinene ngopfu nhlokomhaka ku ma n'wi humesa xitandikeni hi ku ya hi mina na tindzisani timbirhi ku na nhwenyani ku na mfana ku ya hi ku twisisa ka mina nhlokomhaka ni swi na nkoka ku munhu loko se a bebule n'wana a lavi xitandi swi nga khathaleki ku i tani hi kwini hi mhaka ku mi ta fika lani vatswari va humaku hi jeji i ri hava na muti ani loko swi ni tsandza lani ya ku i tlhelela kaya luya a ri munhu wa xinuna a sala tigripini wo nyika xikombiso wena i nga xikarhi ka tintombi timbirhi we i fana na le kaya ka hina i mi faneri wexe na le kaya ka mina mifana i wun'wa ri yexe mara na n'wi byela i munhu wa joni mara na n'wi byela ku hemfuwo phela lowa i muti wa vatswari a hi wa wena loko swi ni tikela laha swi ni tsandzelaka maleke ni vuyela leyi luya wa nhwenyani nyeleti na yena a va leyi ivi a tswala vana a tshama na vo leyi mi makoni wa mhelo wa xisati i na vana wa tsama kaya ange se rhuri mara xitandi ina xo hi ku n'wi byela kunene ku n'wi kombela xitandi ha muti wa wena walowo swi ta tisa switandzhaku swa ku vanhu a ni va sala va humesela na mabanga loko vatswari va nga ri ku hi mhaka kwini na a wu na vutihlamuleri munhu na munhu a vi na muti wakwe
0: se ku fanele
2: vana ni nga va humesa
0: se se luwa wa mfana luwa i fanele swa ku yini i fanele lava xitandi a nyika n'wexi a nyika n'wexi vuya
2: masta ku ku va a xi lava lowa mfana ku swi endleriwa yini
0: swi endleriwa yini
2: teka nsati a ni loko a teka nsati loko o fa xikomba ku ta sala huma n'wansati
0: nkucetelo lowu vatswari va nyikaku wona hina ti last born hi woo walowo wa n'wananga laha mi ri muti loyi wa wena va ka ku bangisa
2: i nkucetelo wo biha ngopfu loko vo
0: se hawu tirhisa se hawu tirhisa
2: xihundla loko xhomi ya mina yo ka yi nga ku cinceni maphepha ma vitana wena ni nsati wa wena ka sala a yima hi swikulwani hi mhaka ku muti wu ta va wa wu nga vitani wena
0: wu ta wu vitana na lava xisati wu nge vitani vona
2: hayi mani ku byela ku tala ku va na ndhasindhasi mani va sala va humesela na swikapa la na mabanga la
0: lava
2: ni switandi
0: ho ni twa van'wana
2: amalava xitandi na wena kwalano
0: a ni ndhawu mina kwame yo
3: the original n'wini wa vito i veka hi ndlela leyi ni le ku tsaleni
0: no ka ni nga ri ku hlaveleleni le ku mitweni
3: swi tsakisa loko mi ka mi hlavelela mi ka ni ta thokoza ka
0: a hi bene ni mhaka ya kona hi ta teka van'wana
3: ona ka mina a mutini wa mina ni ndzi bona a yi humi xitandi ku huma se n'wana wa nhwanyana ko ze a va na n'wana i fanele huma xitandi makoti wa mina a ta kuma kurhula la mutini wa mina loko va ze va veka na wo n'wana wa ri kota a nga humi xitandi va ndlela ku a pfuna mintirho la kaya hi ku ma va khegurile va nge he swi koti ku sweka fanele ku kota makota endla lapa inkomo hi kona ekuyaamutile
0: netiweke ya vona yona yi nga pasanga kambe kaya ni va twini hi le ka 0600875942 ku na mingiswiri laha ni mamukerile lexi
4: ahee jara va lamitsongo
0: ahee
4: mina hi mavonelo ya mina ni yimana sesixalati n'wana hambari yexe a ri mfana loko a ri mfana xikarhi ka vanhwanyana unless va n'wi tsarisa hi vito ra muti wu vitana yena hi mhaka ya ku loko vo famba vatswari mi kuma ku swi vuya se swi ya vuya swi ya ku n'wi destroyeni wena a wa ha ri kona i kuma se a nga swi tiku ya kwini na vana se lowa mfana munhu wo byeriwa ku huma xitandi a nga swi ya ku na wamakwenu a kha tirha a kala tshamela muti loko wu tele ngopfu na swi cele
0: kasi va lava ku va ya swi vuya leyi va nga ncengi vavanuna va vona va tshembaku va mhana vo na va ba vona va siye muti leyi va nga ncengi vavanuna va vona va ku fokofoko loko swi nga endli to tlhelela kaya va ya bangisa n'wana leyi swi rhongo ngopfu
4: hayi swi rhongo swona mara i kuma ku va ncenga ku na kun'wana a ku ncengeki munhu a ku byela ku
0: fase loko u nga ncengeki loko munhu a vuya a ya swi vuya view le ku pandziwaku ti-one room leyi a ni siya mila
4: loko a ri hava mali se yi ta ndla njhani u fanele ku vuya ka mhani yena ba yena
0: a swi ni tirheli mi sweswo
4: hayi kha hi swona mavonelo ma mhangeni ma tevulaka maswana
0: mi tsandzeka ku nenga vavanuna va n'wina le vukatini leyi mi lava vuya mi ta bongabonga la mi vuya na vana va n'wina va ntlhanu va masikopasi la yes 0600875942 teka nkandziyiso la ka miyingiseri la
5: Rishile mahaxi wa mina. Mina ni vona munhu wa xisati loko a ri kona kwala kaya a nga tekiwangi wa huma xitandi swa n'wi boha ku wa huma xitandi hi mhaka ya ku u ta lava munhu wa xinuna a ta n'wi nghenisa la kaya la ene loko yena a sele laha kaya a va na vana va xinuna va fane na vona va komba va ku a kaya hi laha kumbe i vana va lava a nga ta va va bebulini i fanele a va lavela kaya ra ku va swi tiva ku kaya ka mina hi laha a ka mhani laha mhani va nga aka kona hi laha hi ku laha kaya laya loko hi ri vana va xisati na va xinuna lowo hetelela wa xinuna hi ya fanaka a sala a khoma xivongo xa laha kaya a ri laha kaya loko a ri magoda ku fana na mina ni nga magoda ripindi ro pasa home na role a sala kwalaha mutini wa papa laha hi nga ta fika loko hi endla swo karhi hi va hi kha hi swi tiva ku hi ya mutini wa ka hina hi ya kaya n'wamagoda hi mina ka mphambudanki
6: Mwashwa mina mileko nkuku ngarengiri tasha. Loko mwana alikona la mutini. Waboeka kuma shitandu wa ina. Siku itava anya njani. Lesiku kuna vana vashinuni. Wateke vavasati. Loko oka ngarina maanyela anga siku tukuloni pavasati wa buti. Anga koti kunkanchuma ala kuenjeriwa. Yalo ya mutela kuhayi. Rura shitandu taswona mutu wa uwe. Wabonela maru kwa sika njaka mandelu mkuma.
7: Rishile evalams rishile ka ba inseri tshokala shinene nhlokomaka evalams lo wa xisati e huma muti lo wa xinuna asala atsha i ku waina hindlela ku ri muti lo wa vatswari na loko vanga ha ri kona luya wa xinuna asungula kumbe xana ata kota ku kurisa xibongo xa laha kaya ungavisesi asala ku layani ari xibuye ivi ku tatana vanwanani maybe vata ku hlayiseka sesi a hi ku se munthu wa ka hina u hlayisiwa hi swivongo swinwana hi ndlela leswiya swa ku munhu wa xinuna loko a tshame laha xivongo xa ka hina xi va xi kota ku kula hambi ko tshuka ku famba mina misaveni mara n'wana wa mina i ta sala a tshama a hlayisa ndyangu lowuya hayi ku munhu wa xibuya a hlayisa munthu wa vatswari mina vona leyi ri total wrong mulandza munhu wa xinuna ya sala ka muntini avi yehli ku na le tingobeni
0: mi nga zemi ni xeweta mi huma mbhova nayiti vulavulani timhaka ta n'wina
8: xitandi ku huma munhu un'wana na un'wana i n'wanuna i n'wansati loko i ri kaya ku huma munhu un'wana na un'wana loyi a titwaku ku ni fane ni huma hambi i ri mfana i ri one wa huma hi ku swi nga ndleka nguva ya huya vutomi loko yi pfala nsati wa wena a sala se a huma xitandi hi ku hlupheka ku nuna nga ha ri kona a karhi a ri la a tsandzeka na ku vona gede ya ku famba se a lava xitandi loko aka xitandi nuna a fini ni salani aka muti ni ri one swa vava se ni fane ni huma ke hi tetaniwa ni ya lava xitandi ku na loko a tshika nguva ya vutomi yi pfarini ni vuya hi ku rhandza la mutini wa mina lowa mina i nhenyana a ri one i mfana a ri one axikarhi ka vanhwenya vambirhi a xikarhi ka vanhwenya vambirhi mara ni na muti wa mina a ni pfuna ku loko swiua ku teka swin'wana ku hala nga ta ku
0: yeyeyle
8: ka mina ku ri vhiki na gladys
0: xap xap gladi
8: hi swo sweswo
0: mina yi ndhawu laha a ni yi ndhawu laha ya huma bokisi loko ni ku swi va tsandzwa kolo ni va tsandzwa kolo va ta vuya va ta ni bangisa laha va ta humahuma va ta aka swilo un'wana rin'wana liya yindlu ya vona ya egg bye bye mingiseri ni ku rhandzile hlangana kahle mingiseri ka gospel top 20 sunday mayelo ya vhika saseki metro beats u ri vatswari mi endla njhani vatswari tata.

Eri simula kahle eri simula risuka ku kahle ka Dolly Parton ngena bangise ba mina ba grandeka but you know that I love you. Yo Friday ya kahle ngena bangise ba mina ba grandeka ema farazozo mina mkemi ya kuli ngena ka sagrada mocha ka zesto kare kata ba kore na bo hansi phezulu kungari khale ku ze ku 12 o'clock hay khona man tota se ka swenge swa mabolike ku postwa leswa swa kore hayi khona pfalani ti-laptop ta valungu mi nga ta ze mi onha hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi khe hi nghenisa sweswo eka nongonoko wa Mid Morning Life kwala ka station xa n'wina xa xirhandziwa xa GCRFM The Voice of the Nation n'wina vayingiseri va mina va ku randeka Friday ya kahle swinene i mafarazozo ya ha ti ta vuya ka Friday leyiwani ha ti ya ku vuyeni too much ma tiva ku why va horile va didi ba TF ba ZH ya kahle kahle ko hole tingwenya ma teacher ba hina ba dondisi ba hina bo se ya kahle kahle na namuntlha ni loko ba itikuma unga tsalanga homeworke ya antembi ba nga kuba kumbe xa ndo vele ku submit assignment kumbe xa ne ku isi assignment kaya hayi khona itoto ba ku hayi unga bileli u ta submit hi mande hi mhaka ku ri hayi mali xikolo. You know, kuna this feeling ya ku loko iri na mali ne. Na ndlala a uyitwe. And awunge naveli nchumu hi mhaka ku hayi mali xikona. Mara loko va ora hava mali yo navela xin'wana xin'wana. Hey navele ta. Hey navele nyama liya. Hey navele swo titimela. Mara hi mhaka ku mali kona hayi kona. Otherwise ke Friday ya kahle swinene na mamukela ku soka tindhawu ta ku hambanahambana leyi humbaka mukhemi ni yingisela Amerikana na nghene ka Mid Morning Life kale ka sexini xa n'wini xa xirhandzwa xa GCRFM The Voice of the Nation na va mukhemi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi liya ya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini tiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito o rantswa loyi yin'we i ntombi ya bava leyiwani it's only 19 minutes past 9 n'wina vayingiseri va mina va kurandeka rhandza ku tota khensa swinene eka xipano lexiya xa BBZ ni khensa swinene jo namuntlha xongaxonga eka siku ra namuntlha kahle hi ti-top stories n'wina va rhandeka awara ya vumbirhi i laha ka 5 minutes past 10 hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi nhlokomhaka ku na ku cincanyana ka siku ra namuntlha a ni Friday hi fanele hi ndla swilo differently laha ka 5 past 10 hi ta va khe hi kuma kahle nhlokomhaka and then hi vuya kahle ka 10:30 n'wina vayingiseri va mina va ku rhondzeka hi ta va hi ri na vuyini kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi hi balekisa sweswo ya nghena kahle ka ora liya ya vumbirhi liya hi ta va hi ri na vuyeni again n'wina vayingiseri va mina va ku rhondzeka even then hi ya kahle ka 11:30 hi ta tlhela hi va hi ri na vuyeni again n'wina vayingiseri va mina va ku rhondzeka lexi ni ndlaku ku ni nga mi byeli ku i va yini ve le kwini ni la ku mi surprise ni munhu un'wanyana wa ku rhandza tada mara hayi tada ya ku munhu a vhaka a nga vulangi ku hi le ku teni lava va va ni byerini va ku Marilyn hi le ku teni hi Friday ni ku i cashup no problem and ta va byela vayingiseri va mina ku ri hayi ku ta wu ku ri na vayeni mara ku ve le kwini va ta swi tswa loko se va fikini so ya ni munhu wa ku rhandza ma surprise man ku swi ndlaku ku va na vibe nyana ya kahlenyana so it's only 21 minutes past n'wina vayingiseri va mina loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana leti mbaku mukhemi ni yingisela mi ri kona mina n'wina ni ta va khe famba kahle swin'we lexi ni mi tshembisaka xona i ku mahlanhla ni nge mi disi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni ku ri happy Friday ka munhu un'wana n'wana nga le ku yingiseleni ku antswa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loyi a va ka kha yingisela a ri kona 0608875942 nomboro ra riqingho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke www.grfm.co.za it's our audio streaming mi nga yi kuma kahle ka 106.0 gandati xi u le ka kumbexani xihondzo le ka grand form n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke at Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM hi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina mi ya hi kuma kahle le ka 0608875942 nomboro ra riqingho.

na WhatsApp u nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka la Carmina Imbrana sweswikambilini loko mintwani ku ta ive yi va hi sungurisa sweswi swa nongonoko hashtag eka vanhu lava landzelaka lava nghenaka na vona ka mpondo wa siku ra namuchani vamandla ni veleka mina ku fana na mani Christina Manyike vamandla ni velela eka n'wina hi oledi na ku tshama na kumela swaku siku ra n'wina ri sasekeni va ku hashtag yantswa leyi n'wina ku yingisele ka ntswana na onirilaka makoxa Mr. Tim and Martin can see the papa kuva mujenile ka siku ra namuntlha va ku hani ku yingisele ka ntsongwananga ni ri na wena ri lara singer view hashtag mina ku fana na nhlamulo ku ba hashtag laha tindhawini tiya tagian section f kasi mina kahle mina ku fana na magezi oral mabasa va ku ximatsatsa xa mhani ku njhani hi mabasa na ku tshemba na ku pfumeleswa ku hayi mani ma pfukile kasi ke ni vona kahle mina ku fana na malatego kana va ku ni ku yingisele ka ntsoma rilinde na wena lama kuba slof a red maleke na yena laya va ku hayi khona hi n'waxirindza hi swin'we ni ri na wena ri laha ka nhlaniki emahlazi laniwani ni khensi swinene kambe ke ni vona kahle mina ku fana na mana bumba livisi tinyiko laha 14 bila hashtag ka n'wina ni ba mandla yambela ka mina ku fana na diwa ka vu va ku ni ku yingisele kwantso ni ri na wena ri laha ka jim galalume kasi ni vona kahle mina ku fana na web chavelala ka xikokwana ba mandla yambela ka mina ku fana na cinya fanyana ka xikokwana hashtag ka mina ku fana na ntombi ya ka mapende nsobo va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha sifasong ni ba mandla yambela ka mina wa ku fana na ed kumbe body ed nkovani mabisto ka dumela hashtag ka n'wina ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani langute kahle ku ni famba na vamani le ka matikitow hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na magoda catherine i mama kate lava ku good morning my sister i n'wa magoda ka mphambu va ku hello beautiful va senda na xilavana na mina murhanda hi sis gate kambe ke ndzisimisa sweswo nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka na vona kahle munhu wa ku fana na tp matonsi va ku ahe maseve ahe seveni na ku tshemba leswaku mixapo andumbani hashtag ya ka n'wina Lady Phil hashtag ya n'wina turn makam na mbone KZ cousin hashtag ya ka n'wina kasi mana kahle munhu wa ku fana na rivoningo muhoxi hashtag ya ka n'wina ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani languta vanhu lava nga tshama kahle fasitereni area hashtag ya ka n'wina nhlahla na ku vona kwalani kasi ke pastor a ri maluleke mba na siku ra kahle ntombi kayise ntombi kayise ya ntombi ya baba na yona leyiwani na ku tshemba na ku pfumeleswaku hayi mahlayisekini hi ntombi kayise kasi mbana kahle munhu wa ku fana na Oscar Oz mba na siku ra kahle mbana kahle munhu wa ku fana na Wisani Vincent u njhani n'wana mukhalabyo na ku tshemba na ku pfumeleswaku hayi sasewari na siku ra ku saseka CEO na vo va yi joyinile Israel hashtag ka n'wina yuzan ba mandla ni vuyelela kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na given ntuli mba na siku ra kahle vamandla ni mbelela ntombi ya ka mahumani tsutsumisa swo swona languta kahle le ka WhatsApp ku ri ti humesa yini 0608875940 mbana kahle mona ku fana na Martin Chabalala va ku ni kungisele ku antswa hi mari leyi ku fana aya kokwani wa Dion mba na siku ra kahle kokwani wa Dion na mbona kwala ka WhatsApp hi site leri ra Odra ra voice note kambe ke va ku ahe ntombi ya papa ni ku yingisile ku antswa ni ri na wena ri la ka ngova i mama mabunda kense swinene mani mabunda mba na siku ra kahle va ku hi swin'we hi mari leyi ni ri na wena ri la vuyehli laya i botlink ngoveni kense swinene botlink va ku ri xile hi mari leyi ni ntikulo wa ka hina ka maluleke ni ku yingisile ku antswa ni ri kwala ka xikokwani ni khe ni famba na sesi virgin ndlovu kwala ka mapova chamando na mani mjana mani jajani ka mchepisi kusuhi na mayini na kokwani gaveni ka makoxa i mama albi laha ka xikokwani hi khensa swinene otherwise ke ni khe ni ku xandla endleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ni va ni khe ni nghenisa sweswiwa vona vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya tiphina va ku baby can I hold you ya siku ra kona namuntlha friday ya kahle friday ya vibe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani mi niketa tingoma ta vibe kumbe tinsimu ta vibe as well.

0: hlangane na swona swi mi tirherile xana ke kumbe xana swi mi tirhelanga. 060-875-942 a yeneni hi hatwa ku ri va
1: swin'we kumbe nkarhi lexi koho i vun'we hi
0: kokwani
1: Badlani. Oh, se mi vuyile.
0: Mm. I nga ku ni la ku tlhelela uno.
1: Ya mativa u hava muti lowu ku nga hambaniweki kumbe ku nga lwiweki.
0: Mm.
1: Is that's why kun'wanyani loko swi nga talangi ka dlayaniwa swikukuluwaku swi endla nyani nga ku mihlovo ene loko mo holova kumbe ku fika la mi nga hlamulaniku mi ri nuna na nhlana ene ku vhakacha ku nga va munghana wa wun'we ku nga va xaka ra wun'we loyi a nga taka fika a spenda nyana nkarhinyana na n'wina swi ni dya ku ri ku ze ku endliwa na swakudya swa yendleka a vhela a va a mi lamulile loko mi ri vanhu kahle ku famba ka yena mi kuma ku ri siku rin'wanyani ma n'wi heleketa mi vuya mi ri vambirhi loko mo tlhela ma ha endla sweswo a mi le ku hanyeni kahle ene na sweswiya swa le joni swa le mukhukhwini loko ko fika wun'wanyani a hleketa ku swantswa ni ya khaya a vuya ku fika ku vulavuriwa swi fana no ingaku momori ku ri ku hela ka mhaka liya swi va swi pfuxelele n'wina ku ri i nga ku mo sungula ku hlangana swa endleka sweswo se ko va ku lexi ni xi tivaku vanhu va xisati a no va zonda kumbe a no mi zonda a ni ti ni nga swi veka njhani madelela a ka loyi mi ngo i nuna wa n'wina se kwalaya van'wanyani a nga swi lavi ku ri n'wansati a n'wi endla leswiya mu kuma ku ri suka kwala ku heyi i lava no dlaya kunene enkoka etweneni van'wana
0: ni khenise swinene
1: yevo
0: 060-875-942 loko mi tshuka mi hambanini mi tlhe mi vuyelelana swa ha fana ku va kha ku endleka yini mi ngiseri mi le moyeni
2: mi pfukile maxa
0: mi pfukile minjhani
2: mi pfukile a hi holaholeni
0: mm.
2: Ya ku loko hi ya lunghiza hi vuyelelana rhandza ra pfuxeleleka
0: ra pfuxeleleka
2: mara loko va fambini swi nga heti vhiki hi nge za endla pulani hi ku va gina va fambile makumu
0: ni mi kuma kahle
2: a hi hlayisekile ndzi vuka swikinyana ku
0: thank you
3: makwavo makwenu wa mina u khwatsi mara
0: ni pfukile minjhani sese
3: hi pfukile swinene
0: mm.
3: Hi tela yo nhlokomhaka mara hi se tshama hi muka mara nhlokomhaka loko yi tini yi tela hini ku
0: mm.
3: Hi ta yi chuka no tshika ni hlangana na ntlhontlho walowo ni huma hi byibyi ni tlhelela kaya ka bobote ku ri hi xivangela na u nge tlheli ku nga ri na xivangelo
0: mm.
3: Ni lan'we se ni famba ni ku a kumbexana loko se ni fambi ni ta sala temule eka mani mhoni ni ka xikombiso hi vugangugangu mi kuma ku le ndzeni ka xidziva xa vugangu ze pakipakipaki muki tlhelela ka rikwenu ivi se swi lunghiseka ivi mi vuya vutomi byi nga ha vuya matshan'wini loko ntsene leswiya swi nga ni mukisa ni ya kaya swi lunghisekini a nga ha ri munhu wa ku i hanya vutomi bya vindzuketa laha wa nghena laha wa huma swi nga yi thaimisa probleme ku famba ka wena loko munhu a nga cincangi a swi nge tisi ku rhula and a ni i ku averi a wu rivali miendliwa nga rivali ku rivala miendli swi ri loko va ku veke xivati a swi ngo to vula ku loko mbanga liya yi horini xivati a xi kona phele swi hi xitalo hi makwenu swi holovisaku vanhu ma swi ta ku incini i ku hi ku mihlekete yi hava xipati siku rin'wana yi tshika i hleketa ku ho siku ro karhi mi hisa loyi i ni vavisini ivi swi vuya ivi i vulavula hi swona ku komba ka wu holangi ma swi twisisa se a ni voni ku kumuka ka mina loko hi ngo no tshika ni ndleriwa byo vugangugangu ta vulavula byo hi xitalo hi mhaka ku hi xitalo byo byi nga dlaya mindyangu yo tala ivi ni muka ivi se vuye ti ta tshami kuma ku loko n'wi copa hi tihlu kuma ku ho ka ri va thaimise 10 lava ta i faka gere reverse n'wana mhani a ku nge tshamiseki a ku nge tsakisi nchumu.

0: fanele ka n'wanuna veri n'wanuna ani I nyenya ngoku endleliwa vutlangu a yene mukuma ku hi iri o solve loko ka ku a pfi amukina ya kaya hi londusa swin'wanyana vo kuma ku xaxa tlhava gear number 7 vatwa ku veri veri halaka ya mihlahlandlela he veri leyi halaka va xifresh hani kolowo mabyaleni nga fambi ya mabyaleni ri wexe kumbe I boheka ku famba na majimbosi so ivi kwa o solve a kuma ku a se yo tihaka a rhavini ra tamatisi hi fulixeni moya va ku wu hambana na lebyi bya khombo na nhlomulo laha misaveni a ti sungisini hi fulixeni munhu ma swi twisisanyana makwavo ku na swiswendlo swin'wanyani swi lava mi chimbirisana mi ri swin'we kwala kaya mi nyikana mavonelo mi khalimana a ri n'wini malo swilo swo dya swi mi lavela swi mi tsemela ndzilekana ni I ku faka vukati byebyo hi xitalo se byo va feki a byo va vukati lebya bya ku byi na ntikelo ni o ze rhwalarhwala swibutabuta a va talangi ka ende van'wana va chava loko kun'wana ko ze ku va na distance nyana ni ve ri no dlaya swa dlaya a wu yi tiva mhaka leyi sweswi ni famba ni ku nyamenyamela hi hambana na nuna ni loko mbuya ve ri fane va fane va khoma swi tiya mi fambeliwa tin'anga kumbe maprofeta hi ku ve ri no dlaya swa dlaya ku hambana mithembuyelelana ve ri swi na makhumekhumenyana xikarhi hi nga tivi a ni ha ho tiva ku hi ni ta mpimo mo hi twa van'wanyana ku va nga voho swi tisa ku cincaki mara lawo la yi thandzile parafini ku teka tinhundu nhundu muki khe wa hala ku vuya mi ti fambela ku ya fika man hlayiseka makwavo hi sweswo
1: thank you 060-8875942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka mi voni ku yingiseri mi le mahlweni
2: ahe azuzela van'wani vekisani swa kahyini leswi ata munyanganyi wun'wani nkulu nga hudina khale
1: yane
2: leswi va swa fanelela zuzeni
1: ahenahiyeni mpela 060-8875942 ni ta belekisa sweswo mina ni ya kuma kahle minkandziyiso ya marito hi twa van'wani ku va ri yini hi sayiti leriwa
3: ahe ntombi ya papa wa tiva nhlokomhaka yi kahle swinene ene ya kongomisa ene himpela hi yona swa endleka vhele na risimu leri nga ngheni rona ri vule sweswo ku swi nga endleki muti u nga holoviwa wo ni nghena makeni wa ta ku vuya ka mina hi loku lexi nga endla ku ni famba i sele yena yexe a tirhefa ivuya ni endla ku mina hi nexe loko a ni tlhavela riqingho a ku a leswiya ni nge hi phinde ka ta mina ni nga vuya ku hava xilo xa ku fanisana na loko wa ta n'wanuna a ku endlela swilo swa le handle laha kaya a karhi a ku xanisa a karhi a ku sothela a karhi a ku xanisa sweswo swona wuni ku hi swi va va ku tlula na mpimo phi loko ni ze ni panula swi nge endleki ni panula ku nga ri na mhaka ni panule hi mhaka ya ku va mhaka yi ri kona leyi nga endla ku senzeni kwakho laha se mho ni panulula ivi loko ni vuya wa hi xisweswiya a nga cincangi wa swalo se ni tlhela hayi a na ha vuyeli kona se ni veta ni fambele ra makumu wa rivaleriwa munhu a ni hi munhu na yena mara xi faka ku mindyangu swinene vamakwini xi faya mindyangu ya vanhu lexi endlaka va faya mindyangu ya vanhu hi ku yena ya xiveta nghena hi nhloko yi nsati ya ku a nghena hi miri ya ni ngheni nhloko a tlhela a loko a vuyaleta a n'wela ku na timbeku ta njhani mavonelo ya mhani mavondzimini inkomuanga
4: na beja mina na ala hi ku vana lava nga kona sweswi lava hi va tswalaku lava va na vigangu va jola va bava va jola ngopfu sweswi ya kumbe i nyanga te hi swona na hi yo n'wansati va lavalava va fana vana lava hinkwavo ka vona he se wun'we i ta tiyisela wun'we a nge tiyiseli yena a nga tiyiselanga i khome ndlela a famba hi byo vigangu byebyo byi nga kona byi nga tata tiku i mhani mahori kwala ka mapuka kwala tiyona na ku tlhula dangou
5: rixile hi merilino hi swin'we ni ri la section f laha i mhani wa zikama hlangana ku hlela danku merilino
6: ni macheloni ya vudi 16 tswalowe swi ya hi ku mi hambanyisiwe hi yini loko mo hambana un'wani a ya le un'wani a ya le loko mi kuma swa ku ma vuyelela

0: lana lexi nga mi lwisa loko xo va xi lunghisiwile xi solvekile swi vula ku ri muti u ya ku akiweni ku ya emahlweni kangi swi vula ku ri inoto because swi vula ku ri loko swi rilisa swi vula ku ri ndza tshama ni kha ni rila every day ku ta ku nga cincangi nchumu then swi cincekile na loko swo va swi cincekile swi vula ku ri muti ku ya ku tsakiweni ku ya ku akiweni ka muti wo tiya hapa Malonga Sunset ndi chilidzima Mankhesa ndi khomba ya kilometer bya mabata zvavudi
1: aye Merlin na ku twa na nhloko mhaka ya wena ya kahle ho tshika hi hambanini famba ni ya kaya ivi na ya gina ni vuya rirhandzu ri nga ya mahlweni tanihi masiku sweswo a ri ri swona mara mina ambilwini ya mina a ni nge swi rivali ni nge pfuki ni swi rivaleni ku kambe ni tshameni endleliwa mhaka ya so ndzasi va va ku xilondo xa hola kambe xivati a xi suki xi nge pfuki xi sukini xivata mbilwini ya mina i mavonelo ya mama Albe kwala ka xikukwana inkomu
2: ahe n'wana mhani hi mi pfukile na hina hi pfukile a yi twa thopiki i ku lexi ni nga ta mi byela xona loko ku ri ku lexi xi nga hi holovisa ivi ni za ni paka ni huma hi byibyi ivi yena a sala a swi hleketa kahle ku leswi a nga swi endla swi hoxekini a ta na vatswari va yena kumbe maxaka ma yena hi ta vulavurisana a ni landa ivi ni vuya loko ni za ni vuya swi ta vula ku ri loko leswiya swi nga hi holovisa a swi tshika hayi vutomi byi ta ya emahlweni ku fana na le ku sunguleni rirhandzu ri ta pfurha ku ya emahlweni.

0: Okay, right, when I went to Rami Labakurandega.
1: Swi ta biha loko o ka a nga swi tshiki kumbe loko o ka hi nga swi tshiki leswi nga hi holovisa hi fanele hi swi tshika ku ri vutomi byi ta kota ku ya emahlweni hi leswi ni swi vonisaka swona ku ya emahlweni inkomu hi le ka muchipile
0: va khesa swilo xa nhlokomhaka ku lo sala ntsena timinetse tinharhu ku va mina na n'wina hi va hi khe hi hambana eka xiphemu lexiwani 0608875942 na vayingiseri va hina va ku rhandeka nga va khesa mahlweni na nhlokomhaka ya mamkhetwa mavonelo man'wini ku ri n'wina mi yi sovhisa ku yini nakona swi tshame swi mi tirhela na muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: ahea hi ku vhele ni fambisa xivutisi xa wena a ku tiva ku loko se ni fambe ni loko ni vuya swi ya nandzika ku tlula data lero ro sungula before ni famba na se naswona sweswo swi ta ya hi ku ni hlangane na yini hi ku swi nga ndleka mi kuma ku munhu wa ku tshika lembe i ri kaya vani vanhu va hambana i kuma nkarhi wo ya ni tshika lembe ni ri kaya ku ve ni fambe hi ku yena wa ni vavisa swi nga ndleka a ni vanhu a hi fani hi ve ri nkarhi wun'wanyana ve ri ku muti wo tlhawuriwa hi muntu loko munhu a ri ku tweni ka ku vava se swi nga ndleka kuma nkarhi wun'wana ya ni tshika lembe na hafu ivi muntwa lowuya hi mpela ni tlhavula hi muntwa swi nga ndleka loko se ku ba nkarhi ya landa sona mhiseni twa ni nga ha i kuma nkarhi wa ku swilo swa kona swa ha hlangani kahle na leriya ro sungula ma ni twisanyana
0: ni mi kuma kahle
2: eyi kahle kahle hambi ho holova hi nga hlongolani hi nga hlo eyi hambi ho vavisana kumbexani ni va ni vavisini mina a ni rivaleriweni ma ni twisisa hi mhaka ku vavanuna vo tala mi kuma ku loko u va e n'wi vavisini i ta ni hlongola ni ni ya tshama malembe mambirhi andzhaka nkarhi hi mhaka ku vena vanhu van'wanyana vo ku yenga ntsena a muti na wena vengeti va ta tshama ha swona ivi andzhaku ka malembe mambirhi i tata a wu se wa ni landa he ni landza nsati wa mina maswokole se mihleketo yena yi kumi ngopfu i tivaku leswi a ni ri kaya a ni nga fambi ni ya deliver toti ngopfu
0: timhaka ta kona
2: eyi a hi hlongolana ku tshama kwala wa ri na ku hlongolana munhu mi kumi n'wi nyika break hi ku break leyi nga ta ni nyika yona swi nga ndleka ni ya hlangana na leswi swo tlula swa wena leswi ni hlayisisaka xiswona swa hambana fe
0: ene swa ndleka mi ya a breakin yi nga ha vuyeli break va ku xikolo
2: yi nga ha olovi yi nga ha olovi ni tsundzuka sweswo wun'wanyani nuni wa yena a n'wi landzini

0: byela mina loko n'wana mhani tlhelelana swi na mhaka vanhu va ta vula ku aredzi mikheri na ku kwini mina ya hameki ma swi twa ku swi njhani ene na mina loko ni swi langutisa ni swi voni se ni swi vonisa swona hikuva ni tiva se swiluya leswi se a nga xiswona mantwisisa a va hi tshiki tshama kwale phuwapuwa hi ku phela swi nga endleka vanhu na ku mhana anakanyisa sekini a nga swi voni ku ni ndleka vukati loko se ni nga ha ri ndeni ka vukati ni kheri gada tinguvu se na tirha na ndlaya ni vona ku hoyo ka swi mhana luyisa sekini na mantwisisa a va hi tshiki hi phuwapuwa kwale eyi va kha va hi phuntisa ha swi right
1: ni khensa swinene mhana mamasa
0: break a yi laveki
1: otherwise ke n'wina vayingiseri va mina a ku ri muyingiseri wa mina wa ku hetelela luya ma ku ni ku xikan'wekan'we ni nghena kahle ka tinhlokomhaka hi ndlela leyiwa
2: masipala wa doroba ra Joni ve le ka mimburisano na va khampani ya gezi ya Eskom xiyenge xa sasa va tisa xiyenge xa vurindzelwana yin'wana eka awara ya khume
3: ni u winela kwalaho kusuka hi ti 22 ku ya fika loko n'hweti yi hela.

0: by case, sweswo mahlweni ngona vayingiseri va mina va kurhandzeka ku njhani?
1: Okay.
0: Wi wena mani wena?
1: Lunghelo.
0: I wena lunghelo wa ka mani?
1: Wa ka Dzaveni.
0: Wa ka mani?
1: Na ka Dzaveni.
0: Wa ka ani ku twi kahle?
1: Na ka Dzaveni.
0: All right. I xota mani kaya?
1: Mani.
0: I mani mitra mani?
1: Ntsakelo.
0: I ntsakelo. Okay, ni can see the nurses. So wena ku njhani ka sesi?
1: Okay.
0: I wena mani wena?
1: I mani
0: kaya. Ah, wena u tlharhele tlhelo. Va yisa wa tlhare ngopfu. I wena mani?
1: Mevukahle.
0: Iwena bukahle. Ishota mani kaya ka bukahle?
1: Shota mani.
0: Imambi tra mani?
1: Permission.
0: I permission. All right, ni can see ne. Kunjani ka sesa?
1: Okay.
0: Iwena mani wena?
1: Ngetelo.
0: Ngetelo wa ka mani?
1: Wa ka Manganyi.
0: Wa ka Manganyi. Ishota mani kaya?
1: Mani.
0: Ishota mani? Ya, eh papa wa showeta. Ah, awola ko ba showeta papa.
1: Ko ba showeta.
0: Imambi tra papa.
1: Iwiti.
0: Iwiti. I la ku va byela yini papa wena?
1: La ku va byela ni ye tripping.
0: Ku ye tripping. Okay, right. And can see le nesesi. Right. Ku njhani ka sesi?
1: Mpuki.
0: I wena mani wena?
1: Mme Thandru.

0: wena nthanduko e wa ka mani ka nthanduko
1: ka masia
0: wa ka masia mshota mani kai
1: mshota mani
0: na mani
1: na papa
0: ila ku badzela ku yini mani na papa
1: ku tsha ku ni tripi
0: ku ile tripi wena okay ni can see ne ku njani e both
1: okay
0: wena mani wena
1: mbona
0: wena vunene wa ka mani
1: Waka magoda.
0: Iripindi leriwani. Ishota mani kaya ye magoda.
1: Ishota mani.
0: Ishota mani. Ila kubadzela ku yini mana wena?
1: Ni tripini.
0: Ku ile tripini. Ile ku tipineni mara a tripini. Ile queen line la inga kwana sweswiwani. Ba ku vitana ku ile queen la. A u tivi ile ka red, ile ka GCR, ile ku ila. Ile ka GCR. All right, you can see lena but Kunjani ka sesa?
1: Okay.
0: Eh, ishota man wena.
1: Ishota man.
0: Ishota man, iman bitra man wena.
1: Debra chavala.
0: I Debra, we tlharini, wena kambe wena mani?
1: Ni vukahle.
0: Wena vukahle. Ila kubadzela ku yini mana wena?
1: Kwa ni tripini.
0: Ku ile trip, ile ku tipineni mara a tripini.
1: Eh.
0: Na hayi loko eri ku tipineni hayi na cancer. Otherwise ke mina na nwana ita ba case sweswo mahlweni. Butiza kunjani hemfo?
2: Okay.
0: Wena man wena?
2: Mina tsako.
0: Wena ntsako wa ka mani? Mm.

0: Mara why swi fane swi va so? Munhu loko a lava mali ka wena u ta na ti sad stories nje. Even then u n'wi nyika mali. Loko se i fane lava mali ya wena hayi kona man. Mi ta sungula ku postana ku va na njhekanjhekisano. A ku mindzuku mindzuku mindzuku a ku block-a. I risimu ra kahle man. Risimu ri suka kahle ka Khoni Chauke va ku Makhema. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke a fa mina ya tiphina. Ya ya kuma kahle rito kusuka kahle ka life coach Amanda Baloyi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
1: GCR namuntlha mina man coach Amanda Baloyi. Na ku sungula hi ku mhlayela xitori. Se loko ni ku xitori nwa xitori, mi ku xitori. Wa xitori. Va famba ku longolokiwa hinda mi mavona na marhengwe lama ya mamasekwa ku fambiwa ku yiwa kerekeni. Loko va fika kerekeni ha mfundhisi sekwa va ta chumayela musa. Va ta mfundhisi sekwa va chumayela va chumayela ha loko ku huma ku tsakiwa ku phakataniwa. Hayi bo sevisi a yi ri kahle va chumayerile mfundhisi. Ivi masekwa lamaya ma famba ma tlhelela kaya. Ivi ku va na sonta wun'wani mani. Mfundhisi sekwa hayi a va ri na hungu rin'wani ra kahle ngopfu. Loko masekwa ma fika kerekeni ku yimbeleriwa ku ciniwa se ku fika nkarhi wa ku chumayela. Mfundhisi sekwa va ku heyi ni na mahungu ya kahle swinene. A masekwa ma ku amen mfundhisi. Va ku namuntlha ni na ku mi byela leswaku mina matimba, mina tipapa, mi nga haha. Tsoko amen. Aku a ku na nchumu lexi nga ni tsandzaku. Loko mi lava ku haha ku fanela magama, mi ya le henhla le na n'wina mi nga haha. Masiku lama ku amen mfundhisi. Hey, va tsaka mani va twa va ri motivated va hlohlotelekini swinene. Ivi kereke yi huma. Loko se kereke yi huma, ma xewetana masekwa. Hey, a yi ri njhani service? Hey, a yi ri na matimba ngopfu. Hina timpapa hina hi nga haha ya le henhla hi kota ku vona swilo hi xiyimo xa le henhla hi nga suka laha hi nga kona hi kota ku vona swilo swo hambanahambana hi kota ku fikelela swilo swo hambanahambana hei a swi ri na matimba ngopfu ha loko ma heta ku xewetana masekwa ma jika ma famba ma ya kaya hi marirhengwe lamaya ma vona na namuntlha na sweswi masekwa lamaya ya ha famba kunene. Ku humelele yini na? Iku na hambi mo twa hungu ra kahle ku fika kwihi, na hambi mo motivatewa kumbe mihlohloteriwa ku fika kwihi, na hambi mo va na vutivi byo karhi kumbe mi va na vuswikoti byo karhi evuton'wini bya n'wina, loko n'wina mi nga cinci a ku na nchumu xi nga ta cinca. Na hambi moya mi lemuka ku he timpapa mina tona mi nga haha loko mi nga ringeti ku nga sungula ku haha mi ta fambisa sweswo vutomi hinkwabyo hi marito man'wani ri yini na ni ri vanhu vo tala va tshame ndhawu yin'we evuton'wini hayi hi mhaka ku vutivi a va na byona hayi hi mhaka ku vuswikoti a va na byona mara i mhaka yini a va endli nchumu a ku na ku cinca. A ku na maendlelo mantshwa, a ku na maehleketelelo mantshwa. Vutivi byi kona, vuswikoti swi endlaka byi ri kona, kumbe byi kha byi xotanyana. Mara nkarhi wun'wanyana munhu wa twa nga ku eyi ingaku laha vuton'wini bya mina ni trapped lero ni tshame ndhawu yin'we. A ni le ku yeni mahlweni, a ni le ku progress-eni, a ni voni nchumu xi antswaku. Challenge ku nga va yini na?

kunga va ku ri na ehleketelelo xo sungula leswi mi ehleketisisaka swona hi n'wina loko mi languta xivonini mi vona yini na mi vona munhu wa matimba munhu la nga kota ku cinca vutomi bya yena munhu la nga ka ta kota ku cinca vutomi bya van'wana kusuhani na yena kumbe mo tibuta vusiwana mo ti languta mi ku mina bya mina vutomi byi ti helela kwala a lava vurimi va ku a ku na nchumu xi nga ta ya mahlweni na vutomi bya mina leswi n'wina mi ehleketisaka swona hi vutomi bya n'wina swi ta kombisa ku maya mahlweni kumbe mi tshama ndhawu yin'we na nkarhi wun'wanyana mi feela trapped ka situation leyi mi nga ka yona kumbe a mi na ntirho mi kamba ku heyi i khale ni ri ku laveni ka ntirho i khale ni kha ni ringeta bindzu i khale ni kha ni lava mali hi tindlela ni leti na leti ni ringeta ku tihanyisa ni ringeta ku antswisa vutomi bya mina mara a swi le ku fambiseni kahle xa vumbirhi xin'wana handle ka miehleketelelo i vuswikoti ma kha ma develop-a swikili vuswikoti na ku na swilo leswi lavekaka masiku lawa swilo leswi mi nga ta kota ku pfuna vanhu hi swona masiku lawa vo tala hi na ti-data ha nghena ka ti-YouTube hi nghena ka ti-TikTok ha nghena ka Google mara ho lava ku vona van'wana va kha va endla mali hina hi lo tshama hina ho tirha ku spenda mali hi xa data hi vona van'wana va kha va endla mali hi vuswikoti lebyi va nga na byona mara swilo leswiwani ti-YouTube leti nga kona ti-TikTok leti nga kona kumbe social media teti nga kona Google internet kahlekahle loko munhu a tiva matirhiselo ya yona wa swi kota ku dyondza ti-skills to karhi ku na kumbexana hi ku ti-website mi va mi hakela 150 mens mi hakela 200 mi endla xikhosana xikhosana lexi xi mi dyondzisa vuswikoti xi mi dyondzisa ti-skills to karhi leti mi nga ti tirhisaka n'wina ku endla mali hi tona mi kotaka ku progress evuton'wini nkarhi wun'wani mi kuma ku a hi mhaka ta ku endla mali mara i ndlela ya ku mi antswisa mi va na vutivi byo karhi mi va na relevance ka nguva leyi hi hanyaka ka yona mara ku swi tiva ntsena na ku va na vuswikoti byebyo ntsena a swi nge mi pfuni nchumu loko mi nga teki action mi nga teki goza ro ya mahlweni mi endla swo karhi hi swona sweswo swi na malembe nkarhi wun'wanyana mi kha mi tiputa swi na malembe mi kha mi hleketa ku heyi mina no tshamisa sweswi a ku na laha ni tholaku a ku na laha ni endlelaku yiniyini a ku na laha a ni pfunaku hi nchumu sweswo na sweswo na sweswo i nkarhi wa ku sweswi n'wina mi twisisa ku timpapa mi na tona mi nga haha mara loko mo hlawula ku famba ku to fambiwa ntsena mara mi nga swi kota ku cinca mi ku e-e mo ni ringeta ku tirhisa timpapa leti ni haha ni kota ku vona swin'wana ni haha ni kota ku ya le henhla leyi kumbe na mina ni nga kuma swo karhi ni nga kota ku vona swilo ku hambana ni kota ku endla swilo ku hambana se mi swi endlisa ku yini na kusuka ka ku twa mi tshame ndhawu yin'we that trap mi filaka mi twa ngaku mi trapekini a mi koti ku ya mahlweni a mi koti ku hundza endlani leswiwani xo sungula tsalani hansi xiyimo xa n'wina teka phepha na xitsalo mi tsala hansi xiyimo lexi mi nga ka xona lexi xi endlaku mi twa ngaku mi tshame ndhawu yin'we a mi le ku yeni mahlweni loko mi heta ku xi tsala hansi ivi mi tsala swi swo fika 5 swi swa ntlhanu leswi mi nga swi endlaku ku huma ka xiyimo xexo swilo leswi mi swi tsalaka mi nga ringeti ku swi hleketa ku swi nga tirha kumbe swi nge tirhi mo tsala ntsena na hambi swi ngaku a swi na sense swi swa kona mo tsala mi tsala list loko ku ri ya fika 10 a yi fiki mi tsala tindlela to hambanahambana to ni nga huma njhani ka xiyimo lexi a hi ngo sweswi mi ku ni le bokisini ro karhi bokisi leri va ri steplarini va tlhela va tlhandleka na ribye henhla ka rona ni lava ku huma ka bokisi leri ni nga endla yini na mi hleketa ku ni ngo fayetela bokisi leri xibakele number 1 number 2 ni ngo dya iri ze ri tsakama bokisi leri ku ni kota ku huma number 3 ni ngo huwelela un'wana u ta za a ni twa a ni vitana hi lero mi tsala list ya tindlela to hambanahambana leti mi nga humaku ka xiyimo xexo loko se mi tsale list leyi number 3 xa vunharhu hlawulani lexi mi nga va ku xi endla a xi vi xi ri nawini a ni ri xi kota ku make sense na xona hi lero mi langutaka list leya ku hi xihi xa possible hi xihi xi nga ni antswelaka hi xihi xi nga ni humesaka ka xiyimo lexi mi teka number 1 lexi mi vonaka xona xi nga mi pfunaka ku huma ka xiyimo lexi kumbe ka ku twa onge mi tshame ndhawu yin'we vuton'wini mara leswi swin'wana mi nga swi tsala mi nga swi cukumeti swi vekeni as ti-alternatives kumbe plan B leyi mi nga yi endlaka loko lexiwani xo ka xi nga lunghi mara mi nga twi evuton'wini na siku na rin'we ingaku a mi na ti-option mi nga twi na siku na rin'we wonge swa n'wina.

nge tshuki swilunghini mi teka matimba sweswi lawa n'wina mi nga na wona mi kota ku haha hi ku tsala ti-option leti mi nga vaka na tona ivi mi teka option ya yin'we mi teka goza mi haha mi nga tshami ndhawu yin'we mi nga pfumeli ku kasakasa timpapa mi ri na tona ta ku haha endlani sweswo mi ta vona swi mi tirhela swi mi antswela evuton'wini ka swin'wana na swin'wana leswi mi navela ku hi nga mi pfuna hi swona ku hi khochana hi ya mahlweni ha kumeka ka 072-916-0025 kumbe mi emaila ofisi ya hina ka office@parexcellencesa.co.za yi ri office@parexcellencesa yo yimela South Africa ni ku .co.za hi ta vulavurisana hi ku hi swi endlisa ku yini kusuka ka ndhawu leyi hi ya ka level yin'wanyana evuton'wini mi ta vona swin'wana inkomu a mi ri na Amanda Baloyi.

0: a ni hlawula n'wendliwa nsi ya hove a va navelela hi mhani wa Gezani wa ka Bobodla koko wa ku humelela mhanikulu wa Xalati kwala ka Makoxa kwala hepi
1: Rixile sisi Marilyne ni kombela ku navelela boti Mhlengwe a babangu ni ku ariya makheke makheke kulani boti mi vona malembe lamo tala na hinkwavo lava bedeku na vona va naveleriwa hi n'wamagoda ni ri kwala ka mpambu kwala danki maxi wa mina
2: a hi ntswalo yin'we se hi nghena kona ka ti-backend day happy birthday aka Tomasi la ka mapuvi la hepi Mhlengwe ku na lavan'wanyani hambi veri i ve le kwini hina swa tiko n'wana mhane hepi makeke hinkwenu ka n'wina n'wina mi nga tswariwa siku ra namuntlha a hi dyeni makeke ya n'wina hi xurha hi tlhela hi nwa mati ende ka titimelanyana mara ku laya swi tiyani i mhani mahuri kwala ka mapuvu kokwani wa diyona na ku hlula danko
3: ni kombela ku va navelela ti-birthday hepi birthday ka Thomas Rivele ka mapuvu hepi birthday ka Gift Sambo a babangu hepi birthday ni le ka Mukateko Mabuleke hepi birthday ka Mhlengwe a babangu hepi birthday ka Mfundhisi Ntileni vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa hi mhana Hlengiwe Ntileni ni kumeka kwala ka Makoxa inkomu
4: sesi ntswalo yin'we ntombi ya bava mi pfukile na hina hi pfukile kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka Hope ni ku happy birthday na le ka Thomas ni ku happy birthday na le ka Nkateko ni ku happy birthday na le ka Nyaxakazi ni ku happy a vakule va vona malembe lomo tala na hinkwavo la birthday ya ku na vona ni nga rivali na n'wana wa ka mhana xihlovo le France le ni ngo lo rivala vito ra yena ni ku happy a kule
0: nkombe ku nala ti-birthday ka mabirthday ka siku ranyamuha hi birthday ka Mhlengwe a babangu na birthday ku na vona hinkwawo ni ngo ndhambi ya mikata ka Yohaneli lava navelaka birthday i mhaneli ka xikukwani danki
5: ni ku happy birthday ka Hope Majoko kwala ka Minenginisi block 3 ni ku Kateko Mahosi ka Mlamula na hinkwavo lava birthdayaka siku ra namuntlha ni ri happy loyi a va navelela i mama Albi kwala ka xikukwani danke
6: netiweke i area hi xichangani
7: FCN Mhasi ni kombela ku vula ku happy birthday eka Rifuwo Xipakuli a ri kwala ka Sikhunyani a naveleliwa hi mhantsongo wa yena a niki Xipakuli ni ri kwala ka Dinga ni ngo makeke eka wena kula n'wananga u vona lamo tala malembe hipi
8: Vaxumi wa mina ni njhani na hi pfukini kombela ku va navelela birthday ni ri happy birthday eka Thomas Rebele ka Mapuve ni ri happy birthday eka vona ni ri eka Mhlengwe maxi wa hina ni ri happy birthday eka n'wina ni ri suka a ri saseki la babangu ni ri happy a mi navelela hi nga ta Masana Robert Bale aka nkuru a samani nkomu Vaxumi wa mina ni njhani na hi pfukini kombela ku va navelela birthday ni ri happy birthday eka Thomas Rebele ka Mapuve ni ri happy birthday eka vona ni ri eka Mhlengwe maxi wa hina ni ri happy birthday eka n'wina ni ri suka a ri saseki la babangu ni ri happy a mi navelela hi nga ta Masana Robert Bale aka nkuru a samani nkomu
9: Happy birthday ka Khanyisa Twala kwala ka Thomo na Themba Sithole kwala ka Mapuvi na hinkwavo la birthday ka siku ra namuntlha a va navelela hi mhana Ntalo Xikhotani danko.

Alright, inhlekani ne mamkerile eka ndawu hinkwata ku hambana hambana eka GCRFM ka nhlekani wa sukura na munhla 25 wa timinete ku be awara ya khumembirhi ne mamkerile tindhawu hinkwato eka xondo 106.0 audio streaming ya hina i www.gcrfm.co.za mi yingisela mi ri kwihi ka Facebook mi yingiseri le ka GCRFM na ka Facebook don u kahle mathevula ka WhatsApp na tinqingho hi le ka 060 887 5942 nkarhi wa hina tsumala ka 26 wa timinete kumbe awara ya 12 tsundzuka leswaku nongonoko wu ta ka wena kusuka musumbunuko ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 fikele ka awara liya darin khensile marilenxirinda ka nongonoko wa mid morning life lowu sungulaka hi awara ya 9 ku fika le ka awara liya ya 12 leyi mese ni ngele ka yo kambe ke na me le ka awara liya ya 3 ni ta va ni karhi ni fika makumu la va nga ta va karhi va teka ndhawu vhele va bamba reloaded nongonoko lowu sungulaka hi awara ya nharhu ku fika awara tsevu ko va na swin'wana swi nge le ku ni kavanyeteni kambe ni tshemba ku swi ta lunga swi ta tshamiseka hambiswiritano nongonoko ma swi tiva ku hi laha hi va ku hi karhi hi languta ka timhaka ta tiko hi ku hambanahambana ka toho leswaku heyi i ncini xibaka pongo eka swiyenge swa mabulu ku endleka yini ku famba yini kambe hi vone ti-match leti nga va ti karhi ti endliwa vhele kwala adorobeni ra Giyani ti-small businesses va karhi va kombisa ku vilela hi leswi mi kumaka nkarhi wun'wanyana va khomisiwa hi swona kumbexana kusuka ka masipala kambe kwala ka wurena yo sungula endlaka tlhokomhaka ta mahungu hi ta burisana na va masipala lava nga ta va vhele va va va karhi va hi byela ku swi tiye ku fika kwihi kumbe swi na ntiyiso ku fika kwihi ku va ku ri na mhaka liya ya ku va ku va ku karhi ku tiyindlu letiya kumbe swiyindlwana leswi a swa ku xavisela ka swona a va ha lava riti ra kahle leri taka ni nga ri tirhisa ku ri i 350 per day loko hi cheka ka man'wana madoroba kumbe ka doroba ra ka Malamulele va ku i 40 rhandi hi n'hweti kasi la Giyani i 350 hi siku loko yi hlayelela mali leyi mo ni aka calculator ni calculator ku 350 times 21 a hi hleyini masiku ya vhiki ntsena hi susa ti-weekend it's 7300 so 7300 leyiwani hi time sa maybe hi 10 wa swiyindlwana leswiya loko veni i 10 yi endla 73,500 mali leyi yi lava ku tlhe yi vuya yi ta tirhela community kumbe yi lava ku endla yini ku lava ku endleka yini kahlekahle kwana a rit hi ta swi twa kahle hi va masipala hi ta va vutisa hi burisana na voko sungula ndhaka tlhokomhaka ta mahungu a ndhaka sweswo hi laha hi nga ta tlhela hi vuya hi sungula ku teka tinqingho hi twa ku n'we vayingiseri mi ri yini timhaka letiwani ta ku va ku swiyindlwana leswi a swa ku xavisela ka swona it's 350 hi siku mehe a ni soli nchumu a ni tivi nchumu a ni voni xo biha handleni ka sweswo ntsena masipala ku ha hina hi vona swi ri right ene ti-reasons ta hina ta ku va hi endla leswi hi leti na leti na leti na leti ivi na n'we vaakatiko loko mi nghena mi vula ku hina hi vona swi ri kahle kumbe hi vona swi nga ri kahle it's up to you me a ni ngheni ka helo na GCRFM a hi ngheni ka helo ho lava ku twa n'wihi ku n'we mi swi vonisa ku yina ni mi ri yini hi swoho mi ri vaakatiko hina loko mi kha mi xavisa kwalaha va ku hayi 350 ya levhele hi siku hi tata hi ta xava loko hi tshuka hi fambela kwalaya section hi tata hi ta xava mara a raids a ni tivi ku n'we mi swi vonisa ku ni mi ta ku yini hi swoho van'wana already sungulani ku rhumela marungulo man'we eka WhatsApp eka 060 887 5942 mi hi byela ku n'we mi ta mi karhi mi swi vonisa ku yini swi mi khoma kahle a swi mi khomi kahle na koho mali leyi hi ta tshuka yi ta tirhela hina vaakatiko ke kumbe kwala dorobeni ra hina ra Giyani kumbe ku ta endleka yini kahlekahle hi mali leyi yo lava ku dyiwa yi lava ku tirha hi ta twa va masipala loko hi va teka moyeni a hi fambeni ka tlhokomhaka hlekani

Vandzawulo ya xikaya va vula leswaku va le ku yiseni mahlweni na mapfhumba ya ku lwisana na vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya tiyisisa leswaku muhehliwa un'we ka mune lava nga baleka khomiwile nakambe lawani ya n'wana eka awara ya.

teka Mr. Steven Mabunda shish hi toku bari right ai good kuba kuma kambe mo ithe va ringeta kumbe nga tsika hi kote kuba hi wina hi va bukine vulavule na bo before ngena ka nongono ke komisa ku eta kombela kuba na nwi kumbe hi ta va kuma sweswi hi twa ku swi tshamise kwini ku humelela hi

All right. Ai vakum. I bullet mina ngwe ba ngisereka 060887-5942. Mi byela kunwe mi swivonisa ku yini kumbe miri yini hi timhaka letiwa loko ku va ku ri na mhaka liya ya ku hi siku ku ta humesiwa ti 350 le ka swiyindlwana swa ku xavisela koho leswi nga akiwa le a section A. Miri yini n'we hi timhaka leti ka 060-887-5942 hi la ku twa kusuka ka n'we kun'we miri yini timhaka to teleto 060-887-5942 bulani na me evayingiseri va mehe.

All right. 060-8875-942. Bulana meni dwale shakwe mi swon sakuyini. Shakuba eba maspala ba ba shabisa le aka swindwan leswia. Kota ba bembel eka swiyenge swa mabulu la ba karba ba komisa. Eish. Bangwana ba komisa. Ah. Swi kahle van'wani va ku e-e a swi tshamisekanga 060-8875-942 a hi buleni mina n'wehe timhaka letiya ta mabindzu kumbe ta ku xavisa lava masipala va nga aka swiyindlwana swi nga fola leya section 8 swi saseke swinene ni heta ku swi vona I think tolweni wa masiku laha hi nga vona swi kha swi bampongo ku la ku va munhu a xavisa koho kumbe a nghena koho i 350 isiko 060-8875-942 bulabula na mina enkarhi wa hina wu tsutsume swinene hi le ka 23 wa timinete nge se ya le eka awara liya ya n'we 060-8875-942 mi byela kun'we mi swi vonisa kwene na koho swi feke swi tshamisekini ke swi right ke hi leswi ni lavaka swi twa vhele kusuka eka n'wena.

0: enhlekani mamkeri.
1: Yebo Puton.
0: Mkhulu.
1: Uthini Puton?
0: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila man.
0: Mm.
1: Mara ni zeleni loko hi swi khompeta na swaka malamulele swi endla mali muni 40 rand per day.
0: I ma heve heve ya ku ka malamulele onge ku hakeriwa 40 rand hi n'hweti.
1: Ya se ni vula ku ri mali ya 350 swa endleka mulo a ri na xiyindlwani xexo mara ripela a nga yi endlangi. Mali yaleyo leriya ra ku a ku vulavula ku swilo swa kahle. Swi nga ntswa va va bela ku ri hi n'hweti i mali muni swa ntswa munhu a nga zama mara mali ya siku ya vava ebuda.
0: Ya.
1: Ya mali ya siku ya vava. Eku swa endleka phela loko ku ri laha a ku xavisi munhu wun'we. Ene mi kuma ku ri ku xavisiwa swilo swin'we swo fana. Ene mi kuma ku ri swa endleka nyana na mali yo dya yi humanyana kwalaya hi siku ya yena yaloyi wa mi xavisa. Se ma yi vona 350 everyday ku ri ku mfumo wu nyika vanhu. Si si 370 a ku ri 350 hi n'hweti. Se ni byeleni ku ri a va hlanganisi 350 yaleyo.
0: Ya.
1: Va va byela ku a va yi hakeli hi n'hweti nkarhi wun'wanyani va nga zamazama swin'wanyana. Mara ku ri va ku hi siku se loko ro pela munhu a nga vonakangi ku endlisiwa ku yini ku ku na ku vabya ku na ku hlola ku hlwela a ku stokleni ku na ku nghenelela swin'wanyana swa siku ene vona va vona nambara liya ya makete walowo ku nga humeleli reflect na swi vona ku ri swi va swi nga endli kahle
0: mara hi ku hi ku masipala wa hina a va langutangi va vona onge mali leyi nga tshuka yi kote ku va yi hi pfuna ke hi ri vaakatiko
1: mara nakona loko yi levekisa sweswo aka vona yi ya kwihi
0: hi vula swoho ku mali leyi a va voni ku maybe va nga tshuka va pfale swin'wana leswi nga onhaka maybe ka doroba ra hina a hi ngo maybe ka xikontiri ku na ti-potholes va teka kwalaya va pfala mi vula ku mali leyi ngo la ku dyiwa kumbe yi la ku tlhe yi tirhela hina vaakatiko
1: a yi nge tirhi nchumu he Gordon se mi nga kuma ku ri siku rin'wanyani hi siku i 30 rand kumbe i 20 rand leyi n'wanyani i swikhwama swa vona hikuva vanhu lava se va fetserile a va ha chavi ku thya swilo swa mfumo mavito va ri voxe. A ni khulu yi ri tani mfumo wu nge koti ku paraka vanhu wu va rhwexa ndzhalo wukulu kumba swo budona. Naswo swiyindlo swa ku hi leswi swi nga kwihi kwala or leswi nga vekiwa nyana lahaya loko jiki nghena la rengeni.
0: Le a section A loko se mfane mkhona ku ya le a xibedhlele
1: ya mina ni ta ku a va fanele va ya va ya byeriwa ku ri hi vekeni rivaleni kahle ku ri mali yaleyo mi yi lavaku hi siku a yi koteki ku yi hakeriwa hi n'hweti na a swi talangi swilo swa ku hakeriwa xilo hi siku. Ya etarget nyana yin'wanyana yo ka yi nga twakali na le ka ZZ ku tshoveriwaku matamatisi na yini a ni khoni ku va endlisa sweswo se a va endli ku ri vanhu va va teka kahle i vanhu phela na vona vo va na laki ya ku kumeka va karhi va tirha mara leswi va swi endlaku a no vona swi ri swone butona
0: kokwani Phahlani
1: yebo
0: loko me ni ba calculator la yi kombisa ku loko ku ve ni va hakela hi n'hweti mali ya koho yi ta endla 7350 mi vula ku vanhu va nga tshuka va yi kotini leyi lava va xavisaka vuswa na xixevo
1: se ni byeleni hambi va ri vo tala va lava va nga tixopo va nga kwi swa endleka mali yaleyo n'hweti va nga yi holi se ni byeleni munhu wo xavisa yena loko a karhi a hakela mali yo fana na yaleyo a sala na mali muni leyi ya ngo i ya yena yo tihanyisa loko va vona ku swilo swa vona leswi ingaku a va swi tlhangi kahle a va swi tlhemuli va swi susa kumbe vanhu va nga yi va ya xavisela ka swona a va xavisile tlhelo ka swona Nguvenge ikoti mali yale. Eh yitele ngofu mali yale. Ita yikuma kwe muna ari ku pandeni. Ku avantira ezama kutira batana strategy xinwanyana. Shola vaku secha vanhu timali. Aba hambani na ba. A yitenene vanwanyana budoni. Ta vai kare ichikana yona she.
0: Inkomo kokwani Phahlani khense swinene.
1: Danke,
0: danke, Puton. Inkomu, ayene mahlenika 060-88-75942. Itoba ngwani leswakubo. Basubon saku invele, kati makaleti, ibursana kaito. Ringetini kukumba ba kama spala, kumembulabe roma spala, Mr. Steven Mabunda. Kambe, ayewa kumang, enen, iba bukini, iba kombi. Saka meba ngabar bizi sungwan. Lukubo tika bakote kubia kai, nakwala, shikar, kanongonoko, itabateka. Ebi itwaku ba vari yini boho hi timhaka leti kumbe va hlekete ku chikisa mali kumbe yo to gonya kumbe ku ta endla swa ku hakela hi n'hweti ene na koho yi ta va mali muni hi mhaka ku mhaka leyi ya hetelela yi phuxa leswaku swa endleka mi kuma ku nga pfumeleriwi ku vanhu va va na swizozwani i tekiwa hi force i nyikiwa ndhaku hi leyi a hi ngheni ku tirhiwa i kota ku tisa mali leyi lavekaka 060-88-75942 itwa van'wanyana right stiko manga ku akar na banwani ela balaba ku nbera ntingo okay ha ila ba ina nwe khala nghlika
1: bo dom
0: MS Temakwan
1: wa wuthi sele kwa maku anga na sipela ba tira ka yana ba hona yona mali ile ka kwa la mari mari moni ngwe
0: 7350 loko e calculator 350 liya hi time side 21 wa masiku
1: loko ba fika kwa la mbutsa kwa la xipele bangana yona kwa la yo hola yona mali ya le yona eh la batira kwa la ba fika kwa batira Monday to Friday mbutsa ku loko ngodi heri mali ya le mbo la ba ba hola yona na anu zwo loko ku ngenisa vanhu matachi ku hluphekisa vanhu eyen leswi nga ta xawa kwa la ka zwanzo swo swi ringana mali le swo swi nga ta xawa elchi swo ringana mali le bodo Jesus mada shawo kwa la so munhu azaku kala mali yale emoholo wa munhu anga tholiwa ka mfumo nga permanent akati ra ku kokwa ka masipala ya liya
0: yeah
1: a tla ku kwana ku tshini kwa la ka yona a lomba timali kwa la a musu ku ku tshisa vanhu vanhu va kona loko va tshamini swi plana hi vanhu sweswo loko mu tshamini mu hwini mara hi se ku 350
0: eh
1: Okay, shall say in well, okay, shall say Mandandi, and then with my general again. That's also put up for the Kubakuna Matir, Long Kabatera Laya. She says, well, this year I'm 700, you're going to see Namuti, Long Loka, so Wala. So, Ungaramaku, and Lagungana, Balu, Lagungama Tibula, but I want to Isha Lavako. Balta will say good much of it, she's Randila.
0: Yeah.
1: Kumba wangwa wafaba wangwa chelo wangu chuo. Mara wangu supekisa wangu chuo.
0: Lero, inga tsuka iwe na problemi kulu kumbala.
1: Amu kubo ni malaka yukua wangu supekisa wangu. Wangu niswa matachi. Ile matachi talaka wanyo wala. Sula kusi indonesia ile matachi musu. Afi mjeli munu wantima antiku. Sunga si mjeli munu wamishaka wanjani. Ebo dono. Ambe bana ba mbona ku sendi bana ala wethu ya kahle ba tirha ku ka mfumo ku ka commission ngone kuna vanhu vanjani la ba hola mali munhu ba ba la munga vona ka commission na munhu wa ngo pfuka ku hluphekela anga kubeka na nwana wa yena anga tirhi vanhu ba ka hino ka xavisa la i hlayisa batukulu a xavisa a hlayisa girlfriend ya yena a hlayisa nsati a hlayisa vana va yena a hakela transport ya xikolweni hikuva kha xavisa la hi siku a hakela 350 leyi na vana va tirhaka ku leyi va nga mbala uniform ya liya ka masipala yaliya ya mikokotela va nga yi holiki mali ya kona mi lava ya xavisa yi nga bodon business yo fana hi ku hava muti na kwala giyani ya munhu wa ntima a nga benefitaka mali yaleyo hi siku handle ka vana van'wana va nga va nyika na ti-toilet va tiendla mavhengele kwale a Benstore loko lama ku ri ti-toilet makula mavekini ma ndle tixopo le va xavisa va hetile leyi se ba ba ngelela vanhu va ka hina ku va hlupheka va hetile le Benstore ndhawu ya dorobeni leriya ku xavisela vanhu miroko hi hinkwavo va va nga van'wa swi mavaku emiroko i mhana nga yi kota ku 350 ebodola a ku hluphekisa vanhu leswiwa
0: exiyane
2: mara ka swivana va ka ba dhanyo ka vandzulisa a vanga tilavi ti vote ka vanhu vanhu va langa kwalomu loko phela vanhu vo tala kwala i vanhu va fikaka va teka titiwu ta vona ene vanhu vo tala loko va tekeliwa titiwu va fika va vekeliwa laha a ndzhaka nkarhi a nga ha swi voni ku ye hi titiwu eka swin'wana leswi swi ri kusuhani ku munhu un'wana wa n'wana imported ngoma swi vona
0: ya
2: munhu wa ntima i endlela ku hlubekisa wun'wana munhu wa ntima i hlubekile bodon ku hava munhu a nga nghelaku laha i yini lexi loko mi languta xiphathani xexiya mi tshama mi ya kwala bodon
0: mi vula kwila
2: xi vekelaku laha xidaya xi ndla 350 hi siku mi nga xi xavisaku kwalaha mina swi languta mimbuya mindzuku mingula nghena kwala muye mi vula ku swilo leswi nga dlaku swi xavisiwa xi ku 350 hi siku kumuna i yini xi xa koko kwalaho
0: a ni hi vulavula hi ndhawu leyi hi ku tivaku ni ri tolweni andrisite leriya ene na vanhu va ku tiva ndhawu liya that's why hi vulavula hi ndhawu leyi hinkwenu hi yi tivaku na swiyindlwana leswiya hi swi vonaku swi sasekini swona swinene
2: ku saseku yini godon vona ma swi twisa ku vanhu va ka hina va hlupheka moya leswo phela leswiya swi fana loko loko mi ya humesa munhu a khomiwa voko hinkwengwe mi ndondometa ku nghwela yi khomi nhloko u hluphekisa vanhu swiye bodo vanhu va kona ku va tshamini va ri leyi a va fanele va languta ku yani yi tlhume ngopfu ma swi vona mali liya loko a vo pfunana na public works va lunghisa tiofisi va lunghisa na mapatu ya makona kwalaa ma fambaka ende hi le Zimbabwe hi ku loko ku famba kwalaa poti oyi nga ta yi kuma laha sweswi ku nga tshama ku na mpfula 20 years back yi ta tshama yi ri kwalaha ku bajiwa hi mpfula miya maka swiyindlwana swo ringana swiyindlwana swo nghena kona n'hweti ku i 350 hi siku hlayisekani bodon
0: inkomo yi can see
2: ndangi eyi awo ka bodon o ta hinga swi tiki hi nga vhotela yini ku ndhawu ya ko hinkwako ku fili ma eyi un'wana na un'wana yi nga ta n'wi vhotela ka yoo ndlala va ta a ha hleketa ku loko hi teka mfumo ho lava ku pfuneka kasi ho nyinya ku ndodometa munhu wa ntima na ku etikelekeni ku yiwaku kona rezi hi ngo ngheni ku teteliya nge sathani wo tiva na sathani ntsele ku tsele lowu endleliwaku wona hlayisekani bodon
0: inkomo yi can see swinene inkomo khomela timinete ku nge se ba awara ya n'we ku ta ku ra vurhamberi ka nongonoko wa GCR talk va rixile budon mhaka leyi a yi khomeki se ko va ku khola hi vanhu serious va ku hi ku loko va lava 350 per day is too much mali leyi yi tele phela swa endleka ripela munhu a nga xavisangi va ku ya va tlanga hi vanhu shem va ku i mavonelo ya mama Albi kwala aka xikukwani va ku inkomu kombela ku twa n'we hi ku n'we mi ri yini mavonelo man'we vhele swa endleka mi kuma ku van'wani va yi vona yi ri kahle yi nga va tikiseli i nhlikani mamukeri
3: ahee baba
0: ahee minjhani
3: hi dzumbile ngo vona
0: hina hi tshama hi pfukile hi lonxa
3: hi swona swinene swifani leswiwa loko va swi endla a va ku va swi endlela va mani
0: mi vutisa mehe ku ni hlamula
3: a no vula ni ku vuleli a ni no va swi lowu ku ri na yalo ku ri ku i nga chela swipayisi i nga chela hi ku swiva leswi loko va swi endla a va ku va swi endlela va mani
0: a ni cheli xipayisi
3: va ku vanhu va lava va va endlelaku swona va swi lava ande na ku vanhu lavo loko va swi lava va ta hakela mali yaleyo tani hi siku loko ku ri ku vanhu lavawani i vanhu lava a va xavisa kwalano khale na khale ko va xitrateji xa munhu loyi a nga ta loko a tshamile a tela hi mona na vijiva na ku xanisa van'wanyana hi ku i le matimbeni a endla swilo leswi a tivaku swi nga ta swi ta va tsandza loko swi va tsandzile va ta suka kwalani va hlongoriwa loko va hlongoriwa hi makumu va nghenisa vanghani va vona va sungula ku xavisa tibanana na tinyala i nhlelo walowo wundlu wa ku walowo loko i ku i lava 350 aka munhu loyi a holaku 350 ya yo a kota ku tixavela swibananani a ya ya xavisa so we i n'wi lava 350 hi siku i nga n'wi lavi 350 hi lembe vanhu hlambanyana vanhu va ka hina kasi swi ri himpela hi khesiwe ku tlula mpimo lasi emanjheni hi hlongolaku na vanhu va ka hina ku ri no famba ni ya fa hi ndlala le nhoveni leyi mi suka la mi vonaku ku nga ku mi ringeta ku tihanyisa a swi vani sweswiwani swa vangopfu hi vavo
4: mm
3: swa chavisa pfuna 350 i mali yo tala ngopfu loko ku ri ku ya va ku ya nkarhi wun'wanyana va ku va ta xavisa mbangi na ti-drugs tin'wanyana ta mihlovo wun'wanyana ndzeti ti nga ndlaku mali yo tala hi siku vanhu lavaa va kumi nchumu va nga a ni ri va xava na swilo leswi va swi xavisaka loko vo hi ta loko hi ku akele yindlu hi ku nyika xitoko wena u ta ntirhweni loko i chayisa hi ku nyika 350 ya ku i tirhile a swi ta twakala hi ku vanhu lava na mihleketo mara swilo leswi swo humelela sweswo mara va ka masipala vona loko i va fowunela va nga ti i ntirho wa vona GCR 40 na vateki va mahungu va GCR va va andamayine ngopfu lero va nge pfuki lero loko ku ri ku va va lava va va hlamula tanihi inani ni ze ni yi vula mhaka yaleyo mina ku ri no man loko Greater Giyani hi ri na GCR radio mara loko hi fanele ku mi tirhisa yona lokali ku ri mi vulavula hi yona mi nga lava ku ta vulavula ka yona ku ze ku va na mhaka yin'wanyana kwalano na yi tlhleketa leyi ni nga tshama ni lava ku ri va ni pfuna hi yona kwala ka masipala va ala ku ta vulavula lero ku ta vulavula ma swi ri loko u la ta vulavula swi ri hi fanele ya ka ti-radio tin'wanyana leti vona va ti rhurhumelaka GCR yona loko ya loko ku ri ku va tirha u ta vulavula tin'wanyana to antswanyana leti va lavaka ku ti byela vanhu hayi leswi wena i lavaka ku ta swi twisisa va ta ku byela ku loko a wu lo ta hofisini se ta tshika ku vulavula kwala mdzono i ya yingisela i ya vulavula na vona le hofisini i vuya i ti ta byela hina hi ta ku yini
4: inkomi khensi
3: hi swona vavi ta lava le
4: inkomi khensi swinene. Alright, ya matheni ka 060-88-7594-2. Tsundzuka ku mhaka leyi burisana ka yo kumbe hi nga languteka yo i mhaka liya ya swindlwana leswi nga akiwa swa ku xavisela eka swona ku nga va ku xavisa swakudya swiwintsi mazimba kambe ku na hungu leri nga bapongo swinene leswaku ku va mi xavisa laya swi lava ku mi humesa mali ya ku ringana 350 hi siku enhlikani mamukeri
5: Nso munhu njhani?
4: Hina hi tshama hi pfukile wun'we.
5: Hi pfukile. Before va nghenisa vanhu va swindlwana swi loko vana va rhende a va fanele va rhangi va ndla research ka lava va nga na swindlwana swo fana na swa vona tanihiloko va ake swa ka masipala va ndla research va ta kota kuswa swi endla ku swi hanya ora swi hanye na.
4: Mara a hi mhaka ku leswiya maybe swi va nga va langute va kuma ku swi saseke maybe ku tlula leswin'wana ene nakoho ku tirhe material wo durha va ku hayikho swi vula ku swi ta va swa le henhla leswi
5: van'wana va swi vona va hlekerile sweswi mara a swi nga ta pfuna nchumu ku ri hi swihi kahlekahle swi leswi ni nga ta ku loko ni xavisini hi siku ni kuma 500 rand hi siku or yona 300 rand yaleyo hi swi leswi ni nga ndlaka ni famba na 300 rand hi siku leswi ni nga xavisaka kwala yini ku hava papa lero kahlekahle va fanele va ndzi research ku ri ku hava xin'we lexi nga xavisaku hi siku xi ndlela 300 rand laha ka swilo swiya hi siku ku hava mali leyi ntsena ni nga yi kumaka kumbe hi siku rorero kumbe 100 rand kumbe 150 or 160 hi yo ni nga yi kumaka hi siku kumbe 60 rand ni kuma yena hi siku se swi swa vona kahlekahle a vona ku teri ka swona a va minyani mebi pela va lava hina hi tsandzeka va ta nghenisa va meniyere valavo va xavisa ti-drugs ku mpela loko ku xavisela drugs ra tlhelo i nga yi kota hikuva ni ti-drugs ti kona tikweni ente va nghenisa vanhu va vona va va xavisaka ti-drugs impela loko va xavisa drugs va ta hi le handle hi ta ku va country ra vona la ku vona va xavisa drugs va ta yi kota yeleyo lavaya hi vona drugs ra tlhelo leswi lo gqeni ka tiko ra hina swi dlaya ku vana va hina va ta yi kota va ta le handle mara hina hi nga va ni ri twa gavena va yiminyana mina ni vula twani ku ri a va yiminyana swo swi endlaka hi swona ku saseka ha ku vona mara va nga yi ku saseka yi vile mali kahlekahle ka yo fana liya Thank you.
6: Ina
4: itsa ma ifukini ngonwe.
6: Ai na zako tsama ifukini kubutisa ina ngwana boti.
4: Mm.
6: Yi? Ai mihlolo yona yale. Mm. 3 feet a day.
4: Mm.
6: Ha, siyo yini kunene?
4: Yale mak.
6: Ah, kumba vaka vanga sina ku kungena vanhu, vaka vanga vanga vadzerisa ku yini. Hi ku ni dzeli. Ishi ninga sisa sisa ku hisiku ikuma mali le inga ta kuma 350 na le inga ta thela na yona i ya hlayela nyana a tafule i ya kuma yini kwala he
4: mh
6: ha ku saseka ka kona swi yosa sekisa ku yini
4: mh
6: thala abo delwa hi munhu ka va endisa njani tsena hambila ka bo va yendela ku jazi ku loko pula yina va kumeka va ri safe
4: mh
6: Ese nunga ta si xavisa u kuma 350 hi siku kwala hi ku siku rin'wana na 900 rand u nge hi xavisi
4: laya
6: a ni wa swi vona ku swi folini
4: a ni tivi ku maybe mi nga tlhela mi kota ku vuya hi tsutsumela mahungwini
6: no na khoma u nga chavi u nga chuvi
4: okay khoma ni tani tsutsumela mahungwini ndlela leyi lunghile va le pfani hi loyi na mahungu na mahungu ya awara ya n'we
7: Leswinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka JSRFM rito ra rixaka mikiseri enhlikani ndzawulo ya xikaya va vula leswaku va karhi ku va va tirha hi matimba ku lwisana na vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini eka masipala wa Ekurhuleni minijere wa ndzawulo eka xifundzankulu xa Gauteng u vula leswaku kwalomu ka 4 wa magidi wa vahlampfa lava va ri laha tikweni swi nga ri nawini lava nga vuyiseriwa ka rikwavo n'waxemu leswi swi landzela ku kombisa ku vilela ka ku hambanahambana loku nga ku yini emahlweni laha tikweni mayelana na vaaki va matiko mambe Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya tiyisisa leswaku muhehlwa un'we eka vamune lava nga baleka u khomiwile nakambe mbulavulero maphorisa eka xifundzankulu xa Limpopo Malesela Ledwaba u vula leswaku vabohiwa vanhungu a va suka ekhoto ya majistrata ya Nebo loko va ta baleka Ledwaba u vula leswaku maphorisa ya yisa emahlweni na ku hlotana vabohiwa vanharhu lava ha taleke na nhova ba ehleketeleriwa va khumbeka ka milandzu leyi fambelanaka na ku phanga etindlwini ehansi ka xiphorisa xa masimula naswona vambirhi va malembe ya 18 na 19 kasi wa vunharhu wa malembe ya 40 la nga khomeriwa ku va tlule milawu ya ku va laha tikweni Olobze wa ndzawulo ya mimfumo emiganga Velinkosi Hlabisa vula leswaku vaaki va fanele ku va va hakela mimasipala vukorhokeri lebyi va byi kumaka Hlabisa vula leswaku mimasipala ya tiko ya tikeriwa loko swi teka ku va va fikelela ku hakela swikweleti swa vona leswi swi landzela ku va meyara wa doroba ra Joni Murero a ta va tivisile leswaku va le ku veni na mimburisana va khampani ya gezi Eskom mayelana na swikweleti swa masipala leswi fikaka eka 5.25 mabiliyoni ya tirhandi Murero u vula leswaku mimburisano ya karhi ku ya emahlweni ka masipala wa Joni kun'we na khampani ya gezi Eskom naswona va ta nyika xiviko hi musumbunuko
8: Two municipalities. I'm sure you saw Johannesburg closing some infrastructure belonging to government at a national and provincial level, and this is common throughout the country. We are at an advanced stage now where we have calculated how much money is owed by government at the provincial and national to municipalities. In July, we are taking the cabinet memo to cabinet in order to compel the departments owing municipalities. And at the same time, municipalities who owe ESCOM, they must pay what is due to ESCOM, and those who owe water boards, they must pay what is due to water boards, and we have to encourage
7: ku languteka hungu ro gimeta mahungu ya awara yan'we vatirhi va nhlayo ya 43 eka xenge xa SASSA lava nga hlongoriwa. Leswi landzelaka vulavisisi lebyi nga kuma leswaku vaofisara va SASSA lava nga hlongoriwa hi lava va endla tihakelo swi nga ri nawini. Mbulavuleri wa xenge xa SASSA Paseka Letsatsi u vula leswaku xenge xa vona xa SASSA hi lava va nga antswisa xenge xa matirhelo loko swi ta ka tlhelo ra xenge xa vurindzi.
8: Password to get access to the system. We have upgraded our system. We no longer use the password. We use the biometrics. In this instance, it can be facial or the finger. And I think in the past, they would make an allegation once a password of a person has been used. They would say that they were not at work. Somebody took their password. But in this instance, we've made sure that you do the biometric and
7: rero ku ri hungu ro gimeta ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Ndzawulo ya xikaya va vula leswaku va karhi ku va va tirha hi matimba ku lwisana vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini ka masipala wa Ekurhuleni. Yan'wani mahungu ya ta landzela ka awara ya 2 na rimembo ka nguveni hafu ku bela ra ya 1 i ta mi tisela kahle tinhlokomhaka mayele ya vhiki ya ku saseka nhlika.
4: Ni mariko line ni
6: niko ho kwana boti.
4: All right, no e tlema amkela etisa.
6: Hey madiba i mali le na loko ava ku ve ava hi hakeli hi lembe ani bona yiri mhaka inwana yo antsa. Sedzela mina loko yiku 7300 hi nwedi tsena ku ya hela lembe i yini sesi. Ungazi wa yi kota na we ku yi calculate sweswi. U nga yi koti ku a ni yi lava u dya nhloko ku sungula. Ya vanhu va khola xikhale a va siku vanhu lava yaku laya i ku tiphandela ku ntsena va nga teli va nga dyangi ku vana va vona va nga yivi mara ha leswa khola va le ku kholeni mani lavi futhi va rhangi hi ku hi twa vona ku ve ri yini hi ta kota ku vuya henhla ka vona hi vatwini vona ku va hlamula va ku yini. Se a ni sweswi ho ti vulavulela muhulahula hi swi tivi ku ti leswiwani tiyiso kumbe njhani mara loko swo va tiyiso a va tshiki ku khola. Sweswi a va tsha va hlavisisa swona maseyileni a va va tshikisisa swi va kha va ti endlela sweswi ma ta ve le ku kholeni ngopfu ku vulavula tiyiso hambi 700 munhu wa hi kuma hi 3 days laya. Oh, si yo yini na 7000 hi nwete hayi lembe. Sele ku ya hela lembe mara sho. Hiloso kahle kahle voka vanga swilavi ku
4: kuma vanhu
6: laya. Sikona vana ku singeni sa ku voka vanga
4: si. Ingamteka moyeni.
6: Abe, ipilo ku vatandeka bona vaka kota ku endla leswi vanga siseketa.
4: Ni inkobi cancel kombela ku teka Mr. Mabuni na ina vola moyeni. Inkomo Enhlekani Mr. Mabunde mamkeri
9: Enhlekani khalanga enhlekani le ka vayingiseri ka GCR FM
4: a khensa swinene mamkeri le ka nongonoko wa hina kuna hungu leri nga va ri karhi bampongo leswaku swindlwa leswa swa ku xavisela ka swo leswi nga akiwa le a section A swi fanele ku va munhu a nga ta va karhi a renta laha a hakela kumbexana ku humesa ntsengo wa ku ringana 350 hi siku hi la ta twa kusuka kan'we leswaku swi na ntiyiso ku fika kwihi na kolo ku ve ni i ntiyiso mali leyi yi ta va yi karhi yi pfuna yini eka community kumbe ka masipala wa hina
9: inkomu khalanga no ka ni nga swi tivi ku yi ta va yi hungu leri fike ri fikisa hi structure ra xihi kumbe hi individual mani mara mo hi swi hlamusela hi swi kombisa kahle ku a yi fane yi premature na ku va hi karhi hi vulavula hi yoho hi ku 350 mi ta swi tsundzuka ku sweswi hi vulavulaka na n'wina ebusiness na leswiya swa ti-public participation in fact hi gimete tolo hi IDP rap forum laha ku hlangane summarize hinkwaswo leswi hi nga swi hlangana na swoho loko hi karhi hi vhakachela vaakatiko se 350 liya i vhakachela vaakatiko se 350 liya i tsariwe tanihi proposal aka tari

0: swivonisa ku yini swi tshika swi fambisa sweswo ngopfungopfu mhaka ya ku a swi yo implementiwa swi ya vanhwini loko hi ku ya ka vanhu vanhu va ta fika va swi va hlayeriwa swi raw as it is ivi voho lava hi nga hlangana na vona va tihlamulela ni lava ku ta ndhawu ta ku organization kumbe individual loyi a nga rhwala mhaka leyiwa a nga ri kona ni le ka yin'we ya ti-meetings leti a hi ri ka toho hi ku loko a ri kona a ta va a swi twini ku i proposal and a ta va a vula na yaku na me ni yimini ni ku 350 nge yi hakeli hi ta hakela 50 rand kumbe 350 nge yi hakeli hi ta hakela 100 rand ni swi twini loko hi karhi hi hlangane a community hall vaakatiko va yimini vambirhi vanharhu va ku e-e 350 tele ngopfu per day hina hi vona ku hambi yo chika yi ku 150 hambi yo chika yi ku 100 a nga aleriwi hambi yo chika yi ku 200 yi ku 2 rand a nga aleriwi i nkarhi wa ti-proposals so va chavisa vanhu va ka hina va ku hey hi ya ku dlaweni hala ya andlala ku ya andlariwa budget hi ti-28 hikoho hinkwaswo leswi vanhu va nga vulavula hi swoho hi nga ta swi nga ta va swi consideriwini se loko hlayiwa budget ku ta ku ri final document leyi nga ta tlhe yi tikomba na loko se hi lwa a hi ta va hi lwisa hi ku va ri va implementa yi ri row as it is so I'm saying sweswi confidently ku masipala a nge charge vanhu 350 leyi va yi vonaku i proposal and vanhu va yi kaneta leti inputs leti ti nga ta enjoya majority hi toho leti ti nga ta ku heteleleni hi nga ta fika hi tirhisa
1: mara a hi ngo majority wu ku hayi hina hi ta kota ti 50 rand hi siku kumbe ti 30 rand hi siku na swoho sweswo ma kota ku va mi
0: swi pela hi leswi vanhu va kwalomu hi nga famba kona ma tiva problem ya vaakatiko hi sweswo swa ku un'wana i yimele ku ya twa un'wana ku a va ta ku na 350 yi hakeriwaka ende loko va vitaniwa hikwalaha munhu a fanele a va na opportunity ya ku yima sharply a vulavula a ku no mi charge 350 hina mi ya yi charge 50 rand mi ya charge 30 rand mi ya charge 100 rand mi ya charge 150 i nkarhi lowu va va ku va nikisani se munhu i lava ku endla input hiku i endla na ku endla input ku ri hi ku hemini wo ti lavela fame manje
1: All right, no. Yi twala kahle ku a swingolo implementiwa kambe a ko vulavuriwa hi swoho.
0: Exactly. Proposal yi fana na loko hi ta loko hi ta na endla hi ta na IDP document hi ku la ka n'wina hi lava ku ta hi khome project ya ku nge leyi wesaka kumbe 10 rand ivi van'wanyana va ta fika va ku ha mara 10 rand hi yitsongo for this project a mi fanele mi ngetela nyana mi ku 20 rand ivi mi endla mi edda na yini ka a henhla ka yona i proposal yi ya va final loko hi ya hi ya presenta futhi loko hi fika hi hlangana ka leyi a hi hlangane ka yo tolo ya IDP rep forum leyi hlengeletaka ti-stakeholders hinkwato ku katsa na ti-departments ta ku hambanahambana leti na tona ti va ku ti ri na xiave ka budget ya leyi hi nga na yona fana loko hi ku education yi tata hi ta endla xikolo a ka ndhawu ya ku ngengenge so na va va ri koho on that very day yi va yi karhi hi finalize kumbe ku consolidate leswi hi va ku hi swi kumini le handle va nga chavi vaakatiko ende va nga chavisiwi na vanhu va nga tirhisi mhaka leyi ya 350 kumbe ku ti-promota ku a ni hi ya ka ti-election Khalanga ya ka ti-election vanhu va lava ku ta vonaka va ri karhi va tirhe ngopfu i ta tlhe loko a vona ku ri 100 rand kumbe ku ri 50 rand se i ya ku campaign-a hi swoho ni eka GCR mina ni fika ni mi vulavulela se ni vote ni va mukhanselara va fanele va swi tiva ku hi nkarhi lowu wa vanhu va lava ku ta va vakhanselara va lava ku ta va ta va va chaviseki va hina loko hi ya ka khansele leyi ta i landzelaka va nga tirhisi leyiwa leyiwa masipala wa swi tiva ku vaakatiko i va akele swiyindlwa leswiya a nga akelangi ku ta benefita unfortunately ti-facilities hinkwato ta masipala a yi kona leyi tirhisiwaka ku ri hava tariff a ka yona maende a hi endleli ku hi lava ku benefita financially i timhaka ta ku na mhaka ya maintenance.

0: Kentsisinene eba masipala ila ba burisana nabo ba ba karba e kombisa leswaku hayi ti makaletia ta lo bulavuriwa that's why yo maka a hila leswaku eba ngena before hi teka ba yingiseri ba ba karba hi byela leswaku swi endlise ku yini kumbe swi endlekisa ku yini kame hambi swiritano Kansas nene vele ka leswi vanga ba ba kota ku ba hi nkankara hi byela leswaku ba ba swivonisa ku yini kumishani va ri yini kahle kahle timhaka to toteleto kambe hambi swiritano va kombisa leswaku ba akatiki vana mpfumelele kumbe malungelo ya ku ba va vula ku hina hi ta kota mintsengo ya so even then swi tekiwa kusuka kwalano kambe va ri ti vulavuriwini timhaka letaku 350 hi siku kambe a ti se bohiwa kumbe ku tiyisisiwa miri yini n'we eka 060-8875-942 na n'we mi nga rekhoda ti rekhoda n'we ha ta ti tlanga because ha vulavula yo va masipala va kano ina timhaka teto ti vulavuriwini ta ha lo vulavuriwa a ti se fikisiwa makumu ku va ti bohiwa kumbe ku hetisiwa mhaka ku hi lava ku twa mavonelo ya vaakatikwahina enhlekani ehe
1: ndhawu yo loko ndhawu yo rhentiwa hi siku ende ku va xiphazeni xa makuwa loko swi ku yini le xiphazeni xa makuwa laya ka swilo leswiya swa ka masipala hi ku munhu wa rejistara laha ku ndza ndhawu ya va vula ku i ri rhenda mali munhu hi n'hweti leya siku yi huma kwini vanhu va kwala va ya ku va tshama va hlangana hinkwavo leswi va nga va hlanganini i vanhu vo swi tiva ku va swi tiva visiwana kumbe vo tiva loko munhu a pfuka loko ku ti 25 a hola mali a nga siku na xisiwana loko va u kota ku sukun'wana va tekana va famba hi mimiti ya leyi fambaka va va rhwala swikhwembu bya ku swi ta va vhotela loko ku fika nkarhi wo vhotiwa a va ta swi tiva ku hi vulavula hi siwana hi vulavula hi yini va nghena hi switandi va vona mimiti leyi tshamaka kwale ya leyi yi va vhotelaka va zamaka va masipala ku i vanhu va njhani a va nga ta vulavula ku munhu loko a nyikiwa xilo i rhenda hi siku hi siku hi loko swi ku yini sweswo bodon loko vanhu va lava tirhaka mi tshama vona munhu a va veri wa tirha hi siku i hola hi siku hi siku kumbe ku yimeriwa n'hweti a ni swi leswa loko vanhu va tshamini a va fanele va vula ku okay loko ku ri ku i 350 se yaleyo yo rejistara ku i sungula swo hi n'hweti yo ku heleni va vula ku hi ta ku i mali munhu hi n'hweti hayi ku wena loko mi hakela 50 rand hi siku i mali munhu hi n'hweti siku mi nga ta mi nga xavisa nchumu mi ta hakeli yini bodon phela ka business i windows ku na siku matiko nchumu ku na siku yi nga busy ngopfu se mi ta hakela yini n'wini loko vanhu va tekana va ku veri stick order va tele va tiva mali ya mfumo vanhu va kha va dya kahle va fika va nga languti xisiwana lexi fikaku xi hlupheka kwalano va nga ni bodyana va lava va pfumelaku mitirho ya hi tshama kwalano lava nga ri ku tirheni vanhu va faza va ku ti pfuxapfuxa vumiku hi siku phala hambi yo va 10 rand siku ku na siku leri mi nga ta fika mi nghenela mi nga xaveliwi se wala nga suggest va boha va ku ho hi bohe ku loko i nghena laya i mali muni rejistara so ku fana na tixopo leswi endliwaku swona mi rejistara va ku hi n'hweti yi tava yi ri mali muni loko yi goya va ta tlhe va byela vanhu ka ha na nkarhi ku sweswi ha gonyisa loko ku ri ka yi ri 200 swi vulaku yi ya ka 250 mali leya siku hi siku i mangatata ku ya xavisiwa mi ya xavisa majenze laha na tinjiya sweswi ku nga hava majenze na tinjiya mi ya xavisa yini kwala ya siku na siku leyi mhaka mi yi kuma n'wini a va tlheli va tshama a na a swi pasiwa swilo leswiya va loko hi tiyo phala vanhu va ku tala kwalaya a va tlheli va tshama hansi va kanetana loko swilo swi ri swilo swi ri wrong vanhu va ta canvasa hi ku leswi nga ta canvasiwa va ta va ri na tipoyinti ta vanhu va byeli lava nga ku tweli va nga yi dlayeli mfumo va yi dlayela mfumo hi ku already party se va dlele yi to pfuxiwa kunene hambi yi to sukumetiwa ku yi pfuxiwa ne yi humule ku yi kwankhwini ke loko swilo leswi nga ku ndliweni bodyana a swi yi swi ndla ku vanhu va vuyelela ku va twisa ku ndleka yini ma swivona sweswi ndzeni a swi pasisiwa mara a va yi va tshama va vula ku loko a lava ku nghena laya makuwani i mali muni i rejistara ku fana na tixopo leswi ndlisiwaku swona i rejistara hi n'hweti va vula ku okay swilo leswi a hi bohile hi n'hweti i 500 ha swona se loko i kha i tirha laha hi siku bodyana i ta va khe yi languta ku ho budget yo kota va hakela rent ku fana na mimiti leyi ku tshamiwaka yona mi fika i hakela mali ya tshama loko n'hweti yi hela i swi tiva ku se i hakela mali munhu lo mara hayi ku hi siku hi siku siku mi nga ta ku mi nga xavile mi tani ya yi kumaku mali ya kona waye va lava va hleketaku a va fanele va swi tirhisa va nga swi tirhisi sweswiya swi bola ku fanele ndhaku leyi ala tlhera ka masela tsela swi nga bola swa swimaku kwa la na la ku mwa ku ya le xapeni swi nga bola loko va hina ku randa va tshiwa swa swi bola kwa la ya kuma ku bodola mali ya siku na siku phela business a ikuna siku ku nga hava nchumu kuna siku ku nga na nchumu ana sweswi a se ku na ma overcard one loko mi yama veka la hi wo manga kona nkarhi wa lowo swi nkarhi wo nga ta nga na nchumu ya xavisa yini ku aba tsheli va boha ku naya loko i nghena i mani munhu swi nga swa vona ku va va maka xaseka swi right ani ku va ku na order bodola mara vanhu hina a suggesta ku vanhu a va hakeli n'hweti ku 350 ayopa ya laha tshama a yima kwala a fika a ku 350 i munhu wo hanya kwala misava yaleyi va hanyaka yona a ku ri munhu wa ntima nga va yo swa swohe
0: a ni ma swi tiva ku loko kha ku kombisaniwa ku na mavonelo yo hambanahambana ku hi swi vonisa leswi swi vonisa leswi hetelela hi concluda kwalani mara hi ku yini hi ta twa vaakatiko ku voho va pfumela va ri yini
1: va nge pfumeli munhu wa normal wo famba mina nge mbila a nge pfumeli hlayiseka albodon
0: inkomi khensi swinene
1: munhu wa normal wa nhloko ya kahle a nge pfumeli sweswo bye bye
0: inkomi khensi 22 wa timinete kumbe awara ya n'we nongonoko i GSR Talk na mina Don Mathebula nhlekani
2: ba dana mpoke
0: ina itsama ifikini ngongwe
2: ha na ina isayifuyo
0: mara
2: ku vana la tinyi sambi la swivongo a ve se switisi swa vo ringanyeta miri 350 ya le ya siku rin'wanyana a ni yi xavisanga siku rin'wana ni yo xavisa 20 rhandi ya yi kuma kwini ku swi xavisi leswiya a swo xaviwa everyday masiku hinkwawo swi hela a va tlhele va ya ringanisa futhi ende loko ku ri ku vula ka mina 50 rhandi hi n'hweti va nga zangi va yi xanisa vanhu lavaya wun'wanyana i hava i papa n'wana a nga ha ri kona seve na vana hi yena papa hi yena mhani a ri hwayi vana lava ya va la ku dya va la ku mbala va lava hi le ku ri xini va ya xikolweni ku hava wo ni pfuna ni ya yi kuma kwihi mali hi ku laya hi koka jamajama ya ku kurisa vana va mina
0: ya
2: a va tlheli va ya sungurisa a hasi va nga zangi va pimanye ku 350 yaleyo a yi tlheleli ndzhaku va nga zangi va hi valavulina tokunarini handle ka fona va ta tibyaxana na tivhoto i mhana mikateko kwa ka xitlhelana
0: inkomi khensini la ka xitlhela inkomi khensini 060-8875-942 ayi tweneni van'wana ku vo va ri yini hi timhaka leti mi swi vonisa ku yini ayi nhlekani
3: dandana hi kuyini
0: e mamukerini va vulavurini va ka masipala
3: hi vatili mara kahlekahle swihi leswi a swi yo phohla swi nga vuliwangi swileswi ku za swi phohla a swi vurisiwi swona lexi ni xi vonaka se va la ku ta yi nghena la ku jikeni la timhaka ta ku a ni va yingisela redi va kha va swi twa vanhu ku swilo leswiwani va le ku swisoleni lero loko a swaka swi nga nghenangi moyeni swi ya teketana va ku mali hi leyi a yi tala yona yaleyi ya 350 hi siku na loko vo va endlela 350 hi lembe a swi nga antswi
0: hi n'hweti
3: ke kahlekahle laya a ko xavisiwa swiswo bya u nga ku yini wa swi tiva ku munhu wa tshamba ra hana 200 laya
0: mara 350 hi n'hweti ke a yi kahle
3: yi nga va kahle mara ku tlula ku yi va na tisanani yi va 350 hi siku yi nga va kahle na hi yo n'hweti ni kula ku a ni u ta phandaphanda u kha u veka hi 200 laya ku loko n'hweti yi hela yi kota yi fika 350 ni vona nayo swona swi ri kahle mara hi ku ya hi ku ya a va nga swi endli swi sweswo va nga swi endli a ni hi n'hweti va nga yi endli vanhu lava va le ku hluphekeni vaa a va vona loko chika ya ku xaveni ta n'wi vona munhu la loko wo khoma ximhalanxo a nga na ncici wa ha tsutsumatsutsuma a lava ncici se ma swi vona ku tirhisi le ku fikeni hambi yi ri yona hi n'hweti yi nga yi ri kahle mara a va yi chichi yi nga fiki ka 350 hambi hi n'hweti vanhu lava va le ku hluphekeni lava votikaka ka yena hala tlhelo na mitirho ku hava phela vanhu lava va xaviselaku vana va vona va kota ku dya hikai vana va nkarhi wun'wani va kula a va le ku tirheni veri loko ri na 35 a wa hadi loko va ku a wa ha tholiwa ni va vula swona ku a wa hadi Saba siki vanhu lava va ti hluphekela vuhluphekelo bya vona va tele va swi hleketa kahle ku hani ku na yana yani ya fikani ya ku isii a va va siki va tirhisa mihleketo ya vona va tlhela ku va binya tidyondzo hi ta yi twa na leyi va nga ta yi vula ha to vuya hi swoswona sweswo
0: inkomi kensi
3: hi swoswo
0: Thank you.
4: 0608875942. Kumbisa akanyana yin'wana yitsongo kambe hi ku vulavula ka hi kulukulu
0: okay
4: kambe a ni ku loko hola ku ta endla xikombiso hi kwalaha ndyangwini bod ku nga na bava ku nga na mhani n'wana e hanya a ka vatswari ha swona loko n'wana a ku i lava ku n'wi zama ku pfuxa xibindzu xo karhi hi xikomelo xa ku a nga faki ntshikelelo a ka vatswari hikuva xiyimo a xi vona ku hambi ku ri vona swin'wana swa va tsandza ivi ya vona va gayi khona laha mutini wa mi nga xaviseli kona vatswari va nga va va langutela kun'wana a ya xavisela kwini a nga ta fika amukeriwa swi va kahle se hi ku kombisa ni kombisa leswi masipala wa hina wu le ku tsandzekini ku thola vanhu vusweti i byi nyingi aka hina vaakatiko se a hi leswi nga kunguhati leswi kunguhataka mara a swi ri na nkoka ngopfu ku loko va fanele va kunguhata swo karhi a va ti nyiki nkarhi hi vironwani va famba va langutisa va langutisisa va tlhela va kota ku vuya va tshama kahle va vona na vona ku leswi va lavaka ku swi kunguhata nhlamulo leyi va nga ta yi kuma hi leyi yi nga yelanaka na leswi swi nga ta fambisana na vaakatiko ha kha ha swi twa ku va rihungu ri lo phohla hi ngo ka hi nga lavi ku alelana na vona fika kona kwalano ri phohla njhani hungu mahungu ya ha ri ka vona swa ku va proposal leyi a yo va mavokweni ya vona na le milon'wini ya vona ku vulavula ntiyiso mo hi hlamusela tinyingi ku masipala leswi wu nga ku swi endleni henhla ka vanhu swi hoxeka ngopfu a va koti ku twisisa ntsena ku i masipala tanihi vanhu loko va ri laya ingaku vona leswi va xi rivalaku i ku va rivala vanhu ku va kona laya vona hikokwalaho ka vanhu mikarhi leyi nga ka yona hina vaakatiko hi le ku rileni ngopfu hi timasipala ta hina hi nga ha rili hi swin'wana hi rila ngopfu hi timasipala xo sungula va ha ku kombisa kona ha ku mamhani yi rhandze ngopfu point liya va ku loko va ku munhu wa 35 a nga ha dyi va hlamuselani ku va hlamusela ku loko va ku munhu wa 35 a nga ha qachiwi vulavula ku a nga ha dyi hi ndlela yin'wana i swi na nkoka ngopfu hi ngoka hi nga swi tekeni nhlokweni kambe loko hi vulavula hi mhani na bava wa 35 years a ni ku vulavula nuna wupfa kwalani la nga na ndyangu se swi vula ku a ka hanyiwu ka ndyangu wa vanhu va malembe malama mfumo wa hina wu le ku endleni ka swihoxo hi minkarhi yo tala hikuva va nga consult vaakatiko vo tiendlela hina hi tiva vanhu vo dyondza va dyondzeka va ri na vutlhari byi kulukumba ngopfu mara leswi namuntlha va hi pruvhelaku swona vona va hi pruvhela ku ya xikolweni swi useless hi mhaka ya ku leswi va milawu leyi va yi kunguhataku yi ta yi nga hi tirheli ene hi nga voni nkoka wa yona hi va hi vona ri nyaju mpena leri va ri humesaku aka hina vaakatiko vona maswona se hi kombela loko va tshama hansi mani a va vi na yona miehleketo ya ku hi rhangela vanhu ene vanhu lava swi nga khathaleki ku va dyondzile va dyondzekile kumbe a va dyondzekanga mara vana mehleketo kufana na munhu nwana nwana
0: mm
4: leri ya ro va kota ku swivona ku leswi swi nga endlekini a swi tshamisekanga leswi tshamisekile a va ku languta ku timali leti ta lava ku kombela vaakatiko ku va ta hakela ka swimaketamaketa leswiya a hi to dlaya vanhu i swa ku vanhu va kota ku va nyikela swin'wana eka masipala mara va kota ku sava ta hanyisa hi lo tshametela vanhu vo tala kusukela ka vantshwa lavakulu a tirhi masipala a wu le ku qacheni before hi nghena ka swo tala mfumo lowu hi nga tshembela wona na ku ta va na tivhoti ku ta hlawurisa swi fana ateli ku nhlokweni va implementa swimaketani ku hi ta hakela timali leti lava va sapota njhani ku ri ku a va le ku hi pfuneni hi nchumu loko hi lava ku vulavula hi local ya Giyani kwala ti-FM mi nge yi ngheni na va risinga a ku fambeki tindhawu letiya mara va kona vona va ndla yini swi va tikela ku fika kwihi ku va va consulta vanhu va lava ku ta tisa ku tikeriwa yini mi hanyisa ku yini vona hi va hlawurisadinini kona va nga nghena kona ka ti-position leti namuntlha va hi rivalaka hi ku vona va kha va ri hola va ri na ti-salary that's why swi va olovela ku va va faka ntshikelelo henhla ka vanhu lava nga ri ku tweni ma swi vona noto ku va lava ku va varhangeri va kahle a va khoneti hina vaakatiko va twa ku hi ri la yini mutswari mutswari lomi aka vana va yena hikuva a kha a tiva leswi vana va yena va lavaka swona loko ri xini dyambu va nga lava ku ta rhangela va khensa hikuva va kha va dya timali va kha va ndla leswo tala hinkwaswo leswi huma ndleleni va kha va nga va duma ene loko ku fana na sweswi va swi vulavulaka va nge a ku va proposal leswi va tasi language ya vona vanhu lavawani ene a va tshami va kha va swi tiva ku fana na sweswi a ka ha ri na lexi va nga ta xi vulavula hi nga xi tiku ririmi ra vona ri tani ri njhani loko va fanele va gangisa a va tiva ku vanhu va muxaka muni se a va ncinci leswi va swi hanyaka vanhu tshama ku vona ku va swi tiva swa ku va hanya hikokwalaho ka ku va na hina hi kha hi hanya hi va hleketela mara vona va nga hi hleketeli i nkomu ebodon
0: i nkomu i khense swinene
4: danki
0: inkomu 0608 75942 a hi tweneni van'wana ku vo va swi vonisa kwini kumbe va ri yini eka timhaka leti vanhu tlanga ti-voice note leti nga koa ti nga rhumeriwa enhlekani mamukeri nkulu
5: a yi ti manje va swi tele ukuthi se swi chanchile budon loko mi lo tshama a sitting room nkarhi wa xidyambu na vana na mhani kwale kaya mi ku a ni hleketa ku xava baki kumbe a ni hleketa ku borha mati la kaya ha mi kanetana swi twakala ku swa pasa mi pfuka nampundzu mi ya ntirhweni mhani va sala laya loko mi vuya ntirhweni mi ku heyi ni twe vanhu lava va la next door na lavaya va hala opposite ya hina va ku va twe ku hela ku borha mati la a ka n'wina mi ri kwala ndzeni mi hleketa ku ri swi nga va swi humese hi mapa hileswaku vo va va swi vona ku va endle rona swi fohla njhani a swi vulavuriwa njhani a swi kona swilo sweswo hi nga bayizisana allright sweswi makete lowu va wu endlaka a va nga ta kheta ku ku na munhu wa le handle lava va le matikweni ma le handle na lava va la kaya va hi katsa hinkwenu ivi va karhi va lava mapasi ya hina ku ri hi kota ku va hi swi tiveka ku ri i makete wa mani lowuya loko ho fika hi vutisa ku lava va le handle va nga na makete va yi kuma njhani makete lama lava va la kaya va nga tsemela va lava ku ta hi hlamula va vuyini swilo sweswo vanhu va lava va tsutsumise mati. Alright, sweswi va tsandzeka ku byela valava va le handle ku ri kahlekahle n'wina mi endla yini la rhentini. Mara vana va vona va karhi va sungula ti-grace ara kwala matihlweni ma hina swikolweni swa hina ti-grace ta hina. Loko va lava ku tsala matiresi va ku va lava pasi. Va lava pasi ra yini kokolomu kun'wanyana a va karhi va va pfumelela va dyondza. Se swi fana na kwala makete. A swi lo fohla njhenjhenjhe i ku nyanyuka wun'wanyana swo ka a ya twa byala swekeriwa mavuxa kolomuya a humesa emhaka leyi. Se vo vona ku ha yi tiva va swi teke ngaku ha hayi i na wumbisi. Na wumbisi na le parliament va ku khoma why wu nga fohli wona.
0: Yeah.
5: U ta ku ta fohla swilo leswi swa maketinyana leswi va swi endlaka lava bayizisa vanhu. Sweswi swo fana na sweswo a swi langutisi. Sweswi ku na vanhu lava va le handle va nga na switandi. Ku na valava va titeka ku nga ku ri va timali va lava va le handle. Va na tiyindlu va na swiyiniyini hinkwaswo. Va swi kuma njhani? Hi mhaka ya ti-home affairs ti phohlisaka swin'wanyana ti va endlela mapasi ti endla yini swi swo ka swi nga ri nawini. Mina mi nga laha mi ta ze mi fa mi nga zangi mi kuma bindzu mi nga zangi mi endla yini mara ku ri ku i swilo swa n'wina. Va hi bayizisa ngopfu vanhu lava. A va hi va ya lunghisa swilo swa vona a hi nchumu. Tlhela a hi cinceni mfumo lowuwani hi kuma un'wanyana wu hi fuma swilo swi famba kahle hi tshika ku bayizisana. Sweswi kwala ka mina ku hi nga van'wanyana va la ku tswariseni ve ri hi tsemiwile se hi tirhela hala vomapana ni kaya. Mina a ni tsarisi swilo swo fana na sweswo swi nga ntswani nga vhoti. Se na valavaya va nga ze va pfumela ku ri swi fohlini swi fohla swi ya ku. A swi vulavuriwini swileswi swi yo twakala ku a hi swi planangi kahle se va ku hi ta va byela ku ri. Swi yo fohla a swi fohla mi swi vulavula ngopfu mi vulavulela hi ku mi swi vulavule ndzeka yini mi ri n'wexo wa swi ya kuma hi yini a hi pendeli van'wani bodora nkomu.
0: Inkomu
5: yebo
0: inkomu yi khensa swinene. All right, 060-88-75942. A hi kumeni van'wanyana hi twa ku vo va ri yini va swi vonisa ku yini va le ka timhaka leti hi burisanaka hi toho kumbe hi nga languta eka toho eka nhlikani lowu hi lava hi ndlela leyi nhlikani na n'wena vamukerini.
6: Mr. Don.
0: Ahe Mr. Abel.
6: Mpfukeni.
0: Hi ngo n'wihi?
6: Hi tshama hi Mpfukeni. Na hi twa nhlokomhaka.
0: Okay.
6: Mo sungula sweswi.
0: Mm.
6: Led by example, prevention, better than cure. Listen to this kid. Go back to school, start the really one, cause tomorrow. Can I get a tattoo? And we'll win a Mashua Mina when I'm collapsed. No, we'll let Kali. No, we'll shake the gear. Sit some as well, Mela says. See, force us to take away. Mina, not read, not stable. Naso skubala bra so that magata business I've got the stiff kate.
0: Na
6: stiff kate so yeah na so na mina ni balavula kusisi.
0: Misuka ko.
6: Ni balavula xile xini xitibaka. A mi xitiba leswaku loko mi xavisa lo forongwe ra xinkwa. Mi ya kuma malimoni. Tsana na ngopfu. Se 350 yaleyo vengeri vo ringanisa. Aba dondanga vanhu balava ba donde dondoliani. Ya halaka evil one spirit. Moni vula kusisi. Ku Thomaspala abatseli bisuna sikani ikulava yini my love Stuart van valava nikombela vati nika nkarhi va ngundubusha va hla matsalwa ku matsalwa meriyini hi maspala hi government and starting is gone say mina la muta says there's no one come front of me try to drinketa ku tincha misekatu ya mina leo basa leni nga nika xikwembu se na vulavula sweswi i khale mi kha mi rila n'we mi rilaka namuntlha sweswi mi rhangela hi mani i mani a mi rhangelaku xana a mi swi tivi leswaku mi rhangeriwa hi loyi a nga te a nga byela loyi a khale khaleni a ku khidzama ta ku nyika misava leyi khidzama Ntakunika si leswi. A ku I want I can't bend me down for a human being like me. Say, si sasa hinkwaswo. Swi la ku tirheni. Eka lavaya. A mi swi twangi vuri lor khale. A ku mi nga ku kizamela. Ta drive hi matomo until. Se mina sweswi. Ni vula ku ni nge vanhu va ka hina. A mi swi twi ku ri kahle kahle. No a ri kona khale khale la ku vulavuleni. I ta nge mi tsandzeki munhu loyi. I ta tswala mi tata misava leyi. I ta mi nyika hinkwaswo leswi mi swi lavaka. Hikuva swi tivi. Namuntlha sweswi lava mi nga va vhotela va mi nyika yini. Ni le ku mi nyika leswi mi nga ta va swi lava. A mi kumi nchumu namuntlha sweswi. You cry until. Ticandla. Why mi nga cinci? Pela ku i xihambani xa wena we ri laku sweswi. Xi ku dlayisa ku mbitsi tekeriwaku swilo swa wena kwalano. Hi vanhu vo ka va nga dyondzanga. Ba dyondze timhaka ta misava leyi.
0: Mr. Avel Mlekisiwu swinene na ku famba. Ni kombela mi ba xilungu lexiyana kambe ivi mi famba.
6: Mi vula hi xihi lexiwani swi tele ngo mi lava xihi lexawu
0: lexo leha
6: xa listening set skill
0: xilungu lexin'wana xo leha lexi mi nga xi bvala xikarhi
6: Mr. Dondon mo ni byela ku na swi swin'wana loko moya wu chika ne loko wu hindza loko mi salamaku aa mo ni byela ku ta dyondziwa xikolo laha ku ta byekiwa na problem leyi kulukumba ngopfu because they didn't listen that the no arcona the previous one ibala really aku ni ri tswalana ni tata misava ni nge mtsandeki ni ta mnika hinkwaswo ni nge namuntlha i kwihi munhu yaloye xana ke ni nge chich the gear Mr. Dondon makwenu wa mina
0: akuvuli
6: n'wina n'wana mhani hikuva n'wina mi le ku zameni masiku hinkwawo ku dyondzisa na ku kombisa na ku hi komba lava na misava ka ku yiveleni a ni vona hi la rhaba na letdown hi wini hi tlele i mani i mfumo lowu namuntlha hi nga ka wona ni vulavula hi wona futhi mina ende futhi mina loko un'wana o ni vusa ku why ni vulavula hi mfumo ni khota matsalwa sweswi ku twa hi yena yaluya loyi ende ha swi kota ku n'wi swi tlula hi ku mhele n'wi hlurile
0: inkombe xitavele khense swinene
6: thank you makwenu wa mina
0: inkombe khensini ey Mr. Abel and loko mo yingisela Mr. Abel in most cases swileswi va swi vulavulaka hi swona ene swa hanya swi swa kahle swinene i tlhikani mamukiri ahe
7: njhani
0: hi ngo n'wini
7: mina mina ni vonela ra mina hi tlhelo ra timakete mina a ni ti byela swa ku loko va aka etimakete leti va ti aka eku fanele lukiki ngo fana ni kwalaha tiiri nga ka kona va endlele ku hluvukisa yini vatshami va ndhawu leyi se loko va ake timakete va tlhela va durhisa etimali leti ti faneleke ku va ti hakeriwa swi tikela nakambe hina vaakatiko a wu hleketa swa ku masipala hikuva i tsandzekile ku humese mitirho ku ta ta fikela namuntlha loko a endla xin'wana ni xin'wana a ta swi twisisa leswaku evanhu lava ni va endlelaku leswi ni lavaku emali yi hume mavokweni ya vona emali a va na yona hi leswi mani swi twisisa swona mara kambe ingaku a swi tani va lava hina hi tlhela hi vange mali ya hi ya pecha kwalomu voho va nga pechaku leswi swi nga tshamisekangi mara ne a ni le ku vula eka hinkwerhu vayingiseri va GCR na ha vula ni namuntlha ni ku loko hehehe nga hisisi a ku na loyi a nga ta hisisela a hi nsiseni masipala mai inkomo
0: yi can see alright a hi tlanga ti-voice note leti ti nga koho ti nga rhumeriwa kwa hi vayingiseri hi ndlela leyi
8: kurhula bodo mpfukini na hina hi pfukini vanhu valava va tikisela vanhu swi sweswo va swi 350 yaleyo va vulavulaku hi yona vo tikisela vanhu munhu yaloyo a vulaku sweswo wa swi tiva wa ku tiva ku xavisa ku ku njhani i tshame a switoka na a swi vona ku xitoko xi durhisa ku yini na ku tlhela va humesa 350 ya everyday va ta va vo xavisa yini vanhu va kona iyo tshama a twa ku va kuma mali munhu loko va kha va xavisa kwalaya swilo swa durha and va fanekele va tlhelela aku stokeni se loko va kha va xavisa every day vata va kha va swikotisa kwini ku tlhelela a ku stokeni na ku humesa 350 ya siku na siku na hayi va khola bodo vanhu lava va khola swinene i ku kholela vanhu sweswo sweswo vo lava ku nyanyisela vanhu lava vusiwana a vo lava ku va xavisela ku tihluvukisa vo lava ku va xavisela ku nyanyisa vusiwana i nkomu bodon kokwana wa mukhenso na xivono hi mina la ka mapuvela na nkhensa
9: happy happy birthday ka enhlekani khalango enhlekani nyayi akha yi twa nhlokomhako a yi vona nhlokomhaka hi le ku yi tweni swinene mavonelo ya mina hi lama kasi byelani mina ku loko va aka swilo leswiya va ku munhu un'wana na un'wana i fanelele a tirhela a xaviselaa kwalaha a humesa 350 va swi tiva ku vanhu lava nga laya un'wana ra pela a nga a khome 10 rand kumbe a nga xaveriwangi na peni va swi tiva sweswo mata mali loko a vo hi veka hi n'hweti yi ndlati yo 350 hayi hi siku hi siku van'wani lava va suka na 5 rand va nga ri na yona laha vanhu lava nga laya va tele ene va nga rivali ku na lava fambaka va khome machekasi va kha va xavisa kwalaha phambeni ka vona ma swi twisanyana va nga dlayi vanhu ka a va tweli vanhu vanhu lava nga laya vo tihluphekela va kota ku ti hanyisela mindyangu ya vona a va na mali a va na nchumu ma swi vona nyana un'wanyana i stoka hi mali ya xidendani un'wana denda a nga dendi kwalaya ma swi vona nyana i mavonelo ya mina le ka mapuma ni mahuri hi mina hansi ka sport center inkomu
10: hlikani khalanga hlikani a wu byeli haya kara hi twa nhlokomhaka khalanga khalanga ni kombela ku sungula nyana ni kombisa nyana swin'wana mhaka leyi mi taka na yona ya na mina ni yi twile hi tindleve ta mina na laha a yi vulavuriwaku a yi vulavuriwa kona a ni ri kona khalanga ni tsundzuka siku leriya a ku vulavuriwa hi timhaka ta IDP leyi a ku nyikiwa kona budget ya la Giyani a community hall mo ni vulavula ni nga tipfinyini khalanga ku mhaka leyi nghenisiwile laha ku nga va na swivutiso swo tala ku va njhekanjhekisani wu kulukumba swinene laha loko ni tsundzuka na vona va ka masipala siku leriya ingaku va yi hlamurini hi ku twa vaakatiko va karhi va complain-a kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a ri holweni i tikumeke a nga khomeki kahle

0: yaleyo va kombisa leswaku hayi va ta va tshama ahansi va kumeka va hi langutisa hi ku hayi a vo hi kombisa mara hi ku twisisa ka mina a vo ngo yi kombisa a ko va leswi a va yi lavisa swiswona mara loko se va ya twa vanhu va karhi va complain va yi nghenisa ingaku a vo lo yi vekisa swona no hundza ka sweswo a no lava ku kombisa sweswo se ku ya hi mina khalangalo ku ri mpela yi lava ku fika laha ka 350 mo ni vula ku i mali yin'wana yi kulukumba ngopfu yo ku yi nga oloveku leyi nkarhi wun'wana u kuma ku munhu wa chayisa kumbe kwalaho na mali yaleyo a nga zanga yi tirha mo ni vula ku van'wani khalanga va lava pfukaka va khandziyaka bazi masiku hinkwawo va ya ku tirheni ka mfumo walowo hi ngo wa hina a va yi holi mali yaleyo kumbexana va lava va kha va fakazaku mali yaleyo yi fanele va hi ndlela yaleyo swi nga ndlaka va nga yi holi mara namuntlha va ha lava munhu laa ngo ti xopaxopa kumbe ku ti zamelazamela ku muti wa yena wu dya va n'wi byela mali yaleyo mo ni vula ku khalanga va nga vo lo swi vulavula mara loko ku ri va swi pasisa mo ni vula ku swiyindlo leswiyana ni swi ta tlhela swi hundzekela ndhawu yo dzela kona tinyawupi laha vanhu va tshamaka kona kumbe swi tlhela swi ndlaku na vugevenga kona hi ku a ni pfumeli ku vanhu mali yaleyo va nga tshika va yi kota ku ya hi mina ntonge mali yaleyo yi tele ngopfu mara ni pfumela ku mfumo wu swi twini ende na sweswi hi vulavulaka va ta swi twa ni pfumela ku va ta tlhelela ndhaku va ta ka drawing board ni pfumela ku mhaka yaleyo va ta va yi lunghisa hi ku ya hi mina a ni vona yi nga basanga khalanga a va tlheleli ndhaku va ya lunghisa timhaka ta vona a va yehli ku na le kingobeni
1: ende nga lowunene na vaxumi muchaviseki a xiticini ha tshemba mihlayisekile khalanga ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga a ni swi twangi kahle i 350 kumbe i 350 loko va vulavula hi 350 tatana khalanga swantswa va vula ku munhu siku a nghenaku hi rona i hakela 350 hi siku i 350 kumbe 5 rand tatana khalanga ni vula leswi hi ku van'wani ra pela tatana khalanga na 50 rand a nga xaveriwangi se swin'wani tatana khalanga ka masipala wa hina i vuyada tatana khalanga na ku rhandza ngopfu mina tatana khalanga loko vo swi endlisa sweswo moya ni mi byela ni kumeka venda mina ku na ndhawu yin'wani va ngo hi le vuwani xidorobana xin'wana swi tele ngopfu swi endlana sweswo swi fanele ka malamulela a va hakeli yona mali yaleyo khalanga ni chava ku poxa loko a vo kumeka tatana mavundza va swi hlamusela kahle na mina a ni ta vula ku va hemba mali leyi hakeriwaku haleni i mali ya so tatana khalanga hina vanhu va ka ntimeni kumbe vatsonga va changana hi dlaya hi ku tshikelelana that's why tatana khalanga mi vona mina mavandla yo tala ma vanhu vo rhangeliwa hi machangana a ni ma twisisi tatana khalanga ma a swi hleketa wun'wani i hi kokakokini a ya ka mk a hi fambeni a yi pfuni nchumu vandla ro karhi sweswi i vuyini i yo hokohokola tatana khalanga hina matsonga ha kandziyelana mina munhu wa ntima mo ya ni mi byela a na ha n'wi trust swantswa ni ya fela kwele ka mabunu tatana khalanga i ku tshikelelana 350 is too much mataleni hi mina ni ri lavenda kwala ka ramkuba tatana khalanga a hi xumini
2: aye bodono minjhani a hina hi pfukini hi wupfuxela n'wini a yi twa mhaka ya n'wina leyi mi taka na yona ya ka masipala man'wi lava a mi n'wi kumi loku nga yena a fanele ka hlamusela o chava wa swi vona ku ri swilo leswi swi nga endleka swi bihini a va niki vanhu lava mitirho vona va teka swindlwani swa vona vanhu lava nga na swindlwani laya ti a va va niki mitirho i vanhu lavaya va va tirha va nga ta va nika mitirho va suka vanhu lavaya laya va nghena mitirhweni vona va sala va ya xavisa hi ku a ni ayo a ko va mali swihi sweswo va nga hlekuli vanhu ka kasi vo yini vanhu valava a va karhali ku dya mali ya mfumo pela ni ku lava ku dya mali ya mfumo hi pulani hala tlhelo va xavisisa vanhu va ku veri a va hakeli 350 leyi va va nikaku 370 se va fanele va tlhela vo valava yona yi hina vanhu va ka ntimeni ha va va ka kasi hina swi yondzisa kwini swihi swa kona leswo ka hi nga tweli u navisiwana na nchumu yi vanhu va ka masipali va sathani ntsena va javulosi mani mo ri kwala ka mapuku wa kwala dyona na wutlula dango
3: enhlekani lowunene khalanga enhlekani lowunene n'wana mhani na yi twa nhlokomhaka Loko va masipala va ku vala va 350 hi siku rin'we. Swa vava yini vo nga ku va dlaya ku nga fiwa kona. Yi a swi le ku tikeni. Hi mhaka ku vonani khalanga sweswi ni ya xitokweni ni ya xitoka hi mali yo karhi. Leyi nkarhi wun'wani yo lomba ni ya ni ya kwele Benstall ni fika ni xavisa ni kuma xindhawana ni tshama kona. Ni xavisa ni endlela ku tlherisela munhu loyi a ni nga lomba ka yena mali liya. Ku ni sala na xitoko na mali yintsanana leyi nga ta va yi ri yo bindurisa. Ni kota ku ni ya mahlweni na bindu leriya. Se loko hi siku ni ku 350 leyi nkarhi wun'wani heta ku 3 weeks munhu a nge se kuma na 350 yaleyo. Ma swi voku vo hlongola vanhu ku vugevenga byi ya mahlweni. Mi ta vona vugevenga byi ya mahlweni ngopfu. Ku le ku zamiweni hi tindlela hinkwato vanhu va wa va pfuka ku va na vona loko va ri kolomiya swikolweni a kule ya tiyunivhesiti kwihikwihi. Va kota ku languta vana va vona ku va tlela va dyine kumbe yini hinkwaswo leswiya. Hi ku naswona swilo leswi swa tiNSFAS a swo hi khavhara nkarhi wun'we hinkwenu. Nkarhi wun'wani mi kuma ku xa ku tlula. I fane u yima kwalaha khoneni i ku xavisa switsananitsanana. U hlengeletela ku n'wana a nga hlongoriwi laha nga boda kona. A swin'wana se hi le ku dlaweni vana va mhani. Lexi mina ni xi vonaka maendlelo lamawani leswi ma nga tani. Swi kahle ku ri vanhu va kumeka va kha va vanhu va kumeka va kha va ti va cinca mfumo lowu. Swi le ku tikeni ngopfu swilo leswi endlekaka. A ku cinci mfumo lowuwani hi vona ku hi vutisa ku yini ku vuya mfumo luwa. Wo fana na hina ka mfumo luwa loko wu ri kona a wu hi twelavisiwa hana loko i ri hanuna va ku komba va ku rima laha ku va ku ri dyandza endla leswi na leswi. Se vonani ku se hi le ku zameni ka ku hi lomba swipenani hi ya hi ya endla ku va na swimaketana. Still va swipenani sweswi va fanele ku pfuna vana ku va tlela va dyini ve ri hi nyika hina hi dya na leyi ta ku hi le henhla leyi va kha va teka va dya. A swin'wana hi swona xem. A yi nga pasi mhaka leyi nga zi yi pasa yaleyo a yi feyili. A yaleyo ya feyili yaleyo hi hayi swin'wana hi swona leswi va dlaya laha ku nga fiwa kona. N'wamagoda hi mina ri ka mphambo yi hayi kona.
4: Ahe bodono u kahle khalanga u kahle mpfukeni buti wa mina wa le kaya hayi na hi pfukeni buti khalangu. Okay ai mina yaleyo ya ku kumeka va ku va ri ku hakeriwa 350 hi siku ahi ya siku a yi tshamisekanga hi bodono leyi nga kahle loko ri ku veni va yi hakela 350 hi n'hweti swa antswa va va rhentisa yona hayi hi siku. I ta va i xavise mali munhu phela swa endleka hi siku kumeka ku i ya ku xaviseni ivi i ya vuya na 10 rand se i hakela yini na swi vona ku swi njhani. Se swi ta boheka ku i tsariwa hansi ku wena a wu hakelangi nyamuntlha mindzuku ya yi hakela yi ri inani yi ri 700 i ya yi kuma kwini mali yaleyo. Hayi ko a hi basangi a yi basangi loko vo yi veka ku i ya n'hweti a swi tiva kun'wana na kun'wana ka rhentiwa hi swona mara lexi nga kona a hi yeneni. Va fanele va hakela 350 yaleyo loko ri ku hi ya n'hweti yi ta va yi ri right. I va mhana xikhongelo va jaha kwala ka sikunyana inkomu mavonelo ya vona.
5: Hi Mr Dondona hawa enhlikani lowunene maxi a ya twala nhlokomhaka ya makete na va ka masipala ya twala nhlokomhaka ya makete na va ka masipala. E bra Dondona kahlekahle vanhu va lava nga kwala ka masipala no dyondza dyondzekanga vanhu va lava nga kwalani a ni va nghene mhaka ya mfumo lowu nga ku fumeni. A va dyondzekanga lexi ndlaku a va tivi nchumu vanhu valava. Lexi nga koho vonani 350 leyi munhu i ya yi kuma kwini i ya yi kuma kwini ya ku hakela everyday. Lexi ndlaku a va loko a ku wa mina va to susa makete ya vo va tlherisa va endla makaka vo va ta thola vanhu va va rhendza ti 350 teto. Hiku vanhu va nge yi koti mali yaleyo va nge yi koti bradona va nge yi koti ntiyiso wu kahle. A mfumo lowu wa hi tikisela a hi wu tsikeni. Mfumo lowu wa hi vhotela mfumo wa mabunu vanhu va ntima kahlekahle munhu wa ku tirha a munhu wa ku a nga tirhisa vanhu vo hi tshikelela ku ri va ka hina se hawa a ku fiki theme ya vona vanhu va lava va humesiwa hinkwakwala ka masipala ku nghena mfumo wa DA hi wona wu nga ndlaka ku ri na swilo swa hina swi hi olovela muhaxi swiso swi nga ndlaka ku hi olovela hi leswi ma a ni hi vonisa swona bradona mihlangana xilahla Richard Zamukile a kaa ku ri ka nsavulani danke bradon don
6: ahe dondon Dondoni mina ni xapu. Na yi ta topic yeleyo muhaxi. mhaka ya 350 mash ni vona inga basangi mash 350 siku a ni vona inga basangi mash swi yindlwani ni swi vonini mhaxi swona swi sasekile mara loko ni langutise ni mhaxi ndhawu liyani va xavisa swi swo fana vanhu lava ende va va tele layani va ta va tele lani se ni vona ku ri un'wana ri nga pela mhaxi a nga endlangi mali yaleyo ra 350 ri nga pela dyamba a nga endlangi mhaxi a masipala a wu tlhele ka drawing board wu ya tshama hansi wu wu langutisa kahle mhaka leyi va vuya ehansi nyana kumbe loko va vuya ka 50 rand hi siku a swi ta antswa mhaxi a mi ri na xikopo Maluleke kwala ka nkurhi ka tona
7: eka Jizara
8: ni khensile ku siriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya mbirhi ka Jizara FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka hungunkule ka awara leyi vaaki va Ento Park handle ka le Nyanya va hetelele va kumile nseketelo wa mati lava lavekaka swinene leswi swi te endzhaka loko swivilelo leswi phindaphindeke ka masipala wa miganga swi nga hlamuriwangi laha vaaki emugangeni wa va hlundzukeke swinene ka tikhampani ta phurayivhete leswaku va kombela mpfuno namuntlha eka ni nga ku namuntlha nhluvukiso wa vaaki va vulombe ku tirhisana na va NTT esudzutsanini va nyikerile swimfumo mathangi mambirhi ya mati ku va va ri karhi va pfuna vaaki bohole leyi nga endliwa emugangeni wa vona ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya mbirhi ka Jizara FM mixo wa namuntlha vaofisari va le magondzweni va yimisile mabazi mambirhi lamantsongo eka gondzo ra N1 bypass lama sukeke Zimbabwe ku kongoma eGauteng hi nkarhi wa ntirho lowu endliwaka ePolokwane Traffic Center Control loko ku kamberiwa ku kumiwile leswaku bazi rin'we lerintsongo leri rhwarile vakhandziyi va 27 a ri ri na munhu wun'we ntsene loyi a nga na pasi leri tirhaka bazi ra bombirhi lera rhwarile vakhandziyi va 23 na rona ri kumekile ri ri na munhu un'we ntsene loyi a nga na pasi leri tirhaka xipano xa vahlampfa xa hatle xi tirhisiwa naswona sweswi endhawini va le xikarhi ka phurosese laha vanhu va 48 hi vukhale va teke laha tikweni swi nga ri ki enawini vacheri lavambirhi va Afrika-Dzonga va ehliwa hi nandzu wo tisa vanhu vo ngungumerisa vaaki laha tikweni swi nga ri ki enawini mabazi mambirhi lamantsongo ma khomiwile hikokwalaho ku tlula swipimelo swa tilayisense ta wona to tirha ndzawulo yi hlamusela leswaku yi ta tshama yi tiyimiserile nkarhi hinkwawo ku vona vuhlayiseki bya le magondzweni kun'we na le mindzelekanini
9: Media release regarding the situation at Polokwane Traffic Control Center. This morning, our traffic officers intercepted two minibuses on the N1 bypass traveling from Zimbabwe towards Gauteng during a routine operation at the Polokwane Traffic Control Center. On inspection, it was found that one minibus carrying 27 passengers had only one person with a valid passport. The second minibus carrying 23 passengers also had only one person with a valid passport. The migration team was immediately activated and is currently on site processing the 48 individuals found to site processing
8: Olodze wa ndzawulo ya mfumo ya miganga vele nkosi hlabisa u vile leswaku vaaki va fanerile ku va va ri karhi va hakela mimasipala eka vukorhokeri lebyi va byi kumaka hlabisa u vula leswaku mimasipala ya tiko ya tikeriwa swinene loko swi teka ku kota ku fikelela ku hakela swikweleti swa vona leswi landzela ku va meyara wa doroba ra Joni Dada Murero a ta va tivisile leswaku va le ka mimburisano na khampani ya gezi ya Eskom mayelana na swikweleti swa masipala leswi fikaka eka 5.25 wa mabiliyoni ya tirhandi murero vula leswaku mimburisano leyi yi ri karhi ku ya emahlweni eka masipala wa Joni kun'we na khampani ya gezi ya Eskom naswona va nga ha nyika xiviko emusumbunuku
10: at the provincial and national to municipalities in July, we are taking the cabinet memo to cabinet in order to compel the departments owing municipalities and at the same time,
8: ku tlhela hi langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni vaaki etindhawini ta Ventopark handle ka leyi nyanya va hetelele va kumile nseketelo wa mati lowu tshembekaka swinene ku gimeta ka mahungu ya awara ya 2 ya n'wini ya kona ka awara ya 3 hafu kumbele awara ya 2 ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa ni nga ku wa Jisar Talk wu ya emahlweni na Don Khalanga Mathebula enhlekani
7: Eka Jizara Fem. Remember Ngobe.
11: Rasiya, Bradon. Swileswi, Bradon, swi sungule le ka ka ti-tombstone. Laha masipala wolowo wu nga byela vaakatiko South Consulting ku ri va ta fane va hakela ntsengo wa ku ringana 2500 loko va la ku vekela ridyo ra xitsundzuxo aka varhandzovo kambe hikuva akatiko va Giyani a va zanga va swi kaneta hi khinchi lowukulu va swi yise emahlweni va ka masipala because i mitolovelo ya vona ya ku vona a va lavi ku consulta vaakatiko vo la ku implementa leswi va swi hleketaka senali ya ti-market stalls liwa va swi tiva ku vaakatiko va le Giyani va tshama va kha va tekeriwa swiboho na leswi va vavisaka va va tekela senali yiwani yi langutelini ku ri yi ta yisiwa mahlweni hi mfumo lowu nga ka hosi swona se ku lava ku feyilisa sweswi hinkwaswo i ku vaakatiko va nga yi va ya vhota vandla leriwani leri nga busy na ku va tshikelela hi milawu ri va tshikelela na hi swiendlo va nga yi va ya vhota evandla leriwani va kuma mavandla man'wana so that ku ta va na vanhu lava ingaku amihleketweni a va tshamiseki kahle va kota ku teka swiboho leswi swi nga propuwa na tipholisi ti nga propuwa because policy yo fana na leti va ti implementaku starting kusuka kwale masirheni ku ta ka leyi ya ti-market stalls i ti-anti-poor policies i tipholisi ti lwaku na swisiwana so vaakatiko i nkarhi wa vona ku va ti chucha hi voxe va vhotela mavandla lama yi nga kuma ta tisa mihleketo leyi yi nga hluteka yi tlhela yi tshamiseka ndlela ya ku fana na leyi so xintshuxo votani out vandla ra lera ANC leri because laha ku rhangele swiwana hayi va ni swin'wana leswi ni nga swi tivi ku i swi swa njhani inkomu
12: enhlikani bodono hina hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa topic yo leswaku vanhu lava ntima lavawani va nge pfuki va rhandzanini a va pfuki va navelelani leswinene leswi va swi endlaka sweswo ku tlanga hi vanhu leswi swa hi siku n'hweti a hayi hi siku kuma swi twisisa swa endleka ri ya pela na 100 rhandi leyi ni nga yi xavisa yi nga kumekangi swona loko ni za ni endla business a ni endlela ku tihanyisa kaya na ndyangu na vana se liya a ni fanele ni kuma yona ya profit kumbe ku ya swi toka swin'wanyana ni fanele ni ya ni business ntsena hi siku ivi ni ya kaya a va le ku tirhetlanga hi vanhu a va ti va ta vulavula nga vulavuli ku hi siku i 350 a va ti va ta vulavula ku hi siku i mali yo nge loko ku ya hela n'hweti yi ta va yi fiki 350 leyi va hi lavaka va nga kholi hi vanhu hileswo va kho ni ku hluvukisa tiko a swi a kholela mitlhela va hi vanhu a va ti va ta hlamusela lexi nga mitwa hi huku ku humelela yini.

0: ani a va ri ku ti xaviseleni va kha va ti kumela peni yaliya ni byeleni loko va ku loko va xavisa laha va fanele va va nyika 350 loko ku ri hi ku na 350 yaleyo total a yi ringani va fanele va va hakela yini ra swa endleka mi kuma ku ni le ku xaviseni mari na 200 a yi nga fiki hambi na 100 rani yinene a yi nga fiki se 350 yo mina ni va nyika ni va hakela ndhawu liya hikuva ni ta va ni tshamini ni ta va ni yi kume kwini mi ni twanga ri a swi tshamisekanga a va swi langutisi kahle swihi swa vona a swi basangi swisweswo swi tlula hi sweswo ya kona a va tshame kona hikuva ni loko munhu a kume 200 yaleyo a swi kota ku nkarhi wun'wanyana amuka khume hi swin'wanyana kumbe a ngetela xo xitoko xexo phela swa endleka munhu a tshama dyambu hinkwaro mi ni ti byela ku kumbe laha nga kona i le ku gainini i na mali yo tala mi kuma ku total a nga na mali mi ni vona ngari a swi basangi i mhana hlengiwa emiteleni ka makoxa.
1: Alright, khensa swinene khume ra timinete kumbe awara yambirhi awara ku hetelele ka nongonoko GCR Talk kambe ke sweswi nkarhi wa ku va hi burisana na vaxiphorisa Sergeant Ridgewell Records mulawuri wa maphorisa ya mopani ni
2: yevo
1: ya ku ambulavuleli giyani ntsena
3: ha na vembe futhe
1: ya
3: a ni ku na tin'wani kwale hi va saselamani Waterfall na Malamulele.
1: Alright, no, I no, I can't sustain. Bablabla, Mopani district, Navembe district. So, Moiba, Kariba, I'm getting second sergeant, I'm getting ready to say it in voice.
3: In Tikale, Kalanga, Tikana, Likaba, in Serwagian Community Radio, in Quaku, Quaku, Lavanga, in Selabarco, in Tikane, Casugrana Mut.
1: A can sustain me, Comely.
3: Inko Mukalanga, Elembeleria 2021, Le Akad, Zingi, Zingi, Kuna Mofi. Kumbe sira ya ito sira hi ku se ilahluwile sira hlekame ngoveni wa ku tshama le aka dzingidzingi nkarhi walowo a va ri na malembe ya 26 hi vukhale leswi swi nga humelela i ku hi siku leri a va ri kun'wana kwalaya ka tindhawu to nwela byala kona kwalaya ka dzingidzingi xikan'we na vanghana va vona ku na miehleketeleriwa loyi a tivekaka tani hi Fumane Jeffrey Maluleke loyi a nga kumeka a tshame na vona loko va ri karhi va ti dzumbela va ti nwela swa mabyala ivi Fumane a ti kombisa a ri na ku tsakela ku va tshama na vona hambileswi Mufi a nga ri na ku tsakela va hetelele Mufi a haya ra movha kusuka laya aka aka dzingidzingi lava nga vuya va famba va ya kun'wana ka tindhawu to nwela koho byala aka Homu 14C la mehlihiwa a nga kumeka a karhi a va landzelela movha lowu a wa hayariwe hi Mufi na mehlihiwa i khandziyile loko va tlhela va fika 14 va tlhela va hindzela kun'wana kwalaya a ri singa nakona ka ndhawu yo xavisela byala kona kambe muhaxi loko se va ri kwalaya a ri singa se dyambu a rixa hi mhaka ya ku a va jikajike vusiku hinkwabyo la Mufi a nga kumeka a kha a hakela taxi a hakelana na vanghana va yena ku va va tlhelela ndzhaku aka dzingidzingi lexi nga vuya xi humelela muhaxi i ku loko se va fika adorobeni muehleketeleriwa ku ya hi khoto ivi a vona Mufi a ri na mali laha a nga fika a n'wi secha se ku va na ku holova a xikarhi ka Mufi na miehleketeleriwa laha Mufi a nga teka xiboho xo ka a nga hakeleli miehleketeleriwa mali ya taxi loko se va fanele va fika kwini adorobeni ra hina ra Giyani loko swa ha ri tano loko ba fika adorobeni ra Giyani Mufi ibe a chika taxini ibe mehlihiwa a hundza vanghana ba Mufi a fika a tlhava Mufi hi mukwana ankolweni la vanghana ba Mufi vanga vuya va kuma xifambo lexi xi nga vuya xi tsutsumisela Mufi a xibedlele xa Nkhesani kambe nkarhi wo a nga tekiwa hi wona hi ambulance a hanya i kumeka a hundza misaveni loko se a ta va a ri akso na ku fika a xibedlele xa Nkhesani vukhale loyi a tivekaka hi Fumane Maluleke ivi a khomiwa hi siku leri tlhandlamaka a ku khomiweni ka yena iye a ya khomiwa le emugangeni wa ka Mapayina a ndzhaka loko a ta va a endzele un'wana wa xaka ra yena loko swa ha ri tano muhaxi tolo kunene a nghene khoto ya Giyani a ndzhaka loko a ta va a kume beyili a ndzhaka masiku ya 10 loko a ta va a khomiwile loko a kume beyili a swi vulaka a tenga nandzu wa yena a ri a handle kambe ivi a nghena khoto ya Giyani tolo laha khoto yi nga n'wi vona nandzu so a ndzhaka ku va va n'wi vone nandzu
1: Soro kumkavanya nga kumitwale lansi.
3: Chinani, okay. Anza kakuba ba ngubone nanzu. Ba hitelele suvulaka ba fofe itena beili. Kumbeshan beili ya ye na leye anikuwe yona. Suvulaku ingoki suwini. Akankarwaswe su ile shitoksini. Itatla abuyela a khoto nakambe isukura makumembere ntlano ngweti ya mudyashi ilembera magidimbere makumembere ntsebu kumbe xa 25 ta May 2026 loko ka yimeriwe social worker kuva a heta ntirho wa yena wa ku endla vulavisisi leswi nga ta va swikarhi ku ri ku lulamisela xigwebo andzhaka loko a ta va a hehliwe hi ku dlaya mufi se ta humelela khoto ya Giyani nakambe hi misumbuluko kasi handle ka swona andlalani Chabalala loyi a nga khomeriwa yin'wana ya milandzu kambe i ta vuyela a khoto hi misumbunuko laha ka nkarhi wa sweswi a nga langutisana na nandzu wo tshova atindlwini loyi hi mujahani wa malembe ya 29 hi vukhale u ta humelela a khoto ya Giyani hi misumbunuko kasi buti Ernest Baloyi va malembe ya 31 hi vukhale vona va kumeke va khomeriwa milandzu yo pfinya eka nharhu laha nandzu wa vona wu nga hindziseriwa emahlweni va ta vuya khoto nakambe hi siku ra 29 n'hweti ya mudyaxihi lembe ra 2026 va ta tama va ha ri exitokisini tanihiloko va tsoniwe beili ku hava ku rhula Pastor Don vhiki leri humaka rona a ri ri na ntshikelelo swinene kati anta hina Mopane District Commissioner Major General Willie Mashaba va kombele swinene ku va hi burisana na vaakatiko hi mayelana na khombo ra ku va vanhu va kumeka va karhi va nga yi atirhenkeni va ya ati hiking spot. Vhiki leri nga hundza maphorisa ya litsitele ya vitaniwile andzhaka loko ku ta va ku kumeke ntsumbu wa munhu wa xinuna kwalaya gondzweni ra R71. Munhu loyi swi tikomba ingaku i cukumetiwe amovheni lowu a wu ri ku fambeni a vavisekile swinene hi nkarhi wolowo a nga tiveki kambe vulavisisi bya xihatla byi kombisa ku swi tikomba ingaku a nga va a cukumetiwe endzeni ka movha lowu a wu ri a ku fambeni ku fikela sweswi a ku tikhumiwa va ehleketeleriwa laha hi nga na ku tshemba swinene ku hi nkarhi lowu nga hiteki mbilu loko vulavisisi byi ri karhi byi ya amahlweni byi ta va byi karhi byi hi pfuna na ku va hi kota ku vona ku nga va ku ri mani loyi a fanela ku va a byarisiwa vutihlamuleri aka mhangu leyi kasi mhangu ya vumbirhi yo yelana na yona leyi khalanga yi humelele aka gondzo leriya ro fana na rona ra R71 loko mi ri halaya vana makhale ku kumeke munhu wa xinuna na yena a vaviseke swinene a ri axikarhi ka gondzo la maphorisa ya noma khale va nga fika va ringeta ku va va burisana na yena va la ta twisisa xivangelo xa ku va a kumeka ri xikarhi ka gondzo laha a nga vuya a kombisa maphorisa ka ntsongo ku lexi nga humelela i timhaka ta ku va a kumeke a cukumetiwe hi vanhu lava a va n'wi layiche amovheni loko va n'wi layiche amovheni a swi twisiseki ku a lava yini mara hi nkarhi lowu a va ri ku fambeni i fike va sungula ku n'wi secha loko se va n'wi secha ibi va n'wi tekela nhundzu ya yena va hetelela va n'wi cukumeta kwalaya axikarhi ka gondzo swi nga leswi va ehleketeleriwa lava nga endla nselo wo tani ka nkarhi wa sweswi a va tiveki ku i va mani la vulavisisi nakona byi nga ku yeni amahlweni kasi maphorisa ya litsitele wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko ku ta va ku kumeke n'wana wa xisati wa malembe ya 5 a ta va a xungetiwe ku va a pfinyiwa kumbexana leswi ya swi vitanaka attempted rape leswi nga humelela n'wana loyi wana i vitaniwe ku ya andlwini ya ku ya tlilina yindlu ya kokwana wa yena loko swa ha ri tano hi nkarhi lowu a ri karhi a tlilina yindlu kokwani Dala mbilu yi nga xihlangu ve ri kukulu ku tlhelela vuhlangeni khala wa tlhelela i ri na va 60 years i twi navela ku va mfana va hetelele kokwani Dala ku ri na ku navela kwalaha ka xitukulwana lava nga fika se va vonaka hi ngaku va sungula ku la ta ti nghenisa aka timhaka ta masangu na n'wana loyi ivi swi hetelela swi endlaku n'wana loyi a ya a mangala aka social worker laha ku nga hetelela ku pfuriwe nandzu mhangu leyi yi humelelele amafarana vulavisisi byi le ku yeni amahlweni kasi handle ka swona maphorisa ya mikwakwayila wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko le a mawa ku ta va ku kumeke n'wana wa malembe ya 10 hi vukhale a ta va a kumeke a pfinyiwe hi miehleketeleriwa loyi a ngo tiveka hi vito ku ringana ka nharhu kumbexana leswi nga humelela i ku n'wana loyi ku ya hi swiviko a ya exikolweni la anga fika a hlangana na xifamona lexi nga fika xinkoka koka xinwisa aka ndawu yo karhi xinwe endla

nakamba n'wana ibe a kota ku burisana na mudyondzisi ibe a va kombisa mhaka leyi laha social worker a nga vuya a vitaniwa ivi ku pfuriwa nandzu ka nkarhi wa sweswi miehleketeleriwa a nga si khomiwa tanihiloko swi nga si tiyisisiwa kumbexana vulavisisi bya yena byi nga si boxeketa kahle kambe i vaehleketeleriwa vambirhi lava nga ku lavuweni aka mhangu leyi maphorisa ya Giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaku ka loko leyi aka mbatlo a handlenyana ka Giyani ku ta va ku kumeke wa xisati wa malembe ya 56 hi vukhale a hundze emisaveni ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile loko ya vitaniwa aka xivandla xa mhangu lava nga fika va kuma ku mutswari va tlele a xidziveni xa ngati kwalaha ndzeni ka yindlu laha loko vulavisisi bya xihatla byi boxeketa maphorisa ya fika ya kombiwa miehleketeleriwa loyi ku nga n'wana aka mhani miehleketeleriwa wa malembe ya 23 hi vukhale miehleketeleriwa loyi ivi a mbetela mutswari wa yena laha a nga vuya a teka harika ya nsimbi ivi a mbetela mutswari ku kondza a hundza emisaveni buti ivi a vuya laha a nga fika kumaka ku na xiyimo lexi nga tshamisekangiku laha a ndzhaka sweswo a nga ringeta ku va a lamula kambe lowu wa ndzisano kumbexana miehleketeleriwa ivi a sindzisa laha a swi tikomba hi nga ku i la ku tirhisa matimba swinene a tlha tirhisana na buti wa yena lava nga hetelela buti a tiponisa hikuva a n'wi chela hi mati ka nkarhi wa sweswi i le xibedhlele ku kuma vutshunguri ehansi ka vurindzi bya maphorisa loko vulavisisi byi karhi byi ya emahlweni kasi maphorisa ya Nomagcalo wona ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaka loko leyi amajeje ku ta va nakona ku kumeke vanhu vambirhi va tshwele endzeni ka yindlu ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile a ndzhaku ka loko vamakhelwani va ta va va twe ku rila endzeni ka yindlu loko va tsutsuma maphorisa va ya va ya fika va fike va kuma ku vanhu lava nono vaaka vamakhelwani loko va ya va fike va kuma ku vanhu lava va le ndzeni ka yindlu lava nga fika va ba rivanti va kota ku va va nghena loko va nghena va kota ku humesa vanhu lavambirhi va karhi va hanya va va tsutsumisela axibedhlele kambe a ku fikeni ka vona axibedhlele a va nga koti ku vulavula kahle kambe tolo ku ve ku ya kumeka swiviko swa leswaku loyi wa xisati u hundze emisaveni loyi wa xinuna hi yena a nga hanya vanhu lava a ku ri boyfriend na girlfriend kambe loko vulavisisi byi karhi byi lavisisiwa byi ya emahlweni swi swi ya kumaka ku na rungula leri ehleketeleriwaka nkarhi wa sweswi ku nga boyfriend a nga tshama a rhumela un'wana wa vanghana wa vona a kombisa ku yena i la ta teka vutomi bya yena se ku na ku hleketelela swinene ku swi nga endleka ku ya ve na mhaka ya ku loyi wani wa miehleketeleriwa kumbe a nga va a ve na xiave kambe loko maphorisa ya yaleyi amutini va fike va kuma ku yindlu liya yi nun'wa petrol lava ehleketelela ku nga va ku ri na petrol leyi nga kasi maphorisa ya ka malabo leyi aka loko a ha hlamala ku ve ku chika vaxinuna vambirhi lava nga vuya va nghena ndzeni ka xiphaza lowun'wana a n'wi kombetela hi xibalesa ivi lowun'wana a n'wi sindzisa hi nsindziso a n'wi tekela mali leyi a ri na yona kambe a swi enelangi va hetelele va ehleketeleriwa lava va balesela mutwisi wa ku vava loyi ka nkarhi wa sweswi a nga ku lweleni ka vutomi bya yena axibedhlele a va tiveki va ehleketeleriwa lava ku vuriwa ntsena ka va famba hi movha wa Tazz wa blue lowu a wu nga ri na ti-number plate kasi maphorisa ya Giyani nakambe wona ya le ku ndleni ka vulavisisi a ndzhaku ka loko leyi aka Mageba RDP hi ravumbirhi va ta va va attend nandzu lowu hi talaka ku wu vitanaka i domestic violence khalanga hi tala ku loko hi ri na tinhlengeletano na ti-community policing forum hi va byela ku milandzu ya madzolonga ku ya hi rimbewu va nga ngheneleli so hi vula leswi hi timhaka ta ku nandzu lowu hi wa mbirhi loko wu sungula ku holove nuna na nsati ivi hikuva maphorisa va swi vona ku lava mbirhi va nge tlile aka muti wun'we tanihileswi a va ri ku holovile wa xisati va n'wi susa va n'wi yisa aka ndhawu ya vuhlayiseki kambe hi siku leri tlhandla mati ivi a endla i kombela

0: vutomi bya vona byi tava byi hlayisekile. Nkarhi wun'wana na loko u tshuki rivele swo fana na fish oil wa swi tiva ku i swi rivele aka taxi ya mani. Timhangu leti ti nga humelela aka xifundzhantsongo xa hina xa Mopani ti karhi ti ku ri timhaka ta ku va ti-hiking ti ve na xiave. Van'wana va ti hlayile ti xiphiqo fikelela laha ku mbuyangu langusa plate kumbexana yi va na swona yena a nga langusisiwanga va sasela giyani va hayika va ya ka Malamulele vukwani va vuya giyani a swi tiva ku sweswi swilo swa durha kambe vutomi i bya nkoka loko ku ri ku vanhu vo tihlayisa va ta kumeka na voho vinyi va va va hlayisekile. Loko hi nga siya ka swivutiso khalange mi tlhe mi nge hi tlha hi gimeta hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu mi ta tsundzuka hi kombise timhangunyana to hlayanyana la leti hi nga ti kombisa ti yelanaka na madzolonga ku ya hi rimbewu tanihi maphorisa ka xifundzhantsongo tsakela ku kuma vukorhokeri bya hina na and handle ka swona futhi loko hi nga siya aka yaleyo hi nga tlhe hi vulavula yona loko hi vuya mahungwini ku na xirhambo leyi aka Mthimkhulu Ambahula hi Nsota xirhambo xa nhlengeletano leyi nga ta va yi ri koho yi nga ta va yi karhi yi katsa xiphorisa xikan'we na tindzawulo tin'wana hi siku leriya se vaakatiko va komberiwa swinene ku loko ku ri ku swi olova hi Nsota kwalaha ka Mthimkhulu burisana na community ya hina ku vona ku vuhlayiseki byi va byi kumeka byi ri kona mi ta tsundzuka muhaxi ku hi koho tanihi maphorisa kambe hi nga ka hi nga va hi hlula nyimpi yi handle ka loko ku ri ku sela ku va ave hi pfuna hi timhaka ta ku vugevenga lebyi loko hina hi nga ri kona hi timhaka leswi nga sala hi ta vulavula hi swona loko hi vuya mahungwini.
1: Khensa swinene tsutsumela ka tihlomo ta mahungu na remember Ngoveni a ndzhaku ka sweswo leyi nga ta va karhi hi vuya vhele na Sergeant Roger Khotso va karhi va hi byela vhele ti-awareness campaigns leti va va ku va ri na toho swiviko already va hi byerile kambe ta tlhela hi teka na tinqingho 0887594 2 kun'we na marungula man'we eka WhatsApp eka
2: ya awara ya naro
1: i tlhe ma amukela
0: inkomo khala ku aka yona ko
1: ya
0: yi hi pandzisa nhloko hi ndlela ya ku ku na milandzu yin'wana yi ndlalaka ku yi mangariwa hi minkarhi leyi kwalaha ka vhiki leri ya 13 kumbe tijuni ku ta va ku yima kumbe swiviko yi nga ta yima aka Gawula Xiyani ka Makhuva na Khaxana ka yini hina ku hosi i 2 kumbe i 3 ha swa hina hina hi lava yini community ntsena so na loko vana lavaya va ri angumeni hina xiave tanihi maphorisa i ku va hi vhakachela tingoma thotoleto i ku va hi vona ku na rejistara na ku va nkarhi wun'wana hi langusa ku hi langusa ku vanhu lava xani papila swi va na ntshikelelo loko laka i sele na bava ene i lava vatswari van'wana ngopfungopfu lava nga ngheni ku tikereke mi kuma ku mhani a nga swi tivi loko a vuya hi le Joni phela mhani wa byeriwa ku longomeni nkarhi wun'wana ta ku a tshama na n'wana loko a teka n'wana a n'wi yexe mhani hi vona va fa walowo va le Joni se loko va ri Joni xiphiqo xiyaxiya va lavo ku se ku fanele ku laveka mali hi laha mutswari se a lava ku lava ku ta tiva ku n'wana wa mina i tekiwe hi mani a ya ngomeni now se kusuka hansahansa laha mi kuma ku mutswari i fanele se a ta police station ku ni kombela ku miyamiya ni humesela n'wana wa mina i ye ngomeni mina ni karhi ni nga swi tivi loko se swi ri hi ndlela yeleyo ku fika ku pfuriwa tidokete laha ku fanele ku va ku endliwa vulavisisi lexi hi kombelaka xona swinene aka vatswari i timhaka ta ka va hi ehleketelelile loko va karhi va nga tshami na vana havumbirhi n'wana a tshama na wun'wana munhu va nga tshami ndhawu yin'we na n'wana nkarhi wun'wana loko vana lava va za va wela a tingomeni va bi va tingoma nkarhi wun'wana na vona va tshuka va karhi va twa ta ku va ku ri na switandzhaku mi kuma ku a hi swi koti ku ya phula vana lavawani a tingomeni so station commander Giyane Brigadier Sirakwana va kombele swinene ku hi tsundzuxa vaakatiko sweswi hi ya ku aka tingoma nkarhi wun'wana tikereke tin'wana a ti pfumeli ku va vana va vona va kumbexana vatswari va yisa vana va vona a tingomeni va langusana na switandzhaku swa ku va va kumeka va tsemiwa a tikerekeni na yini na yini se loko swi tshuka swi ri hi ndlela yeleyo hi laha mi kumaka ku nkarhi wun'wani ku va na koho ku ta ku ta mangariwa milandzu ene yin'wani milandzu leyi ku va ku ri milandzu ya vuxisi ku i fambile handle ka mpfumelelo wa mina mi kuma ku a hi swona swilo sweswo mhaka i timhaka ta ku laha se ku na loyi a nga langusana na xihloka a kerekeni ku va a fanele a tsemiwa se leswi kombelaka swinene aka vatswari i timhaka ta ku loko ku ri ku hi fanele hi yisa vana a tingomeni a hi veni hi teka xiboho lexi hi va ku hi twananini ku n'wana wa famba hi timhaka ta ku i ntiyiso maphorisa hi

0: kona ku bona ku tingoma ta hina ta famba kahle mara hi ta swindlisa ku yini loko vanhu va ngungumerisa bana ba vano handle ka mpfumelelo wa vatswara ha swi tiva khalanga ku hina vavanuna loko ti tana tihuku a ta ha tlangeli le makhwatini ti ta khayimiwa hinkwato tiya dyiwa aka madlala vinyi va tihuku va sala va rila i minkarhi ya ku nkarhi wun'wani attenda ti-complain ku na conference hala ku na madlala ku la ku ta kombela swinene ku va ndhavi zita loko ku ri ku fanele ku buwa tingoma totoleto vitanani community tshamani hansi na vona vaakatiko va n'wina mi va kombisa kumbe na ta yimisa tingoma maswona na va ka mhani va swi amukela ku va va va ve engomeni hi ku heyi a wu nga ya ngomeni a wu ya ka xiphemphana heyi wa jona swi tele ngopfu swi leswi kumaka swi ri karhi mi kuma ku hi fanele hi attenda ti-complain and va swi tivaka va ka mhani a va nge yi angomeni hi mhaka ku angomeni a ku laveki vanhu va xisati so i mhaka yo vava leyiwani khalanga laha hi kombelaka ku aka vaakatiko a va koti ku va swi twisisa loko ku ri ku miganga ya ka voho kumbexana vana vona va vone a va make sure ku loko a ta ku va n'wana a fanele a ya ka madlala ku fanele ku ya humesiwa maintenance a va swi tipela ina n'wana ta kusuka hi ri hi vahayana hileswa hi khomele va community radio swin'wintlha khalanga mi nge hi twi swi va nga na swona
1: sergeant mina eka 060 8875942 hi twa ku mi swi vonisa kwini sergeant hi mina loyi mi vulavule hi mhaka ya madlala
0: inko
1: even then hi teka n'wana wo karhi hi nga twananangi na mutswari wake kumbe
0: i ntiyiso khalanga edlala mi kuma ku ya phikizana phela na yona mi kuma lowu wa ka gawula an example wu ri na 600 wa vanhu wa ka khaxana wu ri na 13 se madiyisa lama va ku ma ri leyi ma famba ma kha yima swihlangi swa vanhu va swi yisa kwini a ngono mixini leyi va yi kumaka hlambanyana a teki risk yaloyo a rhwala n'wana wa munhu and ti-complain leyi ti tala ku tikuma a 14c ku na traka leyi lembe na lembe yi nga ku rhwaleleni ka vana va vanhu loyi wa traka loyi loko a nga si tlela a xitokisini loko a nga si tlela a xitokisini a va yi va ya n'wi byela loko a teka vana va vanhu a ku vi ku ri ntwanano a xikarhi ka vatswari na yena van'wani va vana lava khalanga va vabya mi ta n'wi rhwala mi n'wi yisa ngomeni a mativi mavabyi ya n'wana ene n'wana a nge mi byeli a fika leyi masiku ya mbirhi mi twa va ku lovele n'wana aka madlala ma ta va i process yikulukumba ngopfu leyi fanele ku landzeleriwa loko n'wana a lovele ngomeni ene na n'winyi wa madlala nkarhi wun'wani vutomi bya n'wina sweswi ka nkarhi wa sweswi mi maketaku ntirho wo zabela heyi mi nga teki risk mina ni wun'wana wa maphorisa lama tirhaka aka madlala khalanga a ni swi lavi ene no nika xikombiso hi mina a xiticini brigade ya sirakwana va swi tiva loko za ku fika nkarhi wo ta va va va nika movha na swikhiya na diesel card ni chela van ku full tank va ku famba na yona ni ndla garaging authority hinkwaswo so that hambiloko ni foneriwa vusiku kumbexana na nhlekani ni kota ku va ni attenda ni fane ni attenda munhu loyi a nga rhwala n'wana wa munhu handle ka mpfumelelo wa mutswari a n'wi yisaka madlala ni nge yi vuli muganga ya kona vambirhi last year hi khomini va ya a xitokisini ene swi hi vangela problem ene loko hi khoma ntlhantlha eka radio a ni rivele ku vula swin'wana khalanga tolo ku na un'wana a nga fika ni siva ku ya ni kombela kumbe nga ha vulavuli hi mina ka radio loko a nga si tshika ku yiva ha ta vulavula hi vito ra yena ene wena ka lavo phungela dorobeni vo yiva cellphone kova ku loko kumbaka a ni na energy yo ni n'wi hlamula a rasarasa ni kombela kumbe nga ha ni hlaya eka radio kasi ka radio hi hlaya lava njhani ni tshami ni vele ku dawuni khalanga loko i la ku duma famba i ya phungela a ku yisa
1: n'weni mamukeri
2: hala mapfuka na
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wen
2: sergeant ridzoli khoto
1: mi
2: pfukini
0: hi pfukile minjhani mama
2: hi pfuki mi vulavula na sesi xa laha tihlungwani na ka makoxa ma tiva ni ke mi kandziyela hala ka CPF a ni swi twisisa ku ha dyondzisiwa ho ka hi ngati ni wela ka CPF mara a ni na 12 months mara a ni ma swi ta vula ka makoxa ku hi va na CPF
0: inkomo
2: mara ka leswi mi swi dyondzisaka a ni na ku vulavula ni nga tipinyingi loko van'wanyana a vo yingisela a va ta hopana na hoko ya tisilavoya hi ku hi xitalo vanhu a va yingiseri va ala va ha tlotlomela ku tirha na mitirhi leyo yi lavaku tindhuna na n'we xiphorisa se ka man'wana loko munhu n'wi hayiti n'wi tsundzuxa ku yo we na wena i ri ka ntlawa wolowo i nga tshiki langutela na hoko ya tisilavoya ve ri hina hi wela ka vusirheleri bya ku hina hi tirha na xiphorisa se na tsaka loko mi kha mi swi bela xigandlu kwalano a va swi yingi a va ta va mi twisisini namuntlha ku fika kun'wanyani n'we sergeant wini hi phikizana na van'wanyani va vaakatiko hi matirhelo lama mi nga ku ma fikeleleni kwalano

0: se loko mi kha mi vulavula mi swi tiyisisa va byele ni ndleve ku twa hi ku van'wanyana ta ya va hlometela leyi
1: inkomu yi khenise swinene inkomu 060 8875 94 ni tivi ku a mi la ku yi hlamula nge se teka rin'wani
2: inkomu khalanga lexi hi va kombisaka swona i timhaka ta ku va nga ntiyiso ma community policing forum loko va vitaniwa va fika va kuma ku ti-complain leti ti na madzolonga ku ya hi rimbewu ku holova nuna na nsati n'wana na bava mara loko va karhi va tshama aka yindlu yin'we a va swi tshiki va swi tshikela hina tanihi maphorisa xa vona i ku fika va hi vitana va kombisa ku na xivilelo aka ndyangu wolowo swi vula ku hina tanihi maphorisa hi ta ya hi mhaka ta ku loko hi attenda ti-complain ta muxaka lowu station commander loko va hi byela brigade ya ka ti-complain hinkwato leti kalaku ti nga ti katsaka madzolonga ku ya hi rimbewu hi fanele hi ti tekela enhlokweni so va nga ya CPF va fika va solva nkarhi walowo va hambana loko se va fambile a swi fanelanga ku va famba ku na ti ku na paperwork yo karhi leyi endliwaka kumbexana tifomo leti fanelaka ku va ti feriwa CPF va hava ene hi tlhe ti endlaku ku amakumu ka siku hi voniwaku hi tirhe kahle na ti-complain ta muxaka wolowo hikuva vanhu va nga hetelela hi va vona va luza vutomi bya vona se khalangana brigade yala ni ku byerini ku munhu wo yingisela ku na kun'wana ni nga ndla xihoxo nyana hi ku kombisa ngopfungopfu laha ka leswiya swa madlala hi kombise swin'wana swa ku tikereke nkarhi wun'wani ta tsema a hi fanela ngu va hi swi veka hi ndlela liya a va hi khomele swinene ku rheta ruririmi ne ntiyiso wa mhaka i ku vanhu a hi yiseni vana angomeni ku ri na mpfumelelo wa yini wa vatswari vanhu va nga sali va holova kumbexana ku ri na switandzhaku swin'wana a va hi khomele swinene va yingiseri leswi hi nga yi vekisa xiswona
1: inkomu a hi tekeni mingiseri n'wana nhlekani mamukeri
3: ahe vakulukumba
1: ahe
3: matoko mina ni la khomentanyana na mina
2: inkomu
3: ma vona record this time fever leyi nga kona leyiwani yi vava ngopfu laha misaveni hi ku lava tikereke na vona a ni ri va lava ku tshama na maxuvuru ende vana lamakaya a va lava ku va maxuvuru va lava ku ya yimba and then na mina loko ni suka ni ya ka madlala hi 1972 a ku ri hava na wun'we laha swi lavaku mara ni tsutsumile ni ya ka madlala loko va fika le va ni heta ku ni yimbisa ni ku ni ya dya ncino wa lowuya wa nyimpfu but loko va va ta va tata va ku hi tena mani mani ku hi loyiwani a ngete se ni hemba mina vana lavanhu va ta hembela vanhu kun'wanyana hi ku loko wo swi kuma yi karhi ti fambela endlele ku ya ka madlala ku va wena va kwini va te va tata se loko ku ri ka ku ri khale nkarhi lowa ka hina a wo teka nkhave hi xiba ku xi tlhelela kaya se loko wo xibo xi tsutsuma xi ya kaya loko xi fika kaya va ri be mani va ku be swi thona va suka va maphoriseni va ta va ta ni komba ri khoma ku ri ni be n'wana wa munhu loko ni hlamisa ku ni xi be loko a xi ya ka matlhala se ma yi vona ku inani ya hina ya ndhavuko wa hina yi western xixi western xi nghena ngopfu halaha phakati and then milawuri a hi na byona hi sweswi va vaku ngopfu sweswo tihuku tona vakhomi va va ya dya mara loko i yimbile loko va khome huku ya wena i toho ya le va va n'wi khoma va n'wi tirha leswi van'wanyana va vanu lava tirhiwaku swona loko a yiva a tshikisa vanhu ku yiva le
1: ngomenimikensi
2: hayi a mayini valava a va be va madlala a hi kuma xi twa ku xitetimente xa vona xi ri yina ritsi
1: right a hi teneni loko ri ra van'wanyana ka 060 8875 94 2 va kola nwani va ri minjhani mr khotso hi kombela ku ta lunghiseriwa vana va xikolo xa madzivi aka homu 14b lava va vafana va hanyisa mathicara ku vava va ku i xikalavito
2: inkomu khalanga hi ta le nkarhi wun'wani hi kombisa swin'wana loko hi ri xikolo lexiya xa madzivi a hi ro sungula ene i primary madzivi khalanga vana lava ya vo tala lava hi nga fika hi va identifya kumbe lava hi nga fika hi va vonaka hi vona va nga swiphiqo va va va ri na ti-problem ta vona kusuka amakaya ene va ha ri a primary
4: hi yo mhaka
2: vana va ma 14-15 va ha ri a primary ene n'wana wa malembe ya lama nkarhi wun'wani fane va ri ka grade 10 loko mi landzelerisa khalanga miya mi ya kumaku nkarhi wun'wani i mhani va nga voxe papa va hambanini se vana lava a va sungula na leswiya swa

0: va byelana ku phela wena loyi tshamaka na yena a hi papa wena ivi a ya xikolweni a ri na nghondo yaleyo va ya fika exikolweni ku va ku ri na hansahansa nkarhi wun'wana swin'wana loko hi swi vona ku se va sungula ku tlhariha ku vana va masiku lama va sungula ku tiva kondlo na dya kondla ni dyi ka malembe lamaya a hi tshameni hansi na vona tanihi vatswari ku i suka xikolweni a kaya kwatini a kwatele ku holove na mhana yena la ku xaveriwa tintanga va n'wi byele ku a ba wena loko a fika xikolweni a susa hansahansa i ta n'wi tiva ba wayena kwale xikolweni swi va swi nga tshamisekangi ku i famba ri na enga so hi ta khoma meeting na vatswari leyi aka Madzivi warrant of sakuba in shoko va ta va va yingisele radio swi vula ku sweswi va nga swi twa xivilelo lexiya ene swi vavi ku swi twe na hi station commander a loko va za va yingisela va tala tatwa ku mendla yini hi swona hi tekele nhlokweni hi ta burisana na principal ho hleketa ku lava va vulavulaka i mutswari mi kuma ku i mutswari wa n'wana loyi a xanisiwaka kumbe a xanisaka n'wana a ni tshembi ngopfu ku va ku ri mudyondzisi mara hi tekela nhlokweni Madzivi aka tiprimary hi yona leyi hi talaka ku yi endzela lembe leri hi yile kan'we kambe leswi va nga tlhava kombela hi ta tlhela yi tlhelela hi mhaka ku swikolo swi hlayile swinene.
1: Alright, va ri nhlekani Budon na Sergeant va ku policing forum ya ka Thomo ka leswi mi swi hlamuselaka Mr. Khotso nghenelelani swinene va ri heyi va tlhela va ku va lava ti-R500 ta tinsimbi a ni tivi ku tinsimbi letiwani hi tihi ku ve i ntirho lowu a va fanele wu tirhiwa hi vakhalabya va vaakatiko vona va ri va lava mali ya tinsimbi policing forum ya ka Thomo a hi ta kombela ku ri loko swi koteka mi ta va dyondzisa exikarhi ka vanhu hi karhele hi vona va ku inkomu
0: swi khomisa tingana ni hleketa ku hosi Thomo va le ku yingiseleni leswi na vona ni tshembi ku va ta tsaka hi swona na brigade ya vele ku swi community ya hina luma ku a nga baleki ku nga ri timali vulavula na chairperson ya ka Thomo i tatani xiviti keta ku Sergeant Nhlongwana sektara ya vona xibamu lexi nga bela tindleveni va twa a hi khodeleni community policing forum ya hi pfuna le ka Thomo leyi va hi pfune ku khoma va hi hleketeleriwa aka nandzu wo dlaya se mi nga kota ku vona nkoka wa community policing forum a hi minkarhi hinkwayo vandlaka vandle swihoxo se a hi va tekeleni nhlokweni ku i va makwenu va tele ku la ta hi pfuna mara i vanhu na vona va nga endla swihoxo
1: alright a hi tweni la
2: ende ngalowu nene na vaxumi tatana Rikhotso a xiticini a tshemba mi hlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene mani
0: matale
2: tatana Khalanga mina a no va na xivutiso na ku tivisa nyana tiku ra ka hina ka mapuve a ri khari va kahle ngopfu ri khari saseka na vugevengagevenga mi byi twa kwa byi nga tali ngopfu hi ku a ni swa mugudi a swi nga ha ri kona mara sweswinyana tatana Khalanga na tatana Rikhotso mi ta twa swin'wana ka mapuve hi ku a ni se migingiriko liya ya ku va hlapfa va vuya hi xitalo yi ti nyike matimba a ni ri ku halayani tolo na swi vona ku hayi ingaku swihloka xi lava ku tlhelela mbhinyini ku ta va na mikitsikitsi se a ni ta vula ku tatana Rikhotso ni munhu wo a ni didiki loko ni vulavula xilo mi pfa mi copanyana matihlo hala ka mapuve ku na maheveheve-nyana mina ni matalini ni ri kwala Venda tatana Rikhotso ni khesi ngopfu tatana Khalanga danki
1: alright
0: inkomu Khalanga matalini vhele hi minkarhi yo tala i tala ku vulavula swilo leswi nga ntiyiso a nga yimi na swona swa vugevenga ene a hi community policing forum hi n'wi rhambe ngopfu ku a ta ta joyina o ala ka mapuve hi yin'wana ya muganga leyi nga hina ka swiphiqo nkarhi wo leha kusuka kulomeka va 2017-18-19 hikokwalaho ka vuyeni lebyi byi nga kona ka ha ri va swivara loko va ta va tisa xinkwa mara ku vo suka va mi dlayile munhu mi ta sungula ku va venga miganga yo fana na va Mbepule xa mfana va Jokungu va ve na swiphiqo swinene hi endlelo ra muxaka lowu kambe yexe nakona ku ze ku kumeka ku dlayiwe vanhu va mune va cheriwe andeni ka mugodi se i ku la ta kombela vasesi wa hina ku hi vona va nga na xiave va va vonaka loko va ta na mali vanhu lava va amukela mali leyi siku rin'wana hi ta luza vana hi ta luza vutomi a va yi emahlweni va hi luma ndleve ku na xiyenge xa hina xa vunhlori loko ku ri ku matala hina nga ri na xiphiqo nambara hi ta tlhela hi yi nyika kwala a nyika vuxokoxoko bya ku hi yihi mindyangu leyi yi kumekaka yi fuwe vanhu lava nkarhi lowu nga hundza station commander brigade ya Sarakwana a va kombise timhaka ta ku loko mi khoma munhu mi nga khomi munhu mi vuya na yena a ri yexe khomani na n'winyi wa muti ivi a ta kota ku ta hi byarisiwa vutihlamuleri a hi byela kahle ku vanhu lava hikokwalaho ka yini a va fuwile se a humeleni a rivaleni hi timhaka ta ku loko se va heta ku yembula mugodi leyi swi nga ri enawini ka ha ri hava mali se va sungula ku endla vugevenga ka mapuve ku na n'wana wa malembe ya 11 hi vukhale lembe leri nga hundza loko ri ku ma ha tsundzuka mahaxa a nga kumeka a dlayiwile eta so lexi xi nga koho

0: timhaka ta ku va hi tsundzuxa swinene aka vaakatiko ku va va ti vonela maswona.
1: Alright. Sergeant. Oh, alright, alright. Karna van'wanyana a nga ta kuma rita ku hetele kambe kona.
2: Na mixaveta Boot Don Khalanga na Sergeant Rikhoso kwalano. Mina ni na n'wana laha i na 10 years. Loko a mi yivela mali mi n'wi ba a tlhela a teka, mi nga lava ku vutisa mi n'wi ndzisa ku yini? Inkomu ni xikaravito.
1: Alright, mi nge se hlamula liya. Okay. Va ri enhlikani lowunene Budona hala ka mihlava vhelemu ku na CPF rin'wana ri kombetele xigangu hi banga sweswiwa ha ri foramu ke exiyane
0: inkomu Khalanga xivutiso xa mhani a ni nga xi twangi kahle mara mo hi sungula hi letimbirhi leti nga na tona station commander va ri tlha hi tsundzuxa vaakatiko swi pfumeleriwile ku va ti-community policing forum va ri na ti-handcuffs a va demandi mali hi tona va boha swigevenga hi tona se loko vaakatiko a nge vunyandza yeye va khome munhu community policing forum va nge fiki va yima na xigevenga va ri hava tinsimbi va fanele va tirhisa tinsimbi leti ya ku boha xigevenga va yimela yini maphorisa kambe loko se swi tala se ku nga na nghenelelaku mali a va byeriwangi hi hina so a va swi tekela nhlokweni vaakatiko loko va vona ti-handcuffs va nga vileli lowu wa ka mihlava vhelemi va nge i kombe munhu hi banga ve ri i xiganga vo vula boti swi nga ndleka yi huma ka n'wanuna phela mu kuma ku n'wansati na vona boti va na xiave mbilu yo vava ku why a nga tshikiwi hi ku loko munhu hi zahi ku i kombiwe hi banga ho hleketa ku i munhu nkulukumba a hi n'wana i na vutihlamuleri a ta va yini police station ka mihlava than 5 va swi ndlini va khomanda va tlhava nga ta xi endla hikuva va fanele ku va va wutela swinene community ya hina yi tele vaakatiko se a va ku yini
2: na mixaveta Boot Don Khalanga na Sergeant Rikhoso kwalana
0: la Justice Act nawu luwa wa ku tirhana na vana un'wana na hina wihi boha milenge se loko n'wana va n'wi vona ku va tirhana na yena a nga twi i timhaka to va ku vitaniwa social worker social worker na loko swi tsandza hi yena a nga ta yi teka kusuka kwalaya a ta kwini emaphoriseni mara loko a tsandza a ha ri na 10 years Khalanga mi ri yini loko a ta ku 20 sweswi hi vulavula hi mhangu leyi n'wana a nga dlaya mutswari wa yena a ka mbatla ku na mhangu leyi nga yi reporta ngaku last week mutswari a nga n'wana a nga pfinya mutswari wa yena hala ka Mageva community policing forum nkarhi wun'wana mutswari un'wana hamba yimelela n'wana a yimelela n'wana loko maforamu ya ku hambana na n'wana wa mina vulo na n'wi tshika maforamu va ku sala ti vonela n'wana wa yena a heta nghenela mhani wa yena a ri ku hlambeni andzeni ka yini se vana va hina a hi tidyondziseni ku va tsundzuxa va ha ri vatsongo loko va vona va ndla milandzu sweswi hi nga ta swi tirhisa swona tanihi vatswari kambe van'wana va na swikwembu van'wana va rilele mavito ha ignora van'wana va lava vatswari va vona ha ignora van'wana a va tshamisekanga se loko ku nghenisiwa social worker laha xikarhi laha hi yena a kota ku hlaya nghondo ya n'wana ku i za a ndla leswi ku va ku ri na yini swo yiva a va yimayimi hi milenge mutswari va kota ku va va nghenelela that's why Khalanga mi hitwa hi minkarhi yo tala hi ku na vana lava va nyamalalaka mi twava ku xi na 14 hi xihlomini loko mo landzelela history ya vamhana kona hi vona va endla sweswo sweswi it's a payback time ka vona hi minkarhi yo tala that's why na vatsonga va khala va vurile va ku ku tlula ka mhana ku letela n'wana wa le ndzeni loko jamba darata i ri miyimani loyi a nga ndzeni loko se a ya beburiwa na yena i tsandla nkarhi wo ya wu nga twi ta yi kuma ku invene yo lavana nanu ku tsala va ya the missing person ti ya ti andza siku na siku
1: marito ya ku hetelela hi pfala nongonoko
0: station commander brigadier ya Sarakwana Khutso Solomon va kombele swinene aka vaakatiko ngopfungopfu a mahele ya vhiki leri nga hundza ku ve na timhangu tinharhu ta le magondzweni laya a ka nghena yena a chayisiwa hi movha se i kula swinene ku ya hi station commander ku vanhu va nga chayeli timovha va teke xihoko hi timhaka ta ku tinghozi ta le magondzweni loko hi karhi hi lavisisa vanhu vo tala lava kumekaka va ri involved ka ti-accident na byala byi va byi ri na xiave namuntlha ku hole va manier mathicara va saseke hinkwavo mathicara ene ni chairperson ya SGB mina Khalanga ku mi nga swi tivi a hi hlanganeni vhiki leri taku hi ra vuntlhanu vanani na mahele ya vhiki lamanene na xikan'we na vayingiseri va Giyani Community Radio
1: inkomu i khense swinene
0: inkomu
1: hlayisekani vayingiseri wa me ra vuntlhanu sasekani mi hlayiseka mi hlayisana mi hlayisa van'wana nhlikani.

0: 65 kwa gina ka 84 uhakela 220 odikumela 10,000 rand 270 odikumela 15,000 rand kasi 370 odikumela 20,000 rand kasi 420 odikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: CTM ni kupo yellow sticker priceless. Shishika shako fumela eka CTM. Ichichile mitsaino 50% off. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
2: Madjanzo traditional yela Dr. Giligili buru ngofambu kaka barikona
3: bapfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe whatsapp nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 Madjanzope traditional healer.

0: Right, here some recording mix right here FM retro gabi twa ku magumba. Star khaswa kahle mfelekele kadia from sir kahle mfelekele ZNK cha and then karisimo magumba ile subula ku mali. Ile subula ku jojo, subula zaka machangura. Kuna marit mutala ma vula ku mali. Weti bari handi kale kana manga mabula.
1: Ndi ba phasela.
0: Ekazi why logo umuntu afakile alava mali. Aba alonda munhu so ngitikela ku vula ku ni lava mali liya phayisele leriya
1: loko vula ku ni lava mali liya mehela muholova
0: o a swi vuleli
1: mara loko wo ni kombela phayisele leriya hambi wa mi ri thuku kasi mali liya na hi kumi swi va nga huwa no lwa mi nga ri ku wo twa nga ku ni nge ku hakeli
0: kasi mali ya wena
1: phayisele leriya va ku a ni rivele ni ta
0: swi ri rito phayisele ri ri na vusasi andzeni wo musasa
1: a ni lava u ni bye ntiyiso phela entiyiso wa vava ni se u ni londalona
0: se fe yi ceceleta ku phayisele
1: ni ku a phayisele ra swa ha pasa u mi ta ni nyika na ha ni ta ku nyiketa ni rivalangi
0: ya ntsena ku ri phayisele
1: ntsena ku ri phayisele
0: hi vanhu va hosi na
1: wa swi tava ri a ku na munhu la kotaka ku huwa na n'wana wa wena ku fana na munhu la taka ku lombeni ka swo karhi ka n'wina va blind ku huwa na n'wana
0: va xiyenga leswaku hambi xi nga tlakuki a nga ndla ti-misto xis xi tlakuka ma xivo xa tlakuka ma xivo xa
1: hlekelemata
0: xi fana na papa xono
1: vana mutshameni va bebula
0: loko ha n'wa hetela ku a mina i 200 nyana ya mina lomba hi lero va meka xa ku mood ya wena yi fanekele yi va ka xiyimo xa kahle
1: kumara loko se yi laveka mali yaleyo ximanga na nkondlo ya ku le ku tikeni eka siku ra namuntlha loko hi ngheneni ku ri wa vutlhanu wa kahle eka siku leri fanaka na ra leriwani ke a khara cata le hasa eka siku ra tolo mfo van'wana swi va fambela kahle va wa hi tiringi va wa hi mali a n'hwetini yaleyo a dyi swi koti ku spenda 4 million yo nyika munhu ku va dyi hambana na yena ivi tlhe tivya dyi ku 4 million yin'wanyana ku va hi mali leyi a nga yi nyiki hina mara na
0: ya laveka
1: ku laveka timali munhu ti 22 mpfukeli mathichara ma swi ta xikwembu xa hlayisa mara u swi voni swimovhamovhanala swi busy swa mathichara ivi swi vona ku a ni khala yin'we ni modlu wun'we
0: iho sweswiya swa ntolovelo na swaku na wok yin'we swi ndla hi nga ri mathichara mo bebula hi munhu wun'we na leswi xaviwaku
1: na leswi vulavuliwaka
0: leswaku wa swi tiva ku hayi this role loko ze ku boma 2 or 3 a loko ze a tala
1: wa tsundzuka khale loko ka dyondza hina xikolo loko ku ri ti 22 a xi huma hi 10
0: loko horiwa
1: na mahola posweni
0: hi ti 22 a leswiswaku a ku rhanga president va huma hi crisida I mean principal a hi president ku ri ni movha ra crisida a va tiphaka ti-principal khale sweswi ka saka
1: a ku ri tota ti-top notch timovha letiyamara
0: a ni veri a vo phakiwa
1: hayi ali ngopfu swona hi vulela ku a ku ri to leta ta ti-top notch ta ku principal a yi fita ku tonga hi yona
0: na suti ya ti-straps
1: futhi vo meme va kha va mbala titangu leta ya xirhende xin'wana xikulu halawani loko na swikete leswa swa ku fakeliwa furha lexa loko xi hlantswiwa xi boheleriwa
0: mapiliti a vula ku vula swona
1: na two piece ya ku ri swilo swa vameme
0: hi swa ti-puff puff a swi nga talanga ku talela pondo
1: swi nga ri kona
0: hi swa tinxiya a swi nga ri kona a ku ri na makanja leswaku a va ri na mabombelo ya vona
1: a va ri na mabombelo ya vona vomeme va khale
0: and a va kota no hi miyeta loko hi kha hi rhasa tlilasini a va ndlela swi va teka dastara va ba henhla ka tafula go hi ku hi eyi sweswi
1: a ti ni tsakisa tiku ni ta ku poyila phela ni ntini ka n'wini miyela dyambu hinkwaro
0: ku poyeriwa
1: wanuna loyi a nga duma hi ku hi mfo hungu lerini loko ni ri kuma ni ku leri ni ri nyiketa mathosi leriwani hi ta ri landzelerisa loyi va ri n'wanuna wo duma swinene a kotaka ku yimisa nkarhi wu yima ndzi ri swo sweswiwani hi 28 pass u ku ndzi ri u nga hundzi laha ivi a nga ti remember ta hlaya mahungu i va tlhela wu tlhelerisela vutshan'wini va ri u ta va ri kona ka FIFA World Cup sweswiwani swi vulavulaka loko yena ku ho karhi hi ku yi 29 pass
0: sweswiwau
1: yima kwalaya hikwenu mi nga na yena kwalaya nkarhi wa n'wi vo yimisa sweswo
0: ku kha ku operata yena
1: nkarhi wa hafambi vo yimisaa
0: ku n'wima ku miri laha swi komba nkarhi swa n'wina hinkwaswo
1: hinkwenu
0: swa yima
1: se ve ri u ta ri ko stadium
0: loko va kha va dileya wa yima
1: uta uyimisa ku ho
0: ho uta tirisana na VAR ne
1: babo na wa we ungele stadium kari uta yima a fonini ya wena a watchini ya wena
0: he bana mama
1: si bari ta ri ko swi swa bari ro sungula swi endla kulu kumba loyi wa ta twa so commissioner wa maphorisa kusuka kula fundeni kulu Tandi Khadebe tavani khana ya kunyeketa kwantswa xipano xa kahle xa Sundowns xiva xikha xifika kahle ta ku byela kwantswa leswaku famba hi xipano tolo ku vuyi ku nyikiwa nxaxamelo wa swipano mfo swa vatlangi lava va nga ta va va ri kona aka xipano xa Bafana Bafana ivi swi va nga huwa ka van'wana ku wayi kasi loyiwani yena hanyisa swilo leswiwani i swin'wana leswi hi nga ta tlhela hi vulavula hi swona xipano xa va ri mani lexa Sundowns hi vulavulenyana hi xona ne hi ta tlhela hi vuya hi vulavula futhi hi xona xikongomelo nkulu xa ku va ku beni mahengani va nga ha ri ka vandla leriya i xivangelo xa leswi na leswi na leswi ta vulavula hi swona ene va ri
0: 18 May 2026 vanhu va ku ringana emune va hundza misaveni 30 va vaviseka andakari va ri karhi va strike hi ku tlakuka ka mafurha etindhawini ta Kenya kumbe a Kenya hafu kumbe kahle awuri liya ya nharhu remember hi loyi na tinhlokomhaka ta mahungu
2: ni khensile xipano xa bambarilo da dinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mune vaaki va ka mphakati lava nga va va ri karhi va kombisa ku tsaka swinene ndzhaku kuma mphakelo wa vukorhokeri wa mati lama heleleke maphorisa ya xifundzhantsongo xa Capricorn ya khombile vaehleketeleriwa vambirhi mahungu hi xitalo le ka awara ya mune enhlekani
1: anom shewet ihlekani baba
3: CTM ni popo yellow sticker priceless shishika cha kufumela eka CTM ichichile mitsene 50% off hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM big saving more style swi kumeka eka CTM ni popo tsena
4: tuwa malembe na la dumaduwa gyana malamlele himi tsengu yili hansi hansi kuba ya khensa va sekretari va hina kwa mi sekretari le 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaku na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecoli ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026 la duma where you say and score.

0: Right, it's also gaming so right sir family look to get in cards 45 minutes ngene kahle vele ke eka awara liana ro sibra kahle ri uma kahle le ka marumba pitch of amsa kahle vele omit st bakwena dali ri sibra kona vele ke ri fikiri chukumeta kahle le ka 45 minutes ngene kahle eka awara liana ro nongo nongo ibambar loaded ve famba xikango ya kuniketa kahle le tiya ti bakuwa eka ti kurena ra Africa dzonga xikango genele ka matikola mamile handle
1: ha ta fika hina ka leswa vatswara va hina vanga kurisa iso loko vatiselwa vo swa zwithibuini byi ri tireyini byi ri na mati mo hisa byi ri xitafulanini byi fika byi vekiwa layani ivi a suka ya tshama leni i dairy one
0: awa a yi nge fi
1: swi jiki kwima
0: swi jike laha ku nga vuya ku nghena leswa swa ku ri loko swekiwa vuswa byi cheliwa ka a tiwamarini byi cheliwa kwini laha wo kota ku ya u ya tiphamela hi wexe loko u languta phela loka nkarhi wa sweswiwani loko vona u nga ri madam yi le ku swekeni ya hlwelahlwela yi endla vuswa i pfa i yimini kha yi tsemelela tinyala loko yi phama ku hi mani mo ni pfa ni tseleka mi ta hakasa mi ta cheka so swilo swi onhake koho kwalahayani u nga ti hayi ku na vuswa byo tsemiwa loko ku ri a karhi la byo phamiwa a va ta phama va phama xevo va ta ku nyika and then a ku hina sweswo ha ri hava nkarhi lowa ku ri loko va ri ku swekeni hi ndlela swo hi teka switulu hi tshama ndzhaka tiyindlu amindzhutini nkarhi wun'wani wa huma yiku hayi ndzta vuya ndzta ta dryisela se nkarhi luwa vo papa loko ti twa ndlala ne a to tshaa teka switulu hi tshama ndzhaka yini miswoko hayi mukhala bya la yi twa ndlala va sweka va gingirika hi xihatlahatla jikijiki loko va heta ku sweka va swi va swi veka trainini va thiba va fika va khizama ku hayi leswakudya va veka na mati mo hlamba mavoko
1: a swi tiphina swi yisa leswi ya
0: mfumo hi lava a va tekini hi lava loko va ku hi va na vavasati ne swi heli nkarhi walowa hina hina ti-bra ta hina hina hi hanya na ti-bra ta hina ovo i ti-bra ta hina phela khale a va nga hlevi swin'we
1: loko
0: i zama ku wa hleva a va ku heyi a swi ndliwi kona
1: laha
0: that's the main reason khale lava kha va hanyaka na ndhawu nga va ku hi le bandla a va ku tshama va ka bava ntsena vavasati a va tshami kwalano se a swi sweswiwahi or a swin'we ndilo
1: ni ku hlanganyeta kwaleyo
0: ngwenya
1: hayi dayisa buse tshutsha leri
0: bwatiwa ku le muti wa njhani
1: ekhombi xipfalo va ku fafafafa khomixinari wa maphorisa exifundhenikulu xa Limpopo General Thembi Kgadebe ku vikiwa leswaku u ya ku wiseni ka n'hweti leyi yaka ka yona ya June mahungu ya vula leswaku khomixinara General Kgadebe va tekile xiboho xa ku ya hi ku wiseni a ndzhaka loko kontraka ya vona ni nga pfuxetiwangi 41 ta May yi va tiyisisa leswaku a ku na lexi ni nga ta xi endla ni ya ku tshameni mina ni wisi va nghenile exiphoriseni hi 1986 lava nga tirha malembe ya ku ringana 40 a dyondzini mani loyiwani swinene i n'wansati wo sungulasungula ka va xiphorisa twana leswi a nga kala a dyondzela swona va dyondzele timhaka a va ri ku va khome diploma ya police administration xikan'we na degree ya BTech eka ntirho ya xiphorisa na xitifiketi xa LLB lexi va nga xikhoma va nga xi kuma yunivhesiti ya UNISA hi swin'wana leswi a swi endla leswaku mitirho ya vona yi sungula ku va vulavulela kambe sweswi va ya ku wiseni hi nkarhi lowu nge heti kumbilu
0: ya impela ke a va yi ku humuleni switsandzeni
1: ene phela mahungu ya kahle ngoko ka wun'wanyana sweswi ku va ta va nghenisa mini loko ku hlongoliwa wun'wana ka wun'wana wo tsaka phela a nga ku wena u muti wa wo ya ku hluphekeni a nga xibaya
0: na loko a ta a ta ku khoma xikatla ne eku khoma xikatla ka kwa a ye
1: a ri hezi
0: okay kwalomu ka 5000 wa vanhu ni va dlayiwile etikweni ra Afrika-Dzonga ku ri vanhu lavani ke va ku holobye wa ku huma ehandle holobye wo khomela maphorisa u boxile leswaku ri kwalomu ka 5000 wa vanhu va dlayiwile etikweni ra Afrika-Dzonga xikarhi ka January xikan'we kan'we ke na March ka lembe ra 2026 i mahungu lamo ka ma nga tsakiseki swinene ngopfu loko a languta kahle vheleke hungu leri ra lava nga dlawa ku na mfana loyi a ri ku trendeni ka swiyenge swa mabulu a va ambale mpahla ya xiphorisa a ri karhi a ekta i nga ri phorisa blade proof ku ri na nchumu wun'wani i nga ri exibalesa a endla content swona mfana loyi u vuye a vukhomiwa kumbexani ku khomiwini eka siku ra namuntlha va kha ti vonakarisa kahle ecod yena Snethemba Ntuli a ti vonakarisa ecod ya Lady Smith hikwalaho ka nandzu wo ti endla phorisa ku vikiwa leswaku ri Snethemba u tiveka tanihi phorisa eka swiyenge swa mabulu phorisa ra fake ri tshamela ku ya eswikolweni ri ya hlohlotela vana ri ambale junifomo ya maphorisa a kha yima mani a va hlamusela va komba ndlela leyinene ambale yunifomo ya maphorisa a nga ri phorisa xivutiso i ku blade proof yi kuma kwihi lexi a va ku ri na xona lexi a va ku a ri na xona i xibalesa xa ntiyiso kumbe i xo tlangaki hi swin'wana leswi fikaka swi n'wi veka kahle enghozini loko u languta ku na un'wana wa nkandziyiso wu nga huma wa sesi wun'wana a ri karhi a tlanga hi xibalesa a ri karhi a komba i nga lava ku balesela vanhu yena va kha va tsutsumatsutsuma ndzeni ka jarata na yena veri swingendli eta dansa swinge ange peleri wo jambara na montla xiphorisa inga ngulandzanga noka ninga tiku ntungu wo tlanga hezibalesa wu sungulerini rin tikweni rena ra Afrika-Dzonga
1: no la South Africa kuna swi swin'wana handle ka ku i South Africa loko ku va na ntungu wo karhi hi fambisa sweswi wa tsundzuka hi January loko hi sungula ku ve na ntungu wa ku wa hi timovha ne ka vana va xikolo n'hweti liya hinkwayo a hi fambisa sweswiya ivi swi fika swi cinca ku ta vanhu va ku nwelanwela hi fambisa sweswiya swi fika swi cinca
0: sweswi
1: ku ta swa tindlu ta ku tshwetela hi ta fambisa sweswiya ku le ku tshweni loko hi suka kwalano ku ta ta swin'wana va ku biwa vavanuna ntsena
0: hi ta biwa hinkwenu wai loko munhu munhu wa ntima loko a fuma mi n'wi jelezela a ku vundlaka a ku vulavula kahle feleke xandla xa president Paul Mashantile u bakanyele tlhelo kule swihehlo swa ku va a khumbeka feleke eka mlandu kumbexani ke vukungundzwana eka mfumo Mashantile u byele swin'wana swa swirho swa palamente ku va va tshika jelazi loko munhu un'wana wa ntima a fumile u ri minkarhi yo tala loko mulungu a ri na mali a va n'wi vutisi swivutiso swo fana na swa vanhu va ntima Mashantile u ri swilo leswi a nga na swona i lo swi julukela
1: mara swin'wana swa hlamarisa ngopfu ka vanhu va ntima hi loyi mathosi yi tirha ka jisana
0: ka redio
1: kan'we ntsee u pfuka u ta kwala ntsele yi chaya a ku na swin'wana mara hi famba hi timovha letikulu
0: mbala
1: hi leswikulu kwala hi fa hi vutisa a swi
0: mara hinkwaswo ku na swin'wana ne mi fanekele mi pfumela ku a swi lavi n'wina ku mali ni va ni yi kuma kwini ni mbarisa kwini ni nga va ni ri karhi ni tirha jisarisi i nga va na we kha yi tiva ku ri hi kuma pay yin'we swi nga ni ta yi tiva sweswo mara xi hundla ku ri ku Mr. Pri ni tlhavela a henhla
1: soana mi ni vulela yini ni ri vaakatiko a ni va soli loko va lava ku tiva a ni va lava ku tiva hi ku we va swi tiva ku u tirha ka jisara swihela
0: na swi twisisa
1: mara hala kun'wanyana hala mali leyi yi endla ku we u za wu fikelela laha u nga kona a yi fambelana laha u tirhaka kona wa kota ku swi twisisa
0: ku na side hustle
1: hi swo hi lava ku yo yaleyo number 2 ku
0: swi nga ta na loko u mi hlamusela ku ri i endla mali hi migingiriko ya swa ma-business na swin'wana na swin'wana mi nge tshembi hi ku se ku vekiwe matihlo ka ku loyiwa loyiwa i xandla xa president obvious mali leyi dyaka kumbe timovha la drivaka hi yaleyo fanekelaka ku tirhela ka tiko ra Afrika-Dzonga se i right swi kala ku n'wi jelezela
1: ku na xin'wana ni xi tivaka a xi tirhi ne mara xi cinca timovha
0: waloyi a hi n'wi vutiseni
1: se siku leriwane xi yisa xin'wana xa makhelwana wa mi xi na mbyana se mbyana liya xi huhwana hi yoho laya se xi kha xi nyiketela mbyana liya ti-200 xi nyika yi luma yi teka 200 wo mbyana yi kha yi tsakisiwa yi kha yi pelusapelusa mali liya se n'winyi wa mbyana a teketela mali liya nga ku u hambana huma 800 tsuku leriya xivhana se mbyana liya yi fandaka 3 days se xi ku yana swi twisisa hi ku a nga tirhi damani i endle swin'wana
0: ntswana mina
1: se ni ku mali ke xiku swi nga endla ni vaya na mina va ehleketeri va vanharhu va malembe ya ku ringana 35 ku fika ka 34 va nga yiva swifuwo swa ku ringana mali ya ku ringana 100,000 va va kha va khomiwa hi ra wumbirhi wa riwu hi sukaka ka wona swi vi swi ta kumeka ngopfu loko va ta va kha va famba ngopfu apatwini ra Vereeniging lava nga vona baki maphorisa yi ri ku tsutsumela hi xiyimo xa le henhla loko va yi pfala va yi ala ku pfaleka i va lava ku tiva leswaku xikongomelonkulu yini i va va hlongorisa vakulukumba lava i va va khoma va kuma leswaku va na swinyamanyamani na tihloko ta tihomo na swi chakala va ku hi kombela permit ivi va vulavula xilungu va ku laha hi loko xevela laha hi loko thothela va khomwini va fuwe two sweswiwani va le ku vulavula nga xilungu ku you know what ne ya hi vi na hi ali
0: nyama yi kwihi
1: allright na maphorisa
0: khoto yi ahlula leswaku ri a ku na kumbexani ke a nga kona muakatiko wa Afrika-Dzonga a nga va na mfanelo cheka maphepha ya vahlampfa kasi ke leswi ta andakalo khoto ya le henhla ya Joni a hlurilele xiboho xa leswaku ri a nga kona munhu a nga na timfanelo to yimisa na ku kombisa kumbexani ku lava maphepha ya vahlampfa kumbexani ke maphepha lama vahlampfa va nghenaka hi wona la tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga va Operation Dudula va yisile exikombelo ekhoto hi November lembe ra 2025 laha a va ri karhi va vubembela kumbexana ku ri vona lava va ri karhi va ku va hlampa va famba atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga laha va a va lava leswaku ri khoto yi va nyika malunghelo yo cheka maphepha ya vahlampa kasi sweswi xiboho xi humile vaaka va Afrika-Dzonga a va na mpfumelelo a va pfumeleriwanga kumbe a va na mpfumelelo wa ku cheka maphepha kumbexani ka ku cheka vahlampa mapasi ihlamarisa va March and March va nga ku endleni ka ku rhandza ka tiko ra Afrika-Dzonga va sechaka va endlaku swin'wana na swin'wana mara mfumo wu va wu nga ri ku tekeni eka xiboho ehenhleni ka sweswo nakambe murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighter Julius Malema u vula leswaku ri varhangeri kumbexani ke murhangeri wa ntlawa wa March and March Movement va fanele ku tekeriwa magoza ya karhi hikokwalaho ka migingiriko ya ku tikisa kumbexani ke ya ku tisa sasa etikweni ra Afrika-Dzonga impela
1: ya a swi tekeliwi ngopfu nhlokweni swilo sweswo
0: hi ku
1: mara xivutiso i ku vanhu va lava taka yi le handle hi yihi mitirho leyi vona u nga ku va hi tekela yona
0: a mina kahlekahle a yi kona a yi kona ku na mamkhizi ne ku na swin'wana a nga swi tsalaka swiyenge swa mabulo eka mixo wa siku ra namuntlha loko wo va u kha u landzelerisa kha cheka leswaku okay miri vanhu va le handle hi vona va mi tekelaka mitirho wena u nga pfumela swaku hi siku hi ku hi ba e-20 delivery per delivery u kuma 20 rand wey rizeripela u nga pfumelaki vanhu vo tala va ala sweswo a ku van'wehe u nga swi kota ku tirha Monday to Sunday u nga vi na siku ro wisaki a wu nge pfumeli mara loko mo languta vanhu lava le handla ne va a nga tirha 7 days hinkwayo vhiki hinkwaro na leri taka kumbe n'hweti hinkwayo a ri hava siku ra ku lova kumbexani a ngo hayi khona namuntlha ni kombela ku wisa se mara mitirho yaliya ya hina hi chavaku hi lavoho va nghenaku va tirha yona mitirho leyi voho va hi tekaka hi yini na loko ku ri hi ku a swi va swi ri ndlela leyi a ku ri na ndlela kahle ya ku va va endliwa hi ndlela yinene va tlhelela mhaka ya vona va vuya kahle handle ka ku ri se va ku va biwa va dlawa ku endleka yini hi ri yini vamakwenu wa hina ke lava nga matikweni man'wana ka nkarhi wa sweswi loko ho vona yena kha a xanisiwa ka swiyenge swa mabulo i ta va kahle
1: i nge tsaki mara himfo i kha ri hi gimeta hi mahungu ya yena loko u ri mucatwini wa vo mucato i process hinkwayo hi za hi fika makumu va yi ku fa ku khisaniwa what's the proof for
0: loko mi ri karhi mi a masunguleni ni sho loko mi ri karhi mi vulavurisana na mhani va ka n'wehe ku na leswiya swa ku ni provhele one rand so leswiya i va approvhele wena ntsena loko mo ze mbita na mucato ne mi la kombisa vanhu lava hinkwavo marhandana so mi fe mi tlhe mi pruva a mafele ka xichava ku marhandana risimu ra kahle mingise risika kaka ayo mos afamtsere kahle veleke na misilari blacksmith kona veleke ni ri ka risimu risimutisiweke ni vaku xigubu se i no na mi phati liya ya ku loko ncato wa ku ri ya ku kisa pride ne I can't wait
1: ena ula kuba komba la tete
0: a ni fe prova
1: ina
0: swin'wana swi kahle ku mi swi endla mi ri n'wexe loko mi ya vanhwini mi swi humesela a rivaleni ho hi hlanganise leswi na leswi na leswi u nga chavi ku vula leswaku hi hlangane rekeni mani u n'wi khomela mapulastiki mani loyi nghena taxi na ndlanga rhanga swi lavi loko a chika a teka foni a nyika tinambara hi fenstera swi right na swo
1: ibyela
0: xichava swaku kumise ku yini ayifani remember ta vakhalandzekahle na mangu awara leya mune

0: Decisare FM. La rimamba ngubi. La rimamba ngubi.
1: Nikhensile xipano xa bambari loyi teti mahungu ya awara ya mune ka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri ndzenga ku langutseka ungungule ka awara leyi. Vaaki emugangeni wa ka Mapapila exifundzenintsongo xa Vhembe va kombisile ku tsaka swinene endzhaku kuma mphakelo wa mati lowu yeleleke. Vaaki lava tshameke mpfhuka wo leha swinene va ri hava mati. Meyara nkulu wa xifundzantsongo xa Vhembe Khansela Miyela Ncauke hi loyi a nga va ri karhi kombisa leswaku tanihi mfumo va tekele enhlokweni mitlhontlho leyi hlanganaka na vaaki. Meyara hi loyi a nga tlhela kombisa leswaku vaaki i ro sungula ku va va ri karhi va vona mati etikweni ra vona.
2: Mati lawa le ka Mapapila ma huma swinene, vasesi va fikile vo sungula ku vona mati namuntlha la tikweni ra vona for nkarhi wo leha.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya mune ka Jisar FM. Maphorisa ya xifundzantsongo xa Capricorn ya khomile vaehleketeleriwa vambirhi va malembe ya le xikarhi ka 26 na 33 hikokwalaho ka fole leri kalaka ri nga ri ki enawini tolona namuntlha nampundzu. Maphorisa ya amukerile swiviko mayelana na lori ya men yo basa leyi a fambisa fole leri kalaka ri nga ri ki enawini egondzweni ra N1 ePolokwane bypass. Hi nkarhi wa musecho maphorisa ya kumile 102 wa mabokisi ya fole ra Remington Gold leri durhaka ntsengo wa madzana ntsevu wa magidi ya tirhandi. Vaehleketeleri wa vambirhi va xinuna va hatle va khomiwa hi ku kumeka na fole leri kalaka ri nga ri ki enawini. Vaehleketeleriwa va langutela ku humelela emahlweni ka khoti ya majistarata ya Polokwane Musumbunuku. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni vaaki emugangeni wa Mapapila exifundzenintsongo xa Vhembe va kombisile ku tsaka swinene ndzhaku kuma mphakelo wa mati lowu yeleleke. Ku gimetaka mahungu ya awara ya mune ya n'wina hikwana ka awara ya 5:30 ku bile awara ya mune ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa bambari loaded wu ya emahlweni na va navigator endzenga.
3: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumera eka CTM. Ichichile mutsele 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
4: Ndzelela dumadwe gyan na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi wu hlayisa mari loko u karhi wu aka. Ti kumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ya yin'we IBR 0.4x6 meters i 399 90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Butisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.

0: Barry huma ka mina ka se ba go one minsa my foot lo ksena bona ke ba karelewe e re ngata go tlhentla ndzaku maso ka ba ri na mhaka na we ba humile bo child
1: and ba ri nwa sato wa swikota ku hambana na wa kha tsama na wena nwa sato wa swikota ku hambana na wena
0: a kha tsama na we
1: a kha tsama na wena zwi fa vukata kha tsama na wena
0: a tla ku swekela
1: a sweka every day
0: a ku hlantswela
1: a ku xevisa hi acha a khome 10,000 a chel body
0: hi soko hela ka rando sweswo
1: ya yi ta ku dlaya acha kha a ku na xi
0: leger style se fam zirga hle vele kana yini si xa makombo wa mana va fane kona ndeni ka risimu rero kha nyina yena ga mtu kona va khuma ka me ka skare simu rero chukume ta kahle ka 11 wa diminete ngene ka hle ka hour le ya mune ha famba mina we ya mnikete kahle vele ka tinsimu la timbir mix zero gsr fm la u fanke la ko ibze sa kor simu number 1 risimu rama na sona ke vitara simu imani risimu number 2 risimu rama na sona vitura risimu imani
1: number 1

0: na makhadzi. Sene kuri simu riri baby mama.
1: Mara va xota.
0: Ku xota mani?
1: Wun'we wo hetelela.
0: Oho na makhadzi veri i DJ KSB Makhadzi Entertainment and Anil Boss.
2: Mama kuvele bye bye.
1: Asona.
2: Oh hey.
1: Asona.
0: Hey, we man roba hey.
1: Amara asona. Yeah, aso shabama ku ronge. Ine ni ku vule ku vhikile ri kwari ne
2: 0605 9 87 5942. Ha. Hello.
3: Yebo.
2: Kokwani phahlala.
3: Ah hey.
2: Minjani?
3: Hey pukile mpukile.
2: Chao.
3: Rekumekini leri ya musi.
1: Hayi.
3: Oh mo iri zama na hina.
1: Yeah, yeah, ngona mtsemba.
3: Hayi mina ni tsembi.
2: Oh ngomngwe.
3: Baby mama.
1: Yes.
3: DJ KSB Makhadzi. Entertainment and all fresh. Ya lawan. Ah, la mayavisa.
2: Oh, mara mkhamta kahle kwa mfata. Kona ke yini?
3: Ah, swile ngopfu tswa kona na.
1: Eso wa ngumi nga vuli swona hambi swile ngopfu.
3: Ah, wena ngoka nda vuli swona hiko ani mishilaviswa mishilaviswa kuswona.
1: Ngumi ri mani? Okay, vula leswi mkota ku swoke. Imana mani? Sungulisani mini swi tiva ku ha confirm ku
2: bye bye ke.
3: Bye bye.
2: Thank you.
1: A yise kumeka loko vaya hi swosweswo. A hi mahlweni mina we. 0628875942. Ori mani we kwala mingiseri.
2: Alright. Monte ka un'wana la. Kushota mansalfina. Hello?
1: Eh hi boss ole.
0: Eh mnjani?
2: Epukini mpukini?
0: Epukini. DJ KSB and Makhadzi. Loka ku baby mama. Featuring Ali Boy.
2: So. Se lerin.
0: Oh se lerin.
2: Lesaswa entertainment eh.
0: Ah kushota ama entertainment.
1: Nale swingele ka bracket.
0: Ah leswi swi nga mina ro but swi nga ntlangeli sweswo hambi nga ni vula swona. Ni vula swona ngopfu le va Satan Satan. A mi ntlangangi va Satan.
2: Bye bye.
1: Ze nga ri tlangangi.
2: Eya. 060-087.
0: Hello.
2: Ya mani tshumayila.
0: Mapfuka fana na kundula
1: vaseni
0: nkosi yami. Ah mina vi robhani mativa.
2: Ho neyi.
0: Lero mhani makhuvele va swi kumile, elisimilani va swi kumile. Mikhala byalo wa xikwembu lomo nkaka yi savu mahala.
1: Zwanani mikhala byalo wa xikwembu wa swa swivulwa.
2: Va swi kuma i says Elise ntsena.
0: Mani makhuvele swi hlaya ku hi Elsi ani va swi vurini.
1: Hi te swa xota, a hi te hava vulavula hi te swa xota.
2: Ali boy anga n'we obvious mirimi i number 2 ya n'we, i mani number 2?
0: Number 2 ya yini?
2: Kasa mi tele ku vula risimu na?
0: Ni tela ku ta vula ku va ko va ni nga swi kuma. Elsi o dlayiseta phela ku vula swona, i vule swo Elsi. Kumbe ku na xirimu mi twa hi nga ri swi vulavule ku landzi.
2: Mo vahaxi va teka decision. Lavan'wana va nga vuli swona.
0: Mara na swi ta ku yini ku ze ku ve na mihaxi miyingiseriwa hambi mansalfina hambi mani va nge te maroba n'wini. Mi lava vitira risimu ani na nkambi mirolo lowun'wana lowu lava hi loko ku ri ke ni okay vanhu va lava a hi ngo hi vulavula hi Sandlene na Cool B or na Hennessy va chaye risimu leri a va ri vanharhu ivi ku nghenelela tivhoyisi ta va loyiwani i loyi DJ Happy hi nga vula ku ni fanele va longoloxa la hinkwavo vanhu va lava.
2: E-e a mi va longoloxi hinkwavo. Mi fika mi hlaya vanhu lava va va ku va humesiwini ka risimu rero ku risimu leriwa ra mani a future mani na mani hi leswi hi lavamaswa
0: ku seni vafana ni xichumbani se xi ta tirha ngopfu kwalano
2: bye bye ke
0: ni ta beliwa xichumbani ku tot and tot
1: a ni hi swo hi lavaku swona na
0: hayiubelela mi nga yimi
2: uvani la mi nga ngheni ko bye bye
0: tivhaa
1: teka munghana ro hetelela hi ku twa hi ri hi nge se swi twa 21 wa timinetse ku bila hour liya ku sele risimu ra 1 mfone ringa number 2 leri
2: landboy in la
1: langi ngwele u chumu
2: ah landboy in la lisaku hambi hambi ho banika hour hinkwayo
1: ya ne
2: eh singe
1: ku google
2: so ba swibenge ku mchumu
1: ya ne okay when ba jigata leri 1 DJ KSB and Makhadzi loko ba ku baby mama featuring Ali Boy eri simra go ro re ro re ntaka leswa ku mina we ba ikha ifamisa swos man makhuvela abo shotisa ku Ali Boy so leswi a swi swinga endla swi ba endlela le
2: kasi ke ri simuni ka mnikete kahle rona I ya Wayne and Tango u vita ri simuri ka thuba vito ku Angelina kasi ke ari ka xenge ka ximo xa number 2 leri simingi seriwa xi serfa eta sungela leri ramoka mungari kuma ngike ibe landa leri ari nga komi wa ve ngena kahle ka tihlokoma ka ta mahungu eka half kumbe kahle awara liya Yamune, when and tango, Angelina Mixero, GSRFM, Eka Chwondo 106.0, Garitora Shaka.

0: Mehleketele ri Huawei va tintambu ta gezi u khomile mugangeni wa Mariveni va ake mugangeni wa mapapila eka xifundzhantsongo xa Bembe va kombisile ku tsaka swinene mahungu hi xitalo le ka wara ya ntlhanu endzenga.
1: Ndzelela Dumadweg ya namalamulele namuntlha naswona u ta va u karhi wu hlayisa mari loko u karhi wu aka. Tikumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4 by 6 meters e 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Butisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani valoyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka hi Yani Malamulele, Bushbuck Ridge, Nechiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
3: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko wo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

Are you ready?

0: loko va vuya na mali va hatsa va ku nyika ne va ku nyika hinkwayo va sala na leyin'wana va ku ene nga karatani n'hweti hinkwayo za yi hela n'hweti va swi tiva ku leyiwani va lava ku yi dyana mani naswo vo a va ku vutisi vutisi swa timali muni ku hawa va fika va ku fumbela ya wena va ku tshikisa swo sweswo va ku hi ta vonana hi ti-1 va swi tiva ku leyin'wanyana hayi va ta nyika Bridget
1: ende vavanuna hinkwavo va nga na swihihi ehandle ahi hinkwavo
0: vafundhisi
1: na ku na vo vafundhisi kumbexana kumbexana va ri hayi muna ahi hinkwenu mani
0: yimisa voko ra wena ra xinene vo swi vula
1: ni ta yimisa hi Sunday swi lava ku ri Sunday hayi ze swa ku hlambanyahlambanya swi lava ku ri Sunday
0: a wu hlambanyi sweswi yimisa voko ra wena xinene
1: u yimisa voko ra xinene swi wela ka ku hlambanya loko u ri yimisa ri ya endla se ku lava ku ri Sunday ni ta va ni ri koho
0: u tsundzuxa xin'wana xo tala ku fonela vanhu xi ku mathosi va ri vhumba ku sata ni na sata wa wena no vhumba ku mavito ra yena ivo vula vito describe o heta se sweswi a va foyineli xoo va ku sata wa wena u rhandzana na mani mani hala xi ku
1: wiiva ku
0: yeehayi swi vekeni kahle va ku we u tiva mani
1: a zama ku tithova ku i vutomi n'wana mani andzhaka nkarhi eswitokwini a vana ese mbilwini wa gezi mbilwini wa gezi
0: u kuma mbilu yi jamba yala xineneni
1: mbilu yi kuma yi suka yi ta tshamala nhlaneni la
0: yeah
1: alright hi famba kahle mingiseri kha yi landza kahle veleke leyi tata nduma leyi fike ku nyiketa kahle risimu ra malum khale fambisani kahle veleke na Dr. Omega WB Mnyonyo kona ndzeni ka risimu vakulukumba lavawa va nghire ka swiyenge swa mabulo ka siku ra tolo va fika va tsala swa ku voho ku na risimu leri va lava ku ri humesa leri nga ku endliweni vongo swa feyila swi sweswo ya gaza hi vuya ehenhla ka vona va ku hayi a swi endliwi sweswo n'wina game la ku teka trademark ya i Malumthom ne a ni vo swa feyila swi sweswo va ku hayi a swi endliwi sweswo tani ku Malum khale na vona va yimbeleri risimu ra xigangu xa mehe a ku na munhu na wun'we loyi a nga vuya a ri yimbelela kha ku vula wun'wani va influencer ka tiko kona kona ka gaza loko a ni nga tivi ku nyimpi ya kona yo va kwala ka hina matsonga ntsena kumbexani ka hina machanga ntsena ki leya swa ku va ku loko munhu a yimbelela risimu hi leswi we nga swi yimbelela ka rin'wana risimu i ku yivele nghoma nghoma i ncini
0: a ni liya yi trademark kuya hi vona and trademark ya hambana hi tshame hi va na Philip Gian Stadium hi va na Philip FNB Dome Gom ya Casper Nyovest se a nga swi twisisangi Casper ivi swi n'wi kwatisa ivi a ku yehe wo sungula ku vula ku Philip FNB Stadium ivi va n'wi basisa va ku hina hi ri Philip Gian Stadium swi ku hwihi va kota ku swisisa a ku that's my trademark vaku hi loko a hi ta FNB hi ko a hi ta ku
1: sweswo na swi twisisa ne leswi ya vo tshama ahansi a swi pulana ku ri ni endla event ni ya yi endlela a stadium hi ta vito ra Philip swi sungule na mina a va ri a hubyeni ko va marito lama nga huma hayi ku leswi se na swi sungula na ku famba hi ndlela ya swona ku swa feyila ivi swi tikuma va vule sweswo swi fika swi tsakisa vanhu ku swa feyila and then a vona loko va swi endla a va nga ri sure ku swi nga duma ku leha ri va ku hayi i trademark nkarhi wa
0: sweswiwaswi
1: biha kwihi ku laha va nga yimbelela hi ri swi swo fana swa feyila loko o tsundzuka swa feyila ri tirhe ngopfu nkarhi wo leha marito leriwa mara a ro ka ri nga wa swa feyila swi swi vulavulaka ko va hi ku
0: leriya ri yo fika ri vuliwa hi munhu loyi hi twa ku nga ku yi dakwini or
1: ahubyeni
0: munhu loyi a ngo ta from nowhere a ku ha swa feyila sweswo ha swa feyila swa 1 month sweswo ntsena na voice yaliya yi fika ku yi endla la ku endla nga mara loko mhini langusi va Omega ni twa nga ku hava na nandzu hi ku ya hi me because a swi rejistariwangi swi leswiya swi fana na leswa ku na xin'wana xi nga nghenyana leswaku ha swa endliwa ku hambana maendlelo i swilo swa munhu hi ngo titumbuluxela
1: hi nga vulavula swo boha hi swi endla
0: a fa tikwati ngo
1: tihlaile
0: na leswi a swi nga endliwa swa lwa wo na taleliwo
1: naswo hi swin'wana se swi fana na i na wun'wani wa ti-MC a nga na na nyana yin'wana loko a sungula ta vulavula hi boot me xi na swin'wana loko xi sungula ku a fambi ku loko a ri busy mfana luya leswi endlaku hi ti-MC to tala swinene ka gaza was wo. So I see leswi munhu akata ku hey mini ibele leswi hey this mara mina mina vona ngari vayisela ba enando abana wo mele xa ri vula xone ani ku aba humesi nkwawo hi ta cina hi le ri bako
0: eh swi tshami swi endla na akuri Arthur Mafukadi ne na DJ Tlio
1: hlokoluza
0: eh nwana wa humesa swa yena
1: ande to cha cha
0: hi cina umana mtsai nwayo mundu nwayo
1: ebi le ri fika ku ri va hansi nyana ku vera Arthur ne ebi ra DJ Tlio ku rona le ri na va solti ri nga fika ri bus nene ngo
0: eh swi cini ni so a va endi na bo ispan eh ba sekretari ba ispan xa Mamelodi Sundowns la ba yakhe tikweni ra Moroko ku ya sekretela ispan xa vonga ku bikwa leswaku va sukile eh la a ri valene ra swa hampfuka ra all time ka siku ra namuhla va ta va kha va fika mfu minduku ni hlangana nwan wa wa xaka ra le kaine asuka America tolweni asuka South Africa tolweni aya America so swile swa nga swi hlaya nkahle me santwa nga ku divide dia America for 2 hours se loko di fika la di hlubuli ti tang ni ri wa mi hlubula duku nga tshamela 10 hours emfo yo tshama ndi kule ichi apfuka hewe
1: yana ina kambe ke loko hi languta rinwa ra hungu leri baku wala kuna kuna munhu ku vanhu va hlamarisa swi nene ngopfu hi ku va munhu wo fana na Mohaunkota mtlangu wa xipano xa Altifag elwasika kahle ka xipano xa Orlando Pirates loko anga ri kona eka nxaxamelo kumbe xanike ka vanhu eka xikwadi lexi nga ta xika xi representa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va va hlamala ngopfu va lava ku tiva swa ku humela yini munhu wo fana na Mohaunkota la swi nga n'wi boha swa ku a za nghena kahle ka swiyenge swa mabula fika uploada e picture yena a kombisa ku ri ile injarini leswa swa ku ri a nge swi koti kuba a nghenelela ka World Cup kumbe
0: xa ku ta va angana ko
1: ya no yena is endlile ivi a tlhela va nghena kahle komisani makenda ku ra yi khona mani yena ke i ta va nga ri kona ka World Cup hi mhaka leswi na leswi na leswi na leswi na yena ke a kumbe nga wari vanhu va Afrika-Dzonga nkarhi lowu landzelaka ni ta va ni ri kona hayi ku no luza ku va ni tekiwa hi swin'wana na swin'wana ko va hi ku ni le ka injara hi ndlela yaleyo leriya Dr. Joyce Sherman ringa friend Mpunzo Nhlikani.
0: Yeah, unguleri ari kura ku Dr. Joyce Sherman vanga hava president ya AADP eka sikura na mudla swive zwibhakanyelwa nthlelo na hi bona va tlhe va tisisa kuri a hi swona swiswa swiko va mahungu ntsena ndaka loko hosti leswaku president ya the tiku professor Ben Mahengani va vivaka va tshika eka sikura tolweni ku va kha va rhangela ti vandla leriyani ivi na mudla loko hi pfuka va ku hayi Joyce Sherman hi un'wana loyi nga ta kha rhangela tiku va swivurini vo a ni swi tivi mina swa ku fana na swi sweswo hi ndlela yin'wana ha swona make sense swo sweswo
1: ha vona president loko u nghena ka page ya vona nkarhi wa sweswo va fike va applaud swa ku hayi kho mina ke i fake xixoxo lexo hamse mtani mingiseri le ku fambeni kahlekahle kani wa siku ra namuntlha le ka nongonoko pamba reloaded eka xivondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hi khensa mingiseri bya n'weti ndzhawu ta ku hambanahambana kwala miyingisela kahle mi ri kona eka hlekani wa siku ra namuntlha na n'wina ke mi yi kuma kahle u two streaming leya ya www.grfm.co.za ka sika siku ra tolo xipano lexiya xa AL Nas lexi mukapteni wa xona veleke ku nga mutlangi wa nduma swinene ngopfu wa misava Cristiano Ronaldo xitekile xidlodlo lo xa mitlangu ya Saud Pro League eka lembe ra 2025 na lembe ra 2026 eka madyambu ya siku ra tolo kasi ka xipano xa Al Nassr lexi nga fumiwa kahle lembe ra 1955 laha eka nkarhi wa sweswiwani xi rhangeriwa kahle fereke George Jesus xi hlurile xipano xa Denmark hi tibolo ta mune eka yin'we eka siku ra nawa ra tolo xipano xa Al Nassr xi ngetelerile swidlodlo swa mitlangu ya Saud Pro League ku fika eka 11 endzhaku ka loko xi hetelerile ku teka xidlodlo xa mitlangu ya Saud Pro League lembera 2028.
0: Yeah.
1: Tekini xlodlo va tekini leke hoka inga teku minduku kama Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates ka Bidway Premiership heyi leyi nga ta fika yi va yi teka yi chupisa heyi leyi nga ta fika yi hlula kumbe xi xipano lexi nga ta fika xi teka xidlodlo loko Orlando Pirates o draw yi diwa swi yi tsandzile Mamelodi Sundowns ya teka loko Orlando Pirates yo wina swi hetisekini va teka nakambe Sunday ish loko swi ku nga va gome ka Sundowns loko Orlando Pirates yo wina
0: ebe
1: team liya va nga yilanda a Morocco na yona yi fika yi wina
0: swi nga vava ne
1: mara ebe swi ta dlina swi endla ku ku nga hiwa ti penalty
0: bolo yini borela sweswi. Orlando Pirates loko hi suka vhiki leri ya va kha va ku xi banish timani lexiyani va xiphaka to tala xi fika xi va jimisa 90 minutes hinkwayo.
1: Ende lexi xi nga ta fika xi vava ne vahlayi va valandzeri va team liya yi landzaka xipano xa Mamelodi Sundowns va fike va va na vhuruvhanyana laha ka tiko ra hina. Se no ka ni nga tiku le Mamelodi Sundowns ya kona vuhlayiseki bya byi ri njhani, xana va ta tlanga va tshunxekiniki tani ku va yisela vani va ya na spray what spray gun a groundini va famba na switochani swin'wana swo tocha goalkeeper
0: hambanahambana so distance byo va hala ka hina bya ku mi tshika vanhu va hundza na ti na spray va fafazela vanhu lendeni mi pfumela vanhu va hundza na switlhavatlhavani va za va fika le ndeni a mi va voni vanhu lava
1: mara nto yi nga ri va yisela va le ku tlangeni ka mind game. Tsundzuka leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns xi fike xi tlela a airport ya OR Tambo endzhaku ka loko va nga va nyikangi clearance ya ku nghena tikweni ra vona. Ivi loko va fika leyi va nyikiwe bazi va Mamelodi Sundowns leri nga ta fika ri va yisa endhawini leyi va fanekelaka va va ya va kumeka va va tshama ka yona. Mara va Mamelodi Sundowns va ku hawa a yi nge khandziyi leri bazi tani ku na kusuka airport swidikini vona hi voxe va ti lavela bazi leri nga ta va susa laria leyi. Se nitwa i nga ri ku le ku tlangiweni ka eka mind game nyana tsundzuka kahle ku tiko ra Morocco ri tiveka hi ku lwela swilo hambi ri luzini.
0: Loko vo mi nyika bazi lamaya ma nga tlhela ma ya ma mi report-a ku yo mi hlayisa kusuka hansi
1: hi hina hi nga wihi
0: vuya
1: a Black Motion from Sarka Tlevelike na African Rose DJ Pugs gona ndiri kana simu ndo takala mutakalo eka xondo wa 6.0 karato ra shaka ora tlhani bile tlhaka hloko me loko ndi fambi ni chaisile e kundula vata sala kahle na radio na wireless ku fikela kahle ka Orleans. Remember ngoveni eta vakhala ndaka kahle na mahungu ya Orleans tlhani no famba leswi bye bye until Sunday eka nongoro ko lwa religious talk bye bye.

0: Sile ku seriwa nkarhi xipano xa Bambari Loaded Mahungu i ya awara ya ntlhanu ka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri i ndlenga ku langutseka ngungule ka awara leyi miehleketeleri wa khomule hikokwalaho ko ehliwa hi ku va ri karhi yiva tintambu ta gezi etindhawini ta marivene ka masipala wa Greater Tzaneen ra vumune hi siku ra 21 ka n'hweti leyi nkateko wa miehleketeleriwa a hatla ku khomiwa hi swirho swa vaaki leswi vikiweke ku va swi n'wi bile maphorisa ma nga se fika sweswi le xibedhlele va ri karhi a kuma vutshunguri exibedhlele xa Lethaba. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jisa FM va xiyenge xa bangi xa ABSA ku tirhisana na va ZZ2 va nikile 175 wa swikanyakanya ka vadyondzi va grade ya 12 exikolweni xa le henhle xa mamiriri hi ra vumune hi siku ra 21 ka n'hweti leyi matshalatshala ku ri ya ku seketela dyondzo na ku antswisa ku hlayisa nkarhi eka vadyondzi. Ntirho lowu wo nikela wu nghenelerile hi Thoni Heding wo huma eka Qhubeka Francisco kusuka epurasini ra ZZ2 ku nga na swirho swa vaaki bya ndhavuko bya swihopo lebyi rhangelaka hi MJ Swihopo tinhloko ta swikolo eka ndhawu na vayimeri va huvo yo lawula swikolo kumbe SGB ku komisa. Loko va ri karhi va burisana na vaaki va vule leswaku swikanyakanya leswi kongomisiwile eka ku pfuna vadyondzi ku famba exikolweni hi ku olova ku nga no fika hi nkarhi eka tidyondzo ta vona. Valawuri bya ndhavuko va swihopo va kombisile ku tlangela swinene eka vaphakeri va nseketelo wa vona lowu yake emahlweni eka vaaki. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jisar FM vaaki emugangeni wa mapapila exifundzenintsongo xa Bembe va kombisile ku tsaka swinene endzhaku ko kuma mphakelo wa mati lowu yeleleke. Vaaki lava va tshameke mpfhuko wo leha swinene va ri hava mphakelo wa mati. Meyara wa xifundzantsongo xa Bembe Kansela Miyelani Jauke loyi a kombiseke leswaku tanihi mfumo va tekele enhlokweni vukorhokeri bya vaaki kun'we na mitlhontlho leyi vaaki va hlanganeke na yona. Meyara wu tlhela a kombisa leswaku vaaki va sungula ku va va ri karhi va bona mati etikweni ra vona.
1: Matila le ka mapapila ma huma swinene vasesi va fikile vo sungula ku vona mati namuntlha la tikweni ra vona ku nkarhi wo leha a va swin'wana xikulu va ta swi vona na pilini ya ku vanhu va vale ku va hlayisa
0: xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu ku langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni hi muehleketeleri wa khomile hikokwalaho ko ehliwa hi ku yiva tintambu ta gezi etindhawini ta mariveni eka masipala wa Greater Tzaneen ra vumune. Eku gimeta ka mahungu ya awara ya ntlhanu sweswi nongonoko wa Bambari Loaded ya amahlweni na MK Navigator Navigator Khundula a hi hlanganeni kahle le ka nongonoko wa ta miganga ripere
2: eka Jesus.
3: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000. R100,000. 180 u tikumela R20,000. 220 u tikumela R30,000. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela R200 u tikumela R10,000, loko u hakela 200

0: Maravilla. Ersimrakahle kosisa so so so ngani ube mixe kahle yandla ka leswa ngo mina we ba hi kharif famba swinwe ku ri Friday wa kahle mafara zozo ni ku teka la ku lavaka hela mina we ba ka hi kharif famsa ka so 22 what minutes nge ze ba hour le ya ntsebo hi loko se hi like ku chayisa la ku gimeta hi loko zobo mkhegula hlambini hi wa tlan vhe swi tiva ku munhu ya loye ya nkosini loko se kota ku bona unwanyana wa mkhalabza a bombi ku bomba veta if swi tiva ku na hi ya nkosini. That's why we have turned the rain guard. So chase you. He jaili ini. Leshing ashi jaili ku imvul. 0688875942. Mzela kwanzo kundulo. Mene ku ingi selandre la na la noa na la noa no. Mzela mene le shaku mix liyano ku nyike tayo. Ayi ku endla. Tlelo rumela na voice note. Mina we tapai kare famba kaso singwe ke. Sa ishfiki le shirame imvul. Sa ishbagu si tole shaku yar. Logo unge kumbe nungu tole unge na kunai kumbe na kwaye. Eje ayi ka. Kuna mina ka xiyani moya.
1: Vazane vigeta kundula.
0: Yes, mngani wa mina.
1: Na switiva lo tambo tikhomwe boso eta switwa xirhami xa famba.
0: Enwe.
1: A hi vulo wo chama ti phela swa vhena loko mna chama ti machami phela xa hima.
0: Xi le ku beni.
1: Xa ba hi mngani.
0: Na mitwa.
1: Oh, ni tshame kahle la wana va khalabya wa mina mbirhi. Ni tshame na yin'wana kokwani mayimele na kokwani baloyi kwalawa.
0: Yi nyiketeni hi xeweta hey.
1: Hi leyiwani, hi kokwani mayimele. Veri ba ta mshaweta na.
0: Laka radio la.
1: Laka radio.
0: Hi swinwe la.
1: Veri ta ba ta mshaweta.
0: Ai phabinyana phela.
1: Ai phabi tsunelana phabani. Atanani ba ivana kwa laka radio. Vo ta mshaweta tsama ti kulukumba to geva.
0: Mm.
1: Hi ta fa hi kuma milandu le ikulukumba hi byeriwa ku leswi na leswiwani hayi a swi laveki.
0: Mm.
1: Eh loko wa n'wi tshova nenge i swi tiva ku hi fanele va ri na xigodo xa wena ja.
0: Mm.
1: And some hundred kulukumba moti yingisela
2: moti wa imani embazima Joel Baloyi ka majosa ka
0: na mitwa tatani bazima kusuka la ka majosi khundula la ka radio ka GSR FM na mamukela mle moyela
2: oh impela ke ha khensa man
0: miri ntsene la
2: a heta ku yini ho hi lo tshama hi ku tiphina la ka majosi hi le ku tiphineni
0: mi tiphina hi yini la
2: hele
0: Mm.
2: Hinkwaswo swi kona.
0: Ni xeweteleni vambirhi kaya.
2: Joni yi vuye kaya.
0: Ni xeweteleni vambirhi kaya.
2: A kaya mina ndzi rhanga ni xeweta nkosikazi wa mina a nga nsati wa mina.
0: Mm.
2: Mrs. Baloyi.
0: Ina.
2: Amajosi.
0: Ni mitwi.
2: Hayi khensile ma.
0: Hlayisekani la.
2: Ni xota na n'wana wa mina mani a nga loyiwani a ni ti ni xeweta wihi ku va tele vana lava mina lava
0: vangani
2: ni nga xeweta mikupa
0: vangani vana lava
2: e va hlayile va fika nkombo
0: ho a ni khesi swinene la
2: ni xeweta mikupa kwala ka majosi kwala
0: hlayisekani la
2: e hi khensile
0: Opfukele mkupa kwalani ka xiyani moya ka tshame mina ka xitulu lexa xo koka kunene ku kwe.
3: Kwaza kundula.
0: Yes, bote itereka.
3: A munulu e buye ri ka mina ntikini.
0: E mana mtikini.
3: Isonto wa mina li wa manhunu.
0: U kwi man manhunu.
3: A ni na xigare ku oite ya ka bori de xawe ba jambela.
0: Mira mina vele na.
3: Mantemu wa ta vuya phela esitemu wani a ku hi pfoli ta vuya leswi hlanganise vuya
0: oh va ta vuya vo famba na pahla
3: a va tiya mpahla yi kona
0: oh va ta vuya swi ka wara n'we
3: i ni nghenela vanghani namuntlha kwala
0: hayi a ku nghela va ya tsele lava ya na ku ri miyingiseri wo sungula hi mungana n'wina mi swi mi khoma njhani la
3: ni nghenela vanghani
0: A mngena munhu.
3: Eh,
0: lava yana ni yimingi seri wo sungula so ano va welcome. No va khuvula.
3: Eka lenga tshivula vhuri wa zama rale.
0: Ah ni mfefa ngopfu bote itereka.
3: Allah sikele ifuni na ku sho phone tot.
0: Ah ntata ni ndango hi lava kha va bote itereka va beblula kwa la ku ka pavement hey na hampu ya mi yendlini man.
3: Eh.
0: Yee, ai mo vai hundi swona man.
3: le ro reni ala ni tsama ha ni stand mina le le kha ina isikulu le
0: eh vani kombini
3: ha la ni ro re
0: sai seka ni bota i tereka
3: ai to singwe sina number dire era waza
0: eso se so kumina wena 0688875942 sendla ka mina we ba re kare ba la kufana na lava munwan wa wona
4: yes kundula
0: yes trina
4: eyo yini mara wa hanya
0: ah meni kahle ngopfu man
4: ah ho tsaka loko hi twana va papa veri va papa mukupa
0: eh papa mukupa
4: eh kata man baloi
0: mara ka mngana hi ri ri tura xitsonga i ri randaka loko i vitaniwa hi rona loko swi taka marando
4: ha kuna lexi xi ni tsakisa ku hinkwaswo kambe swi right na va mali we
0: no vula vito leri mi swi twaku ku loko va ni vitanile leriwa murhandzo wa mina yo na swi twa ku yani
4: ha mina ku vo ze vo nkata swi herini
0: he n'we
4: nkata nkata a ni lava marito lomo tika a ni ra xitsonga
0: ey xitsonga
4: e na vo ze vo nkata a swi herini kunene kunene mara loko ku ri keni swi fika hala ka mix yani ah, iti vandla murini kunene kunene.
0: Murini.
4: Va no va bona va ka majosi. I switweni ku vanhu va kovele ka touch line.
0: Ve hi vo thwilili.
4: Koi kona va lele Western the peka majosi ndawu ya busy busy nyana. Lo va ku Johnny i vuye ka i va i switwisisa.
0: Hewe.
4: Swi swi rungo viva kunjani.
0: Mabona.
4: Mara loko wa wena ku bela nyana track nyana rin'wani. Hayi manta a ni ta ku zama ni ku hayi wena mani. Hayi wena mani.
0: Eti.
4: U yi nkinga mani.
0: Eti.
4: U ya papa.
0: Hewe. Ni kesiri mungano
4: Isa sa mungano le ku kuyingisele ni tsaka njalo ko ntwa botish tereka kunene kunene
0: ende
4: ku komba ku imkhwenkhwe ya matiko itivanele ka botish tereka ku vatsha mutsi va hambi ha so yini kunene ha ingwenkhwe mani
0: mina famba mungano
4: ha xigidi
0: nwina
4: ha so yini kunene ma eto vanwa ku vativika vika vari kwini
0: loko wa twa xalati kusuka kwala yena o tshame tlhelo ka ground a tlhavekeleliwa pholi leyi kulu a nga layithi gezi ra le handle loyi hehe 15 wa timinetse ka ri ka mina na xiyanimoya mi ri n'wi
5: hi pfukile minjhani
0: hi pfukile wa yi mitsanile ka mhani
5: oyo ntsananga
0: mi ri ntsena
5: hi ta ku yini ka bokondol
0: a hi n'we
5: ta ku yini no
0: swi famba njhani
5: hayi swi famba kahle n'wina ke
0: hayi jehovha wa ha endla hi tolovela
5: akhesa
0: a tlhani pfuxa na pundzu ni rhangela na alama ku pfuka n'wananga ya komba valala ku ri wena wa ha hanya
5: ni heta mi ku danki we hosi
0: ni huma laya ni loko ni se ni sirhe laha xiyindlwanini xa mina ni ti olola ni ku yehovha ni khesini
5: ma swi vona mara
0: ya n'we
5: a ku va tintswalo he
0: ya n'we
5: ina
0: khesi swinene la
5: Ai, ai, sai
0: tsake. Eso so so, ntaka wa hi 1 tsene ta hana velela the birthday bonding. Shola.
4: Oh, no inga tata manhuni vala o shamla ba.
0: Eh?
4: Hello, but e mina manhuni na kana o ya ka birthday. Mira ku ya njeje, impara ka era wala.
0: Mira yini?
4: Ayikho ni ta ke ni fona lo ba lo ba ngelwane. Ayikho. Ange ni yini ni ke la ka bakwashe elimi.
0: Ni kombela ku chayisa. Vurangeri ni kombela ku chayisa. Vurangeri ni ta famba. Hello.
6: Ami chayisa inge sa tivi kana hi.
0: Wa mla jigijela n'wina. A mi en kaeri ga pela na.
6: Ala nguno.
0: Hi.
6: Ala kana bodi tsereka ka.
0: Ha, mati va ku vana ndango swa nandi ha.
6: Eh, veri va ka vavu ya langa bideni. Mai manhu, veri va ka vavu.
0: Yo,
6: bodi tsereka.
0: Vere vuye.
6: Ai, vela ku tlheleleni.
0: Veta ni minavelele mngana ni nge tlangirisimo.
6: Ah, mai navelela eka mazirigele. Lega mapu. Na manjongo la kamtile ni thazala. Ningwa ha kula ni mikulo ngwana mhana. Na ba mani kambeni. Na le wa ni loyi. Sena ho kushala kai. Kama joko la kamningini. Ani vanhu va semiyoni juma phela na asitiku yini hi.
0: Ah minga ta hi kuma la yini.
6: Ha hula vanga veriti wa ka sikura ke muti. Niko seka ri ka sa sekene na boistere ka babu yini.
0: Hey.
6: Na nono.
0: Hey. Kesila.
6: Ah, isa sana sesa.
0: Isa sana sesa ka nongonoko kuna khundula 12:40 minutes unge se ba hour ya 6 o'clock. Tana ke mina wena ku byelile leswaku a hi vulavula. Meri ntlanga voice note kumbe swindlisa ku hi vulavulala.
7: Eh, mawe bana velelo.
0: Mm.
7: Ina rela manu va kamtileni. Abe na velela hi kwa lava nga bezwa na muta hi 22. Lava va navelela ku emantsikisa va ri kwala ka bungeni a xitarateni xa 4 Avenue a xitarateni xa majaha mana va vo fanela hi pode kwala mugangi wa ka Sikinyana.
0: Ni mitwini laniwani?
7: Na me ni mitwini ngopfu mboti.
0: Hlayisekani la.
7: Haleluya.
0: Haleluya tshengwe Xikwembu lexa nyaka Yesu Kristo wa Nazareta swi twisiswa sweswo na mina swi twisaka swona. Mile moyeni laha hi vitira Yesu.
8: Kuna hopo machoko kusuka laha vyokutini eka mininisi na Thomas Tirivele kusuka laha tikweni ra ka mapove na mikateko mahosi kusuka laha ka mulamulakaya. Ku na mhlengwe a babango na mfundhisi mitileni ni ku amen laha ka jinjibyeni. Na hinkwavo na bibeku na vamhlengwe ka siku ro languta xikombo xi va nyike mikateko xi pinda xi va nyika na mali. A va vuya fuma ngoma. Ni dit ke jo ko boy ke tuka ba te ko re kam sa ni ti ta bu ka ba sa ba ko te ni ko hite to mo la ba
0: hite do ti tambu ngwana ba ba tu bu yi le bu ke ba musi lo ka mina ni te kana la wala ndela ka ni ku mile moye
9: wo ni ku happy happy happy happy happy birthday ka mhlengwe la a baba ngu ni ku he va zi ti ku ari mi sasekeni ivi ni ku happy happy happy birthday ka mifundisi imfundisi ma mitileni va kumeka ka dzingidziki atikweni n'wasati wa ku loko a nghena a ku chumayelena ni a chumayela yo ntshwa a ri saseki siku ra ha ri ra vo ivi ku va na hopi hopi i wa ka inani wa ka majoko ka miminginisi a i nga kula kunene kunene mhani ya hetelela hi ku hepi hepi bede ka Thomas Rivele hambi ve le xilungwini lava ni nga ri ve le xilungwini ni nga tivi mari nga ri ve le Joni lava va nga ri ka mapuvi vana vele lexa la tihlungwani ri la ka makoxo khundula me ni nkata mun'wana ti lwa wa ntlhopi va heta va ku swilevantanda a wu yi tiva mhaka leya ku ni TikTok ya radioni ma ni chumayela n'wa maloko tswantswaro handle makala na ku fambana loko a nga xiri byongo na munhu un'wana va hlaya mina rhandi wa novenki wu nchumu wun'we hlayiseka
0: va ri ni hlayiseka la 9 wa timinetse leti nga sala navelela we navelela we navelela we navelela we navelela we navelela mani la hi va hi kha hi fambisaka swo sweswo ha ni ri rhwele ti-voice note masana e katla man a
10: hey happy birthday a khongo kuna Israel company happy birthday ka Israel company a khongo le ku happy birthday ka mihlengwe a babangu happy birthday ka mane mfundisi e mane mtilila makhelo wa mala vukhetha happy birthday ni le ka vanhu hinkwavo ni ku machacha machacha hi ya ka holiday yo ka holiday yo tsakisa eku ti Friday hi mugivelo va pirates hinkwenu birthday hinkwomo swilo swa nghala na mali xibumba va kwala namuntlha vo yingisela he va zaya namuntlha linexe
0: nyikani va lamu nga na vona
10: hi na vona
0: ahe mani xibumba ehe mi pfukile
11: mi pfuke kahle
0: e mira mi navele
11: Maina vela ka.
0: Hey.
11: Una manera de decir que va ni un cuadro de dice, sobre la mucho,
10: ahora me la
11: he cantado. Ahora por el chilo. Ah, va, ya me tengo que hablar, ya me tengo que hablar dice.
0: Hey.
11: So no.
0: Yo, mirita isha mirikwala leswingete tani.

0: indigent member of the society who is exempted from paying for water as well as Eskom. It is a work that we have our hands on, and Johannesburg.
1: Swi beka kahle le ka 12 wa timinete ku bile awara ya ndzeve ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisi emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka vaaki emugangeni wa mapapila eka xifundzhantsongo xa Vhembe. Va kombisile ku va va ri karhi va tsaka swinene ndzhaku ka ku kuma mphakelo wa mati lowu heleleke. Leswi swi te ndzhaka loko meyarankulu wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councillor Miyelani Jauke loyi a nga kombisa leswaku tanihi mfumo va tekele enhlokweni vukorhokeri bya vaaki kun'we na ku va va ri karhi va burisana na vaaki eka tindhawini ta mapayile laha va yiseke mphakelo wa vukorhokeri bya mati lama heleleke eka siku ra namuntlha.
2: Matila le ka mapapila la mahuma swinene masesi va fikile vo sungula ku vona mati namuntlha la tikweni va vona for nkarhi wo leha. Xin'wana xikulu va ta swi vona na premier ku vanhu va vona le ku va hlayisile hi lawa mati nanu ma kombisa ku fanimeka hi xekile ma humaku kona ku makristini tshama na munhu la maka. Mati lawa project leyi I think yi hetile 2 years yi nga heli. Reason a ku ri ku ve na timhaka ta gezi ku ya hi vona van'wamakontract. Xitori xi exposiwa ka media, xi exposiwa hi vaakatiko, va blush na vona va tsala tola hi tlelangi pfuneriwa. Ivi na mina ku loko ni faka mapapila swi leswi nga sala ku kuma kami swiva swi va swi herile. Loko mi vona laha ku celateriwini la a vula ku vanhu lava tirhi 24 hours vula ku vona ku mati ma fane ma hunile. So hi na ntirho wa hina hi ri ti-councillor ra mayoral committee i ku endla ku ri vanhu hi endla oversight. So ni tsakile namuntlha ni ta tlela vurhongo a ni ti ku defendeni ka vanhu ka mapapila contract I don't want to lie. Loko a ni yo ta namuntlha mati ma nga humi na ni ya ku khomiseni a ni ya ku mi khomiseni namuntlha loko mati ma nga humi because project leyi yi durha 4.5 million vanhu va hina va nga kumi mati. Kokwani la kokwani tana ni taka mati kokwani wa mina project leyi yi durha 4.5 million vanhu va nga kumi mati. It's wrong. Loko mi nyika tirho ti-contractor hi kombela ku mi endla ntirho wa n'wina hi ku tshembeka ku ta tlhela mi thola mundzuku. It's not personal. So ni tsakile namuntlha ku endliwile ti-street taps ta 8 ti ta huma mati hinkwato ri 8 ti huma mati hi endlile ti 10,000 liters Jojo 10 ta ku ringana 8 multiplied by is 8 loko ti helerile hinkwato na ti 10,000 liters na ti bowl timbirhi hinkwaswo herile. Kokwani tshinelani ni fikile mi lowo nyika vanhu mati a ni masiku hinkwawo loko mati ma timeka mi fone vula mi ku ni ta fone mufani wa ka mina a ta tisa mati a swani tshinelani va ta miteka i rini va ta ku nga humi mati lawa kokwani
3: khale
2: va kha va celacela ni va tlhela va suka va famba ni va landzile kawule na siku ni va byela ku loko vakokwana wa mina va nga kumi mati namuntlha nampundzu ni ya maphoriseni se ma ku maphorisa va machangi ngopfu hi mala mi le ku kumeni mati vulavula ni sesi ku mi ti tisa ku yini ku va
3: matiaa
4: yifakile namuntlha yi nga kuma mati
5: kwila
4: ka mapapilo hey hayi hlupheka hi mati sweswo swi yi tsakile
2: sesi a mi titwisa wini loko mhina masiku kwama swi phayiphana tshamisileswi
4: a hi nga titwi kahle mara namuntlha ha hi khomeki kahle ngopfu loko mati ma kha ma huma hi ndlela leyiwa swi vula ku na tiko hinkwara ka mapapila ri nge he pfuki ri hluphekini hi mhaka ya mati kusuka namuntlha se mati hi lama vanhu vaka vanhu va ka mapapila meyara mati va ta hi pfulela a ri yeriyeriyeriyeriyeri
2: na mi ni kombe ku mi ni pfuna mi ni endle fela. unga timuna ta boxa pipe la.

0: no kombela no ene vana vanga ti vata vata tsevelela sinisi ri balavula na vana va nwinda na dzemba lezi ku vanga ti vata vata tsevelela sithathani ana la ku uenda dzero kwa swipe hard asona ana la ku uenda ngeni sa swipe hard kuni 2000 yanga pota na reki asona a reki lo oh eh ya ku pota u tsama ku potiya tsale va pila deprin. Na n'wana nga endla na yena mukontraktara mutele B a n'wi tela wa ku tlharingiwa nga tlharihangi a mi vanghana va yena u endlisa u fana leswi exactly a va landza le mesina fane va humesa mali loko u nyikiwa tirho wo drill swi ta ku wo tsutsuma u tsutsuma hi ku fa u nge tsutsumi loko u tsutsuma ko fambeni u nga ha ri kona as long as you are alive we'll hunt you and the next time GM loko tikontraktara ti endla swiwa swi nga swona ti nga heti. Write a letter to the treasurer so that they blacklist them. Simple.
1: Swiveka kahle le ka 20 wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya siku ra namuntlha va lava emeyara nkulu wa xifundzantsongo xa Chabembe kansela emiela ni Chauke lava va ri karhi va burisana kahle na vaaki etindzawini itaka. Ni nga ku lava va ri karhi va burisana kahle na vaaki etindhawini ta ka mapapila lava va ri karhi va yise emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va nyika vukorhokeri bya mphakelo wa mati kasi hi tlhelo meyara hi lava va nga va va ri karhi va vhakele emugangi ni nga ku etindhawini ta ka Mdavula ku va va ri karhi va hlangana kun'we na va vukosi.
2: Gracias.

Xiviko xi fikse makumu na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya sukura na muthayi kongome kahle le ka timinete tinharhu ntsene ku nga se ba awara ya nkombo ku landza kahle nongonoko wa ta mitlangu na Mr. X Ripperi.

kahle yena pitso wa kamsimana hi le switsanana nyana leswi pitso nga hetela va karhi ya swi hlamusela loko va kha hi langusa kahle ka ti-rumors leti nga kona ku ri leyi ka xipano xa Kaizer Chiefs leyi i nga ku va le ku n'wi laveni kahle swinene hi ndlela yona yeleyo ka hi ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xanaki ku ya emahlweni kona swi tava swi ri karhi swi swi fambafambisa ku yiniki mi swi tivaka leswaku ri loko se nguva kha yi fika makumu hi ndlela leyiwani swi tele leswi nga humelelaka vhele vatlangi na vona va ta va karhi va cincacinca va ya hala na hala ti-coachari na tona va ta va kha cincacinca hambi ku ri va ti-team doctor na ku vona va swi kota ku va va kha va ku team kumbexana contract ya hala ka team leyiwani se ya hela ya swi kota ku va kha yi suka halaya ya hala ka team yin'wanyana hi ndlela yona yaleyo ka leyi nga ta va yi karhi yi langutisa ku ri xana ku fambafamba ka vatlangi na ti-coachara na hinkwaswo leswi nga kona swi ta va swi ri karhi swi fambafambisa ku yiniki loko se season yi ta va yi kha ya sungula kusuka le ka season ya 2026-2027.

Yeah, kasi lokho kanibuyisa isheshe vele karwa kona loko langutisela ngo 10 minutes na 10 minutes ebekariswa kahle la ka awara ya nkombo eka madama sora na motla kan. Kasi swinene remember ngobeni loko ave na wena kahle kusuka le ka awara liya yantse boku tafika kahle awara ya nkombo loko saka ntsikela wona ka ri ka la mina na ngwena nga tamba isiwa kahle hi raja kusuka le ka awara liya ya nungu loko ata kahle mina kahle noko no go weekend cap eka madama sora na motla kan. Ona kutsemba leswa ri kwa kula mika kona milo kuhlayisekene swinene kahle swinene bakuleso gore ngoma damba sokona mutlhabi yakhe balabula isona langusene kahle mitlangu hinkwayo lenga kona kwelo la mahelo la baya viki la because swinwana so hato conclude kuri loko se tlangu kho tlangu ra ku hetelela swi teso kuna leswi nga ta fanele leswi swi ka swi humelela mahela na ku teka biki ri mahela na ku relegatewa mahela na ku gena kahle le ka top 8 mi swi tiva leswaku respawn ku ya hi ku swiyimisi ku yini ka logo swi loko ka swi hakeliwa grant mahela ni nwhiti vele swi ya hi ku hakeliwa hi ku swiyimisi ku yini ka logo ya kona loko ri ka minga swi tivi loko xipano xi ri ka number 16 xi na mali ya kona ya xona lexi faneleke xi hakeriwa yona loko n'hweti yi va yi kha yi hela loko xi ri ka number 1 xi na mali ya kona lexi faneleke xi hakeriwa yona loko n'hweti yi va yi kha yi hela and loko va yi karhi langutisa swinene swipano swa ku tala swi hanya yona grant ya ka PSL ku ri loko n'hweti yi hela va va kha va kota kahle ku va va kha va hakela kahle na vatlangi swi kutaniya swi kutaniya kumbexana management ya vona hinkwayo yi helerile hi ndlela yona yaleyo kasi sweswi wani vanhu lava tsene leswaku ri mi va kha mi ni byela ku xana n'wina mitlangu leyi nga kona ka weekend ta va ni karhi ni mi byela ku ri ti-fixture ta kona ti va tiyimise ku yini ngopfungopfu loko hi ya kha hi ya ka weekend se kha hi ya ku heteni ka nguva hi ti vonele tin'wani ti-league ti va kha ti fika kahle emakumu hi ndlela leyo swin'wana swi va swi karhika swi hlamarisa swinene van'wani va karhi va hetelela va teka league kumbexana va teka league ra ku hetelela va ku hayi se va yi ku wiseni van'wani va ta va kha va tlanga kahle World Cup ra ku hetelela eka nguva leyi ya ku kahle eka yona ka World Cup leyi nga langutisana kahle na yona ka loko va karhi langutisa kahle ka good news management of Kaizer Chiefs goalkeeper u va karhangeteleliwa kahle contract ya yena leswi vulaka ku ri ha to n'wi vona kahle va ri kona kusuka le ka xipano lexi xa Kaizer Chiefs va n'wi nyike kahle malembe ma ri manharhu ntsena leswi vulaka ku ri loko tirhana ka ntirho wa kahle swinene loko hi veka hi langutisisa kusuka le a Nigeria le ku fa ku njhani na ku na madoda sambi dyoteli ne dyoteli kahle swi nga yolelanga ya kasi loko ni vuyisa hi sweswo vhele ndzi ni ku mi hlamusela kahle ku ri ku ta va na ntlangu wa Springbok xikarhi ka xipano lexiya xa Chile na xipano lexiya xa loko ni langutisa lawana xipano xa la kaya xa under 20 yes under 20 international series open lava tlangela kahle le a Rondebosch boys high school le a Cape Town le siku leri a ra tolo vhele va nga hetelela va va kha va wina kahle tibolota 97-0 i rugby leyiwani mikazi mi hlamala ku ri hayi tibolota kona ti nga hetelela ti va 97 se loko swi endlise ku yini ke va va kha va hlula kahle vafana va la kaya lava hlula xipano lexiya xa le Chile kumbexana tiko leriya ra Chile le ka siku leriya ra tolo a Cape Town lava nga va hlula hi 97 eka tanda ya

0: Ya ni wakati nubisa yusuf so vele 1934 ikarwa kwa na vele makubwa mbere tsebu zena dimina tsebu kari kongo makasa awa ra yang nungi geza yiba nukubwa ni raja ukona raja la wakari wa yiba yiba la nasungo longo nchwa nswa kwe hindi la yona lelo kuminu umala hata wakange na kase laka weekend kebu kusuka laka awa ra liwani ya nungu kafika kase awa ra yang kume ya awa ra nkume loko na malume efika hapata bata kase wakudika kase local play bata kase wakukwamulela wakunikali teta kase takali takale kufika kase awa ra ya kumembiri eka madiambi ya zambu isa kushane yaka abisiku jasiku rana mutaka luka ibeka langsa kase kuya amatwin hindela yona yale yoka stele vele lisu inga sui bala blaka luka ibeka rilangutisa vele la amitlangwini la ntermi njela ntsaya na kurushana kumwina luka mbabu karimilangutisa isu ili sunga itile sushukari sumi kokanyana rinoko ngombe loko ibeka rilangutisa na shikwadza wafana wafana shibi shikari shi umesi wa preliminary ya kona minga njela na kona ikorsele susu inga fisungula tolo na loko ilangusa mtlangu ya kona lenga kona na likilenge telebe kari kutsakisa kahle kahle swistele kahle kahle swinga balavula ku swona la swinga ta swa humelela kahle na laba helweni lawa ya viki na kona unga hlawula swinga xa kona ibe kari hi bulavula ka hamba mkarhi mbyela ku tshana ku nwina ku ta ku ri kari ku endla ka yini loko ingeka ka xipa xa kheza xitso va ta va ri hava vanhu va fana na vakanyisa mayo sibongise nomthetho Augustine Serena, Bruce Vuma, Delon Solomon, Sitha Kwenika, Pila Modi, Kosengiphilo Ncobo. Lo kuri kuri management ita hetele va kha teka xiboho kuri va yisa lava hetele va kha va tshama kambe ti contract ta vona ka ta expire n'hweti leyi taka va tlangela vanhu nga va hlaya Mayo, Sibongiseni, Augustine Serena and then ku va na Bruce Vuma na vo Delon Solomon va Sitha Kwenika, Pila Modi, vo Kosengiphilo Ncobo va vula leswaku ti contract ta vona ta kha ti fika kahle makumi ta va kha ri vona ku ri xana hi vala va tetelela va kha va nyikiwa kahle ti contract ta nyuwani loko va karhi hi langutisa kahle ka ku ya amahlweni 0607 7594 2 bele kahle qingo ka va karhi hi vulavula bolo ku xana wena loko vona yini ka mitlangu leyi nga kona la mahelweni lawa ya viki leri hi yaka kahle eka rona ka la ku nga ta va ku ri na mihloti ku vona ku tsaka swi tele ngopfu leswi nga ta hetelela swi va kona vhele riperini va mikeri register sport
1: ahi
0: loseni
1: mpfukile
0: swinene hi ngo vona
1: mpfukile ma
0: ya
1: matiko hinkwawo ma langutele ka bakaniya le
0: ya ma langutisele ka bakaniya n'wi vona nga ku ta endleka yini la ka tlangu luwa
1: ya mumene ku bakaniya yi disappointa ka game leya ya 2090
0: loko va tlangela Durban City
1: ya mhaka yi onhe kwalaha swipossible xi fika obritish fala ndhaku xi ku beta yi fela kwala a hiyi mahlweni
0: va tlanga draw
1: va hindza hi kwini
0: ku hava
1: ya mo hi ku ligi swi fiwa hi le mavoko ya Pirates vona va fake vanhu ta pulani ya ku va yi kuma leswin'wana hi swi tshika
0: ene loko mo langusa kahle obit le hasi le va hlamusela timhaka ta leswaku ri u nga ku na vatlangi va 9 va sukaka ka xipano xa Orlando Pirates hi ku lombisiwa se loko va ya le ka obit le hi nga ku va ta hetele va nga ngheni a swi ngete va dlaya va obit
1: a ta teka na lowu meseka fe ku rabiwa lowu u hi takuta ku vava lowu
0: a wu kahle ne
1: awa wa yini nomba xilo ku ni nga xitirhisi hi le ka nkarhi ni bukute
0: se va fane va visa lava sukaka kona na
1: a ni nhloke ni ni kombisa ku loko mi ni tshika a ni ri na nkoka ka n'wina ma swi vona
0: ya
1: se na kombisa ku yini loko mi va nga ni tshiki ni ban'wihi va nga va ka hina
0: he ndove khesa swinele kwala vale danke afumisa hi sweswo vhele ndove kusuka laka sikhunyanela 060 7 5 9 4 2 na tivona ti-voice note ni ta va ni karhi ni ti tlangaka hi karhi lowu nge teke mbelo hi ndlela yona yaleyo ka ni mbeleli kahle qingo ka hi vulavula mi ni byela ku xanaka n'wina va mi karhi mi swi vonisa ku yini hi ke loko va hetele va mi senda voice note kunene ni nga tsaka swinene leswiya swa ku tsala leswiya swa letanyana loko mo voice note mi ku swi havahava sweswi mi lavaka leswaku ri hi va hi karhi hi swi twisa xisweswo swi ta hetelela swa swi ri karhi swi saseka swinene kalo hi langusa kahle ku ri league logo yona yi va yimise ku yiniki hi langusa kahle kumbexana top 3 kusuka le hasi lehela loko hi langutisa magezi leyi nga le hasi hasi yi nga tlanga kahle 29 wa mitlangu yi va na 21 ntsena wa mikotlunya obit college 29 wa mitlangu yi va na 24 ntsena wa mikotlunya leswi vula ku ri loko obit college yo hetelela yi va yi karhi yi hlula xipano xa Orlando Pirates yi ta va na 27 loko Marumo Galathi yo heta yi hluriwa ku ngo ho no va yona leyi bombomelaku hi ku yina ti na 24 ta ringana le hasi le na Chippa United yi na 25 yi zangi yi nga tsutsuma yi yena le kwihi Chippa United leswo vulaka ku Chippa United swi ngo betera hi ku loko yo hetelela yi va yi karhi yi hlula kumbe yi draw yi ta va na 29 kumbe 26 loko se yi drawini ende leswi ta ku yi landzhaka ku la leswimbirhi loko swo wina Marumo Galathi na Obit College byi ta ku 27 ivi byi va henhla ka yona ivi yona yi ya yi ya tlanga ti-playoffs hi ku magezi automatically se yi fambile mavona leswi nga tshamisa swona loko hi vekhela ngutisela ka tafula ra kona loko hi khela ngusa laha hasi hala se a vini hi vekhela ngusanyana hi hlometela ku ri laha ka top 8 kona swi va swi yimise ku yini ke loko hi langusela ka top 8 laha ku sukusela ka ya yeah, Richards Bay inge ikatsi ina 34 loko wina tlanga ku hetelela hita bona 37 inge fiki la ka Durban City le ingana 39 leso vula kuri ingala ngusa spanish ofana na siwelele singana 36 na Stellenbosch singana 36 leso ngile handle ka top 8 leso wan loko Stellenbosch etele beka ri wina ta ku 39 ya ringana kahle na Durban City ebi Stellenbosch ba ka hetelela iba ingena ka top 8 hi goal difference loko ni khandla ngutisa la wan ti hlolo ta mina leso tin komba ku swona and then loko langusa kahle spanish ofana na Durban City na xingele ka number 8 xina 39 point leswi vulaka ku ri loko xo tlanga kahle ibi xi humelela ibi Pulukwani City hey Pulukwani City yeti ni musi xina 30 leswi vulaka ku si wele the Durban City loko yi tlanga kahle yi humelela ita ya susa kahle Pulukwani City ka ximulela xa vunkombo hiku yi na 40 point yona yi na 13 yi na 39 point ya leswi vulaka ku ri ngetele ibi na 42 kwalaya ibi hetelele ba ikari irelela Pulukwani City hi leswi nga tete leswi swi karhi swi fambisa xona loko vanhu karhi ni langutisa la one loko ni va khani langutisa ti lohlolo nyana ta mina la munetela ntwa kahle ba ingiseri ka kurishana bona ba hihlamula hindlela yike edwin love
2: riperile bra x riperile ya mina aka ntlangu wa mzuku lo kungata riri wa mhloti huma mpela wa pirates na obit college hay mire pirates ya tsema nketani matina mina bona obit college yi hlula pirates 2-1 namzela mina xikwe kuri bata xikwe xi ta tlhela kwala non'wini mundzuku na mibyela a blocktweni ka sikunyana ku na munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuni elka na mixavo papa xi lovana a fana mina tangu project jela
0: aleluyaamen mester xibombi hala ka boheleliwa lawani hey swona i boti xitereka ni mi pimi kha mi vulavula timhaka ta ku sati u fambini sati u fambini ivi andaka ka ri ntwa sati a responda ku ri hayi na khana vuya hey boti xitereka ni tshemba ku sati u vuyile musi ne ni tshemba ku swi tshamisekile ku ri wa vutlhanu kutetani
3: jiki ntshame na wena laha hansi ka vukoi bya ndhuna mungoni laha hi laha hi nga tshama swin'we mina na wena kona ni kha ni ku yingisela ku nandziha ngopfu ni yo tshama ku titimela loko wa kwala xindzilwanini kha ni orha swindzilwana inkomu jiki a hi xumaxumeni wa foza
0: ya ni khesa swinene makha ni vuxaxiya swo ka ya kasi kuri khale ni ta va ni kha ni langutisa ku ri ku endleka yini laha ka Facebook lawani ni nghena kahle ni langutisa ku ri xanake loko ni va kha ni langutisa va mali lava va nga na mina kahle kusuka la ka Facebook laha mama Albin khesa swinene mi yingisela kahle ni ri la ka xikokwana inkomu Brenda Moremi ka rivala ni khesa swinene Eric Darimbeni LC Milani ni ku vona kahle na Masososstina ni va ni karhi ni ku vona kahle mani lo yimela ntsena siku ra mundzuku ku vona loko Pirates yi ya hlula xipano xa Obit meritano a mi nga ta rila mara loko ni langusa kahle kona choice wa le xawela uri ni yingisela kahle ka Arila Santen City la Ronnie Judy Magodan khesa swinene na Nduna Junior ni khesa swinene loko langutisa la kona Musa Manganyi ni khesa swinene Judgment Muavanyisi ni khesa swinene hi teka nhlatsweko Pholuso Thenga na ku vona Lihle Shakane ni va ni karhi ni ku vona kahle va ku va ni yingisela kahle swinene ka moni langusa halawani ni vona ku ri voice note leyi nga halawani yona yi ta va yi karhi yi swi fambafambisa ku yinike
4: riperile bra mina riperile na le ka vayingiseri timaki matutu vana va ntavasi mara woni ku hava havanyana leti ntsongonyana no vona brahmina liki leswi nga yimisa swona ya Betway I'm sure swi nga swi na malembenyana yo hlayanyana xiyimo xi nga se tshama xi va so loko yi langusa ka leyi nga na mahlweni yi fanele ku teka liki leti fanele ku nghena ka top 8 leti nga ka relegation won sungunanyana leti nga ka relegation ku ri yin'wana yin'wana loko yo biwa straight to mvela aka xipano xa magezi aka xipano xa Obit College aka xipano xa Marumo Gallants ni nga nghenisa nyana na chipa chipa loko yo biwa yi nga tikuma yi ya ka ti-playoff
0: mara leswi nga
4: swi nga ndleka loko xiexoko xo biwa straight to mvela so i league yin'wana yi nga ku tsakiseni swinene
0: laha
4: swipano leswi nga swihlaya swa four hinkwaswo
0: hikokwalaa ka nkarhi munitwanyana lavawani
5: riperini jikijela he jikijela bra ya mina bra jikijela bra ya mina mindzuku ne game ya mndoku le yinga langtelwa ngo fuma hlongati ita fika ibora vanhu. Game ya mzuku le yi vanhu vanga ilangutela ngopfu vanga ita ita nandi yango ita fika ibora vanhu. Woni ku xipansha obit.
0: Yeah.
5: Loko xila ku khoma pirates hi draw or hi win. Xina hi ku defending. A xi xiya tanga ball. A xi xiya tanga ball xika defend.
0: Ni mitwini, ni mitwini. Nyana lava wani kani ke se famba.
6: Ala mi ha xi ha na hi ku game swinene. Ni vona rena Christians ku kwala ka nkuri. Hey, ti game le ta ndu ku tinge olovo ngopfu. Game le ya ya ta pirates na lexi wa hina. Na Obit College yinge olovo ku tatika ku.
0: All right, okay, na vona va tsika kwalaho.
7: Perina va xumi ka malume. Hi man. Hi na ka hamingi sele hiri kwala ka.
0: Okay, lava mani mlova, lava ke.
8: Eh, mingi sele ku antswe hiri kwala ka xikokwani kwale mama Maria Mtlovu.
0: All right, mani Maria, etlela.
8: Ena mwana hiri la section F la until mizem chais.
0: Right, okay. Mwana bana karani famisa sweso hindlela yona yale loko nsa karo kona vele kota ra dzana dzimene dzeve kari ngoma kahle leka awara ya nongo mwana famisa sweso ka nimsi ya kahle na story wa story loko soka ka story wa story ta bari kona raja wa muhashi kusuka leka awara leya nongo fika kahle awara ya khome loko malume FM teko suka leka awara leya ya khome ka fika kahle awara ya khome mbere
9: City of Limpopo yellow sticker.
0: Yeah. Indlela yona yaleyo ka na to vanika rini vona lawani kasi ku ri ku endleke yini kasi kwalawani ke munhu mlulamisela kahle xitori wa xitori.

0: ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 inga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava, u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM, big saving, more style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
2: Hip hip hooray! Tangela 30 wa malembe na la dumaduwa ya na malamulele. Hi mitsengo ya le hansi hansi kuva hi khensa vaseketeri va hina kuva mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90. Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. La tuma way you say and score.
3: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beru nga fambukaka ya varikona
4: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
5: Mo Begu to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Lei fomba kana mobile fridge, ti plaster na ngwadi, ti fomba na di tombstone ta mahala, na mali yo sula mhloti. Lei fomba kana nkosi. Kokolo Funerals ayi ku hlayisa hi nkarhi wa rifundzene. Hi ku tirhisana na ba mafemani ba loyi antennas, wa kuma ku pfuneka hi vutsundzo xi dya swa nawu, ku tsaleriwa ti will ku claima ti mali ta mufi na swo tala. Kokolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisa na hina hi callback, WhatsApp kombo e foinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokolo Funerals i kokolo eka swiyimo.
3: Traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza.

0: Kalau kita tukar barang barang untuk nak sebab ada mix sura jisar FM karun mereka laka makum memberi naro timinet sama ralian nunggu ibil ni lekam ajam besuk tanam muncul ada mix sura mina erab entah nama muncul sama frazo zonim kau makan sebab cik mina ekor lembaga kau nak kau makan makan sebab makan usah sekam makan makan seman ada kau makan cik kau makan cik kau makan cik kau makan cik isale aiman. I'm going to go to the house. Ina loko jena singa ngelo ngulu singa loko ono ngai tibu tsamwa proso ta kuzela ina kuba isala banlogi sibo ona ba mosha ba tandenya lava emrosu ai kona kare jema lo iratsa kona mikiso ro chisoro fam kona kama jamba sikram sa weekend camp ebetra nogo no kone ela di ino fanga isa ka bnanga dzaka hle man wa tlhano ka hle na motla man awutwa lo kwa tlhano o tsa kwa mpana ka wena ne elanga ta karte pina ka hle leka madjambo ya sikrana motla u itwa ka hle radio wena ya injani radio isa ne aisa isa ka hle uni enda ka hle me hisa ane kona vele madjambo ya sikrana motla ne ngene ka hle kwa landile ka nwina kwa la minga ning sala mir kona ne vanga ning sala bara magondweni mativa marana nwe minga magondweni ka rini bona ka tsanda to kwa mbana mbana vanga ndi bena ka to kufamba nyana gondela ra r 81 u suka laya endoleta ta laba pulukwan ra karbi laba giana ku ya ba malamela lawana kasi loko ri suka laya endoleta to fananda ba pulukwan before ngena ba mketse laya kuna ndawu ya ba ber eshoga shopo ntshabela ka shopo ndu beni ku na traka to fika tembere tinga yima laya te falandlela swi tikombenga ku swinga hateka nkarhi ku ba ti koma ti ka ti susu endlela le khosa ndzanga ni bona ku ri na laba ba kha ba pfuneta ku ba ti susiwa kambe wena mixo register FM lexi endlekaka loko ri fambela ndato fana tete coring register FM na tiva leswaku ri hayman ai lo pfuleka kahle ngopfu ndlela ya kona se xo xi endlaka wena ku va fanga ri famba u chayela ya vukheta karhi u languta kahle leswaku ri ku pfuleke njhani ke endhawu yaleyo gondo ra R81 lera laha ntshaveni liya ka shopo laya na ehe na ku tshamela ku ri wena mixo ra mina swi ta swibela ndleve ndlela leya kona mixo register FM hayman na ndlela mara yi pfulekile yona laha kun'wana ne loko yi vuyela ndhawu letiwani ta loko ni ta kahle la matiko lavara ve ri ka va jamela a jamela la one a jamela two kuna mix ro mina na jamela two la ne ya bati ba morana pela ba ka jamela mina ne go besha tikule rona ri tumbele ngo fa ri tumbelang mo ti ba morana ai mo tvantsa ngo ntse ba jara fema kana bona matikula mo ngwe na man ba ka ntsa ka swinene man ene tena swi tekela hlokweni ku ri man jamela ayuba kule man ikwala ku zoi kwala hey ikwala ku zoi mina nkata ku famba go ndira R81 le ka majambe sikura na mhaka renta kwala ndira mo ashila wona mix ro nga sa mo tso ka ntano mo kwi ano mo kolomo I'm going to go to the house. Asir katsa kajam nungu nungu ya kona kama snowman kona mixu register FM and kona ka radio wa inani kama jambe sukura na mtlaka weekend camp ne ela no tlanga la kahle bona ga le dzumzana tlanga le dzumzana tlanga le swa wena dzuku enta u ba kahle wena mixu ra mina kama jambu la mwana man u nga chavi ne u wena nga zo fambela kule mina loko ndiri kona ka radio mina wa ita dzipina ne a swi swi la ku zo huma kwala ka hi tshama kwala ka man ko ka radio we ene le kama jambu ya sukura na mhotla majambe kahle le majambe swa seka wena mixu register FM ka dzipina ka hleka nango noko wa matimba endlela yo ya leyo I'm going to go to the house. And about myself, like a goman, when I got like a goof, when I got like a pain, like a gija mundane.
1: Just 27 minutes before the hour at 9 o'clock, Nelika Madambu.
0: ya siku ra namuntlha wena mingiseri wa Jesu FM. Loko swi ri so mingiseri wa mina na ku swi endleka na ku wena u tiphina hi nongonoko madyambe siku ra namuntlha na ku phamela vunanga nongonoko loko va wena u tikumela vunanga bya kahle lebyi nga ta va kha byi rhandza byi nga ta endla leswaku ri moya wa wena u va kahle wena mingiseri wa Jesu FM i ndlela yo yela ku ri mina DJ Rajo Moxa mina the prince of the weekend night mativa mara na van'wani va kumara xihosa lexi a swisungule bya weekend lexi xi ta lungha xexo hayi n'wina ni nga lunghi njhani ni ta lungha man ni nga lunghi njhani na hayi ni ta lunghisa sweswo la mingiseri wa Jesu FM nele ka madyambu ya siku ra namuntlha ni i va kha ri fambisa sweswo eka nongonoko wa matimba i ndlela yaleyo nongonoko lowuwani va u vitana weekend camp na mina ni u vitanisa sweswo wena ke u vitana njhani na wena ku tshemba mixo Jesu FM leswaku u vitanisa sweswo i weekend camp famba kahle mina ka madyambu ya siku ra namuntlha ku phamela vunanga bya kahle eka nongonoko hlawuleka jara Thomas Balo wa xinganyisi hi mina ni nga tshama kwala michinini eka madyambu lamani loko se ta swona mixer wa mina switivi leswaku ri jele ri ka Valo se ri ri ni phamela vunanga na ku ni phamela vunanga mi tiphina hi byona ne ene risimu ra kahle ri taka madyambu siku ra namuntlha Master KB a risimu ra kona va ku vula ra vuntlhanu namuntlha mafurazo swona hi swiba ku rhandza mehe na wena hlayiseko lomi kona mixer wa mina ta bula ka 060 double 87 5942 ku kota ra timinetes awara liya ya nkaye i nga se bariberile

0: Dyaya ka hina leyo nuhela leya malde leyo ka yi nga fiki man'wombekiriwa leyi mhana mina lavaka makoxo manxalati loko vo ku swekela swakudya va chele xichulu va chele raja ha u ta swi twa kahle a wu ri na mani ka DJ Radla handle ka mhani Julia la rimbamba ra ka magezelani lokhege DJ Raja leya malde
1: hiyiseri hayi ni mkhezile ka ni mkhezile va lokhege kwala hi madiva na wena mixer jizera fe va ku papa na mama best na n'wina khezi hi ndlela leke alright khezile va ri papa na mama best na okay yaha va kombisa ku vona mina i ngamu na nuna laha hayi va kombisa ku va ni yingiserile khesa ngopfu ka mama na papa best ku va mi yingiserile ni ka madyambu ya siku ra mitlha ni ngo na ko weekend cap ka madyambu ya kahle madyambu yo saseka swi nga si wena mi yingiserile mina ni tlanga kahle mikandziyiso yimbirhi ntsena i va nga ta risemo e ndlela leyiwa
2: ahe botrajo hina hi mi yingisela ku antswa hi ri laka mapuve mana ni talo xikhotani danko
3: DJ Raja hambi loko ni ku nga rhangeli ta xale ku mingiseni ni ri kona kwalaho ka njhakanjhaka mandela mani rikhotso hi mina na n'wina bayi
1: danko mani rikhotso loko mi ni yingiserile eka madyambu ya siku namita ni khesa vikiseri swa n'wina kwala vika kona hi ndlela leke mani rikhotso la ndhawni lexiya taka njhakanjhaka laya va mukhaya le kaya leya eka njhakanjhaka ma mi right va ka njhakanjhaka ma hlayisekile ne va ku hayi DJ Raja yina hi kahle ngopfu la ka njhakanjhaka ma ku tiva ka njhakanjhaka kumbe motwa ka njhakanjhaka njhakanjhaka yes nkarhi hi makume mbirhi n'weti mina hisa vara ya nkaye bile eka madyambu ya siku ra mitlha siva ra kwana leri va ri ta kahle eka madyambu lero mikiso ra mina ri siva ra kahle suka mani leri ka sandexe siva ra kona va ku skivisaka ne u nga chavi ku cina mikiso ra mina lebyi va nanga la ku va ncisa wena eka madyambu lamani ra vutlhanu namuntlha ni i swi endla ku rhandza ri perile

Jonang Shane Mix Rabe na gurra bitlhano ba fara soso weekend cup e fetra nako no khone e garo be kala koma kuma mbiri ntan tmene so wa rally on yanka ya ibe ka tla ka ba jambe sukra na mocha ay mo na shlo kwe tla ke la chi sara fa bene mina ndi che ra chomo shi the prince of the night e lam go shlo ka nako ka gatla kona la dolo per rakian lo ne ka ba jambe sukra na mocha de da ba shla or ku ba ka tla ka shoza le shasha 106.0 mega fm bunanga bzar ko na le ka ma jambe sukra tla mix ra chi sara fm loko shiro so no pumela bunanga mina e binda ka sasa mixer e bi a bula mina no ka 060 887 5942 060 887 5942 wona mix ra chi sara fm simile ra ta ka tla ka ba jambe sukra mtsa sibra kona ba re sta kwe sbana ti pini ka tsa sibra kona na ba se ba go tsaba sala bishini le ai da shtiba go rai man mix ro mena la go go sa ma charge wena le o ga so khala vele le man re bala le so tala man o tsi le go ra jomo sho kone ka nngone go weekend camp ka ma dembe sikra mo ntla e ra mo tlhana mo tla swendla go randa ne ra perile

0: En'wina na Raja muwenza ka xawu right kare u vekala ka fublor liyan kaya ka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseriwa GCR FM loko swi ri so u swi twisa sweswo 060 875 945 ro mina va la ku bula na mina man ayi mativa riperile ka riperile ahe
1: ane
0: yi hlayisekile n'wina
1: hayi pokeni
0: ina man
1: I Raja man.
0: I Raja olo.
1: Raja leo chila shishewe matibu.
0: Gase gase.
1: Eh, na kaa mingisele mkani bato na pela yu laka mkumi na.
0: Loka mkumi la nene?
1: Eh, mina magoda matibu.
0: Ima goda. Ima goda mangena kame kereku mina ne?
1: Ah, nangena mina se. Christian church.
0: That's why you musa nila kumini ramba yu plan.
1: Anda mnika na teka kina spara jimbele.
0: Eh, tita nringana na?
1: Eh, size 8.
0: fika swo vuya laha ta ka moxa munhu wa kona nga yimi le ku tshovele ha
2: ku yiva kunene
0: swo swi nga kwala switudio xa GCR FM hi ngo to huma na ti-microphone kwala va pfumala swo haxa hi
2: Hey,
0: ah, hey, hey, la yimisa so tsaka vako hey, yini kan dance.
2: Eh.
0: Wa sithi vako tsandi wa ise so wena. Eh, ah
2: ise,
0: le baka gongongo lawo.
2: Ah, ka se
0: le ka gongonga heti kuraka hin. Eh,
2: raka
0: mkhasi, raka baloi. Ah, wa sithi. Ni sithi baka sira ka baloi. Yeah, neri ya raka hina neri ya. Ni sithi baka sengo, fana
2: se
0: Foneri wani vutiso a wu ni chumbutele kuneneke ni nga vuli ne
2: na mikhuswani wo tirha swona hey a hi ta wisa hayi kona
0: hey ya ne
2: hi wo le mikhuswa swi xi pfunile ene xi tivi na switichi swo vuya le mikhuswa xi nga hako xi nga tshama kwini na hlayi wena boti nga vuli
0: a hi ta miyerisa ti nyoko we hlayisekani ka
2: Sasso,
0: hey yo!
2: Hey
0: yo! I guess I'm gonna win a match of the morning. I didn't guess I said it
2: there.
0: I don't go from Sasso 060 875942. Mixer Robin, I don't think I want to mix
3: Iperi na kurula kuvena nguna garaja na vashumi kwala xitichini xa GCR FM. Evula raja lowa ka baloyi wa muhaxi wa MC. Mina ni ku yingisela kahle wa vona i khari i tivinjanisa ta vinjana mativa ti le ku vinjanini yo. Ah, kambe ta vinjana n'wana ka hina i nga vileli na hi ku yingisela kahle na ripfumelo hi yo tshama kwala. A tikweni rin'wanyani ri le kule i nga ri tiveki a ku hana munhu a ri tivaka tiko leri ha misava leyi hinkwayo ku hala a ri tivaka hi yo tshama hi yo geha a ka ha ku yingisela kahle swin'wana swa xiyimo xa le henhla ngopfu n'wana wa ka yena hi ku twa kahle ku wa kha wa gingirika ene hi swona gingirika byi nga ku mbatsimbatsi vurhongo kwalano u va xapu ta tlhupfuka u ri xapu a timburi ta tshava ti va xapu a ta ha ti xopaxopa hi swo swi ndlaka ku i nga tleli nga ku dzeheli a wu ri na mburi ya ntshava hlangana ni thawenchipi laha ni kumekaka kona mara sweswi a ni kona ni ri hi le matikweni na n'wana wa mina lowu wa ri kotseli
0: Hey, mina matikani kwini, mi hi tsona timhaka tsona timhaka ka hlayisekani mhani kwa James. Va suka la ndoda leyi hlangana na DP ka sweswi va ri kolomo. Ri khe se endlela ka madyambu ya siku ra mutlhaka rini veka laka makumembirhi n'we timina ya tsawara liya khume yi nga se baka madyambu siku ra namuntlha laka wara liya khume mina u na mingisera mina i ta va kari hambana kwalaya ke ka swin'wana va tsale kunene ka madyambu loko ri perele raja raja mina ni ku yingisele ni ri laka thomo pavementeni hansi ka vukosi bya ka xiviti mzamani Kenneth Makaringe Baloyi ni mikhesile Makaringe kwalaa mi nga kona eka madyambu ya siku ra mutlha n'wana ku ri perile raja man hi swin'we ni ri kwala ka bode solanga mabasa hi mina muhaxi danko ni mikhesile ne endlela yo yaleyo a hi tina lava nga kandzisa hi ndlela leyi
3: ri perile bodo ra joe yena hi mi yingisela ku antswo a ri kwala gandlani ka khani amazita mali makuvele bayi
4: Riperile rajo ha futhi raja yena ha empele magonya itinda cheka irazi emingisela rikwala ka mchipisi kwala makhelo wa mayina akamingisela takata idela hlayisekane rajo ta chaisa na nwina
5: DJ Raja, hina hi mingisela ku antswa hi laha emugangeni wa ndhuna eka na muchana a blokeni ka sikhunyana ku na munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one papa xilwana fana hi mina tanko xilungu
0: danko ni mukhesi endlela leka sama ku riperile va ri minjhani muhaxi hi mingiserile ku antswa kusuka laka siyandani mi ri na boti ben masinge laka xipho la xiphora nhompfu ya la xiphora nhompfu laka xiphora nhompfu ni mukhesile ka xiphora nhompfu ne Hey, a ni ku tivi loko ku tiva ndhawuleyika u ri rajeka sin'wana va tshele na vona va ku ri ahe hi mikiserile ri laka jim nkarhi lowume man rose n'wavumani inkomu o man rose n'wavumani ya ha khese endlela leka swin'wana va tsale kunene na vona va ku riperile allright riperile DJ Raja hi mingiserile hi ri laka jim nkala lowume ntsakisi xivuri mana newo inkomu ni mikhesile hi ndlela leyi wana mingiser registera fm kasi van'wana va tlhela va kona va nga kandzisa na le ka madyambu lamana va tiyola ndlela leyi
6: Raja, hi mingisela hi ri kwala ka Malamulele ka Block D i Victor Maswanganyi.
0: Danko laka Malamulele Victor Maswanganyi loko mi ningiserile ni le ka nongonoko wa madyambu siku ra namuntlha wena mingiseri wa GCR FM eka nongonoko wa kahle hi ndlela yo yaleyo. Mingiseri wa mina hi tiphina kahle ka nongonoko wa madyambu siku ra namuntlha mina ni DJ Raja wa muhaxi eka madyambu lamaa ni kari ku phamela vunanga bya kahle eka nongonoko wo hlawuleka seni nkarhi wa ni veka laka khume nungu timina yi savari liyani yo hlawuleka varileni ya khume yi nga se boro ya khume mina u ni tekari hambana ka nongonoko wa madyambu siku ra namuntlha nongonoko hi u vitana weekend camp lowu nga swi tivi u ta swi tiva madyambu lamaa vunanga bya ha ri kona mingiseri wa mina mina na n'wina ne ni mi phamela vunanga loko yi ku khumera timinetshelaya hi vuya hi lelana mina na u ni va kha ri ni huma eka madyambu siku ra namuntlha hi ndlela leyo

ya rolera ku risimu ra Harare wena mixirung no saseka ri tumbuluxiwe kahle lembe leri ra 1979 ku ri ti 19 ta November loko ntlawa lo Harare u ta ba risimu reri ra ku give Tela le loko mina DJ Kwamza ni nghenile ka nongonoko na mixirung mina u saseka local play la ni kupela ka vunanga bya malembe ndhako swinene ni ku sungulini ne leri ra mahona tsohle band Babu 7 mabone Karen Keza swinene kusuka le ka DJ Raja loyi a ri na n'wina la ka nongonoko weekend cab mina la ku teka kusukela sweswi ni kha ni ku hinkwakokwako ku ya hi matiko ya ku hambanahambana lama hi khomaka mi ri kona a hi tshameni swin'we hi tiphina hi nongonoko wena mixiri umno saseka varhandzi na vaseketeri va vunanga byebyo bya malembe ya makwangala hileswi ha hi ta va hi kha hi tiphina swinene wena mixiri umno saseka ya wini ku tekela na rin'wana risimu laha ri nga hi makulunga ri suka ka ntlawa lowuya wa volcano ma wu tsundzuka ntlawa lowuya wa volcano va ku watch out

Ya, kure lembe ra 1986 loko ntlawa wa Volcano ta humesa this track ya ku watch out. Tivoneleni ka Volcano leyi taku hi ndlela yeleyo wena mixiri muno saseka hi ku yi nga tshika yi mi vavisa. A swi tiva leswaku leswa ti Volcano swi tala ku vonaka lomuya ku nga na tindhawu ta tintshava mikarhi yin'wana ka pfuku vilavila misava le hansi leyi. Se swi endla leswaku kahle kahle loko se yi erupta Volcano liya yi buluka u kuma ku vanhu lava nga tshama kusuhi na mindhawu yaliya yi nga na titshava va kumeka va karhi va hlupheka swinene. The winners va yimi ku lunga DJ Kwamza u va u tisela vona va ku wedding day.

ya rielisa sweswo risimu lera ra Jabu and Lucky wena mixiri mlo saseka na temba leswaku hi rin'wana ra tinsimu leti mi ti tivaka swinene ti nga tshama ti duma malembe ndhaku ri va ri humesiwile hi lembe ra 1980 risimu rolero ri nga duma emikarhinyana ya liya tshama ku va na dyandza nyana rin'wanyani njhe ku halaya ka vo 81-82 Wana danda lera ra ku vanhu va donda na ku dya madzovo madzovo ya swifuwo wena mixiri wo saseka swa tivuyaka swinene nkarhi wa mina ku kha ku 22:11 o'clock ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina 11 o'clock ivi hi chumbutela na leswiya leswi mi swi tsundzukaka wena mixiri mino saseka hi Tela le ni ku teka mina DJ ku amza hi risimu leri sukaka ka The Late Brenda Fassie ma brrrr va ku a ku shame lovey.

Yeah, la kota hi spokes e chikwalani wena mix room no saseka vulavula hi ku vanhu va le location very mi vulavula ngopfu leswi loko mi vona un'wanyana a karhi a vuya lomu ya ku grosini va khome na maplastic heyi mavulavula mi vulavula leswi loko mi vona ku deliveriwa ti-furniture tin'wani kwala mutini walowo ma vulavula naswona mi kha mi rivala ta n'wina mi tshika ku teka nkarhi wa ku vulavula mi improver vutomi bya n'wina wena mixeri u no saseka leswi a hi dyondzisaka swona spokes h the lady spokes h hi rona risimu leriwani ra ku warawarawara hi swo taleliwu ngopfu hi vu warawarawarawara ya swi nga humeleli malokixini ntsena swoleswo wena mixeri u no saseka na hinkwako kwakolomu ku kumeka ku tshame vanhu hi swi tala ku endlisa sweswo kumaku vanhu van'wana ha ku rhandza ku languta swi swa van'wanyani njhe leswi va swi hanyisaka xiswona va rivala ku ri kahlekahle vo fanele na vona va hleketa swo karhi leswi nga ta va improver evuton'wini bya vona wena mikiseriwo mno saseka ya na ri vona na rin'wana risimu nkarhi wa mina kha ku 7 minutes to 11 ya ni ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina hi nkarhi luwa wa 11 hi bula la moyeni wena mikiseriwo mno saseka ya vona Rebecca Malupi ma n'wi vona Rebecca Malupi a nge se za nghena le ka leswi swa gospel a ri mubiwa disco bubble gum hi minkarhi ya kona hi vo malembe la ma 1987 wena mixeri no saseka ni la ta mi bela risimu ra yena ra matimba leswinene le ra ku ma G-Man.

risimu ra West Coast rolero ni famba ku hi rona kha ra fambisana kahle na ntlawa lowuya wa ba khona tsohle band wena mixiri mo miseka va ku Deben Road lavuliwi kumbe a ku nga yimbeleliwi laha a ku chayiwa swichayachayani swi nandziha swinene hi kuma ku hi laha va titambi to tala ti nga tumbuluka kona hikuva ti tala ku ecenyeta leswi swi chayiwaka laha kumbe ti vekela marito yo karhi wena mixi rom no saseka sa van'wani va titambi teta ta khale ha va ta ku byela ku a hi rhandza ku yingisela tibakanga tibakanga hi rona risimu ririni talaka ku ri ba kwala wena mixi rom no saseka.

kwetu ngutana mtano mtu. Kwetu ngutana ngani ya ba.

Yeah, la kota the soul brothers kwala ni risimu lera ri khari yimbeleliwa hi man Maria Maswanga ni rolero wena mixer uno saseka. Yeah, matsondoka leswa ku la ka playlist ya mina madambu ya namuntla an khomile ri ya ra into yami lera ni nga ri tsavula leka album leya inga thiwa ku ni lindeni leya inga humesiwa lembe ra 1980. Leri uri kuma emhaka ku ni kan twa mani Maria Maswanganyi va ri yimbelela leri humesiwe hi lembe ra 1982 wena mixer umno saseka va ri kona na vazezele micunu lava va ri vayiva bass guitar ya bendele ya Soul Brothers. Agayisa ya nkarhi walowuya swi nga endleki loko ma vuya emakaya ma ri na leswa Space Gram swo chayisa ma nga xavangi tinsimu leta Soul Brothers wena mixer umno saseka. Suka kule swinene ngopfu ntlawa lowa. Hamba pepa lami ku ri risimu leri kahle-kahle ri nga romantic swinene ri vulavulaka na swa marhandu lawa swi vona khale ka khala papila lava vula ku famba papila leri ra mina leri u ya n'wi byela lowa murhandziwa wa mina ku ni n'wi rhandzisa swin'wana na wa ni tsundzuka ke kwele u nga kona loko ni ri xilungwini ni kha ni ku tirhela na nkarhi wa kona iswo swi swa thekinoloji swa ha ri ka xiyimo xa le hansi ngopfu loko ku tsaliwa papila swi endleka ri heta na n'hweti ri nga se fika Jimmiston mi kha mi tsalela munhu loyi a nga Jimmiston ma vo loko mi ri tsala mi ya posa lomu ya mabazini ya ka railway a ma famba hi nkarhi walowuya swi teka nkarhi ma hoxiwa ma emikwameni yo karhi swi ya posiwa kwahala ya vo xitandani a tiposwini wena mixini saseka kama un'wana u kuma ku ri nkwama lowu ya driver a ya rivala wa yi vona railway yi kha yi suka hala Giant Reefs so mi posi papila mi ri Altin mi kha mi posela munhu laa nga Jimmiston driver ya bazi ya rele ya fika rivala ku teka nkwama lowu ya va ya chulula mapapila le posweni le a tlhela a vuya na vona nkwama lowuya loko a vuya ta layicha van'wani mindzoko kwala se swa swi endla ku na mahungu ya kona ma leta ngopfu ku fika lomu ma fanele ma ya kona wena mixire vuno saseka loko minkarhi yaleyo mi tsalela va malume kumbe va papa va boti ku ri mi lava ku vula timhaka ta ku mugayi wu herile hala kaya swi teka n'hweti hinkwayo swilo swoleswo ku va ri ya fika papila leriya leyi

Ya loko wa ku pfulela switivi leswaku xitichi GCR nongonoko i local play laa u nga na DJ Kwamza Malume Ivi Ephraim wa vaza makwamole ka siku leri ra ti 22 wena mixeri wamo saseka ta May ka hi tiphina swinene hi vunanga byo karhi 11:30 wena mixeri wamo saseka ya ni ya mahlweni ni ya mahlweni hi ndlela leyi ya a ku lava ku jampa rin'wana ri nghenelela ni ku ha hi ta ri twa siku rin'wanyana mari twa na loko ri ta ri ta hi xidumu xin'wana lera ra ku u sathanisi mi hlurile kambe hayi kona hi mhaka ya ku ri hi tlange tinsimu ta artist yin'we to tala ka nongonoko hi ya mahlweni ba tin'wani ti-artist amigo ma wu tsundzuka ntlawa lowa wa amigo wa taboo va nga ba risimu lera ku amigo etiphineni disco yaleyo

0: Awa gimete ndlela yaleyo lina khama I boniwe na mixi room no saseka va ri beli malembe ndako ri simurero e va ri ntombito wena mixi room no saseka e kwala ya ka 1987 wena mixi room no saseka ri simuleria ra ku saseka va ku ola I need somebody tonight wena mixi room no saseka ya karwa kona se a ku sala ti minete ti naro aya wena minga tolovela ku hlangana na mina hala ka la xa Facebook a nga ku network yi chingeli nyana wena mixer uno saseka yi va chingelini our programs manager loko va karhi va posta sweswiya swi kumaka swi raheka swi nga fiki wena mixer uno saseka kambe wena ku lemukisa nyana kantsongo hi timhaka ta maxelo tanihiloko kha u swi vona leswaku ri hi le ku ngheneni ka nguva leya xixika leyi maxelo na wona ma va ma ri ehansi swinene ngopfu nampundzu kuma ku heyi loko hi ya ka mitirhotirho liya ya ku heleketa varhandziwa va hina lomu ya ka tiyindlu ta vona ta ku vuyiselo ku va kha ku titimela swinene kuma ku na lomu makatleni hi wiliwi na himbera tiveni leswaku maxelo ma munduku ma tshame hi ndlela leyi wena mixerio wa mina wu saseka mi famba mi kha mi swi tiva na loko mi ya tindhawini to karhi ku mi famba na milunge njhani la Giyani ma ta ma ri xikarhi ka 13 and 27 ivi malamulele ma va xikarhi ka 14 and 27 amusina ma va xikarhi ka 14 and 26 to ya ndoma va xikarhi ka 12 and 26 elimi ma va xikarhi ka 14 and 26 tsanini ma va xikarhi ka 12 and 24 phalavurwa ma va xikarhi ka 16 and 27 kulukwane ma va xikarhi ka 29 and 21 ivi Pretoria nakona ma va xikarhi ka 9 and 21 ivi Johannesburg ma va xikarhi ka 8 and 19 swi ta vula ku ta ka xibanyana swi nyawula dyambu hinkwaro laya Johannesburg wena mixerisa kasi halaya ku humanyana Johannesburg vo Vereeniging nakona ma ta ma ri xikarhi ka 6 and 19 nakona xi ta va xi kha xi ba hala tlhelo vo Vereeniging xa ba xirhami kuma ku na mpundzu u nga kuma ku ma swikun'wana swi oma swi ri ndzeni ka sokisi so loko kuma u kha u famba hi milenge ivi nghena halaya va Kruger National Park n'wina mi nga ta kumeka mi kha mi ya ku vuhungasalini ni yo tsavula tikhempe tinharhu ntsena ni langusa maxelo ya kona leti ni vonaku vanhu va rhandzaka ku ti endzela xingwedzi khempe ma ta ma ri xikarhi ka 15 and 28 maxelo ma mundzuku mopani khempe ma ta ma ri xikarhi ka 15 and 27 kasi leli thava wena mixeri wa mina wo saseka ma ta va ma xikarhi ka 16 and 28 se ndlela yaleyo i maxelo lama nga ta kumeka ma ri karhi ma va kona mundzuku leri xaka ni la ku ta mi bela risimu ra ku hetelela laha wena mixeri wa mina wo saseka ka nongonoko lowu local play laya ku belaka tinsimu letiya ta malembe ndzhaku laya na n'wi vona William Mthethwa ma n'wi tsundzuka William Mthethwa wa ta na risimu ra yena ku heyi cost of living is too high after risimu leri nghena ka nongonoko lowu landzelaka
1: Celtics bushfats ya dlala
2: I sapendisana wena ma funi skate man cost of living is too high no skate you must buy your own cigarettes mfana

0: Ela ntiye so the cost of living is too high when I'm sitting home so seka mashivona ti petrol na ti diesel na ti paraffin kuti zvidhura njani nkarini lowu hanyaka ka vona a swa ku hello moya mavengeleni leswi vangiwa ku na hiti nyipi nyipi te tinga kona ku halanda ndeni wa malwandle akurewe William Mthethwa yaloye mitangu tsunduka hetisimu ta kufana na va Hack Freestata na va Mpevuroto ntsameni ti bakwala ka nongonoko ka rin'wana ra masiku wena mixiro muno saseka na temba mi ti tsundzuka kahle n'wina mi nga kula karini wa tona.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri n'wa fambukaka va ri kona
2: va pfuna eka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hoza hoza mrumele

0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Lo Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mada mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi aGiyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi dunini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

Ya wa re imagine re simulere re kha re biwa kerekene re kha re tsiniwa e vazalwane. Ba ka ba tsinela endlela yo ngunyuta so. Temba nyati ya loya ku hi xichangane ni impelela hi xichangane ni chumayela hi xichangane. Ya va nga ku tsinela swi saseka va vakreste. Na kwa ku 22 minutes past the 12 hi loko se nghenini ka timhaka ta marabenta na tin'wani ta tinsimu ta Afro wena mixer wa mina wo saseka wala ku fambeni ka nkarhi ni ta mi nyika na nhlokomhaka yo karhi leyi nga ta ku loko yi ku 1 o'clock hi bulanyana hi yona n'wina mahanyanyaka.

Ya kore ya dziya loye wena mixira wonsa saka koni ta tsama na mani I don't dey say risi murero ku loko ku ri kuma ku hina swipito swo kare la mindangweni tani va randzane kumbe hiri na vana inga tekelele ku teka swiboho swa ku un'wana u fambela nje eswitiveni ku swi na impact hi kulukumba ngopfu swoleswo swi na switandzhaku swin'wana swi kulukumba ngopfu eka vana lava va ha kulaka se va nga kuli kahle hambi na loko ku ri loyi u n'wi sukelaka na yena swi fika laha swi n'wi vavisaka swinene kambe ehleketeleleni na vana na swi tiva ku van'wana swi nga va kha swi va tikela ngopfu leswi ni ta tshama ni kha ni hluphekisiwa sweswi hi mhaka ya vana mara ntirho wa n'wina tanihi mutswari i ku kurisa vana kahle swa n'wina mi ti hluphekela swivanani leswi swi kulaka environment ya kahle ya na n'wi vona na King Xikaveni la a ku n'wana wa makhelwani ediphineni risimu rero

Ya impela swa vava lesi e ku ri xi king xikaveni ya loya ta ku na risimu rero wena mixer home no saseka ku nwana wa makhelwane. Wa swi vona loko ri na nwana la kaya u switeka ku nwana wa wena loko u wa mushupula u kuma makhelwane yimi hi le ku so ana gedi ya yona le yiwa he baba mi nga ni dlayela nwana. Makhelwane, va makhelwane a hi khomaneni kahle mani. Saka va makhelwane mani. Hi nga hundzeleti ku fika kwalano swi za ku fika na laha se ku tswariwaka vana swi fika ka xiyimo lexi wena mixer home no saseka. Ya hi le ka nongonoko ziya wala u nga na mina DJ Kwamza kona kwala ka GCR wena mixer home no saseka. Nkarhi wa mina ku 26 minutes to 1.

Ya wona utso shopa shopa zwi so tala la king xikavini sweswo swi fikisa ka risimu leri suka ka chukumetani va ku rirhandzu a ra ha ri kona loko o za swi voni leswi o za swi vonisa leswi u kumaku na vana va ya kumiwa na vamakhelwana a ka ha ri na rirhandzu la kaya laha.

ya risimu rero ra chukumetana wena mixer omno saseka kusuka ka album leyi nga thiwa ku don't give up akuri rando ara hari kona se hlokomaka yena itava ikha ifambelana leswa ikha iswitwa kwala ka risimu rero ra chukumetana wena mixer omno saseka yime ndlela le mopfu mukamhleketa hi yona leswa ku loko fika awara leya yanwe hi bulanyana ka tsongo hi dondisana ha yona xana i yini lexi herisaka rirhandzo eka vanhu lava rhandzanaka. Simple as that when I mix the room to seka. It's all over in the layer lesson lavaku yabula. I saw Nana Monta laka awara yangwe. Ye ni lishi erisakari rando. Ekawano lava and gataku. Varandana, avarandana, okumago, sufika lari randravona, erifika kwe makum, riela vanga akumani. Un'wana ku va na ku lwisana va vavisana se ta twa hi n'wina vayingiseri va GCR FM n'wina mi nga ta kumeka ma anyanya hi nkarhi walowuya se ta twa hi n'wina ku mi ta va mi hi khomele yini eka ku ahlula nhlokomhaka liya se opfu hi karhi hi hleketa hi yona. Ya se ni la ta mi pela na rin'wana risimu laha ri nga yima ku lungha wena mixeri omno saseka. Ako shikona nga ku risimu ra manike loko nga ri risimu ra Dr. Stole kusuka laka dzingi dzingi la.

Yeah, hila kutaku hii. Kukwa ni jidimingwa ni kwa lana wena mixtero mno saseka wako. Shiko na amu nange tsuka baleka amu nangu baleka la kungarina sungwa nyani nji. Yeah, 8:21. Yeah, ntatuwa yungwe na wangisiri wa GCR. Kwa la minga kona leswa kumita ebzela yini. Itloko makali yini ngu shana yini lishi irisa kari ranzu. Eka vanu lava ranza naka. Uhlamala vanu lava ngatleba yima nele matwini kamfundisi. Vahlambanya ku haye na ita hambanisiwa hi rifu mara siku banka ro kuma ku va fika lava va hambanaka va thela va vulavulana ku biha ya wena mixeronzo seka wena ya mahlweni ni ku nika rin'wani ra rabenta ra matimba swinene la wena mixeronzo seka na ngu vona kata mesti bau u yimi ku lunga la a tana risimu ra yena ku mathili dani tiphinini risimu rero ri sukaka ka liloka wena mixeronzo DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko ziyawa.

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@tribasa.co.za.
1: Ya, hi vuyisa sweswi makete ka romna kwa 6 minutes past 1 teka ritingo ra wena wena mixi romna u saseka hi endla swa swa ku hlangana la moyeni la hi twa ku ri kahle kahle hi ta chuka chuka endlela yi hloko makali. Wa ku phaphama Steve ni ri hloko maka xana i yini lexi hirisaka rirhandzu eka vanhu lava rhandzanaka. Aye, melemo ni mixero mno zozeka.
2: Eh, impukile malom isi.
1: Impukile minjani n'wena?
2: Ah no, shikona.
1: Eh.
2: Shikona.
1: Shikona. Eh. Ina.
2: Loko ku tshikona ntsundzu ka nkulu kuma unwaya wo xavisa xavisa xavisa switiru i va kuma vito va ku i tshikona.
1: I tshikona. Oh.
2: Hambe
1: ku ri Dr. Stoll anga ri ba endlela yin'wana risimu leri ya anti loko mi ri twini loko ni lera ni ra Dr. Stoll.
2: Ndzi vutise ngopfu hi nga ku a ni nga ri tivi.
1: Eh.
2: Ha ni titwa ku va ku lwa yina swichayachaya swa yena.
1: Yina swichayachayani swa yena. Eh, ende nga u nga ku ri record live kahle kahle.
2: A ni vutivi vanhu lava va ni tsakisa minkarhi ya ti-festival ya ka ha vona hina.
1: Eh.
2: A ku ri lava ku fambelana na va doctor hinkwavo a va ba ti-live.
1: A va ba ti-live, ya.
2: Na va deleti vo Brian, va mani loyiwani Oliver Mtuku.
1: Ti
2: va voni ai va fevela sweswo swa ku ba live
1: swa
2: ku live a ni fika kun'wanyani loko u deleti Oliver Mtukutsi i twa laha a fika kun'wani loko a ku ahleka a tlakusana nhamu a swi swilo leswi i va kha swi endla
1: liveloaanyana
2: mba leti tihembe leti ya tota minkarhi ya
1: kona
2: hi swi voni ku doctor i swi kota ngo swa life a fambelana na vona nghena ka nhlokomhaka
1: a tanani na yona.
2: Eh, nda khumba swilo swimbirhi. Eh, xo sungula xa xanga xivula ku xikona tsutsuma fiya mali. Ey, yo mali masina mawani yo yihambanyisa.
1: Eh, ya yihambanyisa. Eh.
2: Ah, mali yihambanyisa ngopfu. Swi nga va swi va swinga swi swi tumbela mara mali yi kona.
1: A
2: nga va munhu a ti khoma ndza swi hinkwaswo mara la ka n'wana mali a yi ta famba munhu.
1: Eh.
2: I ta famba loko ku ri i nghene hi mali a yi ta famba. Vo ndla hina yini.
1: Oh, loro loko yi nga
2: ha.
1: Loko yi nga ha kumeki swona hayi u fambile
2: wa famba ku na ri yona ngopfu kumaka ku va phinda na ku chita xin'wana xikulu xo kahlekahleleswiwani ko va ku a ni mali yi khoma nambara loko mali yi nga ri kona va swi kota vanhu va rhandzana na vanhu kuma ku i na mali a swi ka rhandzana lowu a nga hama se mhaka ya ku chita yin'wanyana
1: yikulukumba yi endlaku vanhuna
2: bibele yi hlayile kasi swi leswi bibele yi swi hlayile
1: yi
2: ku rhandza mali ku tlula mpimo a yi vuli ku mali yi nga yi
1: rhandzaxihoxoivakona
2: vanhu lava rhandzaka mali ku tlula mpimo se swi endlaku va za va famba va siya vavanuna va vona va tlha va kuma ku van'wana sweswi hi nga ku vulavuleni mi ngo ti endlaka swikolo ri tele yisa ro fana na mina u humeni n'wansati u hume ri tele ta tlhavu ya ri tele hambi ku twani misali wa ku la ku ba n'wana wa yena ivi vakhelwa na
1: kwanaokayna mleko yingiseleni himpela
2: ri tele ku tiva n'wana wa rona kasi ri tele
1: ritelemaonoa
2: hina voniwa leswa swin'wanyana
1: voniwa
2: leswa swa hina leswiya a vo famba hi tlele va kha va vuya hi tlele hi tiva se va temete va hina vafambi lava
1: va mi siya mika mi ba swingoro mi tlhe va vuya
2: kambe na vona va swi ta tshame thingeliwa hi vitirere a ni tluku swingoro va ku heyiwani leswi va ku tluku swingoro va ku ni vinti wa viti va kuma ntonoro
1: va kuma ntonoro
2: Hey, bafama vanhu se mhaka ya vuchita ni. Hleketa ku xiyisa lexi ya loko se ene a xi nga vulanga a xi nga swi tivi xo vutisa ku luya n'we yin'wana wa yena a ku nga voni marhengu fana na ye a xi nga ma voni na marhengu xiyisa lexiya a ku nga voni matihlo xo xi vona matihlo ya fana na hi xona ka tin'wana sa tisiwini
1: mativa
2: a va boxa swihundla a ku hayi mhani wa zonda makhelwani va ku n'wi zonda ni n'wi fana swilo hinkwaswo a fana na marhengu
1: ya ku ri risimu ra King Xikaveni rolero
2: mhaka liya ya mali hi mikwana yi kanetaka ku hayi no munhu na mali va famba va n'wi siya xi kona yi jeteliwini na vona n'wana wa makhelwani a ku ba n'wana wa yena komba ka ku nga n'wana wa kona i xa movha wa nyonjo xi ya fire wiscream xi jeleze ku papa xo va hava
1: yi
2: tiva ku n'wana wa kona loko a ku wabata ku
1: mihlamala ku se munhu loyi ngo ni kayi bya endlela leyi na
2: nani ya vutshamana ko mhana kona hi ku chuha a swi hambananga na xihloka xa maseve
1: leswi
2: nga tiitiva ku yise yisoka u suka kun'wana loko a vuya kaya na ku n'wansata kun'wana leswaku makhelwani boxe xihundla loko a vuya ka mhana kona na mhana ko a boxa swo tala hayi
1: i
2: nga voni marhengu yo fana na makhelwani ya nga mavuhava se laya ka ku chita ni hambi wona mali hinkwayo wa vula xidimikuri
1: swa endleka
2: wa famba munhu mali i mhaka ya ku we a wu le ka yena mantwisisi i le ka luya wun'wanyana
1: hi mhaka hikuva mi n'wi nyiki nkarhi
2: nkarhi a wu kona se vanhu va famba na mali ya wena va tlhava nika xexiya nani swanghala xiinwa sweswi ya xiniwaku swa xiniwa vhenyenge hlamala ku wa sweswi anghala masiku hinkwawo tlina jarata la mutini movha wa mi wu hlantswa yena na ku dya leswi ni siyaku leswiya swa a mi n'wi tlangi xidimingwana ku tihuku ta mheta swakudya swa mina leswi a ni hambani dya swona loko dyani ni vuya ni khintiwa mali hinkwaswo leswi se swi nyikiwa swi swa nghala
1: tivutisaku
2: lava ku ya tlilinaku swi onhakile se loko swi onhakile swi dyani swi swa nghala swivoya mali ya we ya famba yi ya ka swi swa nghala hi ku we u na va wena patwini se tikona n'wansati a nga xi vona a za ha rhandza kwala ka swi swimbirhi leswiyana ni a swi tika ngopfu na bibele eswikhotini ku heyi n'wansati na n'wanuna vavi na munhu wun'we se hi mhaka ya ku hina ya chava ku tshika vavasati va hina hi va hi nikisa hi ku na ku ku tshika n'wansati hi dya ku ri problem i xi swin'wana swo tika
1: se
2: i ze hi suka hi ya tiba handle loko ku ho lunghisi hi tiba handle lava va tiba
1: handlenatwananimutini futhi ma 2000 futhi ni tshame ni twa un'wana ka ku alama ma rehiseta lawa ma naku
2: ene hi swona swin'wana swa koa swi ndlaku loko va rihiseta ivi ku hambaniwa a ya ka un'wana ya rihiseta ku hambaniwa na swa mi kuma xilogeni xa swilo swa nghana i ku chava
1: vavasati
2: wa swi tiva xi kona na swa nghala ka xivona a nga ta chava jj swilo loko a za chava i rhangi a rhandza vavasati se a yi kuma a ya xikuma xikona xikona xikona ka xivona va swi ta vava mara hi to vula hi ku hina yena ma ke swi tiva mbilwini ku no ncisetela lava van'wani va nga ni vuli ngwena i vanhu vo tala swikona vo languta timhaka ta vukahla ni a ku ho rhandzaniwa
1: va chava ku vuriwa ku hali ya ngwenda liyaku
2: ni tsundzuka mihisanyana wun'wanyana a hamba a chingela vanhu ku i ngwenza
1: mantwisisi
2: a byela vanhu ngwenza kuma ku nsati wa yena u tlela kwele ka ngwenza liya yena a nga ngwenza ma a nga tleli na n'wansati swin'wana swo lava munhu a swi miyela ku vulavula vanhu veni va ta ku byela i titemendela hi n'wana wa wena i tiva makhelwani a ku nga bi n'wana wa mina kuma ku u va na hi ntsena mara makhelwani xi hava na wun'we swi vona va ni hamba ni chingelani ku a wu na n'wana wena kasi n'wana ya lo ku hlayisa n'wana wa ngwenza liya mantwisisi vanhu vo tala hi tumbela sweswi ya ku swa fana hambi u tshama na yena a ri nsati wa van'wani na a swi ti tshamele ku one ku van'wani va ku na ku mhanitsongo swo tsakisa hi mhaka ku hi wo hetelela mara loko u mhanitsongo swi tivi na hala a patwini ku na mhanitsongo
1: wun'wanyanase
2: munhu avi na munhu wun'we swi ta tshamiseka
1: ya ta vuya ni
2: munhu a rhandza leswi a nga na swona loko o rhandza mali ku tlula mpimo u ta rhandza na vavanuna lava hinkwavo la tikweni kumbe rhandza na vavasati lava hinkwavo la tikweni ane akuba va sa tintsena va randa ku mali na ku vanona va ku
1: ntlo
2: ku tsuka ku tsipa pita hlongwane aku kuna gidela ntsale xa xi lava loko loveliwa hi vanhu vo fuma
1: oh xi xi endlela ku ya dela kona
2: ane ri bin ma sa tintsena pita hlongwane aku kuna gidela xi xi ku xi ale xi heta mali jana sa toko xi nga vilele teka tela timova
1: xi ku ta vuya na timali la
2: impela se na vavanona va kona vo tumbela va dumanga mara va kona ti hayi u kombisa ku rhandza mali na sweswiya swa mara va kona ti hayi u kombisa ku rhandza mali na sweswiya swa ku chitela na hayi hi ngo tshama na n'wansati kwa

Hlamuli hi ndlela yaliya ku saseka swiswa nghala nhlokomhaka leyi hi vulavulaka ha yona wena wa ha ku phaphama u kuma hi kha hi vulavula u nga swi twitisiku hi vulavula yini hi vulavula hi ku xana i yini lexi herisaka rirhandzu eka vanhu lava rhandzanaka emiswitwini swiswa nghala laya va karhi va gandliseta ngopfu ka timhaka tetiya ta mali na timhaka teti ta ku chita ku hi swona ngopfu kahlekahle leswi swi vangaka ku vanhu va kumeka va karhi va herisa rirhandzu ra vona leswin'wana swo talatala swi talangi ku vanhu va nga hambana hi swona ku va mi hise tihembe ta papa kwala kaya mhani ha swi nge vangi ku holova lero swi herisa rirhandzu sweswo ku va mi sweki swixevo leswi swi ku swi mi tate na mati ma tsundzuka risimu rin'wana ra The Late Comrade Xigevenga va ku u ya teka mati hinkwawo u ya damu ra ka makoxa a kuma fu exixeveni sweswo hayi sweswo hi swona swi hambanisaka vanhu

yingiseri va ku hayi kona a swi swa nghala hi nga ku yi angarheli hinkwaswo na leswi na hina hi la ku ta vulavula swona. Mi ri kona mi lava ku vula swin'wana swo hambananyana na leswiya swi nga tana swihi swa nghala tanani na ha ri na xinkadyaninyana xitsongo laha ku va nyika nkarhi walowo mi ti vulavulela mi dyondzisa rixaka. Dyondzile timhaka ta ku ri na teta to ka hi nga nyiki nkarhi ka varhandziwa lava hina lava swa vangela sweswiya swa ku vanhu va pakapaka mabutsa ya vona va huma hi byibyi. Kumbe u kuma ku wanuna huma siya ndyangu va nga nyikiwi nkarhi. Swi imagina wanuna huma ka ndyangu lowu i wa yena a tihlupha ku makiwa swinene mara a huma hi byibyi a ya kumeka a ri lumuya kun'wanyani hi vunji laha hi nga ta ku teka ko le makaya ma ku fana na ma yena. Kumeka nga nyikiwi nkarhi ku vanhu va vona va tshama va ri busy ngopfu hi swilo ti-conference ti-conference tiyisiwa sweswi.

loko na vulavula hi ti conference na swivona ku unwana miyingiseri langa ni yingiseri u ta ku hi DJ Kwamza mina mboya melo tlhelo rin'we na hi swi mulata vula ku vanhu lava fambaka va ya ekhongeleni hi vo va nga nyiki ku van'wani karhi na va lovo ba makariti. Va makariti vusiku hinkwabyo u kuma ku va va longa na swakudya va tshamela makariti kwele va tlangaka kona ka muti wo karhi u kumaka va kona la kaya la. Va siya va papa swivanani vo lo ti tshamela voxe.

swin'wana leswi swi vangaka na sweswo mikama wun'wanyana swa ku vanhu va na nkarhi hi vu vona vambirhi hi swin'wana swi ngo ta ku nga ri ku a ho swi tsakela ngopfungopfu hi leswi swi nga xiswona wa ti-professions leta hina ta ku hambanahambana leti u kuma ku kama wun'wanyana mina ni profession ni tirha swo karhi ni tirha na nhlekani lowun'wani partner ya mina u tirha vusiku wa swi vona kuma ku na ku hambana kwalaya ku na nkarhi wa ku mi ta tshama mi bulabula leti ta kwala ndyangwini nkarhi hinkwawo n'wi mi le ku hambaneni na loko ti-off ta kona ti fika u kuma ku ti fika ti kavanyetiwa hi swo karhi u kuma ku vanhu va kunguhate swin'wanyana hi vu swa ku va swi hi dyela nkarhi kwalaya se wa swi imagina sweswo swa kuma ku loyi a tirhaka night shift u vuya nampundzu lowun'wanyana a tirhaka na nhlekani loko wo vuya nampundzu yena u ya ntirhweni swin'wana swa kona sweswi va kumaka swi hetelela swi endla ku vanhu va nga ha kumanikumani kahle loko va nga tiyangi va nga koti ku tshama hansi ku va na ku vulavurisana kahle.

saseka hayi kona se ya mahlweni na vunanga lebyi ni nga mlulamisela byona la ka surely until 3 o'clock khensile swinene swi swa nghala swi tikomba mi angarheli ngopfu swo tala leswi vana va ta tsakela ku vulavula hi swona na themba va khomile swimbirhi swinharhu kwalaya mi nga nyika mavonelo ya n'wina ha yona na n'wi vona Carlos Enzaida Hlongo may their soul continue to rest in peace. Hey, vai tela na risimu ra bona ra va kiribone.

Ya ku ri Carlos and Zaida Hlongo va lava gimetaka hi ndlela leyi risimu ra vona lera Kiriboni wena mixer uno saseka loko ku ri wa i joina u swi tiva swa ku yini nongonoko wihi iziyawa laha 80% ya kona tinsimu ta kona ku nga marabenta wena mixer uno saseka u nga na mina DJ Kwamza mdivela un'wana na un'wanyana hi mina ni sungulaka siku laha wena mixer uno saseka from 12 to 3 o'clock. 3 o'clock, DJ Raja Raja, u ta va vuya ta va na n'wina. A wa ha ri ku wiseni lowa mujahani loyi. Mr. Bawa ka fambisana kahle na Danny OG va ku yona gwenti.

0: Ya kore deni oji yalo ya ka fambisana kati na vamester bawe na mixire wo mno saseka ku salimina tshikari landzu leswo ni landelela na loko ni ri ku dzumbeni na tichomita mina wo fika oni koka koka e baji swa herisa rirandzu leswi leswo ni landelela ku hina ku ni nga kumi na moya wo beriwa hi ni beriwa kahle moya ni ti dzumbela kahle hayi kona a swi nga endli ku ri ni mutilo wa hina u tiya saliminos uri n'wina ku mi nga va salimina Swi yo ti kotlanisela va yimbelela hi n'wina lahanene ya munhu ti vona na risimu rin'wana risuka ka MC Roger ri nga yima ku lunga la ri ku patrau patrau MC Roger mi ta tsundzuka leswaku wun'wanyana wa vatirhi va le ka televisawu hala tikweni ra le Mosambikana wun'wanyana tirhaka sweswo wa mavonakule leswi va hlayahlaya mahungu
1: Mas como quem está aqui? Patrão é patrão. Não faça confusão e abra o portão.

Ya, evangani va biwa ku hi mapfalo va malawa ekwala vutomini. Okay. Alberto Muceka. Lava nghenaka hi xidumu lexi wena mixer wa saseka va ku. Ya, unjani?